0: Kining balita, Pilipinas. Hatod kanato sa Tire Queen of Goodyear Servitech, nagpagawas og bag-ong hulga si US President Donald Trump sa Iran human kini iyang giingon nga ang Tehran kinahanglang mulihok dayon aron sa maluwas ang kasabutan sa kalinaw kung gusto kini nga maluwas. Unya sa usa ka post diha sa Truth Social, ang US President miingon usab nga ang oras nahurot na alang sa Iran samtang ang gubat nga nagsugod human sa ang Estados Unidos ug ang Israel nagalusad kini og dakong pag-atake sa Iran niadtong buwan sa Pebrero samtang adunay bag-ong kapakyasan sa mga panagasultihay sa kalinaw. Human ang media sa Iran nagtaho nga ang tanyag sa Estados Unidos sa pinakabag-o nila nga mga negosasyon wa kini maglakip sa bisan unsang konkretong mga konsesyon. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na ang balita sa paugnat sa puso.
1: Nagatagdang usa ka winner take all game 7 tali sa Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons sa Eastern Conference semifinals, kundiin ang mudaog moabanti sa Eastern Finals kontra sa New York Knicks. Giangkon sa Cavaliers head coach nga si Kenny Atkinson kon Atkinson nga mamahimong lisod ang sangka apan misalig siya nga andam ang iyang team. Ipadayag usab ni James Harden nga kinahanglan nga disiplinado sa tibuok duwa aron makuha ang kadaogan. Samtang sa nata sa tennis, napildi si Alex Iyala sa unang round sa Internationals di Strasbourg human siya gilupig siyang kontra nga taga Ukraine sa score nga 6-3, 5-7, 3-6. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog ania si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball back-to-back MVP sa National Basketball Association kon NBA, si Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander duha ka sunod-sunod nga season nga gituboy isip most valuable player anaa sa ika-14 na mga magduwa sa kasaysayan sa NBA nga nakadaog og back-to-back MVP awards apil sa listahan sa mga magduwa nga kasamtangan panagduwa sa NBA nga nakahimo sama ni ining awards mao sila si Nikola Jokic sa Denver Nuggets, Stephen Curry sa Golden State Warriors, LeBron James sa LA Lakers ug si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Si Gilgeous-Alexander mao ang ikaduha nga Canadian nga nahimong MVP sunod sa legend nga si Steve Nash kinsa kaduha sab nga sunod-sunod nga nidaog ug prestigyosong NBA individual awards. Si Gilgeous-Alexander nag-average ning maong season 31.1 points, 6.6 assists, 4.3 rebounds sulod sa 68 ka mga duwa. Ang uban pang mga magduduwa nga nakabaton usab og duha ka MVP awards o labaw pa mao sila si Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson, Moses Malone, Bud Pitet, Karl Malone, Tim Duncan o si Giannis Antetokounmpo. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, niolbo ang taho nga si Rufami Quinto may makauba ni John Lloyd Cruz alang sa umaabot nga sitcom ni ini sa Kapuso Network. Gidong og usab nga posibleng co-producer si Lloyd D sa maong proyekto. Nasayran nga taod-taod na nga nagpaabot ang mga fans sa aktor alang sa subling paggawas ni ini sa telebisyon.
0: Bugti sa peso, itanis dolyaro mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar sa 61 pesos o 64 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 81 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 85 centavos. Australian dollar 42 pesos o 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 33 centavos. Euro 69 pesos o 41 centavos.
0: Inyo na bati balita sa Tire Queen Goodyear Servitech. First stop in first class at Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec at mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa tanang himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo ug ang katagbawan ni atong gimando sa Dios.
0: Mokanto ang nagbagang balita ang rubutan kanyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon DYRD. Kung sa nga nusap ni Sir Ray Chan James o kang Gilbert Tulo, pangatong at second duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisigli Orkolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, Mayong Bundag.
3: DYRD, Gisaligan.
0: 10 minutos pasado alas 8. Balita.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
11: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
10: Unsa man ang dividendo, mare?
11: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
10: Mao ba mare? Papila ko anabi?
11: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina. Ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
10: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
11: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interest. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
10: Mao ba mare? Kanindot good.
11: Nindot jud kayo pre, og naapagid sa KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
10: Mo ba mare? Salamat ha kay mo adto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
11: Sige pre, way sa payan.
12: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
13: Cheers sa barkada nating
14: night shift
13: OT.
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Kinsay ngalan nato sir?
17: Paul Mercado diay ni sir.
16: Multanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
17: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Ready kong pagman, haubag po na kong tiil, inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, ragi na kaayo na ko. Labistud kaayo, sir, DTX 500.
18: DTX 500, mabali sa mga butika.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
6: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
8: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
8: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your

0: down ni rock the rap bango bango new downy even better na
1: unsa ang ambisyon nimo
2: ako ayaw na ko uy sa anak na lang nako na punta di maundang ang pag-ispilan niya.

sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: oras sa DYRD Radio sa Katauhan, alas 8:19.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Rekada ta mga kaigsunan sa tong isgutanan karong buntaga. Ari una ta mga kaigsunan sa mga presyo. Oy, presyo mga kaigsunan, ang presyo sa lana dili stable. Sahay usaka unya naapoy panahon nga muus-os. Mga kaigsunan, nagusob-usob kining presyo. Saka-saka ha, saka unya human muus-os mga kaigsunan. Unya ang mga tricycle driver mga kaigsunan, bisaad nga andam sila mo paubos sa ilang plitihan kon muus-os ang presyo sa lana. Oy, miusos na. Pero ang plitihan, wa man gihapon. Sanguni ang panalawigan. Totoke ko nun ninyo, unsay mga maayo aning butanga karon ha? Atong pukawon, atong kuhiton mga kaigsunan, ang atong sanguni ang panglungsod ning ato ang syudad sa Tagbilaran, ang City Council mga kaigsunan. Kaya naamagot itong miyog, muus-os niya, muus-os po sa splitihan. Apan mura mag nakamatikod ta nga nang us-os na, pero wa man ta makamatikod. O, nakalimot, o naisaka, pa, banha kaya ito mo pasaka splitihan. Ya karon nga ni us-os, hilom. pero sigurado tawa matog ang ato ang sangguni ang panglusudan ni mga kaigsunan. Nagtanaw po sila ni ini, tungod kay ang mga katawhan na niid o niya, nagmonitor po ni ini. So karong buntaga, atong subayon kung unsa ang mga balaod nini sa ordinansa nini, o doon na ba'y posibilidad nga muus-os ang presyo sa plitihan? Ni ang mga kaigsunan uban nato ang chair sa Committee on Public Utilities, diha sa sanggol ang panglungsod, ang ato ang abtik nga konsyal Edi Borja. Konsyal Edi, may buntag ka nimo?
1: May buntag ka nimo, Vice Mayor Tibbs Buliter, o may buntag usap sa ato mga suking tigpaminawan sa atong kinaham na tormano inyong alagad. Yeah. Before anything else, I would like to greet no and congratulate Bohol Chronicle atong Bohol Chronicle for celebrating sa atong ika 72 years no yeah in public service dinhi sa atong Dakbench Tagbilaran ug sa lalawigan sa Bohol. So to the Deresco family, congratulations, more power and long live no Bohol Chronicle ug Bohol Chronicle Radio Corporation Vice Tibbs.
0: Salamat kayo, Konsyal Edi, sa mga congratulations. Og ang Bohol Chronicle mo padayon sa pag-suwat kagawad Edi, kabahin nining mga kalihukan sa itong syudad sa Tagbilaran. Sigurado ta apil na ning mga plitihan na kagawad Edi sa itong tricycle. Karong buntaga, muna itong isgutan.
1: Yes, sa ibong initial nga discussion tips no bahin man to sa plitihan. Last week na i-contact ni Mayor Jane agipod og kinta og sanong pod sa hangyo sa atong gobernador no nga kabahin na gining plitihan. So during namaya mong group chat with Mayor Jane Yap, akong gitulti dito atong hulaton na siguro ning usually, bitaw ba, Friday mo gawas ning advisory for the price this coming Tuesday. So, karong adlaw, insaka na po ang gasolina o 2 pesos, bitaw ba, o kumasayop, no? Unya, ang diesel, insaka po, no? Motong, sa among isgut-isgut sa akong mga kaubanan, hindi, sa ikaw, tinutong, gihingon mo initially before we started this discussion, nga, very much willing ang ato mga tricycle drivers o operators nga og muus-os na ang plitihan no I mean ang presyo sa gasolina they are also very much willing nga i-us-os pod ang plitihan karon with the present situation with the vice nga di pagyod kuan stable ang kining ang atong supply sa lana with the wapag-iklaro ning solusyon bitaw vice ning sa kuan sa crisis niyo sa Middle East. So saka kanaog pa ang presyo sa gasolina. Moto, we come out to the idea of what if bracket na to ba nga og ani nga bracket minta nga presyo mao ni ang plitihan unya og musaka na corresponding increase no sa plite. Pero amo pa ning gitulan kay diba kani maka-create of confusion on, especially sa atong riding public, kaduha, gi-require ba yun ato nganay tarifa, ibutang sa atong tricycle. So, kuhan kayo, kaning, mauni ang mga suggestion no, sa ato mga kaubanan nga i-bracketing based kinta sa existing price karon no. So I think the last time nga naka-experience sa bias og katong before aning gira murag diha ta gaduwa ta sa 55 no pesos per liter ang sa gasolina. Gasolina tong is gutan kay mao man gamiton sa ato mga tricycle. Unya karon as of today murag nata sa 80 siguro bias ang presyo sa gasolina di ko pamilya kay diesel na sa kedan. So na yapoy murag 20 pesos nga increase no based kinta sa atong February 2028 nga presyo nga atong gigamit o February 23. Mao na nga ang sanggunian panusod nangita bigid ni og unsa eksaktong formula ani nga atong gamiton kay tinuod na no katong gibasihan sa I think we approve the 15 pesos ang 20 pesos nga provisional increase. Murag gaduwa to sa 80 to 90 pesos per liter ang presyo sa gasolina. So pagkakaroon, gahuwat pagyud pod ni sa recommendation kay inyo naman to si Mayor Jane Yap na unsay possibility nga us-usan yun ang plite nga ingus-us na po ng gasolina. So mo na yung kanbay, gawat po mita endorsement sa buhatan sa atong mayor and also siguro sa SP po may mahimo po may mga initiative kabahin niya ni kaning adjustment sa litihan sa tricycle bike.
0: Mm. Sakto tingali na kagawad hindi, no? Doon ay bracketing aron dili ta magsigi o gama o ordinansa kung ugaling maus-us musaka, no?
1: O magla- yes, vice.
0: Ang presyo sa lana, mutungtong og 70, tingali, mo na iplitihan. Mutungtong og 80, mo na iplitihan. Mutungtong og 90, mo na iplitihan.
1: Yes, vice. Murag sa yun, siguro na nga possibility kay murag kada Martes, bita musaka, vice. So, posible yan eh. Muna na kita karong mura po to, nagatong plitihan eh. Mura na po piso gasolina ba? Nga, karong Martes, mura og mo na ang projected increase. So mao po niya itong projekte ang atong kuan litihan sa Tagbilaran. Amo sa lang gitunaw, especially sa legality po dani, kabahin ini. So this afternoon, during sa mo session, ako ning i-discuss openly sa akong kauban, no, sa plenary, sa posibilidad. No? So aron ma-discuss na mo po ni sa committee level, gani, di ba ito'y plano na mo unta nga ipatawag to itong mga tricycle drivers, operators, katong ilang mga kadagkuan. But we are just waiting po sa mga proposal po sa ako mga kauban. So, ingana lang siguro, Urbais, kay predictable man ang adlaw nga musaka ang piso ng gasolina. So, ingana na po lang itong igamiton siguro dili sa siyudad sa Tagbilaran. So, maulang siguro ba ang mga dulduol ng proposal kabahin ining pag-caution po siguro sa impact sa ato mga sumasakay, especially mag-isigot ang pilitihan din sa atong tricycle sa siyudad sa Tagbilaran, Vice.
0: Dililisod ng pagpanday sa balaod na kagawad hindi, no? Ang pagpatuman, kaya posible mo ay makakus o gubot, no? Kana bang unsaon nga motuhog na automatic ang mga tricycle operators, automatic po ang mga sumasakay muhatag sa insaktong pilitihan. Pinasikad sa maong bracketing baka ha. So naa sa pagpatuman ana ang challenging ana kagawad idi Borha.
1: Yeah, tinuod yun na ba? And even now, it's a big challenge for us. I don't know, amo po bin kadawat o sige mo kong monitor po o nabay mo reklamo kay kanyang bahin sa overcharging kay ang atong mayor na may emergency power, no? Nga atong gisyo diya sa asawang ng panusot. Authorizing the mayor to cancel the fund size sa mga tricycle drivers, operators na wa mo patuman sa saktong apitihan sa syudad. So, kanayon, sa, it's a big challenge for us kaning kabahin sa pagpatuman aning tricycle rate sa syudad sa Tagbilaran.
0: Kamusta tuod kagawad edi katubitawang libreng sakay, coupon? Nagpadayon pa ba gihapon to, Karon?
1: Yes, Vice. Padayon, Gihapon to, Vice. And we are so happy ang kuhan kayo, no? We welcome sa itong makatauhan. Siguro, wala, minos siguro ni reklamo o kaning sakay kay namay atong libre sakay karon no gi atong implement mao naka mayo kay ning programa nga gi-introduce sa siyudad through the initiative ni Mayor Jenny Yap nga kaning libre sakay and namay atong gi-post ya sa atong official page sa atong mayor sa Facebook o sa siyudad sa Tagbilaran. We are reporting on a daily basis, no? Regular basis kung kailan na nakabe, pili na ka-enjoy. So, dako, di ko yung itabang yung programa sa siyudad sa Tagbilaran nga gi-mugna ni Mayor Jenny Yap aning libreng sakay na to. Daga na ka-bidipisyo ni Vice. And also, ato mga transport, mga operator sa mga jeepneys o multi-cabs nakatabang po ni nila.
0: Pinasikad sa atong budget para ni ining maong programa ha kagawad edi. Ano sa kutob ni mahurot or mulanat ba ni hantod the end of this year kagawad edi Borha?
1: Well, we are appropriated in amount for this, no? Iko ka kuhan sa exact na amount ane kay kining na-include man to katulad ng subsidy po sa itong mga kabalayan. Pero hopefully, we can sustain this until katapusan sa Mayo, Vice.
0: Katapusan no? Sa Mayo? So, buti pasabot sa June, wala na ni?
1: Ato talaon po ni, I think we still have time, no, ang atong sanggol ng panusod. Depende man ni kay, ang atong itanaw ni, ang musakay man, no, we are, i-compute na to on the average, mao kita ni ma-avail sa mga tao nga mo-avail sa itong programa. So, karong adawa mo hatag ba ito si Councilor Tim Butalud siguro og update o pilan ang balanse sa itong pundo bahay ni ini kay kining kama po, regular po na itong mga drivers, operators, pagpangayo po silang refund. No?
0: Tingali, karong panahon na kagawad, edi, makuha na nato ang trend no sa ito ang expenses yes. Matagabi. No? Kamoy, mabasihan na ito sa itong pag-budget anak po. Kung ato ning gustong mulanat ni the whole year of 2026. No? So, yes, makuha na tila na ito ang trend. Kaya I suppose, Tagbilaran City, one of the few cities na tingali nga naghimo na ning programahan kagawad, edi, Borha, libreng sakay sa mga katawhan.
1: Yes, Vice. Usata sa mga siyudad lang nga nag-introduce aning programa, ha. I think ang Manila po, napuila din to. Pero among the cities din sa Central Visayas, usa lang ta sa mga siyudad, no, nga mihimo aning programa nga libreng sakay. Unya, nalipay ta, nga gihangop ni sa itong mga katawan. Siguro, nakita po, nila yun ba nga, kining, dako kining tabang, no, labi na sa ilang matag-adlaw nga budget. Vice Mayor Tibbs.
0: So, kaning pundo ani kagawad edi gisa na to ni gikuha? Gika na sa calamity fund or outside calamity fund?
1: Sa general fund ni Vice. Atong gi-kuhan. Gi-budget na to ni siya.
0: Okay.
1: And then portion po sa calamity fund kay declare naman po ng atong nasod prodigyo po nato bitaw isimbak po bitaw na kalamidad. Mahurot ang Japon, no? So, kuwanta sa general fund po din nga pundo for this program, Vice Mayor Tibbs.
0: Okay, nindot nagmasustain gagawad kay I think ang syudad doon ay kapasidad muhimo nini sanglit taas man ang inyohang leverage at ang inyohang pundo. O niya, ang crisis, nagpadayon paghihapon gagawad hindi, no? Wa pa nato yun makabot ang tinguha nga mo balik yun sa original presyo sa lana. Ang atong mga produktong petrolyo kagawad edi.
1: Yes, Vice. Mala nga, kaning ato lang, pag-ampo mo ta, hopefully, mahuman na yun yung problema, ha? No? Sige ba, nakadungo pong news development dito sa atong nasunod nga balita and masustain ang taong ning kay Kuan Jod. Di lang kita po, mismo galing tong dito sa Amerika, feel po sila sa impact yun, no? I think some areas in California is paying around as high as $5 per gallon. Also, naka-apiktar yun eh. And I hope, siguro, di pa yun mapila to ang impact ni bisag mahuman ang gira, Vice. Di man yun necessarily nga ma-back to normal ta with the inflation nga itong na-suffer karon. inatonta, no, nga mahuman na ng problema dito sa Middle East para maulian po ta. Although, nakasuway bang butang ngayon ng sitwasyon, Vice, katong sa COVID, pero lahi-lahi po ng ang impact na itong sinati ba?
0: Okay. So, kagawad, hindi ga-monitor ta ni ining maong mga panghitabo, no? Kabahin na ining ito ang pricing o sa itong mga plitihan o guban pa. And we're happy nga ang city government of Tagbilaran doon ay mga programang asama ni ini. Ang tinguha lang sa mga katawhan, nga unta mo lanat ni, mo lahutay ni, kaning programa ha kagawad hindi o kaning reklamo bahin sa presyo sa plitihan. Yes, matanaw po ni nato kay miusos ang lana. Tumate kung dapod doon ay corresponding us-us po sa plitihan, gagawad ide. Hinaot, maatiman ninyo ni sa inyong sanggunian.
1: Yes, Vice. Salamat kayo nga concern. Ganit, daghan po ninyo na ito. Gusto ko limatabang naman ni pliti po sa Ocean Jet, no?
0: Basta so, ko na po libre nga, na po yung coupon na nagkakawad.
1: Sige sa kayo sa Ocean Jet. Kay, taas kayo ang pliti sa Ocean Jet ron, pero us-us naman po ng diesel. I hope ang ato mga national leaders o kinsa ang marina ba ni Bud, makauna-una Bud ba nga, ila pong tanawon kita kay hanghang na po kita po sa kita mga sumasakay, no? Pero lahat ang pong ahinsya, may concern na niya ang marina man. So, ang amo lang, mag-focus, may delays na sila na hopefully next week, maka-come up na ta, Vice, o formula, bahay ni ini, atong isigutan niya, i-bracketing na to, and the prices sa plitihan na to, mubasi na on a weekly basis every Tuesday, may paibaw ta nga mauna ni pliti po sa syudad basikin ka sa presyo sa lana nga itong presyo sa lana nga may itong gibayad sa pagpatubil na to. So, inganda lang for the meantime, siguro, Vice, ang itong mahatag gini mong update kabay na ning situation sa pritikan sa tricycle sa syudad sa Tagbilaran.
0: Salamat kayo, Konsyal Edi Borja, umayang buntag kanimo.
1: More power kanimo, Vice, o advance happy fiesta sa atong lungsod sa Luay. Buhon, semana, oh, buhon.
0: Happy fiesta. Salamat, kagawad Edi, umayang buntag.
1: Okay, more power sa DYRD.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Tunaan mga kaisunan sa sanggunian panglusod ang mga pamaagi. Saon nga kung doon ay rollback sa presyo, doon na po ay rollback sa plitihan, mga kaigsunan. Atong paaboton, unsa ilang resolve niya na sa ito ang mga konsyal ng atong dakbayan sa Tagbilaran. 43 minutos mga higal, human na kalabay ng alas 8 sa kabuntagon na magpainit na punta sa itong dunggan, mga kaigsunan, ining pagsunod-sunod na to sa kasikas dito, mga kaigsunan, sa Manila. Dito sa Senado, sentro karon mga kaigsuunan sa pagtutok sa atong mga katawhan ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Magsugod na gyud ang hearing, mga kaigsuunan. Magsugod na in full swing ang impeachment trial kon hearing samtang wa pa maka-atraka, kon wa maka-atraka mga kaigsuunan nga ikudita si Senador Peter Alan Cayetano, bako makaitong mga huhungihong ugong-ugong mga kaigsuunan nga kuditahon si Alan Peter, kay nawa naman po si Bato de la Rosa, nga ika-13 nga numero, ha? So, 12 na sila karon. 12 na sila. So, muna mga kaigsunan nga doon ay mga ugong-ugong. Pero wa maka-atraka. Wa maka-atraka. Wa makudita mga kaigsunan. Nagpasabot na mga higala nga giuyunan nila. No? Or dili baka nagpasabot na mga kaigsunan nga dili kaya nila nga pulihan. Kaya they don't have the numbers. Kaya duwa manis numero. Mga kaigsuunan, apan padayon ng mga political acrobatic o mga balintong-balintong mga kaigsuunan sa Senado, human miambak sa minority block ang duha ka mga senador, si Senador Mig Zubire o si Senador GB Ejercito, mga kaigsuunan, mga independent ni sila, abstain ni sila atong pagbutuhay, pag-unseat ni pagpalagpot ni Tito Soto as Senate President. Wa ni sila mabutar og yes, wa po ni sila mabutar og no. Mga kaigsunan, abstain. Apan, karong kagahapon, mga kaigsunan, kalinduha ka mga senador, may padayag nga ganahan sila nga ma-associate mga kaigsunan ngadto sa minority o dili dito sa majority. Buti pasabot, mga kaigsunan, 11, 13 ang numero diha, mga kaigsunan, sa Senado. 13 ang mayorya, uban ni Senador Alan Peter, o ang 11 nga minority. Tingali ang ilahang minority leader si Tito Soto, mga kaigsuunan. Unsa kahay mahitabo sa day 2 sa ikaduhang adlaw, mga kaigsunan, sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Makisayod na niini, mga kaigsunan, atong paminaw ng report gikan sa itong alagad reporter Zera Arcayena. Zera, go!
3: Formal nang nag-convene ang Senado kagahapon Mayo 18 isip impeachment court ug gimando na ang pagpagawas of writ of summons batok ang Vice President Sara Duterte kalabot sa articles of impeachment nga gisang at batok kaniya. Si Senador Alan Peter Cayetano wala mapapha ug nagpabilin nga Senate President sukwahi sa mga taho nga kuditahon kini aron makuha pagbalik ni Senator Tito Soto III ang liderato sa Senado. Humananumpa na ang 23 ka mga senador isip mga senator judge padayon karon nga gibantayan sa mga bulanon ang impeachment proceedings batok ang VP Sara samtang nagkataas ang tensyon sa nasudnong politika. Ang nalutsan o warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ni si Senador Ronald Bato de la Rosa wala mo tambong sa pag-convene alang sa impeachment proceedings. Sa DYRD inyong alagad kagahapon Lunes, gipadayag sa mga netizens na kinahanglang bantayan ang impeachment trial labi na nga tulo ka mga senador nga sila si Cheese Escudero, Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva nga sakop sa majority block na lambigit sa kontrobersyal nga flood control project. Ubos sa konstitusyon, kinahanglan ang boto sa 12 thirds sa tanang senador aron makumbinsi ang usa ka gi-impeach nga opisyal. Kung maabswelto, magpabilin siya sa pwesto, apan kung mapamatud-an nga sad-an, posible siyang tangtangon isip vice presidente og mahimo usab siyang did-an sa pagkupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot. Ang budget guru o kanhi mayor sa Hagna nga si Joseph Franyola nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miingon nga dili lang ang impeachment batok sa vice presidente ang tutukan, kundili apil ang bilyong-bilyong peso flood control scandal.
4: Lili antas Ginoo aron nga unta magpadayo na ang ilang buluhaton impeachment. Kay padayon ang gyud na o kanang pagpadayon usab sa flood control aron nga mas klaro unta ang mahitabo kay bao ka Vice Mayor itiman nga ang involved nga budget may anang ang investigasyon sa flood control sa 2025 diin 6.3 trillion ang budget sa atong nasod. Unya karon patuiga nga 6.7. I think it's about time nga naka-focus po ta sa atong budget aron nga dili gyud maguba ning atong pag-gobyerno unta ma-deliver nila ang angay i-deliver sa mga katawhan na mga serbisyo.
3: Nagtuo si Raniola nga mulampos ang impeachment complaint bisan og mayorya sa Senado nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano sakop sa mga Duterte. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat sa among report ni Zera. Mga kaigsunan, nagbitbit sa itong oras 49 minutos. Human nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ikaduhang adlaw karon, mga kaigsunan, human gisugdan og tuki nila kagahapon ang maong impeachment trial batok ni VP Sara. Diin gaisgot na sila, mga kaigsunan, og sabpuy na. Gaisgot na sila nga pa ilahan ng isabpuy na ang Vice President. Gaisgot na sila, mga kaigsunan, sa mga panahon kon kanus ah himuon ang mga butang nga angay himuon sa mas pananglitan sa pagtubag sa mga giingon mga kaigsuonan nga complaint ang articles of impeachment nga gipasaka dito sa Senado. Ikaduhang adlaw karon, mga kaigsuonan, unsa kay posibleng mahitabo karong adlaw diha sa Senado? Maminaw ta sa laing report gikan sa kauluhan.
5: Kasunod na ang pagpapalit ng liderato sa Senado noong nakaraang Linggo, tinukoy na ang mga bagong chairman ng ilang komite sa Senado. Si Senadora Loren Legarda ang bagong chairperson ng Basic Education Committee. Si Legarda pa rin ang chairperson ng Culture and the Arts Committee. Ibinalik kay Senador Bongo ang chairmanship ng Committee on Health. Si Go pa rin ang Sports Committee Chairman. Si Senador Jinggoy Estrada ang hahawak ng Committee on National Defense and Security, ang Committee on Games and Amusement. si Acting Senate Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva ang chairman ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Si Senador Rodante Marcoleta ang bagong chairman ng Committee on Public Services. Habak pa rin ni Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla ang kanilang committee chairmanships bago magpalit ng liderato ang Senado. Ang Committee on Energy, Ways and Means at Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking kay Cayetano, habang Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs kay Padilla. Wala pang inaanunsyo ang Senado kung sino ang mamuno sa iba pang komite, kabilang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na ayon kay Senate President Cayetano, pinag-aaralang ibigay kay Marcoleta o sa kapatid niyang si Senadora Pia Cayetano.
6: IATF, inyong alaganta forever.
0: Moto mga kaigsunan, ang mga nilahugay sa mga komitiba. O, wa pa ang Blue Ribbon Committee. O, og na dire po ng, sa lokal po ng sanggunian mo na yung Committee on Good Government, mga kaigsunan. O na ang magtuki sa mga, mga issues, baka kabahin sa mga katiwalian o guban pang mga controversial issues, mga igsuon. Marcolita or Pia Cayetano, kinsa kahay mahimong chairman. Mga kaigsunan sa maong komitiba nga kanhigi kubtan kana ni Senador Ping Lacson. Ubos ni Ping Lacson mga kaigsunan gisugdan ang isigot pag tuki kabahin sa flood control projects. Apa nahunong mga kaigsunan ang maong pagtuki ngano kaha mga kaigsunan. Ang panghitabo kaniadto si Senador Marcolita gusto mga kaigsunan nga himuong state witness ang mga diskaya. Kaya unsaon kuno pagprosper sa kaso o wadya mo yung mga insider nga nahibaw sa maong krimen. Dapat, aron masulbod ang krimen, mugamit ta sa mga mismong nahilambigit sa krimen. Apan miingon ang pikas mga kaigsuunan, si Diskaya, dako kayo participation sa dakong kawat sa kwarta, himuong state witness? Di, mahimo na. Mauna ang mga baruganan kaniadto mga kaigsuunan. Mausob kaha na karon. Mahimo na kahang state witness ang mga Diskaya tungod kay si Marcolita na ang haud sa Committee on Blue Ribbon, mga kaigsuunan. Musugot ka ang ubang mga senador kabahin ni Ana, nga ang usa ka kontraktor nga involved sa dako kaayo nga mga katiwalian, mahimo na hinuong testigo mga kaigsuunan. Ang uban mingon, wa, kahabayri si Marcolita. Mingon po ang uban mga kaigsuunan, ang mga Diskaya kontra manggunas politika, kahindagan manggunag mayor dito sa Pasig kontra mana sa anak ni Tito, ni Bixo to. Mga kaigsuunan, kanang didiskaya nga babae mga kaigsuunan, midaga nagmayor mga kaigsuunan dito sa Pasig. Maubitaw nga ang iyang gibandirang mensahe ngadto sa mga katawhan, di ko mangawat kay daghan kong kwarta. Di ko manulis sa gobyerno tungod kay dato nako. To prove nga dato na siya, mo to nga gi-vlog ni Julius Babaw ang iyang kadato, ang iyang mga sakyanan nga purbidang mahalon daghan sa ngatanan mga kaigsuunan. Gipakita to ni Diskaya to prove to the Pasiginios mga kaigsuunan nga daghan ko kwarta, di ko mangawat. Okay, daghan ko kwarta. Apan ang maong salida niya sa politika mga kaigsuunan pagpakita sa iyang mga mahalong sakyanan, maoy usas na kaingon mga kaigsuunan. Ang naasya karon na himutang sa iyang kahimtang karon. Ang maong mga sakinan gipang embargo o guban pa mga luxury cars tungod kay matod pa kwarta tos gobyerno, kay matod pa apil tos mga kinawat mga kaigsunan sa mga flood control project. Unya si Marcolita gusto niya nga himuon na siyang state witness. Unya wa mo sugot ang Blue Ribbon Committee, wa gyud ma state witness mga kaigsuunan si Diskaya. Karon kay si Marcolita na ana diya sa pwesto nga mako-mako diya Senado, human nakudita ang Senado. Unsa kay mahitabo anang Diskaya mga kaigsuunan? Mas state witness ka ni or magpabilin ni siyang suspect mga kaigsuunan. Kana mo yatong atangan mga higala, no? Kay mao na ang mga nagpanghitabo kaniadto mga kaigsuunan sa lahang kombate mga higala diha sa Committee on Blue Ribbon under Ping Lacson. Daghan bitaw apundang natinga. Ngano man pong nahunong man ang investigasyon sa flood control? Baka to tabon-tabon ni Ping Lacson? Baka to are protecting mga kaigsuunan? Kaya mong investigasyon mga higala sa Blue Ribbon. Padong na unta to ni Marcos. Padong na tong Marcos. Apan na tungod kay defend the king at all times baka ha. Nahunong ang maong investigasyon mga kaigsunan. Tungod baka kay ilahang gidipinsahan si Marcos o uban pa. Mabaka na ang rason nganong nahunong ang ilahang pag-investigar mga kaigsuunan sa maong flood control project. Atong huwaton, mga kaigsuunan, with the new leadership and the new membership sa mga committee and chairmanship, mga kaigsuunan, ug unsay mahitabo niining maong mga issues nga ang mga katawhan nagsunod kanunay, ang mga Bulanon, ang mga Pilipinon nagsunod kanunay, unsay mahitabo mga kaigsuunan, naningil ang mga tao nganong wa pay big fish nga napiriso niining flood control controversy nga daghan kaayong kwarta at trilyon ka pesos ang gipangkawat, ngano ang mga danggit raman nga gagmay maoy na apana mga kaigsuunan ang mga DPWH officials mao pay naspiresuhan karon si Bong Rebilla gipriso apan nakapiansa mga kaigsuunan nganong sila raman huwata kay basin kaning mga senador karon mao ni mapiriso mga kaigsuunan kun dili ni mobotar baka to convict the vice president di mo matinga nganong wa pa na sila kasuhi mga kaigsuunan basin gihuwat-huwat nila ning impeachment mao ni ilahang alas nga gikubtan baka sa Malacañang if you will not convict Sara hala sige at tumispirosuhan pa dong mo na ipangtanaw, who are these vulnerable officials, vulnerable senators? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Jesus Cudero. Mo naman ang nanggawas nga balita, nga doon na ni sila yung mga million-million nga kwarta nga ipangdawat, matod pa, mga kaigsuunan. The Villars, ang kabilyars, lahi po ng ilaha. Dili ni bahin mga kaigsuunan sa flood control project. Watakahibaw, anong Mark Villar? Kay DPWH Secretary siya. Mga kaigsuunan, basing na ay connections ang mga flood control controversy sa iyang pagka-DPW Secretary kaniadto. But the Villars, mga kaigsuunan, ang mga Villars na, ang ilahang kaso lahipod. Kabahin ni sa ilahang negosyo, mga kaigsuunan. Ang ilahang negosyo dunay mura o allegedly, dunay mga limbong sa ilang presentasyon sa ilahang mga assets, mga kaigsuunan. Nga basin o maipit po sila nini, so daghan paghuwatunon mga kaigsuunan og I think mao ni ang mga alas nga gikubtan karon sa Malacañang pag-ipit nining maong mga senador. Imagine na 13-11 mga kaigsuunan 13-11 duha ka buok ang makuha nila ana sa majority makudita na nang maong senado apan kung mag-isgot ang conviction mga kaigsuunan it needs 16 votes matun pa this is size 11 sila karon kinsa man ning lima nga ilahang hubuton diha mga kaigsuunan kinsa man ang lima si Loren Ligarda gikan man nila sa minority apan murag simpatiya tilinisya sa iyang anak si Leandro Libeste diha sa lower house mga kaigsuunan nga ang iyahang appearance dito anti administration mga kaigsuunan basig nagkuyog ni sila nagkuyog-kuyog naman ni silang tanan kaning Cayetano siblings sa gabuwag man itong niagi before ni Tito Soto ang usa to nila o amo ni magkuyog karon nagkuyog na ni sila mga kaigsuunan diha sa senado upat na kag pamilya ang naa diha walo ka senador na coming from four families the siblings at Tulfo brothers mga kaigsuunan igsuon the siblings mga managsuon the Villar siblings Camille and si Mark mga igsuon da Cayetano, si Pia o si Alan, da Estradas o da Ejercitos, si Jinggoy o si Jibi, half-brothers na sila mga kaigsuunan, anak ni Irap. So upat ka kuana, upat ka pamilya mga kaigsuunan, walo ka kuana, walo ka senador, and walo mga kaigsuunan sa 24, that is one-third, one-third ba? 8, 16, 24, one-third of the Senate is composed of four families only, mauni ang Pilipinas mga kaigsuunan. Wa jamo na sila isa mga sanaw tungod kay ato man ang gibutaran pasagdan nato nang inana kay ato man gibutaran wa puy dynasty law nga mopasar kinsa mga congressman na magama og dynasty law nga maipit pud sila ang ilang interest wa jamo dogay ra jamo ng konstitusyon nato ga dogay ra ng konstitusyon ga isgot og anti dynasty naabay hinglusot nga dynasty law pila na ka presidente ang milabay naaba kung saan paglusot kinsa mang kongresmana mo gamag balaod nga against nila Wa dyan mo, kinsa mang senadura, mahala mo, angay ka na si Alan Peter nga na ay dynasty law, asa na mo angay? Dili na nang duha, dili na na, masenador silang duha. Muangay ka na mga Tulfo Brothers o dynasty law? Ha? Muangay ka na mga Bilyar siblings nga na ay dynasty law? Dili na na sila, inana mga kaigsunan ko na apay dynasty law, ha? Mo na'y realidad. While it is enshrined in the constitution, dapat to dyan mo'y dynastiya sa itong pag-gobyerno, mga kaigsunan, but it is very hard na to achieve, mga kaigsunan. Tungod kay ang personal interest, ang business interest sa ato ang mga Pilipino nga nasa posisyon karon mo'y nag-iral, mga kaigsunan. Pwede na gudong tagdili managan, kaya na namay usan nila. Nga na gudong taon nga magduha mangyod, wala ba dyan laing bright aning Pilipino? Nga nga nung magtinagurha mang yun mo diha, mga kaigsunan. Ang usan na lang yung muingon nga, ikaw sa laman ron. Unya ka ron, they are the same people claiming for good governance, mga kaigsunan. But yet, wa dyan mo sila kaisog, mupush niya ng maong dynasty law, mga kaigsunan. Makaingon ka tang, atarong yun na sila. Makaingon ka tang, mga diehard na nila, nga tarong yun na sila. Mga kaigsunan, nga sila mismo dili-gali ka-push niya ng anti-dynasty law. Mauni ang pangitabong Pilipinas, mga kaigsunan. At nung basahon ng inyong mga mensahe, karong taon-taon, inigbalik na ito, humanin yung pipila ka pahinomdom. Stand by!

0: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong gipang palit, labi na sab sa atong mga gikaon o giinom, labi na sa mga tambal o bitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuo na dayon ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o bitamina, labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa, pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ni ini, Unilab quality ba na? Ngano? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapamuabot sa atoa, gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matod nila, pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Strong Sauna Hair Balm Strong Garoon.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Hair Balm Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ng Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alang na itong mutukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: ako mga pasyente, maundangan ako mga tambal or madikrisan ako ang dosage, depende sa ilang disiplina kayo. It's all about your discipline sa kaonin mo or sa imong exercise. Na po'y tinuhuan nga sikat kaayo nga herbal or supplement maoy mupuli sa tambal, di na siya lang mo inumog tambal. Pero walay klarong ebidensya ani nga makapaayo gini sa hypertension. Ang importante gyapon sa gabalik-balik ko pa is ang atong lifestyle or kinaiya nga ma-exercise ta o ang pagpugong sa pagkaon sa mga ginadili or makadaot nga mga pagkaon. So importante nga dili ta magtuo-tuo. Ang kamatuuran mao nga ang hypertension pwede malikayan kung magdisiplina ta sa atong kinabuhi.
1: So daghan kayong salamat Doc sa imong kaalam ug oras ug sa ato ang mga suking tigpaminaw si Hichon ug mapuhon kay atong hisgutan ang mga sintomas ug prevensyon ug unsaon natong pagkahibalo nga basin taas ta atong presyon sa dugo. Kini ang inyong programang panglawas. Daghang salamat sa pagpaminaw.
2: At Ramiro, we stand as your safe haven, offering the care you deserve. Here, reassurance is not just spoken, but felt in the gentle care ahead. Because best comfort begins with us. Every step they take is one of compassion, and in the tender hands of these healers, hope begins to bloom. Because everyone deserves the chance to heal. We make quality care affordable so families can focus on what truly matters, getting better. When life takes unexpected turn, you need a team you can trust. Day and night, we're here because your family is our family. Excellence isn't just what we strive for, it's what you deserve. From cutting-edge technology to heartfelt care, we're committed to brighter, healthier tomorrow.

Balik sa itong tulumanon na inyong alagad mga kaigsuna ng adlaw ng Martes karoon pinsa 24 ning bulan sa 24 minuto sa mga nakalabay ng alas

0: 9. Nimo ang adlaw mga kaigsuunan atong tibenog happy birthday Auntie Nempha Pulio, asawa ni sa akong Uncle Fred mga kaigsuunan ha. Uncle ni sa akong asawang Baji. Oh, nag birthday karong adlaw. Happy birthday dia sa La Fortuna Lila. Og ala asa dapit tagli ta mag birthday ron do ha. Oh. Diri sa atong tulumanon mga kaigsunan, mitimbaya na ito. Kining ato ang mga suki diha sa ato ang Facebook. Salamat kayo sa iyong kanunay nga pag hilambigit sa iyong kagulingon sa ato ang mga diskusyon sa kahanginan. Niining mga isyu mga kaigsunan sa atong katilimbang Pilipinhon. May buntag ni Dors Kaluyong diha sa lungsod sa Corelia. Si Julius A.C. Madanggit, may buntag kanimo. Alejandro Quizon, ayaw na huwat og mureklamo mga tao. Si Tinta na ang litro, dapat ius-us na ang plitihan. Si Lito Maghinay, congratulations DYRD 72nd. Mabuhay ka uban sa mga tag-iya de Jalisco family. Salamat kayo Lito Maghinay sa mga greetings ni okay. Betty Matiga Humawid, good morning Sir Tibbs, watching from Poblacion 3. Salamat man Bets. Dudong Plaza, Gitanggal Marcolita, nasagi si BBM. Okay, napokpok sa ulo ni Marcolita, bisan time ni Lakson si BBM. Oh, samot na ni Ron na Dudong ha. Nga nausob na ang kamada diha sa Senado. Pinukpukay na po ni tamantama na ni Ron. Ala ka diha. Suda gid ang mga presidente daw pokpokonon gid ang presidente daw ha. Ana nga di ayang dagan daw ha presidente daw lisod kayo. Palayaso ng Banakon diha sa Malacañan matud pa ni Dudong Plaza. Si Marco Puno, mga DDS senador kasagaran na involved sa flood control projects. Mao sara jud na sila para dili sila maimbestigahan. Ah, mao ba? Kasagaran ng mga DDS or nili maimbestigaran. Ah? Mga kaigsunan, matod pa ni Marco Pono. John Mark Yungson, good morning, Lubgob, Sibilya, Buhol, Purok, Ilaud. Salamat, John Mark, sa imong pagpaminaw diha. Og si Mark Anthony Caruro. Hello, Idol. Hello, Mark. Kamusta? Kanang mga Tulfo Brothers, matod pa ni Dudong Plaza, pandagdag vote lang na, wala pa kinabang ang bayan. Uy, ayun, labti ng idol ng bayan, Dudong, ha? Wanted ng, wanted sa radio. Mao mo na si Rafi Tulfo, ha? Wanted sa radio. O, gibirahan ni Dudong Plaza, ayaw. Richard Reyes, kung wala pa si BBM, dili gyud masakpan ang anomalya sa mga senador, ang flood control. Escudero, Jinggoy, Villanueva, mauna sila grabe mangawat. Bitaw po mga kaigsunan, no? Kung imong subayon ang mga panghitabo, it was during the time of Marcos Sona, nga iyahang gibulgar ning mga flood control nga anomalya mga kaigsunan, no? Motong nasugdan dito gasugod ang pagtuyok sa investigasyon. Unya hantod nga may balito kropon niya for vida no. Oh, gamahay til na si Bungbong ba majo pa na ho ting kaya to imbes ako iga whistleblower ako naman hinuoy. Ako naman hinuoy gipuntarya sa mga tirada ani. Bitaw pod mga kaigsoon lisod baya pod tuuhan ang imong mga regional directors, ang imong mga district engineers na napi. Wa jamoy bahin bisag 0.5% na lang ang presidente. Murag lisod tuuhan mga kaigsunan. Lisod tuuhan. Durong kinawatay nila og bilyon-bilyon, trillion-trillion, wa dyan mo ibahin ang presidente bisa gamay. Mutuo mo anak nga. Wa dyan mo ibahin mga kaigsunan. bahin mo ulit itong ngayong, bahin mo ulit itong 20 mil, 10 mil nga proyektos, barangay na mga gamay. Pika-pika mga kaigsunan. Kanibo ba kang binilyon? Mauna nga siya'y whistleblower, siya ra po'y nasilbatuan for bidang di malasang presidente ha mga kaigsunan. Gamahay tingali ni. Madyo pa'y wa na hotogi butang sa hongsuna. Sa maning ako'y gab. Ako'y ga isyo ana ako na may na igoron. Ha? Mau bitaw. Kung wa pa bitaw puto sugdi ni Bongbong Marcos mga kaigsunan. Ha? Dili maisigutan tili ning butanga karon. No? So na'y mga senador na apil ana. No? Nga matul pa, apil sila sa maong mga flood control controversy mga kaigsunan. Okay, rag mo dawat o mga komisyon ginagmay. Ang pait katubit ang mga ghost projects mga higala, probida di malasa. Ha? Gipatuotan nga na human ang mga proyekto. O nga wala ay trabaho. Ha? Unsa ang kwarta gikuha na, binuang. Adili ka binuang na. Ha? Tulis at ubang nga mga egsoon. Morning Vice Mayor Tibbs, aron wa nay dynasty, kitang butante ang maggama sa balaod. O oh, naa man na. Ha? Na may giingon o sa tawag anak do. Ha? Ah, kanang publiko ang mugama, no? People's initiative, no? Kitay mubutanti ang magama sa balaod nga way anak, laktod, pariente nga mulansad sa unsang posisyon sa gobyerno. Oh, tun-an gud pud lisod pud tingali nagwa gud pud tingali, no? Tingali na lay mga provisions ba in the same office dapat dili mahimong duha, ana tingali, no? Kay sa usa ka dapit nga pulos ra na sila mga apelyido parihara igagaw sa mo na nimo ha na may lungsod mga kaigsuran ay baryo ha usa ra na ka halos usa ra na ka apelyido na di sa mo na nimo mga higala ha mo nang manggiunay og away nang uban ha baryo ha no ni pulong sa politika managsuon ha napagani asawag ba na magunay pag away og eleksyon sa ning nitong ha. Sa Tornino, Lauay Senyor is watching with you from Quezon City. Mayang buntag, DYRD, ang friend mo forever. Okay. Trap ni nataas baba pasahi. Mau ba? Sa manika dudong, ha? Lily Hines, good morning, DYRD Sir Tibbs, watching from abroad. More power and may God bless us all. Lily, salamat kayo sa imuhang pag-text. Good morning, bayan, Sir Tibbs. Dili na jud na mabalik ang presyo sa mga gasolina. Nanay Nilia Hamero ni, pirmi minaw ni mo kauban akong apo, si Clea Faye Hamero sa Garcia Hernandez. Salamat kayo, nay. May buntag ka ni mo diha. Grabe baha sa Bulacan, mauna upi na ang kawat. Ang Bulacan mga kaigsunan, tuwa dito ang daghang mga flood control projects. Naturalmente, kaya tuwa mo dito ang challenging terrain. Tuwa dito ang kusugay baha mga kaigsunan. So tuwa dong ang mga flood control projects. Ha? Nya ang mga flood control projects, humana, naguba na po kay naigo sa baha. Balik na po gama. O di gyapon humanon, ha? Oh, ghost project mo nang dili humanon, ha? Dili naman nahibawag na human bagwa kayo. Naigo sa baha. Oh, gianod sa baha. Gama na pod. Oh. Mo nang Bulacan, gatasan ng Bulacan mga kaigsoonan sa corruption, ha? Hinaot nga dita moawat diri sa Bohol, ha? Huge shout out to Sarah, Jane and family nga naminaw sad karon ni mo Sir Tibbs. Thank you and God bless you always. Salamat Ma'am Lily Hines. Oh, Sarah, Jane, may buntag nimo diha. From abroad, ha. Salamat kaayo sa imuhang pagtimbaya. Apa, akong basahon ta naning ilahang mga text mga kaigsuonan karong buntaga, ha. Okay. Si napukpok humana to ni nabasa, ha. Okay. Good morning, Sir Tibbs. Naminaw kanunay sa DYRD. God bless us all. Sarah Jane, salamat kayo sa imong pagpuna. Good morning, Vice. Nahuman na ni, ha? Kung wala pa si BBM, nahuman na ni. Good morning, Sir Tibbs. Bully, sir, salamat sa pagbasa og mention on the air. Ani nga mo ang concern? Mangayo mi og tabang, muhangyo mi nga usbon og mention og pukawon na ang DENR Penro og Senro. Nga dili unta nila itambak lang og lumluman ang mga request and application og dili palisod-lisuran in town og balik-balik luoy in town kaayo mga tiguang o uban na maabda na nga nangamatay na lang dili pa nila ma-process kay naay mga employees nga wala gihimo ang ilahang duties kanang ARTA law og easy doing business ka very bad pa. Kay palisud-lisuran nila aron mo hatag og pang padangog ba. Akong advice ana Merlisa Lupio Solidom, no. Tanan ninyo mga transaksyon sa mga opisina sa gobyerno, gamay og mga cover letter ipareceive, tanang mga documents isud sa maong cover letter unsa ni mga ipareceive. Kay once they will not act on that in a specific time, naa nay equivalent nga punishment. They could be charged, no. i-ombudsman dayon for those people who will not act on time na nang maong mga request. No? So, aron wad mo nang giingon nga gitaguan, ala ipareceive. Diya na ay copy yun. Ha? Oh, kay og dili sila mo receive, ireklamo. Ah, dayon. Ah, civil service or ato baka sa ombudsman. Ah, kay kinahanglan mo lihok yun. Tagibin time. Oh. Dili kay dugay-dugayon kay magpaabot og padangog, no? Kanang ang tubag anang padangog ipareceive gyud patataki nga nadawat na kay kopya unya after a period of time 10 days or 15 days nga way response way action baka ha masumbong dayong ombudsman. Ombudsman dayon. 34 minutos suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Duna tay callers at line. Waton, hello, may buntag.
1: Hello, Tibbs, may
0: sir,
1: buntag.
0: May buntag, Mr. Caller, kamusta?
1: Okay, maayo kayo.
0: Salamat. Okay.
1: Kanang balik ta ning atong oil ba? Kanang kay mahal man lagi nya. Ang nako na bantayan ba nga kaning Malaysia, Brunei ug Indonesia mga membro na sila OPEC. Puro na nag-produce na sila daghang oil. Nya kung imo lang tan-aon ba ang oil nila kasagaran na adya sa isla sa Borneo. Onya kung imong analyzeon kita ang Pilipinas ug kanang mga lugar diha pareha ra sa gitawag og chain of archipelago ba.
0: Mm.
1: Ug naa tingali sila ngano wala man ta.
0: Mm.
1: Oh, nganong wa man nga gaduol ra man ta kana lang sana basilan hulo. Pila na malang nakakilometro mo naman na ang isla sa Borneo mo na diha nang na Malaysia, nang Brunei, nang Indonesia. Pero malibog ko, nag-attempt ba o eksplorasyon diyang dapita nga rin sa kanang Zamboanga Peninsula?
0: Mm.
1: O, mayroong ikakuan, ano niya, ikaduha, nga nung ang tumapuntag Middle East mo palit, nga naaman tayo silingan nga Indonesia nga mas barato ra tingali na o kanang sa iyalang pag-transport dool ra o kaysa to sa Middle East?
0: Mm.
1: Muna yung ikalibgan nga nung wag ginta tingali ana og naglihok magid kahata sa oil exploration nato og wa bagyod kaha. Kay nga pareha gud ta nga chain of archipelago, pareha ang topography. Nga nung wag manggitay ato, sila na aman.
0: More or less it's the same unsa man asphalt deposit das ilawom.
1: Ha?
0: Kanang oil di ba sir magagik asphalto may kuana na raw ana?
1: Oh kanang ano ang kuan kanang petroleum mao man na siya kanang crude oil crude.
0: Mm.
1: Oh mao man na siya sa ato pang nganong wa man tanga naa man sila nga pareha ra man ta continuous ra man atong archipelago atong topography.
0: Mm.
1: Gikan anang basilan hulo pila na malang na kilometro ang Borneo which is ang Malaysia naa diha anang naanang mga pandaka, naanang ilang mga kuandiya eksplorasyon, ang Brunei lang daan. Naaram na sa likod na po dana. Nya Indonesia, maugyapon na ito sa Pikas. Naaraan ang Borneo Islands o Borneo.
0: Hmm.
1: Kaya kanang island o Borneo, gibahin man na sa tulo ka nasod. Indonesia, Brunei o kining Malaysia.
0: Unsa kay duda ni mo, sir? What I lack of resources ta to develop that kuan?
1: Alam mo ng idudahan, kanang wata tingali mag-exploration, wata exploration tingali, o kay kanang gumikan kay ugnay mag-exploration, na adayo yung mag-rally-rally nga mga, ang sana, kanang mga environmentalist.
0: Mm-hmm. Mukha na ang nakaingon, o wata yung mga, kuan, wata yung kwarta, wata yung technology to do
1: that. Ako lang po nang huna-huna ba, pero nga nung naaman sila, nga nung kita waman.
0: They have the money, they have the capital to do it, sir, no? Kwarta, lako mag-gasto na.
1: Ano to?
0: Basig dagko sa kwarta nga nasa kapital nga muhimo ana. Kita wa tay kwarta nga wa tay kapital muhimo ana.
1: Pagsugod sa bagay kana gyud hinoong Malaysia, Brunei ug Indonesia kanang Brunei ug Malaysia ang nagsugod gyud ana kanang British Petroleum. British ang nagkuan ana nag-exploration diha wa pa sila ma-independent.
0: Mm.
1: Ang Indonesia ang Dutch food no na kanang Shell Dutch man na. Mm. Mo po yung nagsugod ana kanang diha sa kuan sa Indonesia. Pero diri sa Pilipinas ang Amerikano adtong taima sa wa pang Second World War. Wa muro magunok, wa ko kahibaw kung nagunok wa man gud tingali pud tingali nya pagka independence nato wa lang pud ta maghunahuna ana.
0: Na tingali sir, pero dili tingali feasible kay kana pang mga dagkong kapitalista sa ubang nasod. Grabe na ilahang mata. Murag eagle eye na nila makita sila asa dapat ang oportunidad ilan ang himuon tingali it's not feasible. mako kay gasto tingali to develop that.
1: Oh, basin pod, no? Basin, pero agaho lang mga makapangutana, manggudputa, nga nagpitawa, kasi sila naaman, nga ang ogbasihan mo, ang gitka na laging chain of archipelago, maumaura magdita, continuous raman ta.
0: Basin, ang corruption sa Pilipinas, not friendly to investors, Mr. Kohler, nga nandili, ganahan sila mo invest in the Philippines.
1: Oh, maulagi pod. Gay, basta sa ako lang, og ang ikaduha na pangutana, nga nung, di man ta diha nila mo palit nganong adto mangginta sa Middle East og nagpalit ba gyud puta kaha diha o porsyento ba lang ang paatong gipalit
0: basig barato nga
1: ragon na diha sila og bag transportation
0: basig barato ang Middle East
1: mao lagi po sige bitaw ko research og ngano man ya ngano mang di man ta diha nga naguol mangginta atong Middle East nga naman tay Brunei naay Malaysia naay Indonesia. So, wala mang yung explikasyon gud ang kuan ana ang gobyerno og asa gud ang tanan gud natong oil Middle East ra bagyod tagakuha or naaba din sa atong mga silingan kay kuna natong silingan nganu mo adto man ta adtong perteng layo nga naaman dayta sa atong silingan nga namaligya pod.
0: Tinuod basi gamay ra pod nang ilang deposits ilang baligya dili pod
1: ang ano mang membro man sila OPEC be.
0: Mao po na.
1: Oh, kaya nga kung gikakuanan, og naman ga, og panalita na ginagmay, pero membro man ko sila OPEC. So na, agin sila abunda. O nga kita, wa, nga naara ta, dool rata diya, kanang, nai, ato pang isla diya sa Malaysia, das pandakan dool, nga murag 15 kilometers, raman tingali na distansya, abugsayon, raman gani nga, anha diya, manukad ng mga, kanang mga tiinti nga Pilipino mo anhat Malaysia pandakan mga 15 kilometers sa tingali na muna pinakalas na tong isla. So naa naman na dihadapitan ng mga ilang mga rig ilang mga drilling oil drill nila dihadapitan pandakan kana sa Brunei kana lang Brunei naaram na sa likod dool raman po na dinaana kay pila raman ni Brunei gamay raman. So mga makapangutana lang ko, sige pa kung ka ng ukay-ukay lagi. Nga naman eh, nga naman. Ako lang pong teorya.
0: Oo.
1: Oo, gaya basin, basig na yung makadungog airport nga, basig na ad airport eh. Palagi nyo nga ato, buting alo, ato kong i-explore ni ato mga dagat-dagat ane, basig na ah.
0: Oh, what the hell ba? Oo.
1: Oo, kung kuwang man lang tingali, kung taong kapital o kinsay pa, explore na lang. Basig, basin, wapatay siguro nga, i-explore ng chocolate hills, ka na punuan na, na i-oil na, di ba?
0: Purbida, no, ninduta kayo. No, may daghang lana
1: ni na.
0: No, may daghang lana ni Pilipinas, pero lanang panghaplas man siya. Mura mo, lahat mo ng lanahan. Eh. Antay baro na lana.
1: Wala po niya ang ipaabot sa Nemotives bagay. Basin dahil huwag na yung makakuan. Kana na lang upang tanan, anong tuwagin tas Middle East nga naama itong silingan nga membro o pick ko din haana.
0: Ano, mapalayo man ta?
1: Mau gani.
0: Oh.
1: Sige lang, maura tayo ako din.
0: Sige sir, salamat kayo sa imong mga pangutana. Salamat kayo, may buntag.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Na ni text dire na daghang lana dito si Kihor sir. Ato ta manguha, lahi mo nang lanahado. Oh. Kay kuan mo na, kanang haplas mo na, haplas. Oh, haplas. Na daghang mga haplas ha. Priso sa mga kawatan no. Oh, matod pa mga kaigsunan lisod kuno lagi mo investors sa Pilipinas tungod aning corruption na. Okay, di ka kasod ani og wa jamoy aho, wa jamoy ija, ha? Tanan nga mga gustong magnegosyo ani musod mga kaigsunan. Naa gyoy dakong bukton nga apil ni ani, onboard gyud na kanunay, ha? Onboard. Dili mahimo negosyo mo ani nga among nasod wa milabot, yahaya man. Mao tingali na. Basin, ha? Basin. Oh, basin. 42 minuto suma na kalabay ng alas 9 mga kaigsunan.
3: DYRD Text Level 0947871262
0: DYRD Text Level. Dunay text klamo mga kaigsunan, iparangat diri sa tong text klamo sender. Ato ning tagdonog, ato ning ipatubag sa hingtundan mga kaigsunan. Sir, naunsa aning tagbilaran, halos tanan barangay wala na sila nagpakabana sa latagaw ng mga iro. Pag umangkon sir, gahapon na hapit maaksidente tungod sa iro, diya sa tip-tip, padulong mangga sir, please action tagbilaran. O, hadlog buto ng iro, na ako trabahante nga nakraso iro do, ah, Diyos, katigbian man dilito, kaligis sa iro. Asa may mo reklamo, halos tanang karsada dire, tagbilaran gihimo man og parkingan nga kami tagalungsod, maglisod may parking, badlungon dayon may sa taga-traffic enforcer. Naunsa inyohang wala kita sa iyahang palibot sa tagbilaran. Naapay dagko nga wing van, dump truck panahon sa buntag. unta walay truck van nga balaod sa Lamat. Ah, mo ba? Dugay ra man ni traffic sa maning nakadaghan maning sakyanan wa man makalapad ning atong karsada. So ayom-ayom jud ning mahimo ani mga kaigsunan, ayom-ayom nga dagpon ka aron ka musibat sa man lain na puy mo lain na puy mo pulis ibang pisto, badlongon na pod, sibat na pod. Ayom-ayom ro jud ning sa man nakadaghan maning sakyanan. Wa man makalapad ning atong karsada. Tutap to suway tawag daw ha. Kaya aron atong mapatubag ning iro o mura man og on and off baka ha, pero na daghang mga barangay oy nga naghimo nining pagpanakop mga kaigsoonan, no, dili lang tingali pudtan ng barangay, no, kay grabe kapaspas ang production sa iro. Oh, wa jud moy burst control ning mga iro. Ang pait aning mga iro mga kaigsoonan kay nang ang nagburst control nila ang tao. Oh, alay giton ay ibaksik tumi ng mga iro, ha. No, lami ang tagna po ilang gagaling ng system nila sa mga iro ba nga sila ray mag kuando sila ray mag birth control niya. Ha, lain og laki, lain og badji, no, ang atong mga kabaranggayan karon, no, na profile na baka nila ng ilang area. Ang usa ka barangay pilay iro, pilay badji anak, pilay laki, pilay hinuktan, pilay gasuroy-suroy. Oh, kaya aron mahibaw na to, we can get the complete the picture aron ang ato ang approach ang atong balaod mga kaigsuunan tukma pud sa kahimtang nga naa diha sa grounds mga kaigsuunan, no. Oh, problema gito jing iro mao nga mga motorista, daghan jo mga motorista makras kay ngano daghan na po mga motor karon sayon ra maka ikuhag motor ron. Wala jamoy down payment, na pa ba down payment ng mga motor mo kuha na mga surplus na pila may down payment jun wala mo ba straight monthly dayon, ha. So daghan gyud kayo. Unya ang mga ang mamaligya ay pug motor ron, mobaligya po sila bisag wa jamoy mga lisensya nang mopalit. Unsa man nimo, ha? Oh, sayop god dapat god unta nga dili ingon ana, pero nangita lagi korta. Ha? Unsa man nangita maghalin? Okay, kinsa may dili nato ni dawaton halin ani, ha? Oh, strictly speaking, mo god unta na. Sila god untay agukdos balaod, sila untay apirisohon for selling items to not qualified people nga magdrive. Ana unta ang balaod nila ana mga kaigsuonan, ha. Sa una bitang panahon, sa unang panahon do naidaghan jamo manggigamag bahay do nga di mo lukat og building permit, ha. Magama ra man ditso hadlok man na kay naay mga tagiyahan og yuta nang langyaw iniguli nila ang ilang yuta nanay nang giturok kabay gawa manglukat og building permit. Unya human tauran man sa buhi ko og kuryente. Agam-an pagbalao do nga sulutan ang buhi ko nga mutaod og kurinti sa bahay nga way building permit, ah. Hunong buhi ko may dakpon, ikaw buhi ko, ha, ha. Tigpang butang kag kurinti sa bahay nga way building permit, aray tanawo na tog dili bang bahag ikaw ka bahag ikaw buhi ko, no. Mo nang dunay magpatawod og kurinti ingon dayog buhi ko na way building permit imong bahay. Nagwa jamo alukat sa kay kami mooy maalakansi aning kalakiha. Kami mooy dakpon nga mutaod mi og kurinti sa bahay nga way building permit. Mao unta po ning mga sakyanas motor do, ha? Tanang mga sakyanas motor nga maligya ngadto sa tawo nga way lisensya, ha? Ayaw lang po na bitayon do, suda po na ben angay ra. Pirisuhon lang, ha? Kinsa man? Ha? Atong oras mga kaigsunan 47 minutos suman nakalabay ang alas 9. Okay? So atong gisuwek tawag karon ang City Hall aron kay nilusot maning maong at ma nilusot maning maong text klamo dire di basen rag matubag puni, ha. Okay, kinsa ni do? Oh, Sir Alvin Acosara nga tuang city administrator. Sir Alvin, maing buntag, sir.
4: Maing buntag, Sir Tibbs. Maing buntag sa atong mga suking tigpaminaw.
0: Pasaylo aming magsamok-samok sa imong adlaw diha City Hall ron, sir. Sa uman na may nisod natong text klamo ani, ato lamang po
4: yes, ning tagdon. Yes, sir. No problem.
0: Ha? Okay.
4: No problem, sir. Salamat, Sir Tibbs. Salamat.
0: I know, i-welcome ninyo ning maong mga inani kay mao po ni wahimong window ninyo sa inyohang pag-aksyon, Sir Alvin, no. Na ay nireklamo bahin na ning iro sa tip-tip o kamusta ko, no, ang kumpanya mura man ko, no, og nabugnaw na ang atong pangumpanya bahin na ning Latagaw nga iro, Sir Alvin. You can give us update on our effort bahin ni Sir Alvin.
4: Yes, ongoing gyapon ni siya, Sir Tibbs, pero ang atong approach is kuana, no, kanang reactive about pasabot. Ang ato ang team nga nagsuroy sa tagbilaran og naay call, mo toy unang lang respondihan.
0: Mm-hmm.
4: So dili tanang higayon, tanang adlaw ato ang matuyok ang tagbilaran kun dili targeted ra ang atoang gi-adto Sir Tibbs, no? Every time na ireklamo, na itawag, kato ato to siyang atong tagaag aksyon. Pero wag yun ta, dili ta kapasalig sa pagkakaroon kay duha ra man ni ka-team ang naan na to nga makover na to ang tibuok tagdilaran. So sa imong gikaingon og naay feedback nga naay ingon ana nga sitwasyon, mas reactive ang ato ang nahimong approach ana Sir Tibbs, ato na siyang atubangon atong tabangan og ato ang i-provide ang maong service.
0: Kanang giingon imo nga team Sir Alvin, mao na ang team nga manakupay?
4: Yes, naani siya naka-base sa Cavo Sir Tibbs, ato ang City Agri-Vet and Veterinary Office.
0: They operate every day kanang duha.
4: Yes, naana every day sila Sir Tibbs.
0: So far, based on our assessment, unsay needs pa nga gikinahanglan? Naba kay kinahanglan nga magdugang pata o another team to answer?
4: Ang usas among nakita Sir Tibbs, ang amo-amogong hangyo sa kabarangayan nga naa sila'y temporary nga cage, no? Kay di magyud madalang ning duha ka team nato nga mo'y makadirekta, makover dayo nila tanan. So ang pinaka arrangement nato ani, ang unang responder gyud ani isang barangay. O ni appeal sa ato ang gihangyo nila Sir Tibbs nga naa sila temporary nga holding area aron og na magali latagaw nga iro nga kaya nilang kwaon, pwede nila ato ibutang unya anha na nato hipuson. Mo na ang pinaka ideal nga setup nato nga ato ang gi tanaw para sa barangay nga makatabang nato. Unya ang ikaduhang setup nato Sir Tibbs, kanang direkta ang ato ang team nga maogi manakop o kuadto sa lugar nga dunay gireklamo. So ang pinaka gikinahanglan gyud amo karon kay bisan pa og daghanon amo ang teams, di magyud nato madala ning 15 ka barangay nga maglibod suroy rata, dako kayo papil gyud ang mga kabarangayan ani Sir Tibbs nga mo tabang og alalay sa ato ang mga team nga manakop aning mga iro nga latagaw.
0: I'm sure Sir Alvin karon po nahuna ang City Hall do na nagyoy complete assessment, no, sa maong situation, the size of the problem versus the size sa ato ang resources baka Sir Alvin, no, sa ato ang effort, nabay dako nga diferensya ana Sir Alvin or naapatay daghan nga himuunon kabahin ni ining ato ang response.
4: Yes, naay gap, we acknowledge nga dunay gap Sir Tibbs, no, sa ato ang kapasidad karon og sa volume sa mga tawag or hangyo nga dunay ipadakop nga iro. Pero amo apong usa sa gap nga nakita Sir Tibbs gawas ato ang kakuwangon sa ato ang manpower. Ang gap po nato is ang mga irresponsible nga mga tag-iyahan sa iro, no, nga naagyod sa mga kabarangayan. Kay gani do na tay ordinansa sa provincial o sa ato ang lokal nga dako kayog papilgyod ang mga tag-iyahan ng mga iro nga unta sila gyud moy naay dakong accountability nga muhipos maniguro nga dili siya maglibod suroy. Kay gani every time naay mapaakan, ang accountability gyud naagyud sa tag-iya sa iro. So kana usa na sa gap nga among nakita Sir Tibbs, mao na nga sige gyud tag educate matag karon og unya niya sa pikas bahin po ga sige ta og inject og mga anti-rabies sa mga iro ga kapun pud ta sa mga iro Sir Tibbs matag karon og niya ang latest na to was a month ago nga diha tay partner from Manila nga usa ka non-government organizations nga mo ay nagtabang nato sa ato ang pagpangapon niya. Taas gyud, no, taas og percentage ang mga nag-avail ato niya aron lagi aron ang iyahang aron matagaan gyud nato og atensyon, no, ang mga irresponsible nga mga pagbuhi ani nga mga iro. So kana Sir Tibbs, naatay gap nga nakita sa ato ang kabahin as enforcer or implementer sa maong balaod. Labaw pang natay nakita nga gapod sa mga irresponsible nga mga dog owners Sir Tibbs.
0: So you mentioned about gaps, no? Duha ka gaps nang giingon nimo. How are we responding to that gap? Do na ba tay lihok nga ang gap mo gamay narrowing ang iyang trend Sir Alvin?
4: Yes, sa kabahin na to sa city government Sir Tibbs, no, do na tay dog ban nga gi-acquire, dugang dog ban para gi-acquire nato na siya this year aron mas napagyud tay makonkreto nga makarespond ta. So muna sa among kabahin, unya additional job orders amo nang gitan-aw na gi-project na mo for next year. Yeah, sa pikas bahin po, nagpadayon gyapon atong pagpangapon. Manang matagkaroon ugun niya natay mga announcement nga gipahibaw ana niya sa enforcement sir tips no. Moni kulang na mo kay ang mga tagiya maglisod ni gukod. Despite nga diha tay programa nga mag-chips ta gipangbutangan mga chips ang mga iro. Very minimal regid kayo ang mga ning avail ani og ni hatag sa ilahang suporta. So bisan pa na ato yung gipaningkamutan sir tips nga ma-inventory na to ang ato ang mga iro diri sa Tagbilaran. Pinaagi ang ato ang microchipping nga mga activity sa city. Pero malagi na sa enforcement mas kuwang pami o kuan no gakuwang pami og mekanismo nga magukod yun namo ang tagiya kay every time na imadakpan sir tips na apoy mga tagiya nga mobalibad yun dili na mo angkon nga ilahan ang iro kay lagi dili na nila gikagid na for example so ang pinakasayon nga pamaagi ra gyud nila is ila rang buhian mo na maglibod suroy rapod siya so mo na mga pipila sa mga activities nga mo gibuhat aron kaning gaps sa tips amo ang ma amo ang ma-fill in.
0: Sir Alvin no talking about kapag pangapon no do na ba tay kuan ana specific target I mean deliverables nato ana kung pila yes. the potential nga kapunan ug ang kapun nga kanang agi nato do na ba tay target every month mo kapunta or pila ka months ka mahurot nato pangapon ning ato ang mga iro.
4: Do na sir tips wala lang ko figure ron kay naman ni sa Cabo pero do na tay deliverable nga every quarter
0: okay.
4: Dapat do na tay mamahimong usa ka session at least in every quarter kabahin ni pagpangapon so last quarter ato natong nabuhat with our partner gikan sa Manila and yeah, hopefully no for this quarter ato na pud ning mabuhat sir tips every time na atay ang nani nga programa ato ning gisiguro nga ang 15 ka barangay ato ang maadto or maka-avail ang ato ang 15 ka mga barangay sir tips.
0: Salamat kayo sir Alvin no. I know wa mag-ulahi ang syudad ni ana nahibaw ko nga inyuhan ang gitiman pag-ayo moabot ra gitas punto tingali ani nga di ta maabsan sa kadaghan sa iro no dapat ang iro maabsan nato sa atong lihok sir Alvin kaysa ilahang pag padaghan ani atong syudad sa Tagbilaran sir Alvin.
4: Yes agree sir tips sabi na kay sus digid lalim ning ko ano anti rabies nga vaccine para sa tuang mga mapaakan o niya di pod lalim ning naay madisgrasyas kadalanan tungod aning libod suroy nga mga iro so padayon ta sa among registration sir tips sa mga ko ano mga animals diri sa Tagbilaran dili lantong mga iro gali apil ang mga iring o niya og willing ang mga owners amo ning microchips aron every time na ay mawala ato pwedeng matrace every time na atay madakpan kay every time na atay madakop mga sir tips dili ni sila automatic nga ato ang patyon or kanang ko ano kanang ato yun ang iproseso nga og mahimo makuha gidayon sa mga tagiyahan.
0: Sir Alvin, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag sa pagpasabot ni ining maong mga programa at tubag ni ining maong mga pangutana sa atong katawan kabahin ining iro wa magaluyaluya ang syudad ni ana og we will react respond accordingly mga problema nga kabahin ni ining iro Sir Alvin. Thank you so much.
4: Salamat sir Tibbs. Salamat sa imong programa sir.
0: Okay, salamat maayong buntag. DYRD Text Level 0947-870-1262 Kanunay mga kaigsunan gibandira DYRD Gisaligan. Salamat kayo sa inyong pag-text mga kaigsunan atong atimanon ang inyong mga reklamo kutob sa mahimo nato given the time po nato diri mga kaigsunan no kabahin ni ini kanunay gi-mention ang barangay so we are calling all the barangays no dako kayo mag-stake ni ining maong pagpatuman ni ining maong programa sa anti-rabies o kaning mga latagaw nga iro lihok kapitan lihok mga konsehal no gamita pug-a ang inyong utok ug unsay best approach kabahin ni ini pinasikat usab sa mga nasudnong balaod aron na ang kahusay ug kalinaw sa atong barangay makabuot nato pinagi sa pagtidabangay sa mga kapitan mga barangay officials labi na gyud sa atong mga katawhan. 2 minuto sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon do natay caller ato sa ning dawaton naputol Ma'am Lydia W. Arat may buntag nimo diha kanunay naminaw nato ha regards to Jay ug Judith. Na diha na minaw sa nato diha sa Bahi Alborbane. Oh, karon na nato ning mga suki diha. Dors Kaloyong samot are among barangay. Wa jod motuo ang mga tag-iya sa mga iro, Sir Vice Mayor. Mao lagi kining atong mga tag-iyahan pug iro in town, no? Correct, Sir Tibbs, kay daghan karon mga batan-on mo drive na basta makamao na mo drive, dapat na legal age mo drive na man jud mamlilihin 18 anyos, pero saon man lagi na nga nahimo na mangud siyang necessity, labi na sa mga remote areas, no, mga batan-on mo drive kay para sa lihok sa pamilya, maghatod sa amahan, inahan, naguban pa. Saan na mga igsuon, no? Nya kaning mga batanon, hibaw ta, kaning agita ni ana, no fear. Why kakahadlok ng batanon, mudrive mga igsuon? Bakusog dagan, exhibition pas karsada. Oh, ni agita ng tanan do. Kita pa elementary nga, kat-kat ang kampanaryo, libot-libot pataan ang crown sa kampanaryo. Tanaw na to, hadlokaw man itong gihimo na to sa unang panahon, ha? Oh, ambak ta itong ibabaw sa taytayan nga mo, sa amua ka ng suba na mo diha. Sige itang ambak, wag kahibaw ginikanan o sarat. no fear ning batanon mga kaigsunan. Ang hadlok lang kay naanas las karsada. O niya, kusog mong padagan, way mga lisensya, minor, dili mapiriso guban pa mga kaigsunan. No? So, muna nga lisod. No? So, mauni kamot ang mahipno ni nga itong mga paglihok-lihok din sa ito ang katilingban, no? Everybody, unta maning kamot, musunod gud sa balaod mga kaigsuunan, no? Hala, sige. Oh, wala ba tayo mga mensahe diha? Wala. Ang mga irotos, ito'y kasagbutan. Luka mani ay. Oh, pasagda na lang. Hala, sige. Oh, lihok mga katawhan. Aron na mahapsay ang atong katilingban. Wala tayo oras mga kaigsunan, ako na lang magpahinumdum. Kaya ninyo matumar kita kanunay o Gajini Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan, busa, batasana. Take everyday Gajini Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Napupos na po mga kaigsunan ang laing adlaw sa pagpanaguban din sa kahanginan. Ugma na po mag-abot sa kahanginan mga sunod din hilang gihapon. Sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero uno. DYRT. Daghang salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever.

0: chai.
1: Thank you.
0: Thanks.
1: Mm. Mm. Sarap.
0: Sarap eh.
2: My head.

0: Sweetest Game, now showing at ICM Squinville Cinema.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Government ASWM. Sa ato pa, karong taon-taon, mga igala, makadungog yun, mag-unsaning mga kinsaning mga barangayan ni. Atol sa pagpahigayon sa seremonyas nga gipahigayon Mayo 18 ning Mount Tuig diha sa Governor's Office, ang Provincial Government of Bohol hanay nga mipasudongog sa napulo best performing LGUs in ASWM for 2024 ngadto sa 2025, labing maayo nga milihok pinaagi sa nining gitawag og ecological solid waste management, mga kaigsuonan. Outstanding innovation and commitment to proper waste management practices. Gimbuhaton man ipasabot ini practices, mga igala. Na magway uban pong ha, wa man mahingan liha, pero kamo na sayod mo. Mga tagpaminaw nining Mount Tulumanon, mismo kamo sayod nga pag sa dihang gipatuman ang ecological solid waste management, mga higala, tanan nagsugod. Tanan. Why wa musugod? Oh, pero ang gisgutan dere kay ang best man, ang pinaka. Apil na ning lahutay ini. Di nang hipusog Enero, pasagdag Pebrero, pasagdag Marso, hipos na pusmayo. Adi na best. Mga igsoon. Mauni mga igsoon nga may pasidungog, mga igsoon. Governor Amintado, uban sa BPMO head nga mao si Ovincia Ganob, lakip na ni Manlalaban Jepre Iscaso and og si Leonilo Lapuente, mao mga kaigsuonan ang nangulo sa paghatag og pasidungog, recognition o pag-ila sa LGU and Barangay Host Sustained Initiative have been contributed to cleaner communities and improved environment governance across the province. Say buti pasabot. Basta lahutay gani ang paglihok mangigala sa programa. Ha? Muhat kay basura man eh. Ang palibot mangigala, gumikan kay naglahutay, ilhon yod nga malambuon nga komunidad. Tanawa ra. Usahay og maghisgot ang mga igsuon og milambo nga miuswag nga komunidad kay maghisgot matag saging og pananom. Ah, milambo ng barangaya, milambo ng suwa. Nga naman, dagag saging, dagag ng ka. Pero kini, ilhon day gihapon nga nagmalamboon kung ginahipos matag karon og unya, dili kay puro unya, kung dili matag karon og unya, mga igsuon, ginahipos ang mga basura. Sinunod ang kalagdaan sa Republic Act 9003. Mga kaigsuonan. Oh. Mone, Balilihan was named as the best performing LGU. Uy, ang among lungsod, mga igsuon eh, dili sa pag-unsa, kay taga Balilihan man ang inyong higala, o duha mo po'y akong lungsod, mga igala, ang lungsod nga natawhan o ang lungsod nga gipuyan. Balilihan, mga igsuon, ang ako residensya. Oh, pero kung maghisgot o natawhan, batuan, sikbit raman po ng Balilihag batuan. Sikbit raman na, sa mga nasayod. Balilihan was named the best performing LGU in ASWM. Unsa ka to ng ASWM? Ecological Solid Waste Management. Congratulations, mga opisyales sa lungsod sa Balilihan o kabarangayan. Basta naagani ng best, mga higala. Unya sigundahan, sundan po na ng performing. But ipasabot niya na tanan ng lihok. Tanan. Kaya usahon pagka-best o usaray galihok. So, kay gitawag og best performing, 31 may barangay sa lungsod sa Balilihan, mga isoon, 31. Kay gitawag og best performing, tanan ng lihok. Oh, tanan. Pero ang Balilihan, kung maghisgot ang mga igsuon o maoy na pasidunggan ang LGU, mga igsuon, daghay ng lihok. Dili kay Balilihan ra. O, kay katong kamanduan,

0: may tungod sa basura, palihokon man tanan. Pero mao lagi na, di parehag kalibre o abilidad sa paglihok. Ha? Bisa ganig lumbag dagan, di parehag kalibre. Hmm? Isag lumbag langoy, kini di man ipaugnat sa kusog. Ha? Pagsunod man, palimpiuhay man sa palibot, mga isoon. So mao ni, ang atong nakuha gikan sa Provincial Information and Media Office, Balilihan was named. Ang lungsod sa Balilihan, gihingan lang, gilitok mga higala nga first best performing LGU in ASWM, receiving 300,000 pesos for its consistent implementation. Unsa man yung consistent implementation, mga igsoon? Oh. Kining pulong consistent, ha? Kining pulong nga consistent mga igsoon, dili kay kutob ra sugod. Dili kay kutob ra limang buwan, usang tuig, duhan tuig. Tanan gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan tuig sa makarong tuiga, tawgon ka og consistent mga higala kun giatiman o nagsige gyud kag atiman sa programa. Gisunod gyud ang programa. Implementation, pagpatuman. Oh, kay kining programa mga higala kun ang pagpatuman sa tabang, di yun ang mulautay. Ha? Kay kung naay 20 kataw, unya ang 15 kataw, kugihan, unya ito ay 5 pong kapasagad, mga igsoon, ang matakdan, di man ang tapulan mo tuman. Ang matakdan, katuman ko, kita ramay kasigi, inig, sunod. Muna'y madungog usahay, muna'y mga kasinatian. Oh. Other LGUs recognized for their strong ASM best practice. Oh. Lahi magunin best og strong mga igsoon. Diris kategori sa pag-ila kung kinsay atagag pa si Dungog. Oh. Other LGUs recognized for their strong makusganon nga ASWM best practice include Dawis. Oy, kumusta taga Dawis? Pipila na ka kilometro gikan din sa sentro sa Dakbayan sa Tagbilaran sa downtown. Kumusta taga Dawis? 275,000 mga igsoon. Clarin with 250. Oh, tuas Clarin. Layo-layo na ni gikas Tagbilaran. Aton Subleon, Clarin with 250,000. Trinidad with 225. Luway with 200. Hagna with 175, Sikatuna with 160,000 niya, 4,000. Cortes with 140,000, Pilar with 120, San Miguel with 100. These municipalities were acknowledged for their continued efforts in promoting sustainable solid waste management system and environmental compliance. Mao lagi ni mga igsoon. Kanang pulong compliance, galihok, gilihok na. Aritas barangay. At di barangay level, several communities were also recognized. Diri usab sa hanais kabarangayan mga igsoon, daghan usab ang giila to their outstanding contribution sa ilang dungganon nga pagtampo mga higala. Pag-asikaso, and receive 15,000 as an initiate incentives. Barangay Rosario Cortes was awarded for its outstanding ASM committee, while Barangay Cugon in Balilihan was cited for best documentation in solid waste management. Documentary San Vicente in Trinidad was recognized for best composting practice and recognized and Barangay Bitaugan in Antiquera for excellence in solid waste recycling. Itinagsa na yun eh, mga igsoon. Labi na ng recycling. Usahay ka ng muhakot sa basura o di gani, lain-lain nun, mga igala ka ng mga basura. Ang tanan, why ma-recycle? Pero lain-lain nun, na ay magamit pa pag-usap. Kanang magamit ba? Mahimo pa, mapuslan pa. Oh. Sa itong barangaya, ang best dito sa Antiquera, mao ang Barangay Bitaugan, Antiquera, for excellence in solid waste recycling. Barangay Tanguhay. Ato nang iintuto mga igala parang madunggan ang kabarangayan. Barangay Tanguhay in Dimiao was awarded for best managed material recovery facility, while Barangay Yanangan in Luay was recognized for outstanding ASWM committee performance. Barangay Tapon in Ubay was cited as the cleanest coastal urban barangay. Barangay Limukon Ilawd in Dimiao for the best information and education campaign, and Barangay Nueva Esperanza in Binondo Unido for effective garbage and garbage fee collection implementation. Oh, maini kay nakisgot o garbage fee mga igala. Unya ang inunta lang ang nakakuha nga labing dungganon nga mupahigayon mga igala nining ibataw gitawag o garbage fee collection implementation. Mao ang tuwa sa lungsod sa Unido o sa ilang mga barangay Nueva Esperanza in Bin Unido, mga kaigsunan. Yan na ito makita mga higala sa ako nang giingon sa unahan. Sa wapa na ito sunda sa pagbasa ang sinulat sa Provincial Information and Media Office, diha na ito nasaksihan o diha kita makasuhito mga higala. Nga naalagi mga barangay, bisag magkaluya pa ang ubang barangay sa pagpatuman, bisan pa kung dili kaayo mo pahinumdom ang mga opisyales sa lungsod, ilag yung lihokon sa kinaraang sinultian sa kabataan o magdula, ilag yung lihokon taman-taman. Nga naman, asag din nalang ka ng uban kapasagad, lihokon na to ning ato. Na may ubang mga barangay ngayon na. Anchored with the PGBH Strategic Governance Roadmap, the incentive program scores PGBH's continuing commitment to environmental protection, sustainable waste management, and community participation. Oh. Asa mo paingon ang kadungganan kung magakalimpyo ang usa ka barangay, mga igsoon, at turas na kabarangay. Oh. Unsa-unsa may mahitabo? Himuong sanglitanan nga maoy modelo o angayan sundon. Kinsa may angayan sundon ang nagpuyo sa barangay. Ah, dili ang ang tinapok nga basura mo isundon. Oh, tanawa dito lugar ha oh. Oh, ilang mga basura maayo. Ah, di po nakalikayan na ipagdayeg. Pero kung maghisgot o pagkamodelo kung angayan sandigan o himuong sanglitanan nga maayo mulihok ang nagpuyo sa barangay. Mga igsoon, o kanalagin lumuyo-lupyo ang mga barangaya kay dili makatugot nga magpasag-pasag na ilang mga basura. O, dili makatugot nga ang butilya natapo sa malata, ang malata matapo sa papel, dili makatugot. Sa ato pa, andungog mubalik sa katawhan. Kung sabto na to, pag-ingon nga gihatagan o incentive ang barangay suanso, mga igsoon, ang katawhan yana ang buti pasabot. Kay mo may galihok. Oh, mahimo man yung barangay, inog barangay, di may sigutan ang tao. Unsa ning mapaha ni? Barangay ni Tanpulano ni, barangay ni Mauni Mauna. Ah, Mauday ni ang barangay ha. Oh. Pero kung doon na nagani pasidunggan, ang lumulupyo ni ana ang pasidunggan mga igsoon. Pag ingog ipasidunggan ang barangay, mauka na, maukad to, ang lumulupyo ni ana mo'y makapahimulo sa kadungganan. Kamong naminaw nining atong pagtuki mga igsoon, base sa sinulat sa Provincial Information and Media Office, ngano man kaha, inato ragong pangutana na ba? O nag-atubang pata ikaw ako nga naminaw nining tuluman nun, ngano man kahang ipasidunggan man sa lalawigan? Ha? Total, pasidunggan o dili, nahipos naman basura, muingon na nang uban. diba? Muingon na na. Sayano na kung pagsabot mga igsoon, kining pagpasidungog sa laing pagkasulti, gipahibalo ang kadaganan sa pinakamaayo nga mulihok. Unya, makapadasig sabni. Sa tao nga positibo guna-una, gawas lang niya itong negatibo guna-una. Katusukwahi ba? Gawas lang niya ito. Pero sa mga panglantaw o sa mga tinguha alang sa kaayuhan, makapadasig kining pasidungog. Be, kung na ay magtunghas elementarya mga igsoon, nganong tauran magribo ng third, first, second o first honor? Arong masairan? Kining tulo mo ang nagapaning kamot. Pero naning kamot, anan, kaya may nahagbong, puro man pasar. Aron mahimong sulundan. Aron maila ang pagpaningkamot. Unya na arabay uban mga igsuna. Di mataura gribon. Pagkasunod na pong tuig, mataura na gribon. Ngano man kaha? Tungod sa pasidungog. Mao pasabning mga kabaranggayan. Tay ubang barangay nga murag di mahisgutan. Panahon sa pagpanghatag o kadungganan, pasidungog. Pero pagbantay kaysa sunod tuig sa laing pasidungog, usahay, kusog diretso, nga naman, naliksyon, nakakat-on o pagtulunan, gikan sa mga pasidungog. So, di kalikayan, ang pagpasidungog, mga higala, naagyon na. Naagyon na. Ang pagpasidungog. Pasidunggan gani. Tuwaya mong maestra sa unas grade 2 ko mga isoon, taga-panglaw man to. Pasidunggan gani niya ang ganapit ang hilumon. Okay, naman po ito katib sa classroom. Niya na po yung mga hilumon. Ang tukatib nga bright, pasidunggan. Ang hilumon nga wa mataurig ribbon base sa kakusgon sa iyang pagtungha, wa makadawat og ribbon. Pero pagbantay kay nakadawat mag-ribbon, gumikas hilumon. Nga naman. Aron himuon pong pananglitan o sanglitanan, dunay gabayan ang uban ng mga mga bata, mga igalang, istorya din, istorya dito, ang maestra, kasi gigliksyon. Aron nga mahimo siyang modelo, mga igsuon. So ang provincial government naghatag og pasidungog base sa mga kantidad mga higala nga atong gi nahisgutan di padugay. Anchored with the PGBH strategic governance roadmap, the incentive program underscores PGBH's continuing commitment to environmental protection, sustainable waste management and community participation. Unsay ipadayon? Environmental protection. Kining pulong environmental protection mga higala. Medyo dako-dako na ni. Ha? Pag-abot sa mga higala nga ari na tas punto mga higala niya ng community participation, kaugalingo na nato ning lakang mga higala nga makaapil ta sa paglihok sa unsa may angay lihokon. Sustainable waste management. Katong lahutay mga higala. Sa ito pa, kinimagong mahitungod mga higalas strategic governance roadmap and incentive programs nga atong gisgutan, galangkob nigtulo na ay environmental protection, na ay sustainable waste management, o na ay community participation. Adi magyud malimpyo ang usa ka lugar mga higalag sa usa ka gatos, duharay may apel. Duharay may alayon sa programa, di magsilbi na. Sagbot yung palibot. Katag-katag yung basura. Unya, guba sa bang palibot. Pero kung ang tanan makig-alayon mo apil mga igsoon, nindot yun ang palibot. Nindot. Sa ito pa, kiniling palibot mga igala, dili na niangay ang panindoton. Nga naman, hipuson lang ang mga unsa diha nga makita nga matawag nato nga angayan hipuson kay kalinyada sa basura, hipuson lang. Munindot na. Alain sa itong nindoton ang palibot mga igsoon kay mananom tagbuwak, alain sa ito. Lahit na puntong-punto. Pero sa kanindot, pinaagis kalimpyo mga higala, basura ra hipuson. Bisan ganig siyudad mga igsoon na may barangay siyudad. Kining siyudad, kita kas mga building, nga giplanos mga arkitek, dili basta-basta kanindot. Pag-abot sa pintal, dili basta-basta. Pero maguba ang kanindot o ang kilid-kilid sa karsada, mga igala, ito ay basura nga gikoy-koy sa mga iro. Di ba? Di naman tagdon ang nindot nga building. Apil man tog dili matawag na itong di dalaygon nga tanawon sa pagkanindot kung ang basura ka katag-katag ubo sa building nga hilabihan kanindot. Nakapaniid ba mo? Labi ng taga-syudad? Nindot nga building. Sakto. Pero dito sa ubo sa building, mga igala, kay pasag-pasag, mga basura. maguba ang kanindo sa building. Ang makahatag og dugang kanindot sa nindot ng daan, mga higala, mao ang paghipo sa basura. Akong subleon, ang paghatag nga makapadugang sa pagkanindot sa nindot na daan nga talanaon o building ba, mga igsuon, mao ang paghipo sa basura. Diba? Kaya kung ang basura lagi gakatag-katag, mga igsuon, bisa pagun sa kanindot na building. Ha? Ang basura may mukunhod sa kanindot sa building. Mo'y hinungdan nga makunhod ang atong pag-ila sa kanindot sa building, gumikan kay kapasag mga basura. Oh, samot na ang building, dili maayo. Mungaway sudad nga dili nindot, mga igsuon, basta hinipos ang basura. Pag abot usab sa kabaranggayan, labinas kabaranggayas kalungsuran, kay lahi bayag pormada, mga igsuon, kining barangay sa kalungsuran o barangay sa syudad. Dako ba yung nagdiferensya? Kaya ang naghatag og disenyo sa barangay sa kalungsuran, mga mais nga nagtubo, mga saging nga dagkog bunga, mga maayog bunga, mo man ay gahatag og barog sa kabarangayan, sa kalungsuran. Labi nag barangay sa lungsod nga hilabihan na kahilit, mga igsuon. Kadto nang tanom ang nakapaanindot. Samtang ang barangay diri sa syudad, mga igsuon, ang naghatag og kaanindot, katong mga building, ah, mga sakyanan, ah, mayo ang ning syudara, ano man, mauna, mauna, mauri. Pero, mabarangay man mga igsuon nga tua sa sakop sa lungsod, barangay sa lungsod, o niya, barangay po sa syudad, ang makapaguba ni Anas Kanindot, gakaparihara, maura ang basura. Oh, mukibra, makulangan ba ang kanindot o gapasag-pasag ang basura. Oo. Pero ang nakapanindot sa barangay, lain-lain. Kundili lang basura hisgutan, o gari ka syudad, mga building, di ba? Mga unsa padihang makita nato. Pero kadto pos kalungsuran, ang makapanindot, mga tanom, mga saging, mga mais, nindot lagi ng barangaya dito sa barangay, maunang lungsura. Nga naman, nindot, daghang tanom. Oh, sa syudad, unsa man tanom mga igsuo na puro mani kutay sa kurinti ang itaas. Oh, ngunit nga, kinida yung basura, mabarangay sa syudad o mabarangay sa lungsod, mga igala, dako nig ikadaot sa palibot, sa talanaon. Busa hipuson yung basura. Oh, hipuson, mga igsuon. Basin katong hinay mo hipos mga igsuon og basura sa kadugayan mo kusog na pagpanghipos. Nya ato lang pong ipanghinaot nga tong kugihan pud mo hipos sa basura sa ilang kaugalingon ha. Kanang kaugalingon ba ipahaluna lang mga igsuon. Dili pud to muluya. Ha? Dili sa maluya magpadayon ang ilang puwersa sa paghipos sa basura. Usay gihimos probinsya. Capital awards over 2 million incentives for LGU and Barangay ASWM excellence, mga igsuon. Diha na to makita. Nga kining kapitulyo provincial, mga igala, sangan usab sa basura nga mahipos, usanis programa nga gitanaw. Kaysa ako na laging gibalik-balik, si Gobernador Aris Aumentado nga maoy gobernador o amahan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Bohol, tanan gitanaw. Way gibilin, tanan giasikaso, mga igsuon. Panahon sa katalagman na, unsa pa kanang uban, mga igsuon. Tanan giipangandaman. Nga naman, good governance. Sa iyang pamahayag, mga igsuon, ato lang lakbitan agig paghandom. Sa iyang pamahayag, sa dihang siya may pabati sa una niyang supa. State of the Provincial Address, mga igsuon, kay duha na may supa nga gipabati ni Gubares, mga igsuon, ang una o ang ikaduha. Ingingon gyud siya, mga igala, limpyo nga panggobyerno. Unya, palambuon sab ang palibot, mga igsuon. Naunsaon paglambos palibot o dili lagi hipuson, kanang angayan hipuson, mga igsuon. Panalipdan sab ang palibot. Kay ug di pud panalipdan ang palibot, napoy taguba pug palibot pangigsuon. Ha? Ug unsa gani mayong programa usay to apoy musukwahe. Oh. Tuwa say musukwahe. Mo ni mga igsuon nga padayon nga naglihok ang provincial government mga igsuon unya isunod nato sa paghisgot. Capitol provides rice assistance to job order employees. Oh. Unya gihimo ang ceremonial niini mga higala, ha? Nining maong programa mga igsuon di padugay. Oh, di padugay. Masabot nato mga igsuon nga lain nasab nga gilihok sa atong provincial government. Muna ang isunod na itong hisgot, pero atong tiwason ng basuras kadiyot lang. Ha? Akong ipanginaot, kitang tanan mga igsuon, tanan na may nasayod, ngay hipos ang basura. Kaysa kanhiay pa natong mga katigulangan, hinipusay na magbasura. O, pero lahi lagbasura sa una mga igsuon. Diyutay ra. Diyutay nagbasura sa unang panahon. O, unya, di pa po disod o kahon-kahon segregation box. Naa namang yun. Naa namay mga gipasidunggan. Naa namay gihatagan po mga incentive awards, mga igala. Mga musta po tas atong kaugalingon kung gusto ba po tang makadawat o awards. Kita sa maong barangay, mga igsoon, kay Mel Centenoybe, kabarangay, tibok, Bohol, niya pilara ng gipasidunggan. Nga naman, kinimang kong apasidunggan, mga igala, naglangkob niya na ng mga best, mga strong, muna na gilangkuban diha. Nagupuntingali barangay, mga igala, karon nga, amang hipos tagbasura, nga naman, ibaluis yun. Mura ipanghipos, mga igsuon, huwag na ibaluis yun. Naapoy barangay, mga igsuon, sige taghipos, bes, agway ibaluis yun. Kaya ang pagpanghipos, di nakaayuhan sa gaibaluit. Kinsa may makapahimulo sa kaayuhan, kita nga gaibaluit. Di mang katong pagpangipos, di mang ito makahatag o kayuhan sa gaibaluit. Di ba? Ang hatagan sa kayuhan kung hipuso ng basura, katong giibaluit. Katong tuas ka barangayan. So, mo ni mga igsuon nga, usa sa lakang o gihimo sa provincial government, ubos o pangulos, pagpangulos sa atong talawarong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga igsuon. O niya, panghinaot na ko nga sa sunod tuig 25-26 mga igsoon, ala, daghana ang makadawat o mga awards, o niya, mawala na po sa itong pananaw mga igala, kanab itong sudlanag basura nga ikataya ng mga sagbot. O, ay usahay good, pag-ingon nga, uy, evaluation na to sa sunod bulan ha, evaluation. Limpyo da yun. Pero guay evaluation. Pasagdan dayon yan na. Mo man na ang mamatikdan usahay. Di man ta makatago ni ana. Naasay may evaluation ug wala gihipos pirmi ang basura mga igsoon. Gihipos permanente kanunay makanunayon. Mo na ang gitawag na mga igala og strong practice. Consistent mga igsoon. O niya, dipindi na sa dugang pang mga pamagi sa mga tagtungod mga igala. Sa mga kakuwang sa classroom, gisgutan sa voter registers. Ano lagi? Kulang ni nga itong mga classroom lagi mga igsuon. Isunod na ito sa paghisgot mga igala. Kining Capitol provides rice assistance to job orders employees. The provincial government of Bohol, led by Governor Aris Aumentado through Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Economic Enterprise Management Unit, and Provincial Human Resources Management and Development Office and Governor's Office held a ceremonial distribution of rice assistance for job order employees during a flag raising no flag ceremony held May 18 diha sa bagong Kapitolyo di ba giingon ning bagong Kapitolyo mangigala kay daghan nag buildings Kapitolyo dinis tagbilaran kay ang karaan wa nagamita ang ikaduhasang building katundaan-daan na na anapoy laing gabuhatan, opisina, ang atok yung pangkapitulyo provincial, mga igsoon, nga na diha nag-alirong o na diha sa sulod ang mga buhatan sa probinsya, maorin di Ascogon District, mga igala. Ibabaw nga bahin sa Wisdom School, mga igsoon, para alang sa kasayuran sa tanan. Sundan atong basahon, mga igsoon, atong ipaabot, kining akong na sugdan na sa paghisgot. The distribution form part of provincial government continuing employees welfare initiative aimed to providing immediate support to workers amid the ongoing crisis and rising cost of basic commodities. Morning na ay naalagi mga assistance, mga igala, rice assistance. The assistance was also intended to recognize a vital role of job order employees who help ensures an uninterrupted delivery of service across various provincial offices and departments. During the ceremonial turnover, 30 GOs employees initially received 10 kilograms of rice, matagusa, covering for quincena period, o lagi ni, diha lagi pagpasundayag mga igala, ceremonias. Kay kinibiya pong mga GO atong hisgutan ng GO mga iga kini mga job order dako biya sab nigpapel pud sa pagpadagas pang gobyerno mga igsoon. Oh, kita nagani mo de sulod sa opisina magbubitbit maglakaw-lakaw mga igala nga gagunit og ban paper papilis ba kasagaran ana mga igsoon mga GO mga kugihan ra ba ning mga GO dilis pagunsa ha mga kugihan mga igsoon ngano man naas ilang una-una nga tabangan ang panggobyerno. Oh, tabangan. Naas sa ilang kaisipan, mga igala, nga sa ilang pagluho, lihok, nakatampo sila o kayuhan sa panggobyerno. Oh, kini mga GOs, mga job order, mga igsuon. Busa, kanang maglakaw-lakaw atong mamatikdan, dili tanan ha, pero labing daghan. Kanang maglakaw-lakaw sa mga opisina, mga igala, magbit-bit o mga papel, oh, hanay nga pagkabit-bit mga igsuon kasagaran na mga kaswal mga GOs mga igsuon ang pangidaron ana gikas kabatanon paingon sa paingon ng muhamtong wa ana mo ni mga igsuon kasagaran nya mga kugini sila dili kini sila ingon nato nga angayan kalimtan nga dako usab kini sila og gikatampo sa pagpadagan sa panggobyerno tanan biapil ng mga regular dako na gikatampo ha dako na sila og gikatampo sa pagpadagan sa unsa man nga pagpanginanglan sa nagkalain-lain nga mga opisina sa atong gobyerno dinis ato sa lalawigan sa Bohol dili lang sa Bohol basta Kapitolyo sa tibok Pilipinas mga igala dako na sila gikatampo. Sayo niya na ang mga tagdumala sa mga igsuon sa atong mga kadaguan diha sa lain-lain ng mga opisina. Kay kada opisina na may na manggigadala, na may tinugyanan, nga mo'y nagdala mga igsuon. Ang among opisina sa Provincial Information and Media Office, nga gidala ni Sir Mark Anthony Fernia mga igsuon o ni Attorney Pilipina Asoy Piolio. So mauni mga igsuon, ato lang gihulagway, agilag paglakbit mga igsuon, ang may tungod sa mga GOs, mga igsuon diha sa mga buhatan, no? Bisag siyudad, naagyapon. Si Ida Cinderella Dangoy, mga igsuon, a job order employee from Governor's Office, General Services Section, expressed gratitude to the assistant. Oh, si Ida Cinderella Dangoy, a job order employee, mga igala, may dayag sa iyang mga panglantaw, pagtanaw, pagbati, mahitungod sa gipanghatag mga igsuon. Pasalamat jud ko kaayo. Pasalamat jud ko kaayo sa PGBH led by Governor Aris Omintado nga gitagaan mig tag 10 kilos nga bugas. Dako kaayog tabang sa pamilya namo. Dakong pasalamat namo nga gitagaan mi niya og ingon ani nga pahalipay para sa mga job order mga igsoon mao lagi ni sa pikas bahin sa bahin sab ni Gobernador Aris Omintado angayan sad pahalipayan mao ning gibuhat ni sa Kapitolyo Provincial mga igsoon kay angayan man sab gyud pahalipayan ha angayan pahalipayan Present during the distribution activity were Provincial Administrator Aster Caverte, Chief of Staff Filipina Asoy Pulio, and Provincial Legal Office Head Attorney Handy Lagunay. Amoy diha atong panahon na mga igsoon. So, klaro og tataw na mga igsoon, nga laing lakang usab, nga gihimo sa atong panalawigan, mga igal, pangamahanang panglalawigan, kauban sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado, sa pagpaningkamot ni Gub, mga igala, nga mapahimuot usab ang mga job order. Ato namang hilagway agig lakbit kaganina, unsay trabaho sa mga job order, kini sila mga makugihon ni mga igsoon. Ha? Mga makugihon. Wata magingon, ang regular delay, kugigyapon. Pero kahisgot mangutag job order. Kining mga job order, mga igala, mga dako ni gikatampo. Oh, dako gikatampo. Sa atong pangagamhanan sa ngan sa mga opisina o mga papilis, mga igsoon, silag papel alang sa mapadali. E ang pagpanirbisyo, good mga igala, alang sa giservisyohan, gusto masagdali. Ha? Gusto dali, mga igsoon, labi na katong tagalagyo ng mga lungsod. Ano mga lungsod nga doon, Pustag Bilaran. Ha? Sa Maining Maribuho, Cortes o Baclayon. Dawis, mga igala, kanang Panglao, maisip na ng dool. Kanang Balilihan, maisip na ng dool. Unsa pa kanang ubang lungsod nga may pupariho og distansya. Pero kadtong tagalagyo nga lungsod, mga igala, 60 kilometers na. Gusto ganig dali na nas dool, unsa natuntos layo. Usas na katampo nga mapadali ang pagpahigayon sa katuyuan sa Musacades, Kapitulyo, Provincial, mga igsoon, mao ang mga GO. Mao ang mga kasual. Sugot man nagasunod ang sugo. Gimbuhaton ba? Buta ko ipasabot. Unyawa, malimot ni ini. Ang pangagawa ng probinsyal, mga igala. Uban sa itong talawarong gobernador, Aris Omintado, mga igsoon, wa malimot. Nga angayan sa halipayan, angayan sa pasidunggan. Kana pasidungag, pasidungog siyang makabusog. Morning bugas. Ayaw ng ribbon. Nga naman, di man makabusog ng ribbon. Kaniadto, mga igsoon, muragwa na karon. Kaniadto, og nagoy pasidunggan, kay pasakon, malus, doka ang-ang, intablado, atol sa plug racing, mga igsoon. Pasakon lang, pasidunggan. Karon lahi na. Makatilaw na yun, mga igsoon, makatagamtam na. Busa, salamat sa mga GO sa akong pagsubli. Unya ang mga GO, kapasalamat sa provincial government. Nga nung kapasalamat man sa mga igsoon, gipasidunggan man. Unya ang provincial government, nagpasalamat sa mga GO. Nga naman, galihok mag-eksakto. Galihok mag-eksakto. Padagan, ugun sa mga transaksyones, ugun yung buton, des kapitulyos, nagkadaiya ng mga opisina, galihok kini sila mga igsoon. Wala sila magpasagad. Wala naman ko'y oras pagpadayon, higala ni Ning Mount Tolumanon, pagpakabana bulanon, hantod ugma na lang. Hantod sa sunod na itong panagbagat ni Ning Mount Tolumanon, pagpakabana bulanon, mga igsoon, nga maghatod kaninyo og serbisyo pahibalo. Ngadto sa nakalain-lain ng mga dapit ugun sa gibuhat sa itong mga kadagkuan, dinis ato sa lalawigan sa Buhol, og usab gipasalamatan sa katawan. Matod pas katawan, salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sab sapay mo, Provincial Information and Media Office, Nining Mount Tolumanon, uban sab kanato mga igala si Attorney Filipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, diri sa Master Control, gikan sa pagsugod hantos pagkahuman mga igala, Engineer Kagawa Jerry Cajes, kauban ako diri sa Master Control o sa video si Jerick Ihok. Sa gihapon, inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo nabati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ee. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray,
2: sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Naulian na ka ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka ma?
12: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
13: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
11: Naulian na ka ma?
12: Gahapon pa!
11: Ah, kuya waoy!
14: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
15: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate o bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, oy, higayon na dyan na Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
23: ACE Medical Center Bohol.
22: Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: DJX 500.
16: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa buhol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw. Itong programa, ang magpakabana, alang sa kamatuguran, mayong adlaw sa to ang tinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong vice mayor, vice mayor attorney Adam Relson Hala, atong first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga department heads, office heads, ug mga kaubanan, atong mga city hall employees, atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ilabi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Marimocha, ug sa ato ang city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, mayong adlaw usab no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karukurasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities na to sa pagamhan lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man utob ning sibya tong programa, ug asa man mo karon nahimutang mga higala, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, mayong adlaw usab no sa di ako makalimtan no kung pagtimbaya no, maayong adlaw usab sa ato ang mga 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa mga 15 ka kapitanes mga higala diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kayo no sa inyong pag-iunong, pag-iuban o pagpaminaw no niya ito ang matag-adlaw nga programa, niya ito matag-adlaw nga tulumanon. Mga higala, again, mayong adlaw, ugatan po yung salamat. Kini si Kim Ano, ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimonya tong programa, si Sir Jerry Cahes nga mo'y nag-insure na madumog ka sa kahanginan via radio sa DYRD. Ugilabi na usab sa ato ang official Facebook page, kundi ay naka-live ang ato ang programa. Ang ato ang DYRD Bohol ang kasaligan. Kung sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is May 19, 2026, adlaw nga Martes, no? Ikanong adlaw na ito, karong mga igala, sa itong pagpanerbisyo sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. So, yung kailangan adlaw na sa mga higala, lain sa mga adlaw, no? Ang itong pag-isbutan, ilabi na sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, no, ato sa Lisibia o atong ihatod niya itong programa, ang itong news bits na itong nakuha sa buwatan sa City Government of Tagbilaran. Sa dili po na itong ihatod, mga higala, no, ang ato ang mga news bits, ang ato ang mga katikaran, programa o serbisyo, mga higala, naka-phone touch sa lang takaroon, no, kaya doon na ka-importante nga di-atinan, na atay seminar, no, about sa to ang mentoring session with the CRS Philippines Capacities Project on monitoring and evaluation for climate change adaptation. So mao nang unpas sa lang gihapon ta tungod kay natay seminar nga gi-join na no, and it's very important usab. So mao nang though natay seminar gitagan jud og time nga ihatod niya to mga programa ug serbisyo nga labas sa kayo mga higala no, para matagan tong update ilabi na ang ato ang mga katawhan diri sa syudad sa Tagbilaran. So again, before ito ihatod ni mga higala no, tuguti sa jukupog ko no, nga mga umusta no sa itong mga suking tigpaminaw ni ito ang programa both sa ito ang radio program no, and of course sa ito ang mga naglantaw ug naminaw sa ito ang Facebook live na to sa to ang DYRD mga higala. So kamusta kamusta mga inyong adlaw? I hope you are all good. You are all fine no, na mo sa maayong panglawas no. And yeah, speaking of panglawas mga higala no, hata lang tag mga reminder sa to mga suking tigpaminaw, kung magawas man ganita sa mga tag sa ka mga panimalay or magawas man ta sa mga tag sa ka mga gipantrabahoan mga higala, ayaw mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot og jacket nga dunay hood para proteksyon sa panglawas laban sa di na tumatansya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, usahay mo iwan, init kaayo, so grabe ang kainit ng mga panahon na mga higala no, so please please please no, ayaw mo kalimot sa pag-gadget again sa kong dimension kanina, any protection lang no sa ato ang lawas laban sa kininit or mukalit lang nakuhan ay dako jud puruhan mga higala no, nga makakuha tag ubos sipon og hilanat. So nako na tingani nga mga sakit, dako kay puruhan og tansya sa usab no, na ang ato ma responsibilidad sa matag sa tag sa mga panimalay ilabi na sa matag sa tag sa mga gipagtrabahuhan. Digital ka give 100% sa itong energy tungod sa ganain na itong lawas. So, munang ang pinga itong lawas matagkadlaw. And, ikaduha, is don't forget, no, na mo drink taong water, no, 8 glasses a day kung mahimo kung gagaan, no, kung mahimo, stay hydrated, no, kaya gabi ang kainit mga hinggala. And, ikaduha, is don't forget to take vitamins from Ogeny, tabang usab, no, para protection sa itong lawas. Again, naban sa mga sakit-sakit. So, aling puntuhan mga higala, no? Ari na usap kita sa ato ang pagpasalamat sa ato ang official sponsors sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026. May galas, alang sa itong mga official sponsors, na ganito yung salamat sa iyong generosity sa paghatag ninyo o suporta sa magliligiyang mga saulog activities na to sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. So our official sponsors, we would like to thank the following. To our co-presenters, thank you to the Provincial Government of Bohol, T3CA Group, Geprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DoX Lam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Safe and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Token Tax PLDT. Special thanks to Governor Enrico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jesnel Babayab, Congresswoman Christine Alexei Tupor, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucille Lagunay, Board Member Mutia Ismith Tirol Makuno, Liga President Romulo Sepetosa, PCL President Joanna Cabalit Initay, and SK President Lawrence Sager and Kla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, CNE Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Light Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: Biopharma Corporation, Manalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKid Track Solutions, Balay La Niña Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYER, 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and VFM 92.7. For our sponsor, for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: RC Lucky Graphics, Gale Construction and Supply, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Do Exam or Jazz Marketing, Global Fort Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Lightport Center. Special thanks to the following: Unit Up Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Buildware, Ramasola Studio, Eslau Arts and Sign, and Ocean Fast Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to Chicken Atiatihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bang, Big Biz Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, SDK Diners, Jonas Sizzlers and Rose, NL Achinero's Catering Services, Rainest Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanon Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PJS Refrigeration and Shilling Shop, Cuclea Lounge Bar and Restaurant, Liplik Seafoods, Lula Lilias, Panda Tea Gardens Way, TBC Realty, Kugun Commercials, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Black Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sam's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Alva's Flower Shop, Mang Inasal, Payagu Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, pagkakandanan kayong salamat sa ito ang mga official sponsors sa itong Saulog Tagbilaran 2023. Huwag ka rin po ito ang mga higala, alin ako sa pita sa ito ang youth beat na itong nakuha sa itong buhatnan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahimbang no ang City Government of Tagbilaran na kutob na lamang karong Hulyo or July 6, 2026. Ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Iawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta, machinery o kadunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties o surcharges. Ipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jay Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis, mukay gabiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa TAPS Amnesty Program. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beat nga atong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ani punto usab mga higala atong basahon mga higala no ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Sa itong mga kaigsunan natong mga tagbilaranon, sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share. Kaya ari sa Facebook page ni Mayor Jane, ari na itong makita ang itong mga legit and official nga mga programa, ilabi na sa mga announcements, informasyon, alang sa mga katawhan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung mahibawaan po na ito mga higala, no, ang mga dagan, ilabi na sa mga programa, serbisyo, o proyekto nga gihimo ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So again, don't forget to like and share his Facebook page ni Mayor Jane with Jane Yap with blue verified check. And also, don't forget to like and share sa ato ang Tagbilaran City Government official Facebook page. Matod ni Mayor Jane sa iyahang Facebook page post, 11 classrooms para sa Talok Elementary School na humanag yun. Proyekto nga makita, mahikap ug mapahibutlan sa tanan. Officially joined over today. 3-story building, 9 classrooms. 1-story building, 3 classrooms. Total of 11 new classrooms para sa itong mga estudyante ug magtutudlo. Education remains our top priority under the Yaphala administration because we believe na ang pinakalig-on nga investment para sa kaugmaon mao ang edukasyon sa atong kabataan-unan. Dili lang ni building, kini lugar diin daghang bata ang matudluhan, damgo ang matukod o kaugmaon ang mahulma. Daghang salamat kang DepEd Secretary Sonny Angara, USEC Peter Irving Corvera, USEC Malcolm Garma, USEC T, ug ASEC Jocelyn Andaya sa inyong suporta para sa edukasyon diri sa Tagbilaran City. Walay undang ta sa serbisyo nga buhat kontra saad programa nga makita, mabati ug mapahimutlan sa tanang pamilyang Tagbilaran. More classrooms para sa barangay Sue. Mga kato mga igala ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor. O ganyan po tao sa mga higala ay nausad kita sa itong pag-invite o pag-inform sa ito ang mga Tagbilaranon, no, kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. For the information of everybody, mo kini ang first executive order, no, kanyang pa. The first executive order ni Mayor Jane Yap nga iyang isignan is ang pag-digitalize sa itong mga transactions sa ito ang City Government of Tagbilaran. Kundi in, ang usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap, mao kini ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ito ang Citizen ID Card powered by GCash. So, gisugdan na nito ni siya mga higala ni aging tuig kung ato mga Tagbilaranans na ito, no, nga ni Anha sa, during sa ito ang caravan sa itong Tagbilaran Citizen ID registration sa itong matag barangay ni itong July 2025 hantod sa December 2025. Yes, no, don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card. Kaya pwede niyo din makuha na diha mismo sa ato ang second floor. Ang ato ang bag-o na karon nga area or lugar kung diin pwede na ito makater diha na mismo gihapon sa second floor sa daan ng mga opisina sa ato ang mga city councilors. Again, sulod din siya sa City Hall diha mismo sa second floor at bangra gihapon sa itong ICT office. Open ni siya from 8 o'clock in the morning hantod alas 5 sa hapon. Again, sa itong mga Tagbilaranon can avail sa itong Tagbilaran Citizen ID card, you can claim now your Tagbilaran Citizen ID card sa second floor sa ICT office at bang mismo sa daan nga second floor. And, I mean, sa daan nga opisina sa city councilors sa second floor. Again, natay perks and benefits na ito nga makuha sa Tagbilaran Citizen ID Card 1. Pwede itong magamit kay tungod kay powered by GCash, pwede itong magamit sa itong mga transactions kung na doon natay pag-abayran, no, kung cashless payment. So, di nata magdaog cash, but natay sud lang ato ang GCash, ang ato ang card, pwede magamit kung natay pag-abayran, no, sa mall or any nga mudawat kung mag-swipe sa ito ang ATM. Ikaduha, is pwede po na siya magamit sa pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. And napo tay partners ani po, so we will inform you kung unsa ang mga partners nato nga mga merchants or establishments nga partners sa to ang Tagbilaran Citizen ID card. So again, don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card sa second floor sa daan nga City Councilor's office at bang rapod mismo sa to ang ICT office. So kita-kits lang ta, basta itong mga tagbiyaranon kani Abil sa tagbiyaran citizen ID registration sa ito ang matagbarangkay niya ito July hanggang sa December 2025. O ganyan po ito ang mga igala, alin ang sabi sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Gakbayan sa Tagbilaran nga nagkaulog sa lang adlaw nga tawhan karong adlaw May 19, 2026 adlaw nga Martes. Taga-barangay Daong, happy birthday ni Artemio Salmatan and Chofiso Fernandez and Celestino Namo. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Florencia Cuasito. Taga-barangay Tiffany, greetings going out to Virgilio Simapranca Sr. and Potenciana Baldoza. Taga-barangay Bangga, happy birthday nina ni Pedro Aguaviva, Artemia Garlin, Pedro Bukil, Maria Chona Maleza, and Alderico Ridulia Jr. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Armando Induyon. Taga-barangay Taluto, greetings going out to Simeon Paculba, Filotea Langi, Potenciana Ingles, Artemia Balnaha, and Celestino Bernaldez. Taga Barangay Buoy, greetings going out to Yunalda Navarro, Potenciana Mascariñas, Celestino Luna, Petra Dulangon, Elvira Radin, Corazon Tagulanak, and taga Barangay Cugon, happy birthday ni Potenciano Dante, Prudencia Lapay, Benedicta Boncales, Fe Lucas, and Lorna Valleja. Taga Barangay Poblacion 2, brother Poblacion 3, greetings going out to Jose Mitra, Joseph Turalba, and Artemia Bolatete. Sa taga-barangay Mansa, sa happy birthday ni Jose R. Ong. From barangay Buol, happy birthday nila ni Lilia Lamoste and Artemio Tambis. Taga-barangay Gampas, happy birthday nila ni Pedro Marcos Jr., Benjamin Javier, and Pedro Perocho. Happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. O sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa nang adang natawahan karong adlaw, happy birthday nila ni sa ito ang SK sa Poblacion 3, atong SK Chairperson Ranz Joe Anthony B. Bulawin, happy birthday Ronald Bernard Cadiz Guday, Celestina Graciosa Minyosa, Razel May Mission Serio, Michael Ighot Sumbilon, Maylin Itong Hala, for Maylin Itong Hala, Alma Albino Lasia, Salome Ugatiapak, Arnel Bahaw Rivera, Maylin Salomine, Pedro Aguaviva, and Noel Pilaire. Happy birthday, kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16th Tangguni ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong tanan. O sa itong mga suking tigpaminaw, nga nagsaulog ustaw sa langkad lang natawahan karong adlaw, nga wala na ito na mention sa itong programa, happy birthday, kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga suking tigpaminaw, dagan kayong salamat sa iyong patipunong patikubay o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs na natiliis nato sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang-uban ang sa kita mga higala, ugmang adlawa sa sasamang takna ng ating stasyon at ang programa ang magpakabala alang sa kamatuuran. Kinitikim anak mingon na lang kaninyo servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Tangalan na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rauspenala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, and our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torremocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acazar. As we all stay in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong nabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una,
1: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: crispot.
1: Kinahanglan sa bildo, ania na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
20: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
21: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
22: 3 times faster.
21: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
22: New Alaksan Extra.
21: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
22: New Alaksan Extra.
21: Extra paspas. Extra galing.
22: Magkauban.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30.

0: Oras sa Dewey Worldwide ng Radyo sa Katauhan, alas 12:10.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igala may nga utok kini si Ray Tutas ang maghatag ganinyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Iningadlaw karon nga Martes, Mayo 19. Tuig 2026, happy fiesta sa mga lungsod ug barangay nga nagapiesta karong adlaw. Ako ang matugyan ninyo sa mga balita dinhi sa Tun David sa Kauluhan ug sa Gawas, gawban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una dinhi sa Tun David, DPWH Secretary Vince Dison mobisita sa Bohol alang sa contract signing sa pagtiwa sa tagbilaran na Dawis Offshore Connector Bridge. Samtang sa laing bahin, sensitibo nga balita, nadugta na nga pateng lawa sa gituang whale shark na palgan nga naglutaw-lutaw sa kadagatan sa Panglao. Sa Kauluhan, huwato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa. Sa Gawas, US President Donald Trump nagpagawas og bagong bahad batok sa Iran. Human kini na pul-an sa pagpaabot sa mamahimong desisyon sa Iran alang sa kasabutan aron hingpit na mahunong ang tensyon sa tungatungang sidlakan. Mao gitong mga igalang ato mga uluhan ang mga detalye nini og mga balita human lang sa mahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita din sa itong dapit. Gigitagda nga mabisita din sa Laloigan sa Bohol ang kalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga si Vince Dizon. Kini aron na paghimuon ang contract signing sa pagtiwa sa tagbilaran na Panglao Offshore Connector Bridge. Ang detalye, Ale Doidora.
1: Gipahibaon ni Philippine Coconut Authority Bohol Provincial Manager Jobin Felicilda nga epektibo na kagahapong adlaw ang pagpatuman sa libre. Ang kalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Vince Dizon mo ay mangulo sa contract signing alang sa pagtiwas og trabaho sa tagbilaran Dawis Offshore Connector Bridge nga baguhay pa lang nahuman ang rebidding ni atong nakalabay nga semana. Ang ikatulong tulay tiwason og trabaho sa bagong kontraktor ubos usab sa pagpundo gikan sa French government. Matod ni Gobernador Ari Sumintado nga moanhi sa Bohol si Dizon alang sa himuong contract signing. Wa pa hinoy hipno nga pizza kung ano ang schedule. Gisugyot sa gobernador nga himuon ang kalihukan sa Capitol Building o di ba kaha sa Bohol Cultural Center.
2: Contract signing. Oh. So, anhid good sa atong probinsya himuon. Mm. And matod niya, asa ko ng venue. Mm. Ato siyang gi-invite na ari din niya sa Kapitolyo or kung pwede dito sa Cultural Center para mahimong kanang nindot ang resulta na ikatulong bridge naay contract signing na agyud sa government facility sa Mas Kapitolyo.
1: Atol sayang pagkita kang Dizon dili palang dugay gibutyag ni Mintado nga gawas sa contract signing sa third bridge gikatakda usab nga bisitahon ni Dizon ang ubang mga dagkong proyekto sa Bohol sama sa hapit na mahuman nga tulay nga magdugtong sa Bien Unido og Talibon og ang diversion road project sa Talibon og Ubay. Samtang gilauman usab nga muhimo og ocular inspection si Dizon sa proyekto na Bohol Convention Center sa lungsod sa Panglao.
2: Ato pong hisgutan ang kaning gitawag convention center. Iya pong bisitahon.
3: Mm.
2: And iya pong i-ocular inspect ang maong Talibon Bien Unido Bridge.
3: Oh.
2: And ang mga diversion roads sa...
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas sa 12:17, sensitibo nga balita, dispensa sa mga naniudto karon na kaplagan nga naglutaw-lutaw og nadugta na ang patayng lawas sa gidudahang whale shark dito sa kadagatan sa lungsod sa Panglao kagahapon. Matod sa mga nakakita nga ang gidudahang butanding nakaplagan na tubangan sa Aluna area, Barangay Tawala. Gibarabana nga na sa 7 ngadto sa 8 ka metros ang gitas-on niini. Og pipila naka-adlaw nga naglutaw-lutaw tungod kay nadugta na ang tibuok lawas. Padayon nga mihimo og pakisusi ang mga otoridad kung unsa hinungdan sa kabatayon sa gituhan nga butanding. Alas 12:17 atagi. Presidente Bongbong Marcos Jr. huwaton ang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa. At ang detalye sa tubog balik.

0: Sa ito nga balita sa kauluhan, huwaton ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa. Ano ang report sa UN TV News?
1: Hindi pa gagawa ng anumang hakbang ang Malacanang kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginagalang ng administrasyon ang nakabimbing kaso sa Korte Suprema. Depende naman sa ruling ng kataas-taasang hukuman ng bansa ang magiging desisyon ng Pangulo. Nagbabala rin ng gobyerno na maaari umanong arestuhin ang senador sakaling tangkain itong umalis ng bansa.
2: Nagsalita na po ang DOJ. Nasa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng administrasyon ang nakabimbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
0: Salamat sa UNTV News sa itong balita sa gawas. US President Donald Trump nagpagawas og bagong bahad batok sa Iran. Human kini mapul-e sa pagpaabot sa mamahimong desisyon sa Iran. Alang sa kasabutan aron hingpit nga mahunong ang tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Balikan na to ang UNTV sa detalye nito.
3: Tila nauubusan na ng pasensya si US President Donald Trump sa bagal ng pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng posibleng peace deal. Sa post ni Trump sa Truth Social, muli niyang binigyang babala ang Tehran na limitado na ang oras nito at kailangan

0: روند ادامه دار هست، مقطعی نیست.
1: Ayon kay Iranian Foreign Minister Spokesperson Ismail Baghaei, nagpalitan na rin ng mga proposal ang Washington at Tehran. Kabilang sa mga hinihiling ng Iran ang pag-unfreeze sa mga assets nito sa ibang bansa, pag-aalis ng sanctions, pagwawakas sa blockade sa mga Iranian ports at pagkilala sa kontrol nito sa Strait of Hormuz. Samantala, iginiit naman ng US na dapat limitahan ng Iran ang nuclear program nito at panatilihing isang nuclear site na lamang ang gumagana. Ayon sa mga ulat, kabilang din sa 5-point proposal ng Washington, ang paglipat sa US ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng posibleng kasunduan.
0: شاید این نکته رو لازم باشه خدمتتون عرض بکنم. ما بعد از اینکه طرح 14 بندی رو دادیم، طرف آمریکایی ملاحظاتش رو مطرح کرد، متقابلا ما ملاحظاتمون رو مطرح کردیم هفته گذشته. علارغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
1: Kinumpirma rin niya na nire-review pa ng Iran ang mga panibagong proposals mula sa Estados Unidos.
0: Bnaverin در از روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان، ما با مجموعه‌ای از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد، متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس.
1: Nagsimula ang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel noong April 8, kung saan naging kapansin-pansin ang paghupa ng matitinding pag-atake lalo na sa mga bansa sa Gulf. Gayunman, nitong linggo lamang ay iniulat ng United Arab Emirates ang panibagong drone attacks matapos masunog ang isang electrical generator malapit sa Baraka Nuclear Power Plant sa UAE. Ayon sa mga otoridad sa UAE, walang naging tagas ng radioactive material at nananatiling ligtas ang nuclear facility habang patuloy pa rin ang investigasyon kung saan nagmula ang mga drone. Samantala, tatlong drone naman ang naharang ng Saudi Arabia matapos umanong pumasok ang mga ito mula sa Iraqi airspace na pinaniniwala ang galing din sa Iran. Kasunod ng mga pinakahuling pag-atake at pressure mula sa Estados Unidos, pinangangambaha ng muling pagsiklab ng tensyon sa kabila ng nagpapatuloy na negosasyon. Dahil dito, naghahanda na ang ilang sibilyan sa Iran sa posibleng paglala ng digmaan. Sa mga ulat mula sa Tehran, may mga gun kiosks nang itinayo at ilang pampublikong lugar kung saan tinuturuan ang mga sibilyan kung paano humawak at gumamit ng mga baril. Patuloy rin ang mga state-sponsored rallies na sumusuporta sa paninindigan ng pamahalaan laban sa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang nagbibigay ng panibagong pahayag sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon.
2: Nagsalamat sa UN TV News. Atong dibayan ng may paminaw ni City Jesuhead Dr. John Duralba, Dog RR diya sa lungsod sa Luway ni Noel Daging diya sa Carmen og ni Carmen Municipal Councilor. Aminaw na to si Kagawad Manuel Iyas Clavite. Bago itong mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cajes o Eric Eho. Kinisi Ray Tutas ang friend mo forever. Maingod to.
3: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tuto.
2: Oras sa Diwadi Worldwide, ang radio sa Kitauhan alas 12:26.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, mga kiksunang bulanon. Maing buntag, maing uto, maing gabi, maing hapon, maing palis, maayong kadlawon. Usa pa na diha, maayo, tanang maayo. How are you? How was your weekend? Ani-ano sa bang yung tingog sa kababayenan? Janet Limbilirojo sa atong tunga ngatak ng tulumanon. Kasayuran alang sa mga bulanon, kining atong programa. This is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Ari Sumentado, Vice Governor Nick Beses, and of course, sa atong buutan nga inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte, mga kigsunan. And of course, kining atong programa, gipahiluna kini sa atong Provincial Information and Media Office. Kun paimo, ubos sa pagdumala sa atong Chief of Staff, Attorney Filipinas Yopioli, and of course, sa atong kinabutanan ng Admin Officer sa Capitol, si Sir Mark Anthony Pernia. Kumusta naman mo mga kigsuunang bulanon? Sa akong gingon ganina, how was your weekend? Oh, di ba? Nga kami mga naa sa gobyerno, katong uban, watoy labot, kining balik na sila sa 8 to 5, 5-day work week. Kami kasa Provincial Government of Bohol, kay upat pa man gyapon kaadlaw. O, taas-taas ang among bakasyon. O niya, murag, giganahan nami. Nain, nagdaga, nagingon nga, uy, giganahan na lagi ko sa 3 days nga kanang pahuay, no? O, bitaw, maramang gyapon. Kaya, imbis sa ordinary nga week, mumatatag alas 5, o niya, kanang alas 6 patamaligo, mubakod, o karon kay matag alas 5, diretsyo na. O, di ba? O niya, tuluk kaadlaw atong pahuway. So, murag, ganahan na po ko. Ningon ko, musukot ako forever nga 4-day work week ta dire, no? Pero depende na ni Gov'aris o giyaba nang ibalik sa 5 days, no? So, mga kigsuunan, kumusta ang atong mga suking tigpaminaw? Atong timbayaon si Ma'am Leia Moreno, si Sir Kirby Mapili, Stephen Noel, Marby Cornito, Joseph Tagoy, and of course, si Sir Sal Torion. Mga miyembro ni sila sa atong Provincial Security Force nga nasa entrance sa Capitol sa ground floor, and of course si Sir Saltorion, ako kay mag-asa ka na assigned sir, no? Basta PSF gyapon. And of course si Ma'am Janet Aranjuez, and of course yung abutan ng inahan si Ma'am Conchita Conching Aranjuez, mga kigsunan niya, di po nato kalimtan ng atong GM Parlor Salon nga nasa Rumble Building, and of course ang Yan's Ukay, no, nga atong kuanan sa atong mga online nga kuan, mga orders na arapo dihan ila gibilin sa atong mga online nga suki. So atong timbayon atong Lolo Gabriel og si Lola Inday, atong lolo og lola ng bayan di nato kalimtan. And of course atong Provincial Treasury Office, atong Happy Sister Tax Sukurin, Sister Michael Ebuhon, of course, tanan atong kauban sa PTO. How are you guys? Kumusta? Unya, di na to kalimtan si Mama Jinky o si Sergeant Aviso, and of course, si Sarikoy Madolara sa OWA, yung mga kaubanan sa OWA. And of course, si Sir Jerry Pabe. And of course, si Tatay Billy Tongko, mga kigsuunan. Kumusta naman? Unya, si Sir Boy o si Ma'am Vic Vic Chua, si Sir Boy o si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupagaw, Ma'am Bernarda Villarrojo, and of course, tanan nato mga kamag-anak dyan, Luzon, Visayas. Di ko mo appeals Mindanao, kay wala daw may kamag-anak doon. Appeal na lang ko China, kay na may kamag-anak. Okay? Hasta sa Canada, US, sa panadiha. So mga kigsuunan, arin nata sa ato mga balita nga init kaayugikan sa Provincial Information and Media Office kunpahin mo. Capitol welcomes RACO 7, strengthens advocacy for child care and adoption services. So the Provincial Government of Bohol, under the leadership of course ni Governor Ari Sumentado, formally welcomed delegates from the Regional Alternative Child Care Office or RACO 7 last May 11, 2026 during a courtesy visit aimed at strengthening the implementation of the National Authority for Child Care or NACC in the province. Vice Governor Nick Beses together with Provincial Information and Media Officer Paimo, Administrative Officer 5, si Sir Mark Anthony Pernia, received Concepcion Solera, Social Welfare Officer 4 of RACO 7, alongside Information Officer China Maderaza. The meeting served as an avenue to present the legal framework, mandates, programs, and services of the NACC under Republic Act Number 11642, otherwise known as the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, which was signed into law on January 6, 2022. It took effect pagka January 28, 2022 na. Republic Act Number 11642 institutionalized a more efficient and child-centered approach to adoption, mga kigsuunan, and alternative child care diri sa Pilipinas by reorganizing the former Inter-Country Adoption Board or ICAB into the National Authority for Child Care. Mauna na siya karon ang han. A one-stop quasi or quasi-judicial agency attached to the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Under the law, all duties, functions, and responsibilities relating to alternative child care and adoption previously handled by ICAB, DSWD, and other government agencies are gradually being transferred to NACC to streamline services and ensure easier access for Filipino families and children. The law also simplified domestic adoption proceedings by shifting adoption from a judicial to an administrative process, making adoption faster, less costly, mas barato, and more accessible to qualified adoptive parents while upholding the best interest of the child as the paramount consideration in all child care, custody, and adoption services. Ang atog yung gitanawan ng adoption process kung unsa joy pinakamaayo para sa bata. NACC is currently headed by Executive Director Janella Marie V. Ejercito, Undersecretary of the DSWD, USEC. During the presentation, RACO 7 outlined the agency's major programs and services, including alternative child care programs such as foster care, kinship care, and residential care through accredited child caring agencies. Issuance of the certificate declaring a child legally available for adoption, domestic administrative adoption, including simulated birth reactification under Republic Act Number 11222 and inter-country adoption services. The delegation also presented RACO 7 accomplishments from 2022 to 2026, which include 291 cases filed, 233 cases endorsed to the central office, 201 orders of adoption issued, and 169 certificates of finality released. O, daghan ganun mga papel, no? Daghang proseso, syempre. For foster care services, RACO 7 reported that there are currently 73 children under foster care and 56 licensed foster parents in the region. One of the major highlights emphasized during the discussion was that adoption services under NACC are free of charge. So kung maagi kang NACC, wala kay bayran. Making the process more accessible to families willing to provide permanent homes for children in need of care and protection. The office also shared that licensed foster parents may receive monthly financial assistance amounting to 8,000 per foster child. So kung licensed ka nga foster parent, makadawat ka og 8,000 pesos kada buwan, through a payroll system or registered bank ATM to help support the child's daily needs and welfare. Mao lagi no nindot ni siya pero usahay lagi no kana bang naayuban nga mo circumvent the system. Labi na sa gawas no sa laing nasod maka balikta ta kanunay nga manag after lang sila sa kwartang ilang makuha as adoptive parents unya luoy kayo mga bali ang mga bata kay wala jud atiman na og tarong hope nga dili na siya hoping nga dili na mahitabo diri sa Pilipinas no although tingali na jud pero hinaot untang masakpan dayon kun nagbinuang di ba nga dili ka kinasingkasing ang pagtabang o pagcare sa mga bata. Best has expressed strong support for the office's mission and commended RACO 7 for its efforts in strengthening child welfare programs and encouraging more Bulanan families to open their homes to children needing parental care, protection, and guidance. He further emphasized that the Sangguniang Panlalawigan will study possible partnerships and collaborations through concerned committees to strengthen the implementation of child care, foster care, and adoption initiatives in the province. No, so baka naman yung katong mga nakakaluwag-luwag dyan, no? Sobra kayo inyong income, gusto mo matabang, pwede mo apply for being adoptive parents. So meanwhile, si Sir Mark Anthony Parnia assured the delegation of the provincial government support in increasing public awareness and information dissemination efforts regarding NACC services and programs in Bohol. Of course, kay information dissemination man no ang trabaho sa PAHIMO. Parnia also encouraged RACO 7 to become one of the partners of the provincial government of Bohol's Barangay Service Caravan, continuing initiative of the provincial government that brings essential government services, medical missions, dental care, and community assistance programs closer to far-flung barangays and underserved communities. Bitaw no? Mo-appeal sila sa kanang barangay service caravan para katubitaw ganahan bitaw mo apply as adoptive parents. Basiga pwede no kung maka naay consultation di ba no kung unsay requirements unsaon nimo aron maka ma-qualify ka no maka qualify ka for being adoptive parent. So aligned with the provincial government strategic change agenda on accessible social services, this collaboration reinforces its ongoing commitment to inclusive social welfare development, child-centered governance, and stronger community support systems for vulnerable children and families across the province of Bohol, the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark. O, di gina na to kalimtan, o, di ba? So, arita sa atong mga kabaranggayan. So, sa Talibon Barangays, nakadawat sa 1.55 milyones ka pesos suportang pinansyal gikan sa Kapitolyo. So, 5 ka barangay sa Talibon ang nakadawat sa suportang pinansyal alang sa sand and gravel share ug pundo pang proyekto gikan sa kagamhan ng probinsyal nga nagkantidad tanan og 1,550,000 pesos mga kaigsuunan o 1.55 million. Kini human mi bisita si Gobernador Aris Amentado kaniadtong Mayo 9, 2026 kuyog ang mga empleyado sa Provincial Treasurer's Office. Oy, ang among mga kaubanan sa PTO, kuyog ni Gob. Ang barangay Bagakay, okay, maumanggo na sila magdasa assistance, no? Kay siyempre na may proseso ang gobyerno, di man basta-basta bisag kinsa lalay pwede makada, di ba? So ang barangay Bagakay, 600,000 ka pesos ang nadawat nga sand and gravel shares sa katapusang quarter sa 2025. Dako, lagi sila share no. Mikabat og 200,000 ang nadawat sa barangay San Agustin alang sa solar street lights pondo gikan sa opisina sa gobernador samtang ang barangay Kalituban nakadawat og 100,000 alang sa solar streetlights and footbridge rehabilitation pondo pinagi sa opisina ni board member Jami Aumentado Villamor. Kauban sa gobernador sa mga pagbisita si Mayor Janet Garcia. Oh, premig nga. Oh. Sa laing bahin ang barangay Zamora, 330,000 kapesos alang sa water system facilities o 120,000 sa sand and gravel share niini sa katapusang quarter sa 2025 ang nadawat pinaagi kang Gobernador Aumentado o Board Member Villamor. Ang mensahe sa board member nagtumong sa pagpahibalo sa mga kalambuan sa probinsya sa Bohol o sa partisipasyon sa sangguniang panlalawigan niini pinaagi sa mga balaod nga giaprubahan aron pagpalig-on sa mga programa o mga lakang ngadto sa kalambuan. Katapusang barangay nga giduaw ni Gov. Aris mao ang barangay San Roque din 200,000 kapesos ang nadawat niini alang sa rehabilitasyon sa Black Tienda. Personal nga bibisita sa kabarangayan si Gov. Aris pagsubay sa mga proyekto nga gipunduhan sa pangagamhanan uban sa pagsuta kung unsa ang mga prioridad nga programa nga mahimong kasuportahan. O diba? Mabitaw ng ilang isa sa purpose sa atong caravan is pag na-dialogue between the governor o katong mga lumulupyo para mahibawaan o kung sa inyong gikinahanglan diha sa inyong barangay. Diba? So, gidasig sa gobernador ang mga opisyales nga mag-liquidate dayon sa pondo nga gigamit o ayuhon pag-implementar ang proyekto isip kabahin sa limpyong panggobyerno i-liquidate. Kaya kung di po na ninyo i-liquidate, di pa po mo makakuha og lain nga ayuda. So kinahanglan inaana man jud ng gobyerno, di ba? Naabiyay ko wagatanaw. Oh, so kinahanglan i-liquidate. Subli nga gipahibalo ni Gov. Aris ang pasimento sa kalsada gikan sa barangay Zamora ngadto sa barangay Magsaysay kantidad og 20,000 kapesos apan gihangyo usab niini ang katawhan sa positibo nga pagpaabot alang sa maong proyekto og pagpaabot alang sa maong proyekto og pagsuporta kung adunay mga rekisitos nga kinanglanon panahon sa pagsubay sa lokasyon. Sa laing bahin, gipaniguro usab ni Gov. Aris nga ang tingog o panginahanglan sa katawhan mao ang mahinungdanon alang kaniya o sa iyang kapikas si Second District Governor or sorry Congresswoman Vanvan Aumentado sa matag desisyon nga ilang gibuhian. So magsabot silang duha magtiayon, di ba? Ang governance roadmap sa kagamhanang probinsyal nagtumong sa pagtubag sa panginahanglan sa matag sektor ug buot sa gobernador nga ang kalambuan magsugod sa kabarangayan aron tukma ang ikapadangat nga suporta. Dito gyud na magikan, no? Mahimo purok pa grassroots level, di ba? Gipadayag sa mga senior citizens sa matag barangay nga nabisitahan ang hugot nga suporta sa liderato ni Gov. Aris pagdumala sa probinsya sa Bohol ang una og bugtong UNESCO Global Geopark sa nasod. O di ba? First and only. Oh, we should be proud of that. Kay kita ra gyud nag-iisang ikaw. Nag-iisang tayo. So arita sa Governor Aris Aumentado PCDO ginagurahan ang rice mill facility sa Caufa uban ni Mayor Doria. So dakong kalipay sa mga miyembro sa Kasila United Farmers Association or CAUFA nga giugurahan kaniadtong Mayo 8 dito sa Barangay Magsaysay, Sierra Bulyones, ang ilang naangkon nga mini rice mill facility sa pagpangulo ni Governor Aris Aumentado. Mini ha, kanang iko-iko ra gud pod, no? Dili po tong katong dagko, mga bitamini. So, nakantidan ang pasilidad og 572,171 pesos nga pondo gikan sa kagamhanang provincial. Pinaagi sa Provincial Cooperative Development Office or PCDO nga gidumala sa tong OIC niini, officer in charge si Ma'am Maria Conrada Fuentes, si Ma'am Maricar. So, gipadangat sa gobernador ang pahalipay ngadto sa mga miyembro o giawhag kini nga ayuhon pagdumala ang proyekto. Bitaw kay kung naatay mga projects, no, dapat ayuhon na nato kay para dili mo tagam ang naghatag sa proyekto. Matud pa nga taliwa sa pagsaka sa mga palaliton naningkamot ang kagamhanang probinsyal nga matabangan ang katawhan pinaagi sa mga asosasyon aron mabati niini ang suporta sa gobyerno. Ang inaugurasyon gitambungan ni Sierra Bulyones Mayor Michael Doria, punong barangay sa Kasilay Kapitan Edgar Balaba, punong barangay sa Magsaysay Kapitan Eric Visto, PCDOIC si Ma'am Maricar Fuentes ug ang sakop niini MCDO Anne Ibanez ug uban pang mga hingtungdan. Mapasalamaton ang presidente sa CAUFA nga si Rito Ipanag uban sa 21 ka mga miyembro niini mga kigsuonan daghan pud ay sila, no? Yes. Gumikan ang livelihood grant nga giaprobahan ni Gov.Aris, mao ang unang tabang nga nadawat sa asosasyon gikan sa gobyerno sulod sa 12 ka tuig nga operasyon. So first time nila nakadawat sa ilang ayuda. Giawhag niini ang mga miyembro nga mas pahugtan ang pagtinabangay aron madugangan ang suporta sa kagamhanang probinsyal sa ilang kapunungan. Mapasalamaton ang Community Empowerment Development Officer nga si Rich Datahan sa pagtinabangay sa mga miyembro, pagpalambo sa asosasyon ug sa pagdepensa niini sa proyekto atubangan sa mga potensyal nga ahensya nga mipadayag og pagsuporta. Ang galingan sa CAUFA gitukod sa mga miyembro dito sa yuta sa Barangay Magsaysay nga gidonar sa usa sa mga miyembro sab niini, no? So nindot kayo, no, ang isa ra pud ka member ani donar sa yuta. Mugaling kini sa humay sa bayad nga 250 matag kilo. So 2 ka pesos og 50 centavos. Gidaig sa gobernador ang paghiusa sa asosasyon og gihatagan kini og kasiguruhan nga adunay dugang suporta alang kanila kung maayo ang pagdumala sa proyekto. So mao ta kung giingon ganina, no, nga magtarong ta kung tagaan tag-ayuda, tagaan tag-assistance, tagaan tag-mga projects nga kato akong giingon nga naay ra bay uwa gatan-aw, no, o appeal na kay liquidate ba yan na. So mao na siya, excuse me, mura ra gud na og kanang atong everyday life nga kung gitabangan ka tarungon nimo, di ba? Kay kung di po nimo tarungon, mutagam yun ang ning hatag nimo og tabang mga kaigsuunan. Iba kisa guy ganahan og la maingon ka og kanang go kanang kuan wa na migi ka or ma'am kanang naabitay, di ba, nay mga yung tabang unya paghuman bisa gitagaan nimo yung tanong, wait, wag isugal ra man di ay gipalit ra man di ay og alak, o di ba? So nindot yun na ang tabangan ta, tagaantag mga projects, ilabi ng iniining, parehan iniining livelihood, atong tabangan or atong tarungon, mga kaigsuunan. O di ba? Tumong sa governance roadmap sa atong kagamhanang probinsyal nga solusyonan ang panginahanglan sa mag-uuma sa paningkamot sa food security sa probinsya, ang una og bugtong UNESCO Global Geopark sa nasod. Bitaw na, no, pagpaningkamot sa atong food security. Naningkamot ra ba ang Office of the Provincial Agriculturist, no, OPA, sila Ma'am Liza Quirog ug si Dr. Larry Pamugas. Kay ila ra ba yun ang pagkaon, no? So, mauna kita magtinabangay mga kaigsuunan ug unsay mga livelihood kining sama ni ini mga gipang hatag nga ayuda gikan sa atong kagamhanang probinsyal, atong ampingan at atong palambuon, di ba? Aron makatabang po na nato sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, di ba? Ngindot kaayo nga kanabitang, ingnon ka nga kanabitang, uy, kanang, ang among gitabang ninyo, ning lambo, Jude, nanindot ang iyong standard of living, murag, na kuha, nakapaiskwila na mo sa inyong mga anak og tarong, o, di ba? Naamoy mga panginabuhian nga tarong kisa pwede malipay, no? So, dugang po ni ini nga kahatagan og malugtarong panginabuhian ang katawhan nga naa sa ubos nga hutong sa katilingban na to, mauto kong giingon grassroots level mga kigsuunan og access ngadto sa mga oportunidad sa paglambo nga ginatanyag sa pangagamhanan. O, bitaw. Kanabang naamoy access sa ayuda or sa mga livelihood nga gihatag nga assistance sa atong gobyerno labi na sa atong kagamhanang probinsyal nga wa mo pasagdi unya tarungon nato ni kay kinsa gyud lagi ganahan og gitabangan naka unya imorang giinom-inom imorang gigasto o katong kwarta nga ipalit og tag materials o di ba nga mo kuan og mga kanang mga pasilidad sa inyong barangay, sa inyong komunidad. Uy, wa man gitarong sa mga kuan, barangay officials. Asa di ay nila? Oh, sige, bahin-bahin ang kwarta. Oh, so inana na siya mga kingsuunan. Unya, mag-consent ta kay, di ba? Naaman ang commission on audit. Magtanaw, oh, gitarong ba ang ayuda nga gihatag kanatong mga katawhan? Ibig na nato mga bulanon. So naningkamot natong kagamhanan ng probinsyal nga matabangan kita. So dili po nato pakyason atong paningkamutan nga mapalambo ang atong standard of living, ang atong mga ayuda nga gihatag sa atong gobyerno. Para po ni nato tanan sa atong kalambuan, sa atong pinangga nga probinsya sa Bohol, mga kaigsuunan. So, napupos naman natong tunga ang atak ng tulamanon sa ngalan sa itong mga kaubanan sa Pikas Lawak, si Sir Eric Yohok, and of course sa Pikas, we have Engineer Jerry Cajes, kinang yung tingog sa kababayan ng Janet Limina Rojo. Dan salamat, maying hapon, salamat sa Diyos. See you tomorrow.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.

0: Ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pil ni man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa

0: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Tumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX500.
10: DTX500, mabali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
19: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy!
18: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
20: Alagang Unilab yan.
21: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Kinsay ngalan nato, sir?
29: Paul Mercado, diay ni sir.
28: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
29: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha, nasa gabi, duha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
30: DTX500, mabali sa mga butika.
31: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
33: Makabuhay. Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Kinaro ko naman na galagi bulikan sa at kinita Hanis Bake Shop. Lamian nga torta in sa mada impanada bibingka siyo pa uguban pa Hanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall o para sa iyong mga order. Pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Blasyon Lungsod Sinuway. Masabi ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Matanya kinaglami ang kapatawa. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite. D-D-Y-R-D
1: Gisaligan. Atong pukawon, atong kuhiton mga kaigsunan ng atong sangguni ang panglungsod ng ato ang syudad sa Tagbilaran, ang City Council, mga kaigsunan. Kaya na ang magutong miyog, muus-os niya, muus-os po sa splitihan. Apan mura mag nakamatikod na nga nang us-os na, pero wa man ta makamatikod. O, nakalimot, o naisaka, banha, kaya ito mo pasaka splitihan. Ya, karoon nga ni us-os, hilong. Pero sigurado tawa matog ang ato ang sangguni ang panglusudan ni mga kaigso. Nagtanaw po sila ni ini. Tungod kay ang mga katawan na niid, unya, nagmonitor po ni ini. So, karoon buntaga, atong subayon, kung unsa ang mga balaod nini sa ordinansa nini og doon na ba'y posibilidad nga muus-os ang presyo sa plitihan ni ang mga kagsiran uban nato ang chair sa Committee on Public Utilities diha sa sanggol ang panglungsod ang ato ang abtik nga konsyal Edi Borja. Konsyal Edi, may buntag ka nimo?
2: May buntag ka nimo, Vice Mayor Tibis Buliter og may buntag usap sa ato mga suking tigpaminawan sa atong kinaham na tormano inyong alagad. Yeah, before anything else, I would like to greet no and congratulate Bohol Chronicle atong Bohol Chronicle for celebrating sa atong ika 72 years no. Yeah, in public service dinhi sa atong Dakbayan Tagbilaran ug sa lalawigan sa Bohol. So to the DLSCO family, congratulations, more power and long live, no? Bohol Chronicle or Bohol Chronicle Radio Corporation by Steve's.
1: Salamat kayo, Konsyal Edi, sa mga congratulations. Og ang Bohol Chronicle mo padayon sa pag-suwat kagawad Edi, kabahin nining mga kalihukan sa itong syudad sa Tagbilaran. Sigurado ta apil na ning mga plitihan na kagawad ini sa atong nga tricycle. Karong buntaga, mo na atong isgutan.
2: Yes, sa ibang no, initial nga discussion tips no bahin man to sa plitihan. Last week na i-contact ni Mayor Jane agipod o kinta o sanong po sa hangyo sa atong gobernador no nga kabahin na giniplitihan. So during namaya mong group chat with Mayor Jane Yap, akong gitulti dito atong hulaton na siguro ning usually bitaw bais Friday mo gawas ning advisory for the price this coming Tuesday. So karong adlaw insaka na po ang gasolina o 2 pesos ba to bais o kumasayop no. Niya ang diesel bisaka po no. Motong sa among isbitisyot sa akong mga kaubanan kundi sa ikaw na tinutong giingon mo initially before we started this discussion nga very much willing ang ato mga tricycle drivers operators nga og motors na ang pritihan no. I mean ang presyo sa gasolina. Yeah, so they are also very much willing it was also put ang kritihan. Karon, with the present situation with the vice nga dipagod, one, stable ang kining ang atong supply sa lana with the wapag-iklaro ng solusyon with the vice ng sa kuan sa crisis iyo sa Middle East. So, saka kanaog pa ang presyo sa gasolina. Moto, we come out to the idea of what if i-bracket na to ba nga o ano nga bracket minta nga presyo mao ni ang plitihan o niya o musaka na corresponding increase no sa plite. Pero amo pa nang bitunan kay di ba kani maka-create o condition on especially sa atong riding public ni kaduha i-require bagi nato nganay tarifa ibutang sa atong tricycle. So, kuhan kayo kaning money ang mga suggestion no sa ato mga kaubanan nga i-bracketing based kinta sa existing price karon no. So I think the last time nga naka-experience device o katong before ani gira mo lang diha taga duha ta sa 55 no pesos per liter ang sa gasolina. Gasolina kung is butang kay mao na gamiton sa ato mga tricycle. Unya karon as of today murag nata sa 80 siguro guys ang presyo sa gasolina di ko pamilya kay diesel na sa kedan. So na yapoy murag 20 pesos nga increase no based kinta sa atong February 2028 nga presyo nga atong gigamit o February 23. Mao na nga ang sanggunian panusod nangita bigyan din

0: Standby, I want to meet endorsement sa botan sa atong mayor and also siguro sa SP po ni mo po may mga initiative kabahin niya ni kaning adjustment sa litihan sa bicycle bike.
1: Mm. Sakto tingali na kagawad hindi, no? Doon ay bracketing aron dili ta magsigi o gama o ordinansa kung ugaling mo us-us mo saka, no? O
0: magkain. Yes,
1: ang presyo sa lana mutungtong og 70, tingali mo na iplitihan. Mutungtong og 80, mo na iplitihan. Mutungtong og 90, mo na iplitihan.
0: Yes, Vice. Murag sa yun, siguro na nga possibility kay murag kada Martes, bitaw mo saka, Vice. So, posible yan eh. Muna na kita eh. Karong, mura po to, nagatong plitihan eh. Muna na po, piso gasolina pa. Nga, karong Martes, mura o mo niyang projected increase. So mo po niya itong projekte ang itong kuhan, pritihan sa tagbilaran. Amo sa lang ito na, especially sa legality po dani, kabahin ini. So this afternoon, during sa mo session, ako niyong i-discuss openly sa akong kauban, no, sa plenary, sa posibilidad. No? So aron ma-discuss na mo po niya sa committee level, gani, di ba ito'y plano na mo untang ipatawag to itong mga tricycle drivers, operators, katong ilang mga kadagkuan. But we are just waiting po sa mga proposal po sa ako mga kauban. So, ingat na lang si Gilbert Vice, kay predictable man ang adlaw nga musaka ang piso ng gasolina. So, ingat na lang po na itong igamiton siguro dili sa siyudad sa Tagbilaran. So, maunan siguro ba ang mga dulduol ng proposal kabahin ining pag-caution po siguro sa impact sa ato mga sumasakay, especially mag-isigot ang pritihan din sa atong tricycle sa siyudad sa Tagbilaran, Vice.
1: Dililisod ng pagpanday sa balaod na kagawad hindi, no? Ang pagpatuman, kaya posible mo ay makakuso gubot, no?
0: Correct,
1: kusap po na. Unsaon nga mutuhog na automatic ang mga tricycle operators, automatic po ang mga sumasakay muhatag sa insaktong plitihan, pinasikad sa maong bracketing baka ha. So naa sa pagpatuman ana ang challenging ana gagawad idi Borja.
0: Yeah, tinuod yun na ba? It's even now, it's a big challenge for us. I don't know, amo po may kadawat sa ibang kong monitor po o nabay mo reklamo kay ding bahin sa overcharging kay ang atong mayor na may emergency power, no? Nga atong gisyo diya sa asawa ng panusot. Authorizing the mayor to cancel the fund size sa mga tricycle drivers operators na wa mo patuman sa saktong apitihan sa syudad. So kanayon sa it's a big challenge for us kaning kabahin sa pagpatuman aning tricycle rate sa syudad sa Tagbilaran.
1: Kamusta tuod kagawad idi kato bitawng libreng sakay coupon na nagpadayon pa gihapon to karon?
0: Yes, Vice, padayon gyapon to, Vice, and we are so happy ang kuhan kayo, no? We welcome ni Santo Makatawan. Siguro, wala nino siguro ni reklamo o kaning sakay ka naman itong libre sakay ka ron, no? Gagi itong implement. Ano, nakamayo ka ng programa nga gintroduce sa syudad to the initiative ni Mayor Jenya niya kaning libre sakay and naman itong ipost niya sa itong official page sa itong mayor sa Facebook o sa syudad sa Tagbilaran. We are reporting on a daily basis, no? Regular basis kung kilala na kabe, kilala na ka-enjoy. So, dako, dako yung itabang ng programa sa siyudad sa Tagbilaran nga gibugna ni Mayor Jenyap at yung libreng sakay na to daga na ka-benepisyo ni Vice. And also, ato mga transport, mga operator sa mga jeepneys o multi-cabs nakatabang po nila.
1: Pinasikad sa atong budget para ni ining maong programa ha kagawad edi. Ano sa kutob ni mahurot or mulanat ba ni hantod the end of this year kagawad edi Borja?
0: Well, we are appropriated in amount for this, no? Iko ka kuhan sa exact na amount ane kay kining na-include man to katulad ito ang subsidy po sa itong mga kabalayan. So hopefully we can sustain this until katapusan sa Mayo, Vice.
1: Katapusan, no? Sa Mayo? So but ipasabot sa June, wala na ni?
0: Ato talaon po ni, I think we still have time, no, ang itong sanggunan panusod. Depende man ni kay, kung, ang

0: atong itan-aw ni ang sakay man, no? Mm. We are ni compute nato on the average, mao kita ni ma-avail sa mga tao nga mo avail sa atong programa. So karong adawa mo hatag bato si Councilor Tim Butalud siguro og update o pilan ang balanse sa atong mundo bahin ini kay kining kamo po regular po atong mga drivers operators pagpangayo po silang refund, no?
1: Tingali karong panahon na kagawad edi makuha na nato ang trend, no, sa ato ang expenses, yeah, mata gabi, no, kamoy mapasihan nato sa atong pag-budget ana pohon kun ato ning gustong mulanat ni the whole year of 2026, no? So yes, makuha na tila nato ang trend kay I suppose Tagbilaran City, one of the few cities na tingali nga naghimo na ning programa ha kagawad edi Borha, libreng sakay sa mga katawhan.
0: Yes, right. O sata sa mga siyudad lang nga nag-introduce aning programa ha. I think ang Manila po na po ila dito. Pero among the cities dinhi sa Central Visayas, usa lang ta sa mga siyudad, no, nga mihimo aning programa nga libreng sakay. Unya nalipay ta nga gihangop ni sa ato makatawan, siguro nakita po nila gyud ba nga kining dako kini tabang, no, labi na sa ilang matag adlaw nga budget, Vice Mayor Tibbs.
1: Mm. So kaning pundo ani kagawad edi gisa nato ni gikuha, gikan sa calamity fund or outside calamity fund?
0: The general fund, Vice. Atong budget nato ni siya.
1: Okay.
0: And then portion po sa calamity fund kay declare naman po ng atong nasod prodigyo po nato bitaw isimbak po bitaw na kalamidad ma-ulot po dyan po, no? So kuwanta sa general fund po din nga pundo for this program, Vice Mayor Tibbs.
1: Mm-hmm. Okay, nindot nagmasustain gagawad kay I think ang syudad doon ay kapasidad muhimo nini sanglit taas man ang inyohang leverage sa ang inyohang pundo. O niya, ang crisis, nagpadayon paghihapon kagawad hindi, no? Wa pa nato yun makabot ang tinguha nga mo balik yun sa original presyo sa lana ang atong mga produktong petrolyo kagawad hindi.
0: Yes, guys. Wala nga. Kaning ato lang, pagampo ko ta, hopefully, mahuman na yun yung problema, ha? No? Sige ba takadungo kung news development dito sa atong nasunod nga balita and masustain ang taong neng kay Kwanjod. Bilang kita po, mismo galing tong dito sa Amerika, feel po sila sa impact yun, no? I think some areas in California is paying around as high as $5 per gallon. Also, naka-apiktar yun eh. And I hope, siguro, di pa yun, mapila to ang impact ni bisag mahuman ang gira, guys, di man yun necessarily nga ma-back to normal ta with the inflation nga itong gisuffer karon, inaton ta, no, nga mahuman na ng problema dito sa Middle East para ma-ulian po ta. Although nakasuway bang butag nga nga sitwasyon, guys, katong sa COVID, pero lahi-lahi po ang impact nga itong sinati ba?
1: Okay. So, kagawad, hindi ga-monitor ta ni ining maong mga panghitabo, no? Kabahin na ining ito ang pricing sa itong mga plitihan o guban pa. And we're happy nga ang city government of Tagbilaran doon ay mga programa nga sama ni ini. Ang tinguha lang sa mga katawhan nga unta mo lanat ni mo lahutay ni kaning programa ha kagawad hindi o kaning reklamo bahin sa presyo sa plitihan. Tanaw po ni nato kay miusos ang lana. Tumate kung dapod doon ay corresponding us-us po sa plitihan gagawad ide. Inaot, maatiman ninyo ni sa inyong sanggunian.
0: Yes, Vice. Salamat kayo na concern. Gani, dagan po ninyo na ito. Gusto ko matabang naman yung pliti po sa Ocean Jet, no?
1: Basta so, po napulibring, napoy coupon anak ka naman.
0: Sige sa kay sa Ocean Jet. Kay, taas kayo yung pliti sa Ocean Jet doon, pero us-us lang po ng diesel. I hope, pang ato mga national leaders o kinsa ang marina ba ni Bud, magkauna-una Bud ba nga hila pong tanawon kita kay hanghang no po kita po sa kita mga sumasakay, no? Pero lahat ang pong ahinsya may concern ani ang marina man. So ang amo lang mag-focus may delay sa sila na hopefully next week maka-come up na ta, Vice, o formula bahay ni ato atong isigutan nga i-brack heating na to, and the prices sa pritihan na to mubasi na on a weekly basis every Tuesday. May paibaw ta nga mauna ni Pliti po sa syudad base kinta sa presyo sa lana nga itong presyo sa lana nga may itong dibayad sa pagpatugil na to. So yung handa lang po na meantime siguro Vice ang atong maatag gini mong update kabayan aning si Preston sa pritihan sa Taisiko sa syudad sa Tagbilaran.
1: Salamat kayo Konsyal Edi Borja, umayang buntag kanimo.
0: Mau tawag kini mo Vice o advance sa pipiesta sa atong lungsod sa Luay.
1: Buhon. Pipiesta. Salamat kagawad edi, mayang buntag.
0: Okay, more power sa DYRD.
2: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabarato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Coach Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi naman sige o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nakamamatuod ko nindot yun ado na gilipigto a GTX
3: mabibili sa mga butiga.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na duha sami sa ako mga apo.
5: Let's go Lola.
4: Bye Mare, unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
18: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

kumustag maing adlong Martes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 19, 2026. Laing suwat tampo na usa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Angie. Stand by Angie. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Kalimot ha sa atong umabot nga medical mission karong May 30 diata sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Pitit Barracks Barangay Zone 4 Zamboanga City. Pagka May 31 diata sa IPIL Zamboanga Sibugay, pagka June 1 pagadian sa may covered court sa Plaza Luz Compound pa Harris Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas Pagadian City. Pagka June 2 diata sa Molave sa Carousel Garden Rizal Avenue Barangay Makugihon Molave Zamboanga del Sur. June 3 Dipolog sa Mini Gym Barangay Torno in front of a Barangay Hall, Torno Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba sa Barangay Hall sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kits sa mga nakaschedule ng medical mission. Standby, Ani, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

mainitong pagtimbayang anak kanimo ate. Ngayon man kang Kap June de Genova o sa tanang suking tigpaminaw ni imong way paglubad nga tulumanon sa kahanginan. Ang sensory ate Arlene. Pila kahit gayon akong gisuwayan nga ipadangat ang akong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Nganhi sa imong programa. Apan pila usab kahit gayon nga mubati kog kahadlok ate. Apan karon higayon na nakabato na kog tumang katakos para ipaambit kini sa uban. Tuod ay itago lamang ko sa pangalang Angie, 22 anyos sa pangidaron. Kining akong kaagi o sa kinika sensitibo nga hilisgutanan ate. Og nasayod ko nga dili lang ako ang nakasinati ni ini. Og nagpabilin nga nagpakahilom lang. Dala sa kahadlok og kaulaw. Para masabtan sa tanan ate. Sugdan ako sa pagsaysay gikan gyud sa sinugdanan. Nagpuyo mi sa gamay nga balay ate. Kahoy ra. Dito sa mong baryo. Kumukusog ang ulan, mutulo pa gid ang atop. Kung ting init, mura pud mig oven ate sa sulod. Apan bisan pa man ni ana malipayon kami ate. Kada gabi magkuyog mig kaon sa lamisa, bisan ginamos ug utan lamang ang among sud-an usahay. Ang importante magkauban ming pamilya. Ako ang ikatulo sa lima ka managsuon ate R. Ang among pinakamagulangang babae, si Ate Lori, mao ang pinakauna nakagawa sa among kalisod. Guwapa siya ate buutan. Daghang lalaki ang naninguha kaniya. Apan usa ra gyud ang iyang gipili, si Allen. Usa ka seaman ate. Wala may masulti sa batasan ni Allen, kay maayo kini, makisama ka namo. Bisan pa man sa among lisod nga kahimtang, wa miniya gilook down ate. Bisan uyab pa sila ni Ate Lori ug Allen, mangihatago na siya nga rikanamo. Matagbulan, kapadala na si Allen og kwarta sa akong magulang ug apil na ang para sa tibuok namo nga pamilya, Ate R.

Abi mo ate. Matagba ka pauli si Allen, daghan kay siyag pasalubong para kanamo. Dadan miniyag mga mahalon nga mga gamit. Dadon sa mga mahalon usab nga restaurant. Abi mo nakabakasyon mi sa nagkalainlaing lugar sama sa Boracay, Bohol, Siargao, ug uban pang laaganan. Amo kini na experience tungod kang Allen ate. Busa kong respeto ang hisgutan. Taas kaayo nga respeto ang among gihatag nato kaniya. Ang iyo usang pamilya ate bisan nasayra nila nga pobre lamang kaayo mi. Apan, dawat nila si Ate Lori. Mato nila kung kinsa kuno ang gimahal sa ilang anak, ilang respetuhon. Nakaingon ko nga swerte kaayo ako magulang kang Allen, Ate R. Human sa duha katuig nga relasyon, nagminyo sila. Gidala ni Allen sa Ate Lori sa syudad o dito na sila nanimuyo ate. Og bisan minyo na sila, wag gihapon na usab si Allen. Sayang mga padala, para ka namo. Di siya malimot nga gahinan usab kami, pamilya ang iyang tanaw nga rin ka namo ate. Sa laktod ni arang-orang usab, ang among pamuyo. Nakaparenovate kami sa mambalay, nakapa-extend, nakatindahan si mama o papa. Wagid mi pasag din nila Lori og ni Allen. Kanunay sila mo tabang ka na mo. Ilabi na kung doon ay mga emergency sa pamilya. Sila gyud ang amadaganan. Sa eskwelahan, sila gihapon. Dako kaayo ang tabang nga nahatag ni Allen nga rin ka na mo. Tuod man sa pagpangligid sa mga panahon, ate. Nakabaton og duha ka anak sila Ate Lori og Allen. Sa dihang nag-college ko, gikuha ko nila para sila mo pa-eskwela nako. Mibalihin ko sa syudad, aron mag-college. Murag damgo para nako ang tanan ate. Na ikaw galingong balay sila ate sa syudad. Sulod kini sa Osaka Soft Division. Dako ilang balay, nindot kaayo, kompleto pa og mga gamit. Ang uban, bago pa nako nangakita. Sa tibuok na akong kinabuhi. Maayo na gyud ang kahimtang sa kumagulang ate R. O sa tanang blessings nga miabot silang kinabuhi, wa miniya kalimti. Busa mas sobra pa siyang gibless sa kahitasan. Gawa sa tuition, napakoy allowance nga madawat matagbulan. Education ang akong gikuha nga kurso ate. Kini ang ako pangandoy sukad pa nitong bata pa ko. Ate Arden ako hinigugma, taugunta lang sa pangalang Mark. Trainee siya sa pagkapulis. Matun niya pagpulis na kuno siya, makagraduate na pud ko sa college, magpakasal na ko na mi ate. Daghan mi, o mga pangandoy ni Mark.

Mahal kayo namang usag-usa ate. Naningkamot ko sa akong pag-eskwela. Gipakita na ako sa kumagulang ug bayaw nga wa na ko usike ang ilang tabang ari kanako. Mata makauli si Allen, magbakasyon sila uban ang ilang duha ka anak sa pamilya ni Allen. Pagkahuman, among pamilya na sabdayon. Sa pila ka tuig kini ang gakahitabo ate. Manlakaw mi para maglipay-lipay kauban ang among pamilya. Tanan gikan kang Allen. Busa di masukod. Nga mo pasalamat nga to kaniya. Gani sa matag higayon nga mag-away sila sa kumagulang, kami pa ang mahimo niyang abogado. Wa ko magdahom nga ang among maayong relasyon mamansahan ate. Usa ka panghitabo nga nakapabag-o sa akong kinabuhi. Kada manaog si Allen sa barko, ginasundo siya ni ate sa airport. Apan nato higayon na wa niya kinibuhata, gani nakurat na lamang ko sa dihang kalit nga niabot na si Allen. Pag-abot niya sa balay, muralag hangin nga way nahitabo. Wa sila magtingog sa kumagulang. Pagkasunod adlaw, grabe ang ilang away. Wa ko kasabot unsa hinungdan. Nadungog na ko nga naghila ka kumagulang sa kasuko. Pagkahuman nag-impake kini, may pauli, dala ang mga bata sa among ginikanan. Para makapahuway ko na siya o makapahungaw sa iyang mga gibati ate. Nananghit siya ka na ako. Huna-huna ko, tama lang sa para maka-relax ng kumagulang. Siguro doon nag-slay problema. Kaila ko sa kumagulang ate. Dili siya basta-basta mulakaw kung kaya rin niya. Nabilin ko sa balay kay lagi na apaman ko yung mga exams. Wa na ko nag-usisa pa kung unsa ilang awayan. Kay ila kining problema ang magdiayon, huwag ko'y labot ate. Sa kong maigsuon ako na sayran nga, adunay laing babae si Allen o gang iyang ex pagyod nga kaila ni ate Lori. Alang ka na ako basin, pagsuway lamang ka na sa ilang pamilya. Apanda ko og bugat kini para kang ate Lori ate. Samtang tuas siya sa kong ginikanan, kami na lang ni Allen ang naibilin sa balay. Kay giuban man ni ate, ang yaya. Nakahinumdum pa ko nga, gabi inakadto, nagtuon ko para sa amo exam. Hilom ang palibot, gawas sa tingog sa ulan sa gawas. Kalit nga misulod si Allen ate. Uglagi sa sinugdanan wa ko'y mali siya. Wa na ko hatagig lain nga kahulugan. Nanimaho siyang bino ate. Nagtuo ko nga nakinahanglan lamang siya kaistorya para mapagawa sa iyang kaiubos sa kumagulang. Apan kalit ko niyang gigunitan ate. Wa na ko makapugong og dire-diretso niya ang iyang gusto buhaton nga rikan ako. Didto na hitabo ang dakong bangungot sa akong kinabuhi ate. Mihila ko nga misukol apan way kayang akong kusog. Sayang kusog ate. Nagsiyagit ko og tabang apan way nakadungog nako. Sa lakto nagmalampuson si Allen nga nakuha ang akong pagkababay. Way puas ang akong paghilak na dihigayon na. Samtang si Allen naglingkod sa salog, nagkupot sa iyang ulo. Matod niya hubog lang ko na siya. Nadala ko na siya sa temptasyon. Ug nangayo siya pasaylo. Nagkurog ang akong lawas ate. Wa ko masayod kung usay ako buhaton. Ako siyang giigdan niya, isumbong na ko siya sa presinto. Isumbong na ko siya sa mga pulis. Apan mihilak siya. Mabilanggo na ko na siya. Ate R, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Hilabihan na kong hilak. Si Allen lang ang nagtrabaho, nagsuporta sa kumapag umangkon, ug nagtabang ka namo financially. Daghan ang misulod sa kong unahuna. Panaglibog ko ate. Kung ako siya ipabilanggo, mag-unsa na lang ang pamilya sa kumagulang. Ug ang mamahimo namong kinabuhi humaniini. Gihuna-huna ako usab ang sobrang kaulaw.
Ingon man, ang kahadlo ka mawala ka na kung ako hinigugma nga si Mark. Kung masayran niya kini. Huwag ko lang nahimo, ate, kung dili. Giluom ko na lang ang tanan. Dili lalima akong kalisa nga gibati na itong gabi una. Huwag ko nagtuo nga ang tao nga akong gisaligan. Mubuhat nga iningari ka na ako. Kapila nang ipasaylo si Allen ang bisaad nga dili o dili na kini mausap. Pero sa kanya adto ate, wa nagid ko makatulog og tarong. Kada gabi ay makamata ko, binako tuyuan. Mura kong ibangungot ate. Bisa makadungog lang kong tingog sa pultahan, makulbaan ko. Kumutan ako sa kong kaugalingon sa samin, murag dili na ako ate. Naningkamot ko nga magpakaligon. Aron mabalik sa normal ang tanan. Musulod ko sa klase, mutubag sa recitation, mukatawa uban sa kong mga higala. Mutext kang Mark nga okay ra ko. Apan matag mag-inusara ko ati, bubati kong kabugat. Sa diha may balik na si Ati Loris Balay. Wa ko nakaako sa pagsulti kaniya. Ati, so kani at magbinantayo na kaayo ko. Hangtod sa kaadlaw na nawag ako hinigug mga rin kanako ate. Iyak lagi kumusta. Apan ambot ba din ako tuyuon nga lami kay ihilak ate. Napansin niya nga masulubon ko ate ang tunos akong tingog. Nangutana siya kung okay na ba kuno ko. Apan gipog nga nako akong kaugalingon nga makahilak ate. Gitubag nako siya nga kapoy lang ko sa akong pag-eskwela. Gusto kong musulti kanya sa kamatuuran. Gusto kong uhilak. Gusto kong doon ay kasultihan. Nabalaka ko ate. Nahadlo ko. Ngabasin pati si Mark. Mawala ka na ko. Apan ate. May balik na si Allen sa barko. Gani before siya nilarga nagpasalamat siya. Nga wala na ako sultihi ang ako iksuan. Apan duha kabulan sa iyang pagbalik, ako nasairan nga buntis ko ate. Unsabay ang ngayon ko pag-abuhatan. Palihog, tambagi ko, sincerely yours, Angie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo Angie sa imong papadangat imong suwatan pa ning aton tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Grabe. Naka sa sitwasyon nga kalisod kayo i-decide ba nga kung mapakahilom ka para sa kaayuhan sa tanan, okay raon ta, apa nabuntis ka, dili na pod pwede nga magpakahilom ka na lang. O anyway, ata na solbang karon taod-taod. Kauban nato, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, wayong adlaw Ate Arlene Capjun o sa tanan nato mga suking tigsubaybay.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, basurte ng adlaw DJ Nova Ate Arlene.
0: Kini ang ato problema karon. Kung ikaw ang naa, ikaw si Angie, nasa sitwasyon ni Angie. O sa imong buhaton, DJ Nobs.
1: Kung ako si Angie, ma'am, definitely mutugan ko sa tinuod, no? Musumbong gid ko kay. Again, kani mga ingani nga sitwasyon ni Angie ibang na kanabitang na-rape siya. Rape magi matawag ato.
0: Do hisgutan gamay si Allen. Sa sinugdanan dili man butak nga daotan siya nga tao kay in fact gi-save pud ilang
1: pamilya, na-improve ilang life tungod ni Allen.
0: Unya ang iyahang kanabang pag-handle sa pamilya sa iyang asawa, mura po pamilya gid niya. I mean, grabe biya gidun ta ang iyang kaayo.
1: Yes.
0: Pero ang issue ba yung ano ni Pauli iyang ate kay iyang ex iyang na uya pagbalik. So, mo siguro gid problema sa mga seaman, no? Kanang tag
1: seaman diba?
0: Kada bang lagyo bitaw ilahang pamilya, nya wala sila ka
1: kapangawan.
0: You know, so, basin ug mo na yung mga reason ba and ni uli siya kay Aurel Isitel unta nilayas po diyang magulang ni Pauli. So mura pag ehang frustrations dili na to uhusgahan si Allen but sayop gid ang gihimo.
1: Yeah, so si Allen maayong nga tawo ma'am, wagon lang gid siguro ni siya labi na mo. Diri na gid mga bikil ang tanan miskan unsa ka kamayong tawo ma-erase gid kung bigaon ka kay nakasala siya asawa na dugangan na pud ani kang Angie. So mutuo man ta nga maayo siya nga tawo, good provider siya, pero mo lagi di siya makuano, dili siya maka makabali bad basta uwag na imo istorya.
0: So
1: na. Para nako si Angie Manggo di man sad kay kung ako ma'am ha, di ko gusto anang di ko ganahan sa thought nga ang biktima ang magpakahilom.
0: Yes.
1: Para sa malinawon lang gid ang tanan, dili man pwede nga kana bang lantawon lang ni Angie kay si Angie murag torn gid siya kay lagi maayo si Allen, si Allen dagan kay siya kana murag utang kabubuton ba.
0: Di ko na sa igsoon magud niya ang kuan.
1: Yes, ang asawa.
0: So murag
1: tinuod man pero
0: diba?
1: Dili ko ganahan sa thought gid anang magpakahilom ka, kabalo kang giabusaran ka, gi-rape na ka, magpakahilom lang gyapon ka. Dili pwede. Tuod man nga murag si Allen excuse me, nga nangayo siya pasaylo, grabe hilak-hilak siya pangay pasaylo pero iya man kong gibuhat. Di man ta mo ingon nga nadala siya sa temptasyon. Tinuyuan gyud siya ma'am kay nakasala na gyud sa iyang asawa daan. Iya pa yung gisumpayan so tinuyuan na gyud na siya. So para nako dili siya pwede nga si Angie magpakahilom siya, dili niya pwede itago lang for the sake lang sa iyang utang kabubuton kang Allen. Kay again siya ang biktima.
0: Correct.
1: No, siya ang biktima aning nga kahimtang. Imagine na buntis pagid siya.
0: Lisod ang iyang sitwasyon sa tinuod kayo, lang.
1: Pero
0: kay the moment mo sulti siya,
1: mabungkag yun.
0: Tanan yun. Pati iyang uya, mawala pa sa iya.
1: Yes, yes. Pero siguro, kaning kabalaka ni Angie nga ka nang mawala iyahang uyab
0: okay
1: siya.
0: Okay na lang
1: si Mark,
0: na.
1: No?
0: Kanang, okay, okay na lang na. Okay. Okay. Taman,
1: kani lang yun. Dari lang yun sa kanang, kanang iyang ate ba? Or makuan siya, mabalaka siya sa iyahang magulang. So, naano man guna nga sitwasyon para gid ako dili gid pwede nga kana bitang ang biktima ang magpakahilom kay dapat gyud nga atubangon ni Mark ang I mean ni Allen ang iyahang consequence iyahang binuhatan.
0: Correct. Okay. And of course ato URP professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes Ate Arlene, para nako Angie, siguro dili na lang gid nimo itugan, itago na lang gid nimo na.
0: Pero mo lagi, usapan ng bata, di ba matago ang bata?
2: Una-una, Angie, ang consequence ko.

0: mag-correct sa mali.
1: Yes.
2: Namagay, panahon usahay nga ang pagdili pagsulti sa kabatuoran mao'y makapahilom sa tanan.
1: Pero imagine ang maguba pud si Angie. Si imagine ang mental struggle anang nagkarga ka na.
2: Nanatadya. Pero kung itugaan pa niya, unsa kahay kagubot kailang, di ba? Imagine na gud kung itugaan niya. Actually, perdi ka tanan eh. Kung, sige, itugaan nimo kang ate nimo, kahit honest lagi ka, itugaan nimo. Pero unsa'y consequence, unsa'y sunod. Pero kung imong kayahon, i-move on nimo imong kaugalingon, isa lang ang imong struggle, kada ang imong emotion na lang. Na,
0: pero lisura ka
1: ano,
0: no?
1: Kapait
0: kay na.
1: Pait
0: race
1: kayo.
0: Victim ka, ikaw magpaubos na lang ka tungod kay na kay mga mahal sa kinabuhi nga mo i-consider, pero unsa na lang lugar ikaw, right?
1: Yes.
0: Lisod, sa tinadang lisod. Kay,
1: sana ba maatubang lugar gihapon ni mo si Ale, no? Kay ko intahay, magpakahilom siya niya. Sige, ragyapon sila ka ng kuhan. Kani nga nga consequence
0: kay,
1: ba?
0: Kay kung wala unta siya nabuntis, posible siguro nga madana lag tago ang mga kahiubos o kasuko, no? Pero dili man gyud i-allow sa kahigayunan kay na mabdos man siya.
1: Yes. Lisod kaayo yang kahimtang gyud. Lisod kaayo nga kanang unsaon niya pagkuan ba pagbalanse sa iyang kaugalingon o sa iyang i-decision.
2: Simple lang gyud na si Angie. Ayaw na lang gyud ito kan sa imong ati, pagpakahilom na lang gyud ka, tugaanan nimo si imong kuya.
0: Ito, si Allen.
2: Si Allen. Sa sikreto. Anyway, dili naman dapat isikreto kay mangani siya, mangani ka supporter sa inyo hatanan. Isa pa na nga, magpasailo.
0: Ipatuo na lang niya nga kuha. Ipatuo na lang niya
2: one night stand. Ingno niya nga, dili ako gusto nga, tuganan pa ang amahan ni ini. Be practical.
1: Dili na lang imagine unsa ka unfair cap nga yang itago kay posible pa nga mabiyaan gyud siya ni Mark kanang paitano nga kanang grabe na biya ka grabe lang yes. Relasyon ba sakto biya kay lang relasyon niya iya na lugar ang kunon nga na siya inakuan lain mo
2: na mabiyaan siya
1: imagine mawala sa iya si
2: kung
1: Mark
2: kung ang kunon niya na mawala magyapon si Mark
1: ni wata ka balo basin malay mo si Mark kay masabot niya ang kahimtangan na rape si Angie
2: dako ang gubot ang imong atubangon pag isulti nimo nga na rape imagine ang provider sa inyong pamilya inyong ipapriso.
0: Pero mo lagi.
1: Sakto ba na nga kuan nga argument nga kana bang tungod kay siya provider di na lang gid siya kuan di siya ipaatubang sa iyang sala nga nabuhat.
2: Di practical na lang.
0: Di ani magud man hitabo. In any gid kung ato gid tan-aon. Dili dato husgahan si Allen no kay kanang murag siguro broke siya tong time, nadalagi siya sa emotion.
2: At least si Allen na.
0: Pero okay, yes.
2: At least si Allen ang test isa lang ha. Isa lang ka bloodline ang test.
0: Ang ex ba naguli pud sila.
2: Ang test ni Allen ba isa lang ka bloodline.
0: Anyway.
2: Nagpasabot nga si Allen, love gini ang ate ni Angie kay wa gid ang itagline isa lang.
0: Kung atong tan-aon gyud ang main gyud nga problema ni Angie, unsaon niya paglingkawas? Una, emotionally broke gyud siya kay
1: yes,
0: rape ba siya, rape victim ba gyud siya kung atong tan-aon. Unya kung mingon siya nga dili si Allen ang amahan na one night stand siya. Sige, dawaton siya siyang ate, walay nahitabo, pero iyang uyab nawala niya. Pero ang pangutana, ingon ana na bagyod niya kakaya lusutan ang problema sa iyang age ka. 22 pa ba siya?
1: Yes.
0: 22 pa siya. Lisod kay para sa iya nga. Na one night stand ko, okay lang, nabuntisan ko, di na ko gusto mo samok pa sa lalaki nga nangaman. Pwede siyang magpa-pretend. Si Allen lang nakabalo. Pero unsa na relasyon nila after ini, ito itago nila.
2: Pero imagine agad, pod. Kung iyang itugan, ipapriso si Allen. Maguba ang posible. Muingon pa si ate niya nga, na itabo, na kay basig, natintal po na yung mong kwansi mo ha.
1: Muna yung victim blaming yun yung kadalasan.
2: Kaya kung tinood lang yun niya rape lang yun sa ubang tao.
0: Ilabi na nga ang sitwasyon karon gisultian niya ang yang at, o wala pa kabalo yung ate niya. 2 months na siya buntis.
1: Yes.
0: So nga nung wakalisulti sa una pa lang, nga nung paabot pa nimo ang 2 months, di ba? I mean,
1: muni kuan muni luoy gid kaayo ang mga nabito sa ingani ma'am nga naagig kaning rape ba kay lisod gid kay ni ang kunon manggod lisod kayo ni siya ilabi na nga within the family lang muni pinakalisod nga sitwasyon nga kanang ug unsaon pagsulbad ba unsaon mo paglingkawas kay ikaw lang pud ana magkargo for sure si Angie maguba gid siya
0: yes
1: di gina kuan
0: and to think ha nga wa pa siya ka mag-eskwela
1: yes.
0: Di pa eskwela pa siya siyang ate ug ni Allen.
2: At least ah, kung magpakailom lang siya, dili na siya kinanglan mangayo.
1: Pero di man na
2: tunghola
1: sila mga,
2: na sa automatic
1: kung,
2: ni...
1: kung mapreso si Allen, di man na sila mga pungkos. For sure, maningkamot mag-inas lang itagpaagi nga kanang malingkawas or I mean ma-provide ang ilang mga panginahanglan nun. Dili man pwede tungod kay kung si Allen na provider, di na lang yun siya dapat.

0: tatlo gahi mo na lang gid siyang santo.
1: Kada ko sa dapiri sa saluti oy.
2: Imagine. Mo lagi ang point mangod.
1: Ang saluti niya. Yeah.
2: Di ang point mangod
1: is. Uya ri mga si, madili ta lang si Iban ha.
2: Di ang point mangod ina. Wala na to gi-discount nga si Allen buutan. Nasayop siya. Ang mangutan acceptable ba ang reason nga pasayloon siya?
1: Wala na siya. Anji wala ba perpekto nga tao gud?
0: Ay dili gyud. Bisan unsa pa imong problema, wa kay katungod bang rape no? Imong ipaagi sa
2: yes.
0: Noo ko.
2: Kay kung imo mo na i-allow, mura mag imo na lang gitugot.
0: No, gitolerate na, ba di? Mura gi-justify na lang ang sala
1: kay para na ko ati, kuan magyud ang gibuhat ni Allen. Definitely sa iyo. Bawal magyud siya. Gikundi na magyud ato na nga karon. Pero na mo sa punto nga kinang lang magdesisyon si Anje, which ang kanang be practical nga desisyon ba?
2: Kay magpakahilom siya katugin no? Nimo magpakahilom siya di na lang niya sutian niyang ate o niya kanang iya na lang ingnon nga na one night stand ko na
0: ingana ka unfair ma'am. Imagine niya dili tuod maguba si Allen og iyang asawa gyo totally pero si Angie maguba siya og iyang relasyon ang tanan maguba sa iya kay naburos pag yun siya imagine nga consequence ana sa iya kung ihara ng suluhon pero tingluya siya'y magbago
2: tinuod
0: makapanghinuktok
2: ng sa tenis. Bisan akong hinuktok. Eh. Anyway, ang ngayon ba? Nasutihan na lang gyud ni Angie yung ate Lori? Nag-rape siya sa bana ni ini? Or magpabilin siyang tinaguan? Balik tayo man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghi tagagabi eh. Kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo nang daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Bueno, balita pa siyempre ato sa timbayaon ng ato mga viewers sa Facebook and YouTube from Suki ng Barangay. Karon pa lang ko nakakita sa isura ni Cap June. Abi na ko 50 plus na kung voice lang ang basihan. Pero murag 30 plus lang man di ay si Deji Nova is the opposite of Cap June. Ha ha ha.
0: Hi, hello po, Ate Arlene, DJ Rose and Cap June. Makakatawa dyan ko nito, labi na sa mga tambang ni Cap June dyan. Malagot ka nga magkatawa from Carmi Monares.
2: Ayan. Hello, mayang hapon, Ate Arlene. Sa inyo, tanan diha. Shout out na ko akong mga anak, Princess Chloe og Junior Lakina. Always listening good ko ninyo every day from Jolene Lakina.
0: Maayong adlaw ninyong tulo ate. Permigid ko, maminaw ninyo. Salamat yun sa imong programa. Malingaw jud ko ninyo sa inyong mga tambag. Dako kayong tabang nako inyong programa. Bisa ni Akos, Kuwait, feeling nako Narcos, Pinas. Ganahan jud ko ninyong tulo ate. Makalingaw yun mo sa inyong mga hiniusang mga tambag. God bless natong tanan from Danila Gonzaga.
2: Ayan. From Bonnie Clifford, Lozada. Ayan. Watching from Maramag Public Market, Ate Arlene, always Ming galanta sa iyong live. Kauban sa kong mga kauban deri.
0: From Joven Miraflores, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Permigid ko gahatang sa inyong live, bisan ako's duty. Shout out sa akong mga barkada sa Valencia City, Bukidnon. Nga silang Marges, Autotoy, padayon mo sa inyong programa kay daghan kay nalipay ninyo.
2: Kahit kailan, kontra talaga ang payo ni Cap June, but may point din naman siya. From Lee Yumin, Jay, watching from Manila at Bacong Negros Oriental.
0: From Annalyn Paharili, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Grabe kayo ko makatawa sa inyong mga banat, labi na inig maglalis na mo. Watching here from Coronadal City, South Cotabato. More blessings sa inyong programa.
2: Hello Ate R, watching from Santa Fe, Bantayan Island. God bless your program. From Baby Lynn Numpad. Ayan.
0: Good afternoon sa pinaka-solid ng programa sa radyo. Naminaw mi diri sa CDO while nagbiyahe og truck. Shout out sa akong misis nga si Gemma og sa among anak nga si CJ. Amping kanunay from Romel Basalo.
2: Shout out to Lynn Malatkay Katamko. Ha? Lynn Malait Katamko. Ayan, watching from Bugos City.
0: From Julie Galliarde, good afternoon Ate R. More powers in yung programa, watching from Gimamaa, Tuburan, Cebu.
2: Hi to Ferlin Cueco, watching from Deca Homes of Division, Kalumpang, Jensan. Idol kay nako, Ma'am Arlene, unta makita ta ka sa personal. Soon. Hi Ate Arlene, maing hapon, shout out ko sa akong mama, nga sige og paminaw ninyo kada adlaw sa akong mama Lilia sa Balayag Manok, Bakong, watching from Brunei. Og hello di kang De Genova og Cap June from Josephine Martinez. Ayan. Diri na ta sa atong final nga tambag para kay Angie. Yes, De Genovs.
0: Angie, isa ko pang giingon kaganina nga dili ko ganahan sa thought nga ang biktima ang magpakahilom. Mm-hmm. Ikaw ang biktima, ikaw dapat ang mangayog hustisya. Kay dili pwede nga kana bitong magguba unay mo mong kagaling, giguba na gani ka sa pag-rape sa imo, samutan pa kay tungod imong itago hangtod sa hangtod. Mm-hmm. Unfair kay na siya sa imong kagalingon. And isa pa, sayod ko nga di lalim kay lagi ang nang-rape sa imong imong bayaw. Mm-hmm. Grabe ka ko ano kana bang
2: murag isip ni mo nga igsuon.
0: Oh, igsuon. Kanang inga na ba? Murag na-erase tanan para sa ako aha. Kanang ma-erase tanan iyang kaayong gibuha tungod kay kanang girape kaniya. Kanang ba itong dili pwede nga ato lang imo huna-unaon lang gihapon imong utang kabubuton niya. Girape na gani ka, utang kabubuton lang gihapon imong huna-una. Mm-hmm. So ayaw anaan siya, no? Kay dili gid pwede i-justify na ito. Mm-hmm. Nga tungod lang sa iyang problema mo nang nahimo to niya. Tungod lang kay hubog siya. Mm-hmm. Kay miskan og hubog siya, no? Namang gihapon na siya kuan, no? Nga sayod man siya nga bayaw kaniya. So for sure,
2: isa aware gid siya. Pasayloon lang niya, possible nga
0: possible, mahitabo, pausap.
2: Pausap. Oh, sige, pasaylo naman. Oh, okay ra ni.
0: Kinanglan ka mangayog hustisya kay wala ta kabalo sa dagan sa panahon. Basin mausban pa ka. Or isa pa, sa ngalan nga, nabuntis ka niya. Ganang, kanang, ako no, murok, naluoy kikog maayo sa iyang sitwasyon karon mambanga. Kanang imagine kung iyang itago ang iyang ang nahitabo. Maguba siya og ang
2: iyang hinigugma.
0: Iyang hinigugma mawala sa iya nga tarong man unta kayo ang dagan sa iyang kinabuhi. Nadamay lang siya tungod sa
2: pag-rape
0: sa iya sa gibuhat niya Allen. So ginakondinar ginako ang gibuhat ni Allen, no. Dili gid pwede nga atong lataon nga maayo siyang tao para nako dili siya maing tao. Kay og maayo siyang tao never na iya mahimo. Mo gina siya ang ako ang kanang makuan ba maingon kang Allen. So again Angie, deserve ni mo ang hustisya. O sa tanang mga nabiktima, for sure ma'am, daghan kay mga sitwasyon ngayong ani nga. Nagpakahilom kay tungod kay maulaw sila nga, maulawan ang pamilya, mahadlok sila nga, maguba ang ilahang kuan, no? Kanang ilahang imahe or maguba ang ilahang ngalan, no? Sa sosyedad. So, again, dili ta pwede nga magpakahilom lang kay ikaw ang biktima. No? Ikaw ang biktima, ikaw ang giguba. So, ikaw dapat ang mangisog nga kanang kinahanglang atubango ni Allen bang iyang consequence sa iyang pag-rape sa imuha kay rape dako kayo nang asala ang pag-rape dako kay na nga kaso and dili siya pwedeng imo lang ipakahilom hangtod sa hangtod. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites ang Maringnang Bayan.
2: Of course, imong final Cap June para kang Angie.
1: Yes, Angie. Una, Angie, congratulations.
2: Kay?
1: At least, na kay baby girl. No? Seven months, gigan ka ron.
2: Inahan na ka.
1: Inahan ka na.
0: No, yan, no, at 22.
1: Dapat take positive, Angie. At
2: og, dawat na lang, mga dawato na lang.
1: Isa
2: na
1: pa.
2: Inahan na lang lugar.
1: At least, ang amahan sa anak, kaila na sa imong igsoon. Dili na ka maglisod ba pagpaila-ilapon. Ang akong advice mo ha, nga magpakahilom, dili ingon nga magpakahilom na ni kasangtod-angtod. Magpakahilom ka sa pagkakaroon, kay dili pa ni mo kayang tanan. Imagine ang consequence kung imo nang ibulgar ang tanan na may panultiyon usahay nga ang pag-stay back, dili ingon nga ni atras ka na.
2: Mm-hmm. Nangita lo kagboylo.
1: Ngita kagboylo, pag-ipon o puwersa. Mm-hmm. Pag-abot sa panahon niya kaya na ni mo, pwede na nimo isulti ang tanan. Pero sa pagkakaroon, imagine, buros ka pa, guys, eskwela ka pa.
2: Buot pa sa buot, mohon ba siya sa eskwela, mo ipablay sa niya yung pag-anak, magpatuo sa siya, yes, nawat na extend siya.
1: Magpaita. Practically, bisag magka, magkita ta, magkita akong advice nimo. Kung saan nimo paglusot ang tanan, una sa imong uyab.
2: Di mo doon, yung uyab, dilit na gina.
0: Yeah. Oh, mawala gina.
1: Kung saan nimo paglusot sa imong pamilya, kung mangutara sila kinsa, ing na lang ha, katong si Cap June niya, kung na yung mga retired playboy. Ako, mag-sacrifice ko para sa ibu ha. Para sa ibu. Kaya kita ko.
0: So,
1: lagi. Kay maluoy mong gud ko, ani kang Angie. Ate, maluoy
0: so, ko.
1: Mo,
2: kay, mamahan na lang lugar ka para di siya mabane sakto, tabunan ang sayop.
1: Dili man ingon niya gitabunan, pero imagine na gud ninyo, inyong sulsugan ni nga ginasulsugan.
2: Sultihan niya, pero ginasulsugan,
1: hindi makaroon. Ginasulsugan, mong gano'n yun si Angie, ngay papriso na iyang bayaw.
0: Dapat lang, kayo nabuat siya sala.
1: Mabungkag ang paragsama sa iyang igsoon.
2: So, imuibot pa sa buot, mangita sa siya eksaktong timing.
1: Yeah, timing ang tanan.
2: Kung ano siya eskwela, ianak siya niyang bata. Iplasta siya ang tanan, manukad sa siya.
1: Manukad siya, trabaho siya, makapurma na siya. Dinbanggaan na niya imong kuya. Sa giyapod, gini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
12: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
14: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
15: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gradiyahang sambul-sambul o uptime na gradiyahang panglantaw o epektido gradiyahin nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
13: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Dagan salamat kanimo DJ Nova and Cap June. Thank you Angie. Sa imo papadangat imo suwatan pa ning aton tulumanon sa sincerely Ate Arlene. Hi. lisod ang ibang sitwasyon. Pero both dunay mga punto. Una, si Dejinova nag-ingon, kinahanglan nga sultihan na nimo imang magulang o ang imang pamilya. Karon nga, nakay kapahungawan sa imuhang gibati karon na biktima ka lang sa pagpanglugos. Sa pikas bahin, doon na po'y punto si Kapjun nga humanasa sa pag-eskwela, ipakataos ang anak. Kaya hasa hangtod nga na nakaigong kusog. Nga wadi sa masayang ang tanan. Ayan imo sultihan. Imo igsuon o imuhang ginikanan. Anyway, ang rape, dama na siya mga 20 years, no? 20 years ba? Pwede pa ka mo file o case. Anyway, sa akong huna-huna, kung ilabi na nga 22 years old ka pa, di ginani mo kayahon nga mag-inusara ka sa pagsulbad, ana. Pwede ni mong sulti anog una ang imong mama. Tugana ni mo yung mama sa tinuod nga nahitabo. Wala lang makasabot ni mo ang imong mama. Or, pwede, nga diretso ni mo i-heart-to-heart talk ang imong ate Lori. Sultihi siya aron nga ma-release ang mga kaguol o gagibati ni mo karon. Ayha na dayon si Mark ang imong hinigugma. Kung unsay reaksyon ni Lori, ang importante masayod siya sa kamatuoran. O unsa iyang desisyon paminaw sa iya, importante isulti ni mo sa imong ate ang tinuod na sitwasyon aron sa ingon ni ana. Aduna kay kakampi sa imong problema sa pagkaroon. Kung unsa iyang desisyon, kana ang tumana. Or, pwede imong mama, aron nga, doon na kay katambayayon, paghimo sa mga saktong buhaton sa nahitabo kanimo. Angie. Again, thank you very much sa imong pagpadangat, imong swatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga, nahayagan ka sa pagkaroon o gaunta masulbad ang imong problema sa gaan nga paagi. Bernestian Bay karoon taod-taod alas atong health education program ni Dr. Jan Paul de Asis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna yung salamat. Bye-bye. I love you all.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
17: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
18: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansibang nga gigamot niya akong mga sakit. Masalamat yung ako
19: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
17: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Dugay na kong gamintin sa nuts, liniment oil, o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tukong kemoy akong gimintin. Salamat sa product sa nuts, liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
21: Nandun ako sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ako bakubag. Sinto sa isintay sing ko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical. Kaya iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nandun na po ko sa doktor sa ihe. ikatawaan namang kayo pirahan ko on ni pangayuan ko niya kutsinta kaunom na ko katawari kapiter nakuha na ko mga nakuha naman ko kay ako ang ihe mugawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko Punyo 20 kayong gitauran ko katiter kay ditong ko sa doktor higayawan ko katiter 18 sige na kong tumarog yun salamat po ko sa ginoo mga kay sa usan ako kakinsinang tumar pag-ibot nalipay mo kay wala naman ko kabalikig taon
5: kini si Doc John Paul D. Asis for healthy happy living nuns
6: mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
22: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: lang sa To Health Education's program ng Adlaw Martes. Of course, with Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ate Arlene, and welcome again sa tuang Non-Health Education's program.
0: Anyways, dirita dok, daghan kitag ang hisgutan.
2: Pero before anat, Ate Arlene, no?
0: Ay, oh,
2: i-mention
0: syempre.
2: Na sa nato. Ang ato ang Non-Health Medical Mission.
0: Yes.
2: Karong 2026.
0: Karong bulana na. May 30 dito sa Buanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Buanga City.
2: O sa May 31 sa Ipil, Sibugay.
0: Yes. June 1, Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
2: O sa June 2, Mulawi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulawi, sa Buanga del Sur.
0: Pagka June 3, Diritas Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
2: O sa June 4 sa Kalamba, Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: June 5, Oroqueta, Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layuman, Oroqueta City.
2: Yes, at Arlene. Sa ato ang mga medical mission, mga kanans, no, dagan kita na, kumbaga, mga freebies.
0: Yes.
2: Mga, in terms, no, sa ato ang medical mission, mga kanans, anaa kita'y free massage.
0: Yes.
2: Of course, anaapot kita'y free health analyzer para mo analyze sa ato ang tibuok lawas. Kaya para may bawa na to. Ang status sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang baga, sa ato ang mga hormones, sa ato ang mga blood chem, sa ato ang sugar, mga kanans.
0: Yes.
2: And then, anaapot kita yung mga paraful, mga kanans.
0: Okay.
2: And then, tanan na maka-avail sa ato ang mga produkto under sa ato ang Herbsmed Pharma, mga kanans. So, matag products, mga kanans.
0: Yes.
2: Usa na kasiya ka entry, mga
0: para
2: kanans.
0: Para sa ato ang Nats Million Bonus. And of course, atong weekly draw.
2: Yes, Ate Arlene.
0: 25,000 pesos kada lunes, isa sa Visayas and isa sa Mindanao.
2: Yes, Ate Arlene. Uh-uh. Then, ang nakanindot po, when that time na maka-attend mo sa ato ang medical mission,
0: automatic na entry.
2: Yes, okay, kami lang. Na ang mag-picture sa inyo, ha? Kuhao nang namo ang inyohang address, ang inyohang cellphone number,
0: o ang product
2: pangalan.
0: Code number.
2: Yep.
0: Yes.
2: So, diretso na sa ato ang server, mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene, ogdok dyan, mangutan na lang ko ba, pwede ba ang megaman gamitin lang kung mag-sex?
2: Wala, may problema na siya, mga kanans.
0: Pero di ba dapat 2 hours before or 1 hour before?
2: Depende maguna siya, Ate Arlene, sa lalaki. Kaya usually, halimbawa, kinintawag na ito na capsule.
0: Mm.
2: So, mga 15 to 30 minutes, mga kanans, usually ma-absorb na sa ato ang panglawas. So, munang uban sa mga kalakian, kung wala kayo problema, dili kayo big issue sa ilang testosterone hormones, after 30 minutes, na sila'y makita na effect sa ilang panglawas. Pero katong na yung uban ng mga pasyente na medyo makabantay sila na ay mga physiological na problem sa ilang panglawas, sometimes it takes isa ka oras or duwa pa ka oras bago siya mo epekto, mga kanans. So halimbawa katong mga pasyente og taas sa mga cholesterol, taas sa ilang mga sugar, or na mga uban na mga problem, mga kanans. Pero kung wala kay problema sa imong panglawas, balikon ko, mga kanans, after taking nimo sa ato ang Megaman Herbal Capsule, so 15 minutes, 30 minutes, makita na nimo yung resulta, mga kanans. Kaya in that time, mga kanans, after 15 minutes, na fully absorb na siya sa ato ang digestive system. So, minito si naana sa ato ang bloodstream.
0: Okay.
2: So, when the time naana sa ato ang bloodstream, mga kanans, kaya na niyan ma-activate ang ato ang testosterone hormones. When the, ma-activate na niya yung testosterone hormones sa mga kalalakyan, din no, mga kanans, no, na makita na to yung epekto sa ato ang Megaman Herbal Capsule.
0: Okay. Dok, tinangot tana, ang iya ko nung problema is iyahang likod sakit. Unya, o sa right side ko sa iyang ulo, mamanhod. Apil iyang apapangig. Unya, sakit ko nung iyang left side nga likod niya, puy-puy. Mura ko nung siya, o sa high ugituok. Niya, ang induggan ko niya, mura dudig ka panusok. Ang result ko sa iyang lab test, CBC normal, FBS 109, Krea 1.6, 1.06 di ay.
2: 1.06?
0: Taas na ba na, Doc? Dili. Okay, pila man ang taas sa Krea?
2: Usually ka na siya, mga kanans, mag, mag more than siya mga, kumbaga borderline na siya eh. Kang 1 manggot is borderline na siya.
0: Cholesterol 133. Onya SGPT unsa man ni 79.5. Karon dok os ECG result sinus bradycardia unsa ni? Unsa angay buhaton dok, kasi naman kog inom sa inyong product pero di ko kabaloon sa akong buhaton. Okay, proper nga pag-inom yang gusto nga mabaw-an dok sa etong NANS UAID.
2: Okay, mga kanan, so yung tawag nato na sinus bradycardia, mga kanan, small
0: case. Unsan na siya? Sinus
2: bradycardia.
0: Oh, unsan na siya, Doc?
2: Kumbaga yung capacity ba sa imuhang kasing-kasing sa pagpitik.
0: Okay.
2: Kaya kumbaga mga kanan, so nagitay rhythm, ana.
0: Mm-hmm.
2: So, sa ato ang kasing-kasing, matuno na ato kinatawag nato sa sinus,
0: mm-hmm.
2: Dari sa ato ang kasing-kasing na siya ang muhatag og electrical impulse.
0: Aha. Uh-huh.
2: So naana siya yung mga normal na electrical impulse na dapat every minute mauna ang iyahang impulse. So ang iya is below siya sa ginatawag nato na ET. Kumbaga yung mga beat per minute, mga kanans ba. So usually yung pasyente maka-experience kini siya na dali sila kapuyon, dali sila og luyahan, mga kanans. So sa iya, mga kanans, naka-experience diba siya na yung pagpanakit sa iyang likod, sa iyang liog, din minsan sa iyang ulo, mga kanans. Pwede po na siya naapod siya connection sa iyang cervical bones, mga kanans. Kumbaga din sa iyang tangkugo, mga kanans. Lalo na kung naka-experience bitaw siya katong sige bitaw og pangalay ang iyang tangkugo. Dali siya mamuipoy ang iyang left side sa iyang mga kamot, mga kanans. So na yung mga tendency na pwede nagkakaroon siya ng cervical pinch nerve, mga kanans. So unsa ba nga to ang angay pagabuhatan ani, mga kanans? So of course, pinarekomenda nato no yung magpa-therapy, magpa-massage. Dapat kato mga license na mga masahista, mga kanans. Kailalo na kay naamanggut siya kalabtanan sa ato ang cervical bones, mga kanans, or sa ato ang tangkugo. So kung bisan kinsa lang ang imuang ipahilot ana, mga kanans, na tendency na imbis na ma-align, ma-dislocate na hinuon, masamot na hinuon siya kaipit. So may nito siya, kung samot siya kaipit, mas nag-worse yung condition niya. So mas i-prefer ko no, dapat yung license na mga therapies ang ipamassage ana, mga kanans, kay para ma-plaster gid siya.
0: Okay.
2: And then haplasan po dayon siya og Nance liniment oil para maundang yung mga pamamaga sa mga nerves niya o sa iyang mga bone muscles, mga kanans. Pati yung sa iyang mga smooth muscles, mga kanans. Kay when the time na magkaroon siya ng mga pamamaga, muna siya na makakos din siya og inflammation or mangalay na din na ang mga nerves niya. Then muna siya, yung pasyente, maka-experience siya, puy-puy, hawoy, din maglabad ang iyahang ulo, mga kanans. So haplasan na siya og Nance liniment oil. Then every morning, mag-start din siya og brisk walking exercise or walking exercise lang muna, kay lalo na nagkaroon siya ng sinus bradycardia, mga kanans, medyo luya ang iyang kasing-kasing, mga kanans. So
0: ang proper nga pag inom lang to no, okay, murag kasugod na daw siya inom, pero ang problema is dili siya kabaloon saon. So again,
2: ang pag-ino ani, mga kanans, no, sa naay mga problema sa mga sinus bradycardia, mga kanans, I recommend 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: After or before before meal though?
2: Kung walay problema ang iyang sugar, pwede na siya after meals, mga kanans. And then,
0: pabuntas yung sugar before meal. Okay.
2: And then, mga kanans, mas nindot na mga pagkaon po sa imuha, yung mga pagkaon rich in omega-3. Kaya yung mga pagkaon rich in omega-3. Ang halimbawa ani, mga kanans, no, halimbawa katong mga liso-liso na mga gagmay. Halimbawa yung mga flax seeds, mga chia seeds, nindot po na siya. Then of course yung ano, yung fish oil, nindot po siya, mga kanans, kay rich in omega 3, good for the heart po na siya, mga kanans.
0: Ayan. Wala naman tayo igong oras sa itong Health Education Program ng Adlang Martes. Hangtod na lamang umapuhuan sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nance makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule. Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangosteen, mga kanans. Then sa mga kalalakian,
1: walay lain Megaman Herba Capsule. Yes. Kay bala naman kita mga kalalakian mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles which is ang responsible na yung testosterone hormones which is makuha nato sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo hon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gika sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod puy-puy sa kalawasan labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita available gihapon sa mga butika. Okay Doc?
1: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ning Nance og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya. Halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasiti scan ko na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala. Ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagbinaw kanin yung tanan. Welcome to Subdiris Programa, Skurimao Balong Daguri. kumusta? Okay. Maginaot lang tang na amos kada si Kapiskay sa panlawas. Adlaw karong matros ba? O Martes di ay? May 19, 2026. Diba? Og atong tigmo di may gala 2300. Sa gamay pamiangad sa langit. Pagdako na, miduko na si Yuta. Pagmurag wa kami gaman. Dungo. O na, ligaw, nuibi. Og paabot na, may galang duha para makumplito, ha? Nala, sige. Og onja, paabot na sa may gala, itong giandam ko na dalawang, ha? Nasa Jod, baka mo.

Okay, patayo, tabi ka lang. Dito ang pagpataguban ng mga kurimaw. Yeah, yes, kinabuhi na. Naal. Naal. Okay, dito tabi ka lang sa mga tubag. Lang ang tubag saging. Ang namuso from Julieta Suficiencia, Cebu City, Philippines. YouTube. Kumusta man dia, Julieta? O sa man yung Suficiencia, lugar o imo apelido? Murag lugar, no? Aga, tubaga ko imo tigmo lang. Si Jesus na. Gikan daw kang. Osan siya? From kinsa man ni si Bonhok ni? Ha? Okay, lain pang tubag. Lang akong tubag. Imong tigmo.

А тут той магангат, они макак шахбот, макдукона. Окей, гикандауда, эй. Родриго. Нанг Танхай, Негрос Ориентал. Кобуста, мага таге Танхай, Негрос Ориентал. Ага, акон тубаглонг. Ананг имонг тигмо канди гиапон. Мия, иха мэ пагихаон на канди. May pag-ihaw ito ng kanding mo, may lame. Lame ka yung tataait. Imbis kayo papait, tataait ka. Tayo may gisagol. Ay, naging masjid tataait. Aga, onsan ni siya. Akawayan na long. Ha? Gikan daw kang change sa buhol. Kumusta mang Bohol Jean? Aga, ang tubag balong kay... ano siya? Bungol sa lobi. O, sa gamay pa mo hangad sa langit. Pagdako na mo, duko na siyuta. Okay. O, gikan daw kang... kinsan eh? O, Sibilya. Bohol. Gikan daw kang Siling o nang Sibilya Bohol. Kumusta mga taga Sibilya Bohol? Aga long ang tubag anang imo ang tigmo kay doghan ko nos babay ano mo dungo na kana magdahili na ba kana magdahili na. Okay, gikan daw kang atuto ng bakong Negros Oriental. Aga, lain pang tubag. Akong tubag tigmo kay dabong sa Kawayan Gyapon. O Claudio. O gikan daw kang Claudio Riponte ng Cordoba Cebu. Yotor! Kumusta mga taga Cordoba Cebu? Okay, dito may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang Ramil may galas Bohol. Kanang bayhin. Oy bay, abi bitaw ni mo bay, dili tanang gwapo o gwapa bay na STB. Okay, mag-artista. O, ahamaling uban. Ang uban bay, kinaras radyo. Ayaw! Sa magkaon na lang. Ayaw! Dilito ng gwapo-gwapa na Steve. Ay, amin yung uban. Nasa radyo. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Namang ganun mga artista Steve, may gala nga. Ang bots na mga naong analit. Ayaw! Ipag-looping na sa mga vlogger. Ha? Hasta

Law akong tubag sa imong tigmokay. Hayop nga elepante. Oho. Gikan daw kang pinsan ni Aploro San Fernando Cebu. Kumusta bang San Fernando Cebu Aploro? Onya balong. Ang tubag si Mutimukay bulak sa Kulbasa. Gikan daw kang Alfredo Cosi. Poblasyon Tabuilan Cebu. Pio to. Wap agya po. wap agya po mga saligan. Og balong tubag anang imuang tigmo kay bulak og bunga sa Kulbasa gyapon. O si si Elizar. Elizar. Ataga Santa Fe. Bantayan Island Cebu. Uy, kumusta? Mga taga Santa Fe, Bantayan Cebu. Bantayan Island.

Parinyo, Parinyo Manisya. Tig mo na karkar sa Manisya. Nilis sa Valo o Gabaw. Ito'y muangad. Oga, tubagsig mo kay Dahon sa Saging. Nga, sa Manisya, naunas from Julita Suficiencia. Cebu City, Philippines. Piotr. Wap agepon. Wap agepon, mga salingan. Aga. Long tubaga kay Ohong or Mushroom. Dudo ng Bugo City, Cebu. Piotr. Wap agepon, ba? Wap agepon na ka. Asaktong tubag balaw, akong tubag ting mo kay Bulak sa Lubi o Bulok sa Lubi si Tunya ni sa ani Alegria o Santander o Alegria ani ni Turandok pa ni siya Alegria Cebu Tumandok lain pang tubag along kini ang tigmo sunod okay, ready lang ni siya o ready ha kina pa matitigmo sige sunod long akong tubag anak kay bulak o bunga sa Kapayas Piotr wapagyapon ka kandila gikan daw kang dudo may gala sibo. Kumusta mga taga Cebu? Maayong pagpamina niya. Akong tubag analong kay bulak o bunga sa string beans. Piotr! Wap agibo! Piotr! Aga onya, masalagan. Padayon, tadir sa to ang pagpanaguman. Long akong tubag. Anang imo ang tigmo kay Saging. O nini daw may galas Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Piotr! Wapagyapon masalingan ha. Ang akong tubag. Long anang imo ang tigmo. O okra. Ang okra kay maghangad mong Japon. Bisa mo dako na. Hangad ay. Or na kami gamay. Agbalaw tubag na ko na. Adaon sa Lubi. Agikan daw kang Tunyo. Dumagiti. Kumusta mga taga? Dumagiti. Ag akong tubag balaw. Anang imong atig mo, pispis sa langgam, magkaon sa gamay, maghangat, o magkaon, madako, magdungo. O gikan daw kang Juliet may gala sa... Asa ni? Tanhay. Kumusta mga taga-Tanhay ni Gros? Piyoto! Wap agabo! Aga akong tubag analong sa imong tigmo kay sani pabo gikan daw kang Ondoy Bohol kumusta mga taga Bohol aga balong tagpilang remind kay akong i-remind akong anak karong ting klase kay way ribbon oy oh, i-remind na para magka-ribbon na. Middle pa. Aga akong at tubag long anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Opo. Gikan daw kang dandan si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Aga ang tubag anak long sa imong tigmo kay buhok sa tao kaysa gamay pa mag street dito sa babaw pag dako na matumba na
¿Eh? Matumba na kuno computer. Wap agabo. Aga balong. Ang akong atubag anak kay Kugon. Gikan daw kang Judy Ann Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Aga akong tubag long kay daon saging. Gikan daw kang Nini may galas Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Aga ang tubag long. Lube. Long tao man na long kay matiguwang na kay magduko mabawg. Magsungko dayon. Aga ang akong tubag long anang imuang atig mo. Uway. Uway. Uway may uway. Oh kanang okay uway uway uway. Derita may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Dudong may galas sa Cebu. Kanang lo. Oh, unsa naman po dapa? Nanapod may assignment lo, mga tana ko ni mo bright man ka. Oh, unsa man na? Kanang sufficient lo ba nga apo word ba? Unsa? Sufficient? Unsa man lang? Pila ka buok if ana lo, isa or duha? Para siguro dong kuluha. Kuluha. Siara. Para siguro daw tuluha. Korunto buning haluluha na. Ipatulo na may noon. Ay, para siguro ba? Naon siya day mo? Ang tubag na ko ng imuhang tig mo. Ang tubag ana longkay. Okay. Akong tubag long ana imong tig mo kay dahon sa mga talom. Julius daw sa Bohol. Kumustang Bohol, Julius? Napuno nagtaga Bohol ang uli niya. Mayo man. Wax yun lang nag-unload lagi ang Bohol lagi. Basta mayo. Akong tubag long pungango na nimo. Hoy, ngalo ako man imo tiyali. Pero minig bukad ang earbag. Aga akong tubag long anang imong ayan tubag na ko anang imong tigmo kay nagpalupad og tabanog. Gikan daw kang tuto may galas mabinay Piotr. Wap aga po sa tong pinakagamay may galas. Pinakagamay nga tabanog gamaya kayo. Mas gamay pa sa libangbang lagi. Ikaduang ligaw-lingaw may gala uno. Number one. Og paabuta ang usap para makumplito ha. Paabuta ang usap para makumplito mga silingan. Og balaw akong tubag. Anang imong ayan tigmo. Ang tubag anak kay Pasayan na lo. Anong Pasayan? Ha? Piotr! Wa ay pagyapon? Wa pagyapon akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Ang tubag anak long kay. Okay, ang tubag nako anang imong tigmo balong kay
daro. Nandi gamay niya, manapin mo dako, ana. Law, tubag kay tubo. Agikan daw kang Matias o sa Bohol. Kumusta mga taga? Mga taga Bohol? Piotr! Wa pag-iapon mga salingan. Wa pag-iapon na ka. Sakto og tubag. Og balong tubag anang tigmo ni mo. Saging Piotr! Wa pag-iapon. Wa pag-iapon mga salingan. Og ang akong tubag sa imong tigmo long. Onsa ni? Dabong nga po. Ah, dabong ko nung gawa dyan. Dabong o gawa dyan. Wap agi hapo. Og long tubag na ko. Ah, anang imong digmo. Ayan, tubag anak long. Masa ni siya? Nag-basketball. Tawag ko nung nag-basketball Piotr. Long bulok sa lobe. Gika daw kang Tintin. Si Kihur. Og dahon sa lobe. Makmak sa Bohol. Piotr. Wa pag-iapon mga salingan. Og unsan ni siya? Long tubag na ko sa imong tigmo. Ang tubag anak kay Pinya. Wa ay pag-iapon ba? Ha? Wa pag-iapon na Pinya. Long uway na. Wa pag-iapon. Og ang tubag anak long kay Tukmo. Nanong Tukmo kurukutok niya. Kurukutok niya. Okay, dulit na bigyan last line pang pasiyaw. Gikan daw kang Adindin sa Sikihur. Kanang bayhin? Oh, tingal lagit ko bay. Unsa naman pwede katingad ani mo? Kuan? Diba sa mathematics, ang katunga sa 60, diba 30 man? Oh, unsa may katingad ani mo? Kuan bay, kanang ngano ang sud-an sa karinderya? Oh, tag 60 ang serve, unya. Ngano og magpalit kag tunga? 40 man. Bido, no? Ba? Oh, sa mathematics, ang, saan eh? Sa mathematics, may gala. Ang, sa mathematics, ang katunga sa 60-30. Oh, pero nga nung skarinderya, og tagsesinta ang subsudan, pahit kagtunga 40. Hello. Gidangat inyo. Ha? May gidangat inyo mga kurimawa. Lahi aras mathematics. Long, akong tubag anak kay Bagol nga gihayag unya na nata natandugan na kulob. Natandugan na kulob. Kayo rami mo taklubag bagol na tukdukog ba to? Eh? Katisting na ka, katisting pagka na. Kanang taklubang kag bato bagol na tukdukog ba to? Pag ukab niya, bungol, may galaga pa. Wandog, wandog. P.
piso malamay. Oh, kalingawa ginamusa na dakop mig piso. Takluban mo bagol dukog bato. Pag ukab sa bagol luwes piso lagi ba? Maghubog. Eh? Maghubog lagi. Okay, padayon tayo gala din sa tuag. Pag pataguban. Yung akong tubag. Anang imong atig mo Alpiril. Alpiril daw computer. Wap agapon. Wap agapon mga kurimaw. Og akong tubag long kay tanglad computer. Wap agapon. Og akong tumaglong anang asan ni siya? Akong tumag long anang imuhang

Sige, sige. Pinaki sige panawag, may gan. Yo, to. Wap, agi mo. Okay, dito tayo gala sa tuag na sa Jud Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Saan siya? Lowest marriage rate country. Kanabi taong country may gala nga. Minus ang gaminyo. Oh. Matod po may gala maukuno ang Qatar.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos, hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan. Anak na po dyan. Thank you, Lord, sa nansibar ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, ang gamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang gamping. Iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong Nance Coffee ang mga gamiton. Pitpustin niyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligander sa tuwang pagpataguman. Long akong tubag. Anang imong tigmo, lubig yapon. Ah, lubig daw yapon ba? Okay. Kabala mo dito sinado ron. Naman daw sila gipanghawiran may galang bersikulo sa kuan, bersikulo o kapitulo sa Biblia. Kuan ko no, bersikulo kuloko, kapitulo kuloko. Ginawa tayo kuloko. Ah, mabasa ko no na ang ginabuhat karon ni sinado. Bersikulo kuloko, kapitulo kuloko. Ginawa tayo kuloko. Pagkatunto ng matawan. Ay, long akong tubag. Anang imo ang tigmo? Ang tubag anak balong kay bunga saging tindok. Di ang tindok kabalik mo sa langit bay. Oh, bali man na siya. Oh, ang tindok o gamay pag tuwas ng tulus yuta. Pag dako na hangad sa siglang. Katapos ang ibilis ko rin mao zero. Adya mo. Wala tayong oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
15: anak.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Kuya Waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
15: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ug garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Igala, kumusta? Mayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in the Action. Ing adlaw karon mga kaigsunan, Martes, Pisa 19 sa 2016 mga kaigsunan sa buwan sa Mayo. Kumusta itong mga kaigsunan? Mga sukin di pabinaw din is buglalawigan sa Bohol, Kabisayan o Mindanao sa tanang maabot. Sa atong Sibya, karong hapuna, magwaduban ta mga kaigsunan, hangtod sa usa ka oras atong tulumanon, maghatod sa labing uwahing mga panghitabo. Diha sa sangguniang panalawigan, uban sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol, gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas, uban sa ato ang mga board member sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Benji Arcamo, Board Member Mutia Tirol, og maingon man po sa atong mga bukal sa 2nd District, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Fernando Iping Isabilla, og Board Member Jessel Ray Umintado Villamor. Sa tong tulo ka upat ka mga district board member sa tulo sa 3rd district sa lalawigan sa Bohol, gipanguluhan sa floor leader og senior board member Tita Bertodaso Baha, sa tong board member Nathaniel Binlod, board member Greg Hala og board member DJ Balite. Maingon man pod sa ato ang tulo ka mga ex-officio member at ang presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Joanna Cabalitinitay. Ang ato ang presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, Lawrence Xavier Angla. O ang ato ang presidente sa Kapulungan sa mga barangay, dinis itong lalawigan sa Bohol. Ex-officio member Romulo Sipidusa, sa itong abtik o gugihan nga sekretary, SP Secretary Sir Bonnie Quirog, mga staff, mga legislative staff assistant, mga kawani diha sa Vice Governor's Office o sa mga kawani sa Kapitulyo mayong hapon o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Karong mga orasa, atong isgutan ang mga kalihukan o update gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas mga kaigsunan, diin siya karong adlaw si amo ay nangulo sa regular nga sesyon diha sa sangguniang panalawigan, gitambungan ni sa halos mga tanang miyembro present mga kahigalaan, gawas lamang sa pipila ka mga board member nga dunay official business o official nga mga lakaw mga kaisunan sa lain-laing mga lugar. So si Vice Gov Nick Besas may nangulo sa maong regular nga sesyon din. Gisgutan dito ang mga importante nga mga concern, no? Doon ay gipalabang nga mga resolusyon, doon ay mga gipalabang nga mga ordinansa, mga kaigsunan, ang atong mga board members. So, niya, doon na po yung mga committee reports, no? Ilabi na itong mga concern, lain-laing mga concern nga gituki atol sa mga committee meeting. O niya, gaganiha, gituki ni mga higala sa committee reports with the resolutions nga ilahang mga gipang-endorso sa itong mga board member mga kaigsunan. Samtang ang buhatan ni Vice Governor Nick Besas, Padayon usab nga nagpanimbaya og nagpasidungog usab sa mga LGU o sa mga kabarangayan din at itong lalawigan sa Bohol, labi na sa ilang tagsa-tagsa ka mga gibuhaton, ilabi na ang gikabisihan karong buwan sa Mayo nga mao ang fiesta celebration mga higala sa lain-laing lungsod, lain-laing barangay din sa itong lalawigan sa Bohol. Ang si Vice Gov Nick Besas di pod mobalibad, no? O doon ay mga imbitasyon sa mga barangay kalungsuran nga magpahigayon sa fiesta mga higala aron nga ma hatagan po og pagtagad, no, ang ilabi ng mga imitasyon sa itong mga leader diha sa kabarangayan din sa itong probinsya sa Bohol. Nya, karong puntuha mga kaisunan, atong paminawon na po ang lain nga mga importanteng hisgutanan, diskusyon o deliberasyon mga kaisunan atol sa regular nga sesyon gikan sa pagsugod, no? Pero di man ni mahuman og usa ka oras ato lang pug i-continue og mga adlaw mga kaisunan ang uban pa magsugod ta dinhi sa mga committee reports, no, gikan sa ato ang mga board member nga mi hatag sa maayong kining ni ang pag tuki, no, sa mga concern gikan sa mga committee meeting nila mga higala. So ania atong paminawon ang unang bahin sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan sa pagpangulo ni Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members.
4: Besas Jr. is presiding, Honorable Senior Member Attorney Del Baja, Honorable Assistant Floor Leader Villamor, Honorable Assistant Floor Leader Balique, Honorable Hala, Honorable Abaco Jr., Honorable Estabilia, Honorable C. Lagunay, Honorable Pirol, Honorable Binlod, Honorable Arcamon, Assistant Floor Leader, Honorable Spedosa, Honorable Initay, and Honorable Angkwa. Only two members are not physically present to the chair.
2: There will be majority of the members present. The chair declares a quorum. The floor is recognized.
5: Mr. Chair, we now proceed to the approval of the journal of proceedings of the previous session. If there are no objections and clarifications, Mr. Chair, I move for the approval of the journal of proceedings of the previous session. So move, Mr. Chair.
2: There's a motion for the approval of the journal of proceedings of the previous session and your seconded in objections. Okay, the chair is not motion is hereby approved.
5: We are now on item under presiding officer's time. First item, Mr. Chair. Letter from Governor Arico Arceto Limitado addressed this August body pertaining to Provincial Development Council Executive Committee Resolution Number 592026, entitled the resolution, probably endorsing the Sangguniang Panlalawigan of Bohol, the proposed to add the supplemental amount of 76,597,083.69 pesos to the annual investment program of the provincial government of Bohol for CY2026 with the proposed funds resource. And the relative thereto, this August body is requested for the passage of a resolution approving this such supplemental annual investment program. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution approving the supplemental annual investment program. So move, Mr. Chair.
2: There is a motion as mentioned, and your seconded. Any objections? Okay, the chair is none. Motion is hereby approved.
5: Letter from Governor Arico Arceto Limitado, signed by Madam P.E. Aster Caberte, addressed to this August body, dated April 29, 2026, endorsing the renewal of the contract of lease between the Provincial Government of Bohol and Land Bank of the Philippines, covering an office space located at the old Capitol Building, Tagbilaran City, that the Provincial Legal Office has reviewed an agreement and found the same. We agreed this during pre-session. Mr. Chair, I move for the passage of resolution authorizing the governor to represent the province and sign the said agreement. So move, Mr. Chair.
2: There's a motion as mentioned. Address the candidate. Any objections? Over the chair's none. Motion is approved.
5: Letter from Governor Eric Orsatolo Mintado, dated April 29, 2026, addresses August Valley pertaining the memorandum of agreement MOA between the provincial government of Bohol and the local government unit of Tentinan Ubay Bohol for the constructions of solar powered desalination plant for the portable water supply at Tentinan Island Ubay Bohol that the provincial legal office has reviewed and suggested refinement on the agreement, and the same was compiled with and relative thereto, this August body is requested for the passage of a resolution authorizing the local chief executive on behalf of the PGBH to enter into an agreement with the LGU of Tentinan Ubay through Ms. Victoriana Alaceda, Barangay Captain. Mr. Chair, I move to refer this matter to the Committee on Appropriations. So move, Mr. Chair.
2: There's a motion that this item be referred to the Committee on Appropriations and to be seconded in objection. With the motion is held to.
5: Letter from Governor Eric Orsatolo Mintado, signed by Madam P. Esther Caberti, addresses August body dated April 29, 2026, requesting the appropriation of 10,799.56 for the prior obligation covering the terminal leave benefits of Mr. Rosello E. Dolza. We have agreed this during pre-session. I move for the approval of the said request, Mr. Chair.
2: There is a motion as mentioned, and your seconded in objections. Over the stand, motion is hereby approved.
5: Letter from Governor Eric Orsatolo Mintado, signed by Madam P. Esther Caberti, addresses August body, dated April 29, 2026, endorsing the letter of Ms. Maria Delia F. Doria, midwife 2 of Garcia Memorial Provincial Hospital, Taliban, to avail of the benefits of Magna Carta of public health workers. So, Mr. Chair, we have discussed this during pre-session. I move for the approval of the said request. So move, Mr. Chair.
2: There's a motion as mentioned, and you are seconded. Any objections? Okay, this is not motion, is hereby approved.
5: Mr. Chair, I will proceed to, at this point, we now proceed to item under reference of business, proposed ordinance, none, proposed resolution, none, petition or request. Mr. Chair, I move that item 1 to 28 be referred to the Committee on Review and Municipal Ordinances and Related Issues. So move, Mr. Chair.
2: There's a motion that items 1 to 28 be referred to the Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Issues, and you are seconded. Any objections? Okay, this is not. Motion is approved.
5: Mr. Chair, we are now on item under other communications. First item, Mr. Chair, is a transmittal letter from Ms. Isusa A. Hosu, General Manager of Bodari and Community MPC, address to this August body, respectfully received the following documents. Transmittal letter, board resolution number 06A-2026, and sketch plan. Mr. Chair, I move to refer this matter to Committee on Government Properties and Enterprises and Related Undertakings. So move, Mr. Chair.
2: There's a motion that item number 1 of the other communications be referred to the Committee on Government Properties, Enterprises and Related Undertakings. And jurisdiction, any objections? Okay, the chairman, motion is approved.
5: The second item, Mr. Chair, a letter from Engineer John Paul

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto imong tulog in straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naana ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na gini TikTok, GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy!
6: Huwata ko! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
10: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
10: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sabog share mare. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace Mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige Mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mare. O matayon Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
13: PH

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Alas 5:16 og karon sa detalyes atong mga balita, girekomenda nga pasaka ano gaso sila si Senador Jinggoy Estrada kanhi DPWA Secretary Bunuan og uban pang taga DPWH kalabot sa flood control scandal. Dugang detalyes sa GMA News.
2: Sa sailali po sa pagsusuri ng Ombudsman, ang rekomendasyon ng National Prosecution Service na kasuhan ng plunder, graft at iba pa sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang taga-DPWH. Kagnay po yan ng anomalya sa ilang proyekto kontrabaha. Saksi si Joseph Moro.
3: Pinakakasuhan na sina Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWA Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Inirekomenda yan ang National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWA sa sina Bongding Lasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Kaugnay ito ng ilang maanumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng ombudsman na investigahan ang ilang mga umunima anomalyang flood control project.
4: The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows.
3: Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Gerardo Polencia at Henry Alcantara. E dineklara na silang state witness kaya ligtas na sa kaso.
4: Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies.
3: Hindi na rin ipinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilalim ng ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan.
4: The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether.
3: Kakausapin daw muna ni Estrada ang kanyang mga abogado.
5: Anong plano mo ngayon?
6: I'll have to talk to my lawyers.
5: Are there pressure na mag-move ka sa kabila? Asan? May ganun bang...
6: So heavy.
5: Napanood yun sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato.
6: It'll take time pa.
5: Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir?
6: Ang layo, local court yung kay Jinggoy, international yung...
3: Hiningan pa namin ng reaksyon sina Bunuan at iba pang pinakakasuhan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
1: Alas 5:20 sa laing bahin. Sa itong mga balita, gi-saysay ni Senador Robin Padilla kung kauban ba niya sa sakyanan pagawa sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa, dugang detalye sa JM News.
2: Iginit po ng kapo ni Senador Ronald de la Rosa na walang legal na basehan para tawagin siyang isang pugante. Paniwala po ni Senador Robin Padilla, nasa bansa si de la Rosa. Pero di ko mabibig kung magkasama ba silang umalis sa Senado noong Webes ng madaling araw. Saksi si Ian Cruz.
7: Senator Bato is absent. Okay, with 23 senators present, the chair declares presence of a quorum.
8: Isang linggo matapos muling pumasok, absent ulit sa sesyon ng Senado kanina si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang sinasabing kasama niyang umalis sa Senado noong madaling araw ng Webes na si Senador Robin Padilla, present.
9: Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato.
10: Kayo daw po nagpasama sa kanya.
11: Tapos gabi-gabing magkasama.
12: Totoo bang magkasabay kayong umalis dito noong Wednesday ng madaling araw? Thursday na ng madaling araw.
11: Maganda po siguro kung magbibigay ng info niya, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon, kasi mas maganda yung official.
8: Batay sa official reports sa investigasyon ng mga pangyayari na ibinigay sa GMA News, sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Sa mga oras na iyon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binabanggit sa official report. Sa panayam ng 24 oras, inamin ni Padilla na kanyang sasakyan.
13: Opo, opo, sasakyan ko po yan.
14: Nakasakay po mo dyan si Senator Bato de la Rosa nung nakunan niyan?
13: Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan.
14: Sir, kayo, nakasakay ba kayo dyan?
13: Antayin na lang po natin yung...
14: Pati kayo, hindi pwedeng itanong.
13: Yung investigasyon po.
8: Tinanong din si Padilla kung alam niya ba kung nasaan ngayon si De La Rosa.
14: Nakausap po ba kayo mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes?
13: Ay, hindi po.
14: Ah, wala? May sinabi po kasi kayo. Ay, di, sabi niyo sigurado.
13: Hindi ko po.
14: Eh, siyempre naman, kayo naman ay tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya,
13: ay, pasensya na po.
14: Kaya na itatanong sa inyo.
13: Opo.
8: Isa si Padilla sa itinuturing ng National Bureau of Investigation na person of interest kaugnay sa pag-alis si De La Rosa sa Senado.
13: Yan po ang dahilan kung bakit kailangan, yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, eh malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap.
14: Tayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon, Senator.
13: Ay, wala po akong record ng pagsisinungaling. Ako po ay rumispeto sa batas ng Pilipinas at ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas.
8: Bago yan, natanong din si Padilla kaugnay sa kumalat na usap-usapang namataan siya sa NAIA noong Huwebes.
11: Walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Hindi po totoo yung NAIA, hindi totoo yung
14: yate.
11: Yung yate.

0: sa botohan.
1: Tungkol saan daw yung botohan?
0: Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote.
1: Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo?
0: Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader.
2: Pero nagulat daw siya na may naghihintay na sa kanyang mga tauhan ng NBI.
1: Alam niyo ba na may mga naghihintay sa inyo?
0: Ay, kung alam ko na may nag-aabang, hindi ako papasok. Pagpasok ko, doon sa pintuan, may sa gilid, may mga nakaupo. Dalawang babae, tsaka may mga lalaki. Kala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Takbo!
2: Nitong Sabado, nagsumite sa Korte Suprema ang OSG o Office of the Solicitor General ng 83 pahinang komento para ipabasura ang petisyon ni De La Rosa na harangin ng warrant of arrest ng ICC. Anila, ang mga naging hakbang ni De La Rosa ay maituturing na galawan ng isang pugante na walang karapatan sa anumang judicial relief. Sa social media post ni Attorney Israelito Turion, iginiit ng kanilang kampo na hindi nasagot ng OSG ang issue sa kung anong batas sa Pilipinas ang nagbibigay pahintulot na arestuhin o isuko ang isang Filipino citizen sa ICC sa bisa lamang ng ICC warrant. Anila, hindi pugante si De La Rosa at walang legal na basihan para tawagin siyang pugante.
3: Yung concept kasi ng fugitive from justice is contained now in Balyacar Transit, no? Hindi po yun mag-apply kay Senator Bato De La Rosa kasi wala namang local warrant of arrest, wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas.
2: Ang isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc, sinabing nagpulong sila sa Senado kanina para sa magiging tugon nila sa komento ng OSG. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na wala siyang utos na arestuhin si De La Rosa. Pero ayon sa Malacanang, maaari yang magbago depende sa magiging pasya ng Korte Suprema.
4: Iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato De La Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
5: So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago, depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court.
4: Opo.
2: Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi.
6: Alas 5:27 sa laing bahin, gilatag na sa Senado ang mga musunod nga lakang sa impeachment proceedings batok ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
7: Matapos formal na maorganisa ang impeachment court kahapon May 18, inaasahan na ngayon ang mga susunod na legal na hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagpapadala ng writ of summons o formal na sulat mula sa korte patungo sa pangalawang pangulo. Bibigyan ng Vice Presidente ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng summons upang maghain ng kanyang formal na sagot sa mga paratang na nakapaloob sa articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives. Habang mayroon namang 5 araw ang House Prosecution Panel para magsumite ng kanilang tugon o reply rito. Sa katunayan, hindi inalis ni Presiding Officer Senator Alan Peter Cayetano ang posibilidad na formal na magsimula ang trial sa pagtatapos pa mismo ng regular na session ng Senado o sa Sineje adjournment.
8: So mangyayari nito, medyo ilan linggo pa bago mangyari yan yung nakarog na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa.
9: Okay.
8: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings.
7: Sa kabila ng mabigat na gawaing ito, tiniyak ni Senate President Cayetano na hindi mapapabayaan o matitigil ang kanilang mga pangunahing trabaho sa paggawa ng batas o legislative works. Aniya kailangang balansehin ng Senado ang kanilang oras upang masigurong tuloy pa rin ang mga regular na sesyon habang dinidinig ang kaso ng pangalawang pangulo.
8: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we'll balance it. But I want to take the minority.

0: security because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag natin i-delay.
1: Base sa Rules of Procedure on Impeachment Trials ng Senado, karaniwang nagsisimula ang paglilitis sa ganap na alas 2 ng hapon araw-araw, maliban sa Sabado, Linggo at mga holiday, hanggang sa magkaroon ng pinal na hatol. Jed Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.
2: Alas 5 imedya sa laing bahin sa itong mga balita, magkabayan Black lawmakers sa nanawagan kang VP Sara nga mutubag dayon sa articles of impeachment. Dugang detalye sa UNTV.
3: May panawagan ang magkabayan lawmakers kay Vice President Sara Duterte matapos bigyang direktiba ng Senate Impeachment Court na magsumite ng tugon sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 araw. Apela ng magkabayan bloc sa pangalawang pangulo. Agaran itong tugunan at lubos na kilalanin ng jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Anila, wala na dapat delaying tactics at pagtatangkang takasan o questionin ang proseso. Handa naman ang House Prosecutors na tugunan ang magiging sagot ng kampo ni VP Duterte.
4: This is the final opportunity of the Vice President to provide a most complete defense. No? So our expectation would be they will raise the previous jurisdictional questions or constitutional questions in their answer, but also provide a more substantial reply to each and every article of impeachment. So, we will leave it to them as to the manner by which they will make the answer.
3: Itinuturing din ng mga ito na welcome development ang pagbuo sa impeachment court.
5: Itong yung matagal na natin inaasahan na mangyari at ngayon sa nakikita po natin ay mukhang mangyayari na at magtutuloy-tuloy na yung impeachment hearing sa Senado.
3: Handaan na rin ang House Prosecutors sa formal na paglilitis ni VP Duterte. Sa formal entry of appearance na isinumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court, si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang tatayong lead public prosecutor. Lahat ng kopya ng pleadings, resolutions, decisions, notices at iba pang proseso ay hinihiling na maipadala sa lead public prosecutor. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
2: Alas 5.32 atangi. Senador Pia Cayetano og Senador Rodante Marcolita gipilian kung kinsang mamahimong chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Strong Sauna Hair Balm, strong karun.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Hair Balm Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 5.39 na, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank samtang nagatusong oras sa tun sa may tinguha sa ImmuniPlus. Traditional herbal drink, ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom o ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa naganibutikag mga tindahan sa kalungsuran, may nguman sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing abahin, gipilian garon kung kinsa ang mamahimong chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, kung si Senador Pia Cayetano ba o si Senador Rodante Marcoleta. Dugang detalye sa BNC.
1: The Senate has finally convened as an impeachment court, but many are also watching the new set of committee chairmanships that took clearer shape yesterday after a chaotic week that saw a leadership shakeup and a shooting incident. We are now waiting who will head the powerful Blue Ribbon Committee. Hannah T is reporting live from the Senate. Hannah, tell us more about who these possible candidates are.
2: Mark, two names have emerged as possible candidates to head the powerful Senate Blue Ribbon Committee. The panel now tasked to handle both the flood control scandal investigation and also the probe into the shooting incident that happened here in the Senate last week. One of those being considered is Senator Rodante Marcoleta, who was also former Blue Ribbon Chair, while the other is Senator Pia Cayetano, the sister of Senate President Alan Peter Cayetano. According to SP Alan, the chamber wants the full truth to come out in the upcoming investigations, especially after last week's events inside the Senate complex, where more than 30 gunshots were heard by members of the Senate media.
3: We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yun sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week.
2: When asked why there are other options aside from Marcoleta, who previously chaired the committee, Cayetano explained that no senator was allowed to demand a specific committee position, adding that there are also lawmakers pushing for the Blue Ribbon Committee to prioritize economic issues such as agriculture, smuggling, and other national concerns alongside the flood control probe. The developments come after last week's Senate leadership shakeup, which declared all committee chairmanships vacant, including the Blue Ribbon Committee. Marcoleta previously stepped down as Blue Ribbon Chair last year after an earlier Senate realignment that eventually installed Senator Ping Lacson as committee chairman. Under Lacson's leadership, the committee released a chairman's progress report recommending preliminary and fact-finding investigations into several public officials, including fellow senators accused of allegedly taking part in a kickback scheme linked to flood control projects. Meanwhile, Senator Ping Lacson called on the public to remain vigilant after the Senate finally convened as an impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. Lacson described Monday's convening as a breath of fresh air, especially after last week's chaotic events inside the Senate, which he said included the smell of gunpowder from the shooting incident inside the building. Lacson also warned that arrogance of power and impunity have limits, as political tensions may continue to build inside the higher chamber. May.
1: Mm-hmm. Hana, maraming ang nagpo-point out ano, kung sino man ang ma-appoint sa kanila as Blue Ribbon Committee Chair ay kaalyado din ng mga ibang senador na nadawit sa flood control scandal. Pero pumunta muna tayo sa shooting incident sa Senado. Ano na ang latest sa investigation?
2: May ilan sa mga personnel ng Office of the Ombudsman ang bumisita sa Senate PRIB or Public Relations and Information Bureau, kung saan naroon ang Senate media at hinihingi nila yung listahan ng media personnel mula sa iba't ibang network na present umano sa nangyaring shooting incident nitong nakaraang linggo. At posible rin daw itong mahantong sa pagsabina sa Senate media, bagamat we've yet to confirm that dahil hiningi pa lang nila yung listahan nung mga journalist na nandito nitong nakaraang linggo. May?
1: Maraming salamat, Hannah T. Reporting live from the Senate.
0: Alas 5.43 sa laing bahin sa itong mga balita. Driver volunteer sa NBI, gihimakak nga nalambigit siya sa pinusilay sa Senado. Dugan Italia sa News 5.
1: Tinangginang inarestong driver volunteer ng NBI na namaril siya sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13.
4: Pinag-aakala na ng kampo niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga umaresto sa kanya. At live po mula sa Pasay City, nagbabalita mula sa frontline si Nina Ong Paco. Nina, ano yung paliwanag dito ng driver?
5: Andre Angela, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa media ang inarestong driver volunteer ng NBI. Ayon sa kanya, hindi siya ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado noong gabing yon. Pansamantala siyang nakalaya matapos makapagpiyansa sa reklamong paglabag sa violation of the firearms law related to ammunition at direct assault. Sabi ng driver, wala siyang dalang baril noong nangyari ang putukan sa loob ng Senado, kaya wala raw siyang kinalaman sa barilan. Inutusan lang daw siya doon na kumuha ng gamot sa opisina ng NBI o yung dalang back. Bago bumalik sa GSIS building kung nasaan ang isang ahente ng NBI noong Miyerkules ng gabi, pakinggan natin ang kanyang pahayag.
6: Wala po akong ipotok na kahit anong uri ng baril. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril. Nagkaroon ng kunting briefing yung mga ahente. So more or less 30 minutes, bigla akong tinawag at sinabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Bumalik ako mag-isa, dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS building.
5: Sa inilabas ng body cam footage ng NBI, makikita ang driver na walang dalang armas. Sa kuha ng body cam, nahagip lang siya na may dalang radyo at jacket. Maririnig ang mga putok ng baril sa oras ng 8:15 p.m. Sa isang punto, isunot na niya ang kanyang jacket at tumabi malapit sa isang NBI agent. Hanggang sa 8:21 p.m. sa oras sa footage ay kita siya. Sa videos na inilabas ng NBI, hindi nakitang may hawak na baril ang driver. Ayon sa abogado niyang si Attorney Paolo Nieto, pinag-aaralan nila ang pagsasampa ng reklamo laban sa umaresto sa kanyang kliyente. Patuloy daw ang pangangalap nila ng ebidensya para malinis ang pangalan nito. Andre Angela, naunang nagpositibo sa paraffin test ang driver volunteer ng NBI. Pero ayon sa PNP o paglilinaw ng PNP, hindi ito otomatiko nangangahulugan na nagpaputok ng baril ang isang individual. Andre Angela.
4: Maraming salamat, Nina Ong Paco.
0: Alas 5.48 sa laing bahin sa atong mga balita. Listahan sa mga media nga nag-cover sa atensyon sa Senado, gipangayo sa Ombudsman alang sa investigasyon. Dugang detalye sa UNTV.
7: Jed, anong nilalaman ng sulat ng Ombudsman sa Senate Prib?
8: Ella, humihingi ang Office of the Ombudsman ng ilang dokumento sa Senate Prib at base doon sa liham na kanilang ipinadala ngayong araw para ito sa ginagawa nilang fact-finding investigation hinggil doon sa barilan at lockdown na nangyari sa Senado noong nakaraang linggo, particularly noong May 13 to 14, 2026. Sa liham na ipinadala ng Office of the Ombudsman ngayong araw sa Senado, formal na hiniling ng kanilang Field Investigation Bureau kay Senate Public Relations and Information Bureau o PRIB Director Michael Caber ang ilang mahahalagang dokumento. Kaugnay nito ng investigasyon hinggil sa naganap na barilan at lockdown sa Senado noong nakaraang linggo. Base sa liham, partikular na hinihingi ng Ombudsman ang listahan ng mga pangalan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado noong May 13 at 14, pati na ang logbook entries ng kanilang pag-in at pag-out sa loob ng Senado. Ayon kay Ombudsman Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaya Henson na siyang nakapirma sa liham, ang hakbang Kinabang na ito ay bahagi ng kanilang isinasagawang fact-finding investigation sa naturang shooting incident o armed confrontation na nagdulot ng lockdown sa institusyon. Paliwanag ng ombudsman, kung sakaling hindi available ang mga dokumento, hinihiling nila ang isang certification under oath mula sa Senado upang ipaliwanag ang dahilan nito. Maaari namang isumite ang mga scanned copies sa opisyal na email ng ahensya. Tiniyak naman ng ombudsman na ituturing na utmost confidentiality o may pinakamataas na antas na pagiging confidential ang lahat ng dokumento at impormasyong ipapasa sa kanila ng Senado. Ela kaugnay nito na una nang sinabi ni Ombudsman Crispine Remulla na ipasa sa Pinay yung lahat ng footages ng mga media networks na nag-cover noong mga araw na yon sa Senado, at bukod dyan nabanggit niya rin na bukod sa media ipasa sa Pinay din yung iba pang mga tao na nasa loob ng Senado, maging yung mga empleyado at yung mga senador na naiwan sa loob at yung iba pang mga individual na nandito rin noong gabing iyon. Bukod dyan, kaugnay nito, kinumpirma rin or as confirmed ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ay naibigay na din yung subpoena kahapon dito sa Senado para naman doon sa mga CCTV footages sa nangyaring gulo o tensyon noong May 13, at kasama nito o kasabay nito yung pagbibigay din noong preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella.
7: Maraming salamat, Jed Naresina.
0: Alas 5:49 sa laing bahin, duha ka mga miyembro sa House of Representatives ang resign sa ilang mga pwesto. Dugang detalye sa BNC.
4: Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang kongresista sina Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Ito ang inanunsyo sa sesyon ng Kamara ngayong araw. Wala pang idinetalyeng dahilan ang mga mambabatas sa kanilang resignation. Inatasan na ang House Secretary General na tanggalin ang dalawa sa role of members ng Kamara.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita sa gawas, Canadian nagpositibo sa hantavirus human nga mikanaog sa usa ka cruise ship. Dugang nga detalye sa Net 25.
9: Isang Canadian naman ang nagpositibo sa hantavirus matapos buwaba sa isang luxury cruise ship na tinamaan ng isang outbreak ng Andes strain ng naturang virus. Ayon po sa health officials ng British Columbia, sinuri ang individual sa isang ospital sa Victoria matapos makitaan ng mild symptoms. Cherry Calizar for the report.
10: Individual na nagpositibo sa hantavirus ay isa sa mga sakay ng luxury cruise ship na MV Hondios na bumiyahe mula Argentina sa isang polar expedition noong 1 ng Abril. Ayon kay British Columbia Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry, stable sa ngayon ang pasyente.
11: The symptoms remain mild at this point. And they are still in hospital, in isolation, being monitored and receiving care as needed by the healthcare worker team in the hospital. And
10: isa ang pasyente sa apat na Canadians na naka-isolate sa Vancouver Island matapos bumaba ng barko. Dalawa sa grupo ay taga Yukon at ang dalawa ay taga BC. Ang nagpositibo ay taga Yukon. Ayon kay Henry, nauunawaan niya kung bakit nababahala ang marami kung nakisalamuha ba ang apat sa publiko nang ibiyahe sila sa eroplano papuntang Victoria.
11: So just to reassure people, infection control precautions were in place for all of that, and none of the four people had symptoms through any of that process. So we do not consider them at risk of exposure.
10: Ayon sa World Health Organization, ang Andes strain ng hantavirus na natukoy sa outbreak sa cruise ship ay maaaring magdulot ng malubhang sakit sa baga na maaari rin makamatay sa hanggang 50% ng mga kaso. Ayon kay Henry, nakikipag-ugnayan sila sa federal health officials at mga eksperto sa mundo para sa pinakamahusay na treatment.
11: If there are treatments, there are a number of antiviral medications that have been tried in places like Argentina and others. And so we're working with clinicians here in BC, in Canada, and globally to make sure that we have the best possible treatments, if there are any that are effective, in place and are able to get access to those if needed.
10: Ang hantaviruses ay isang grupo ng viruses na karaniwang ikinakalat ng mga daga. Kayunman, may ilang mga kaso na maaaring malipat ito ng tao sa tao. Tiniyak naman ng health authorities na mababa ang panganib na kumalat ang naturang virus. Cherry Recolizado, Net25 Americas, para sa mata ng Aguila International. Trusted, connected, on point.
0: Alas 5:55, dugang detalye sa mga balita human sa pipila ka pahinumdom.

0: Sa laing bahin sa itong mga balita sa gawas, Hamas na nawagan sa Estados Unidos sa kalabot sa ceasefire. Dugang detalye sa Net 25.
1: Nanawagan ang Hamas sa Estados Unidos at sa international mediators na manghimasok na matapos akusahan ang Israel ng paglabag sa ceasefire agreement. Pinatay kamakailan ng Israel ang top military commander ng Hamas sa Gaza. Anna Kui for the news.
2: Kinumpirma ng Hamas na napatay ng Israel airstrike ang pinuno ng armadong grupo nila. Ayon sa militanteng grupo, mapanganib na paglabag ito sa US-backed ceasefire. Sinabi naman ng Israel na nagsagawa ito ng pag-atake sa Gaza noong 15 ng Mayo na ikinamatay ni Izz al-Din al-Haddad, ang pinakamataas na opisyal ng Hamas. Kaugnay nito, hinimok ni Hamas spokesperson Hazem Qassem ang mga tagapamagitan, kabilang ang US, na obligahin ang Israel na tuparin ang kasunduan at tigilan ang kasalukuyang mga paglabag.
3: حماس ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ بالرغم من كل هذه الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ندعو الدول الضامنة الدول الوسيطة الإدارة الأمريكية إلى تحرك حقيقي لوقف هذه الانتهاكات.
2: Ayon sa Israeli military, si Haddad ang pumalit na hepe ng Hamas nang mamatay si Muhammad Sinwar noong 2025. Inakusahan ng Israel si Haddad na may kagagawan sa mga pag-atake na ikinamatay ng mga sibilyan at sundalong Israeli. Nananatiling hindi umuusad ang indirect negotiations sa pagitan ng Israel at Hamas dahil sa isang post-war framework para sa Gaza na suportado ni US President Donald Trump. Kasabay nito ang patuloy ng mga pag-atake ng Israel sa teritoryo na nagpapatunay na marupok ang naturang ceasefire. Anna Quina, 25 Americas, para sa Matanang Agila International, trusted, connected, on point.
0: Samtang plano nga subling pag-atake sa Iran, gipahunong una ni US President Donald Trump. Dugang detalye sa UNTV.
4: Ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang nakatakda military attacks laban sa Iran ngayong araw. Ito ay matapos siya mapakiusapan ng mga leader ng Gulf States. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni President Trump na hiling ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na huwag munang ituloy ang operasyon dahil may magandang negosasyong nagaganap. Ito umano ay inaasahang magiging lubos na katanggap-tanggap para sa Amerika. Gayunman, nagbabala ang American Chief Executive na handa ang Estados Unidos na magsagawa ng malawakang pag-atake anumang oras kung hindi magiging maganda ang kauuwian ng kasunduan.
0: Mag ito naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Martes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sangalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD. Sa Picas Lawak, Cyrus De Virus, Ubani Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tingpaminaw. Itong programa ang magpakabina alam sa kabatuguran, mayong adlaw sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong vice mayor, vice mayor attorney Adam Relson Hala, atong first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga department heads, office heads, ug mga kauganan, atong mga city hall employees, atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ilabi na sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Rivocha, o sa ato ang city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, mayong adlaw usab no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karukurasa. Dagan kayong salamat no sa iyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kagayon sa mga update programs and activities na ito sa pagamahan lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man po ito ding sibya itong programa, ug asa man mo karoon na himutang mga higala, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, mayong adlaw usab no sa di sa din ako makalimutan no kung pagtimbaya no, mayong adlaw usab sa ito ang mga 15 kabarangays diri sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa mga 15 kakapitanes mga higala diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Ay salamat kayo no sa inyong pag-iunong, pag-iuban o pagpaminaw no niya ito ang matag-adlaw nga programa, niya ito matag-adlaw nga tulumanon. Mga higala, again, mayong adlaw, dutan po salamat. Kini si Kim Ano, ang inyong makauban, karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usap sa ato ang tigtimonya tong programa, si Sir Jerry Cahills nga mo'y nag-insure na madumog ka sa kahanginan via radio sa DYRD. O gilabi na usap sa ato ang official Facebook page, kundi ay naka-live ang ato ang programa. Ang ato ang DYRD Bohol ang kasaligan. Kung sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is May 19, 2026, adlaw nga, Martes. No? Ikanong adlaw na ito, karong mga igala, sa itong pagpanelbisyo sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. So, yung kailangang adlaw na sa mga igala, lain sa mga adlaw, no? Ang itong pag-isbutan, ilabi na sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, no, ato sa Isibia o katong ihatod niya itong programa, ang itong news bits na itong nakuha sa buhakan sa City Government of Tagbilaran. Sa bilip na itong ihatod, mga higala, no, ang ato ang mga news bits, ang ato ang mga katikaran, programa o serbisyo, mga higala, nakapuntach sa lang kakaroon, no, kaya doon na kaipultante nga diatinan, na ating seminar, no, about sa to ang mentoring session with the CRS Philippines Capacities Project on Monitoring and Evaluation for Climate Change Adaptation. So, mo nang punpas sa lang gihapon ta tungod kay natay seminar nga gi-join na no, and it's very important usab. So mao nang do natay seminar, kita ganjo tong time nga ihatod niya tong mga programa og serbisyo nga labas sa kayo mga higala no, para matagal itong update. Grabe na ang ato ang mga katawahan diri sa syudad sa Tagbilaran. So, again, before ito ihato ni mga higala no, tubuti sa Jukupupo no, nga mga umusta no, sa itong mga suking tigpaminaw ni ito ang programa both sa ito ang radio program no, and of course sa ito ang mga naglantaw o naminaw sa ito ang Facebook live na to sa to ang DYRD mga higala. So, kamusta mga inyong adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Na mo sa maayong panglawas, no? And, yeah, speaking of panglawas mga higala, no? Atalantag mga reminders sa to mga supintig paminaw. Kung magawas man ganito sa tumatag sa tag sa kamanga panimalay o magawas man sa tumatag sa tag sa kamanga gipantrabahuhan, mga higala, ayaw mo kalimot, no? Sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga dunay hood para protection sa panglawas laban sa di na tumatansya nga dagan sa panahon. Kaya kung panahon mga higala, usahay mo iwan, init kaayo. So, gabi ang kainit ng mga panahon na mga higala, no? So, please, no? Na ayaw mo kalimutan sa pag-gadget. Again, sa kong dimension kanina, any protection lang, no? Sa ato ang lawas laban sa kininit or makalit lang nakuhan. Ay, ako dyan puruhan mga higala, no? Nga makakuha tag-ubusi po, no? Hilanak. So, nakuna, pinganin ng mga sakit, ako kayo puruhan og tansya sa usab, no? Na na ang ato ang responsibilidad sa mga tansa pagsa ka mga panimalay, ilabi na sa mga tansa pagsa ka mga gipagtabahukan, digital ka give 100% sa itong energy tungod sa ganain na itong lawas. So, unang ang pinga ito lang itong lawas matagkadlaw. And, ikaduha, is don't forget, no, na mo drink ta on water, no, 8 glasses a day kung mahimong kagagahan, no, kung mahimong, let's stay hydrated, no, kagabi ang kainit, mga hinggala. And, ikaduha, is don't forget to take vitamins from Ojani, tabang usab, no, para protection sa itong lawas. Again, naban sa mga sakit. So, ayun kung ito ang mga higala, no? Ari na usap kita sa ito ang pagpasalamat sa ito ang official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. Mga higala, alam sa ito ang mga official sponsors, na ganito yung salamat sa iyong generosity, sa paghatag ninyo kung support na sa magdadigay ang mga Saulog activities na ito sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. So, our official sponsors, we would like to thank the following. To our co-presenters, thank you to the Provincial Government of Bohol, P3CK Group, Geprotic Security Incorporated, Kaffir Source Enterprises, DoX Home or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Save on Earth Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talking Text PLDT. Special thanks to Governor Erigo Aristotle Omitado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jesnel Babayab, Congresswoman Christine Alexei Dufour, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucille Lagunay, Board Member Butia Ismi Tirol Makuno, Liga President Romulo Sepetosa, PCL President Joanna Cabalit Inifay, and SK President Lawrence Sager and Kla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, CNA Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Light, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: Biopharma Corporation, Manalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKey Track Solutions, Balay La Niña Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grow. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Clinical, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYER, 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and VFM 92.7. For sponsors for St. Joseph Altar, we would like to thank the following: RC Lucky Graphics, Gale Construction and Supply, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Do Exam or Jazz Marketing, Global Port Bohol Terminal, Catalyst Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Lightport Center. Special thanks to the following: Unit Up Department Store, Port Management Office, Tagbilaran, Hotel John, Beautyware, Plamasola Studio, Eslau Art and Design, and Ocean Fast Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to Chicken Atia Tihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bang, Big Biz Tagbilaran, Dinner Terminal Seafood and Restaurant, SDK Diners, Jonas Sizzlers and Rose, NL Achineros Catering Services, Rainest Haven and Garden, Max Restaurant, Bull Island Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PJS Refrigeration and Shilling Chef, Cocoya Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafoods, Lula Lilias, Panda Tea Gardens Way, TBC Realty, Kugun Commercials, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Black Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Alva's Flower Shop, Mang Inasal, Payagu Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, pinaginalan kayong salamat sa ang mga official sponsors sa ang Saulog Tablaran 2023. Pagkain po ang mga igala, alin ako sa kita sa ang youth beat na itong nakuha sa Watline sa City Government of Tagbilaran. Nagpahimbang no ang City Government of Tagbilaran. Nakutob na lamang karong Hulyo o July 6, 2026. Ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RTVARA law. Iauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta, machinery o kadunay atrasadong bayranan sa buwis na pahimusnan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon na walay penalties o surcharges. Ipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jay Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis, mga gabiton sa padayon na pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa Dakbayan. Matod sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa TAPS Amnesty Program. Ug mao kato mga higala ang atong news beat nga atong nakuha sa Dakbayan sa City Government of Tagbilaran. Ano yung punto o sa mga higala? Atong basahon mga higala, no? Ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. So kung magkaisunan na itong mga tagbilaranon sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share. Kaya ari sa Facebook page ni Mayor Jane, ari na itong makita ang itong mga legit and official na mga programa, ilabi na sa mga announcements, informasyon, alang sa mga katawahan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung mahibawaan po na ito mga higala no, ang mga dagan, ilabi na sa mga programa, serbisyo, o proyekto na gihimo ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So again, don't forget to like and share share his Facebook page, ni Mayor Jane with Jane Yap with Blue Verified Check. And also, don't forget to like and share sa ato ang Tagbilaran City Government official Facebook page. Mato ni Mayor Jane sa iyahang Facebook page post, 11 classrooms para sa Palok Elementary School na humanag yun. Proyekto nga makita, mahikap ug mapahibutlan sa tanan. Officially joined over today. 3-story building, 9 classrooms. 1-story building, 3 classrooms. Total of 11 new classrooms para sa itong mga estudyante ug magtutudlo. Education remains our top priority under the Yapala administration because we believe na ang pinakalig-on nga investment para sa kaugmaon mao ang edukasyon sa atong kabatanhunan. Dili lang i-building, kini lugar diin daghang bata ang matuduhan, damgo ang matukod o kaugmaon ang mahulma. Daghang salamat kang DepEd Secretary Paris Sonny Angara, USEC Peter Irving Corbera, USEC Malcolm Garma, USEC T. Ug ASEC Jocelyn Andaya sa inyong suporta para sa edukasyon diri sa Tagbilaran City. Walay undang ta sa serbisyo na buhat kontra saad programa nga makita, mabati ug mapahimusnan sa tanang pamilyang Tagbilaran. More classrooms para sa Barangay Sur. Mga ka itong mga higala ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor. Huwag anong punta sa mga higala ay nausad kita sa itong pag-invite o pag-inform sa ito ang mga Tagbilaranon, no, kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. For the information of everybody, mokini ang first executive order, no, kanilagdam pa, the first executive order ni Mayor Jane Yap na iyang isignan is ang pag-digitalize sa itong mga transactions sa itong city government of Tagbilaran. Kundiin, ang usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap mao'y kini ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ito ang Citizen ID Card powered by GCash. So, gisugan na nito niya mga higala ni Aging Tubig kung ato mga Tagbilaranans na ito no, nga ni Anha sa, during sa ito ang caravan sa itong Tagbilaran Citizen ID registration sa itong Matag Barangay ni itong July 2025 hantod sa December 2025. Yes, no, don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card. Kaya pwede yun yung makuha na diha mismo sa ato ang second floor. Ang ato ang bag-o na karon nga area o lugar kundi pwede na ito makater diha na mismo gihapon sa second floor sa daan ng mga opisina sa ato ang mga city councilors. Again, sulod din siya sa City Hall diha mismo sa second floor at bangra gihapon sa itong ICT office. Open ni siya from 8 o'clock in the morning hantod alas 5 sa hapon. Again, sa mga Tagbilaranon kani avail sa itong Tagbilaran Citizen ID card, you can claim now your Tagbilaran Citizen ID card sa second floor sa ICT office at bang mismo sa daan nga second floor. And, I mean, sa daan nga opisina sa city councilors sa second floor. Again, natin perks and benefits na ito nga makuha sa Tagbilaran Citizen ID Card 1. Pwede itong magamit kay tungod kay powered by GCash, pwede itong magamit sa itong mga transactions. Kung na doon natin pag-abayran, no? Kung cashless payment, so di na ito magdaong cash, but natin sud lang at GCash ang ito ang card pwede magamit kung natin pag-abayran, no? Sa mall or any nga magdawat kung mag-swipe sa ito ang ATM. Ikadong ha, is pwede po na siya magamit sa pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. And dapat ay partners ani po, so we'll inform you kung unsa ang mga partners nato ng mga merchants or establishments na partners nato ang Tagbilaran Citizen ID card. So again, don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card sa second floor sa daan ng City Councilor's office at mga po mismo sa ito ang ICT office. So, kita-kits lang tayo sa mga Tagbilaranon sa kani-avail sa Tagbilaran Citizen ID registration sa ito ang Matag Barangay niya ito July hanggang sa December 2025. So, galing po ito ang mga igala na rin ang sabi sa ito mga pinalangga ng mga senior citizens sa Blackbayan sa Tagbilaran nga nagkaulog sa lang andang natawahan karong adlaw May 19, 2026 adlaw nga Martes. Taga-Barangay Daong, happy birthday ni Artenia Salmatan and Chapisco Fernandez and Celestino Namo. Sa Barangay San Isidro, happy birthday ni Florencia Cuatito. Sa Barangay Titi, greeting

0: in taga Barangay Cugon, happy birthday ni Potensiano Dante, Prudential Lapay, Benedicta Boncales, Fer Lucas, and Lorna Valleja. Taga Barangay Poblacion 2, Brother Poblacion 3, greetings going out to you, Jose Mitra, Joseph Turalba, and Artemia Bolatete. Sa taga Barangay Mansa, sa happy birthday ni Jose R. Ong. From Barangay Buol, happy birthday nila ni Lilian Lamoste and Artemio Tambis. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Pedro Marcos Jr., Benjamin Javier, and Pedro Perocho. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa nakadang natawad karong adlawa, happy, happy birthday nila ni sa ito ang SK sa Poblacion 3, at ang SK Chairperson Ranz Joe Anthony B. Bulawin. Happy birthday, Ronald Bernard Cadiz Buday, Lucina Graciosa Mignosa, Razel May Mission Serio, Michael Igwat Sumbilon, Maylin Itong Hala, Permaylin Itong Hala, Alma Albino Lacia, Salome Ugatiapak, Arnold Bajo Rivera, Maylin Salomine, Pedro Aguaviva, and Noel Pilaire. Happy, happy birthday, Kaninyong Tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Tangguni Ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day, Kaninyong Tanan. Kung sa itong mga sukitig kami na o, may nagsaulog usap sa lakadlang natawahan karong adlaw na wala na ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday, Kaninyong Tanan. And yes, no, sa itong mga sukitig kami na o, sigan kayong salamat sa iyong patigunong, patigubay o pagpaminaw kapahin sa mga updates, programs na nagpiliis na ito sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, na may updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Sigan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang-uban sa kita mga higala, ugmang adlawa sa sasamang takna ni atong sasyon at itong programa ang magpakabala alang sa kamatuuran. Kinitikim anak mingon na lang kaninyo servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosenala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayat, and our 16th Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office ng Kathleen Torremocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. As we all stay in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Strong sa una,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Mocha Frapp for...
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
8: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng

0: MX3, Drico Bilib.
1: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
3: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
4: Hi, miss. Gandang araw.
5: Lahik ra.
3: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
12: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumarag ka o DTX 500?
9: O sir, mga naginatumbar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong hukong nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa PAS Pharmacy. Alturas Pharmacy. Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Strong sa una, strong
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
16: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Kahit itanong mo sa doktor.
18: Alagang Unilab yan.
19: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, dagang salamat atong kauban ni Megala Speaker Slowak. Konsehal Jerry Cahes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang Bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw nga way puas usab nga nagsunod pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transition radio palibot ning atong lalawigan Subhol. Lakip usab atong tinbayaon atong mga Facebook followers. Labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong Bulanon. Kung unsa mang orasa ang inyohang nahimutangan diha sa naso diin kamo nga naningkamot alang sa kabulahanan sa tagsa-tagsa ka pamilya. Ang amo lang na din eh, among ipadangat usab ang among kalipay, pasalamat sa inyohang makanunayon nga pag-sunod, pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan. Busa kaninyong tanan, mga sano o mga sana, Mayong adlaw nga Martes, Mayo 19 na, 2026. Ug samas na andan, ako o gato mga kaubanan inhi sa Station DYRD, inguman sa banay ni Governor Aris Umintado, kami mang hinaot nga unta sa kanunay anamos maayong kahimtang taliwa sa kalisod nga atong nasinati karong panahon na. Ug ang importante ang atong yung panglawas hinaot nga lagsi kanunay ang atong tagsa-tagsa ka panglawas kay mo gyud importante rong panahon na. Ug bawal gyud ang magkasakit busa amping ta mga sano ug mga sana ug sa atong pagsikay-sikay sa atong paningkamot matag adlaw. Di ginato kalimtan usab ang atong makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron singuniana giyahanta sa atong mga kalihukan sa atong pagbudlay malikay tas mga disgrasya o mga kakaulian mga higala. So once again welcome sa atong lain usab nga edisyon ning adlaw nga Martes mga higala Aris Development Program ding gituyog mugna kining maong nga tulumanon aron magsilbing tinubdan. Masayod kamo sa mga kasikas palibot ning ato nga lalawigan sa Bohol ilabi na gyud sa mga programa o kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga piniling opisyal ning kasamtangang administrasyon ubo sa liderato ni Governor Aris Umintado sa iyahang vice gobernador nga si Vice Governor Nick Bisas ug sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang nga panlalawigan nga kanunay usab nga nakigatambayayong no sa paningkamot sa Executive Department mga higala no. So kaninyong tanan usbon ko welcome o gatong timbayaon ang banay ni Governor Aris Umintado uban sa iyang amiling kapikas ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduha nga distrito si 2nd District Congresswoman Banban Umintado inguman ang atong kugihan usab batanon nga kongresista sa katulong distrito nga ning adlawa nga sa ulog sa ilahang nga kapistahan dito sa lungsod sa Kandihay no si 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa iyang kapikas kinabuhi ang atong Vice Mayor Christopher Tutor ug sa tibok banay mga higala no maadyo nga gabi kaninyong tanan no ug sa ato usab nga kongresista sa unang distrito si 1st District Congressman Babayap no. Maadyong gabi iuban sa imong kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga mayor Rires Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jean Yap. Ug sa tanan nga maging sakupan sa sangguniang panglungsod mga higala. So sa gihapon, kininyo higalas kanginan. Makauban ninyo hangtod kita alas City Media. Ning kagabion, Alan Istoke Mangmang. Din atong ipaambit ning mga pipila ka mga iskutanan o mga kalihukan nga gipahigayon o gitambungan ni Governor Aris Umintado mga higala. Una, pasalamat ta sa atong labaw nga makagagahom bisan pa man og ani ay hulga sa huaw o El Nino mga higala no. Karong pales medyo nabisbisan yutay ang atong palibot no. Dunay tutaliksik pero at least nakahatag og kabugnaw sa atong palibot mga higala. Nahikurata kay kusog kayo ang dugdog o liti nga galagitin kainit nga pagkataon-taon ni buhagay ang medyo hinay lang nga uwan pero at least no nakabugnaw-bugnaw grabing inita mga higala labi na panahon sa kagabion bubida mabasa ganay mong unlan o bisan pa og dunay nakaguros nga litikpan mga higala muna karong panahon na taas kayong demand sa kuryente mahinungdan nga ang NGCP ni pakanaog og pahibaw, no? Warning, adunay yellow o red alert may gala gumikan sa kakuwang sa supplies kurinte dinhi sa tibuok Bisayas. O gani pa man, adunay paigayon nga rotational burn out, no? Manual loading aron nga ibalanse, no, ang supplies kurinte sa tibuok Bisayas mga higala. Mana nga bisan pa siguro og nagdagin nota pero di gyud malikayan, no, ato mga kaigsunan gumikan sa kainit ng panahon labi sa gabion. Di gyud malikayan nga makagamit ko sila sa ilahang mga electric pan, aircon og dunay mga aircon. Mana nga mutaas gyud ang demand sa supply sa kuryente mga higala. So mahinungdan taliwa ning hulga sa El Nino mga higala, ang kagamhanang provincial ubo sa lidrato ni Gobernador Aris Humintado sayong nangandam batok ining maong posibleng El Nino nini nga tuig 2026 og ilang reactivate sa provincial government Bohol ang provincial El Nino task force isip sayong pagpangandam batok sa posibleng epekto sa El Nino ni nga tuig 2026 o kaha sa sunod tuig 2027. Kini pinagi sa usa ka Executive Order number 20 series of 2026 nga gilagdaan ni Governor Aris Humintado. Gihimo kining maong lakang human sa purka sa pag-asa nga posibleng musugod ang El Nino tali sa Hunyo o Agosto o bulunta na hangtod sa katapusan ng tuig 2026. Now, tumong sa task force nga maminusan ang epekto sa huwaw sa agrikultura. Kaya mawag na pinaka-importante may galang atong kaumahan, atong kabasakan. Kay maunya, unsa naman, uga, wanay unyay maani mga higala, no? So, wanay mabutang sa itong lamisa, pagbida, maggutom na, no? Muna nga, ang tumong sa mong task force, maminusan ang epekto sa huwaw sa agrikultura, papangista, lakip usab ang water supply, health services, enerhiya o public safety. Ang task force manguho sa preparedness mitigation o response effort lakip ang information campaigns, monitoring operations o coordination sa mga ensya sa gobyerno, lakip usab ang civil society groups. Si Vice Governor Nick Bisas maoy Vice Chairman samtang si PDRRMO atong higala si Dr. Antonio Valerio maoy executive officer ininisgutan nga task force nga gi-reactivate sa kagamhanang provincial mga higala sa lalawigan sa Bohol, no? Mao na nga mas maayo gyud nga mangandam gyud daan, no? Pero sa gihapon ato gapong i-pangaliya atong i-appel sa atong pagampo nga unta di ni minayon kay pait nga patas krisis sa kining kining kamahal sa presyo sa gasolina unya mo automatic man gyud mo sunod man gyud og mga basic nga panginahanglan sa panimay mo na nga gapait yun ang atong mga kaigsunan karon dugangan pa pud ining kaguliyang sa atong mga opisyales sa nasudnon, no, og imog yung balansihon. Wag yung hinungda, puros lang yun pa politika mga higala, no? Muna nga mahinaota nga mapuypuya ng ilahang galamhan mga higala nga unta ilang hatagar at prioridad ang atong nasinati karon ning panahon sa krisis mga higala. O gasalaing bahin, ang kagamhan ng provincial, ang atong lalawigan, provincial government Bohol, strengthen energy security. O gilang giduso kining renewable energy frameworks. Then the provincial government Bohol nga gipanguluhan sa atong gobernador Governor Aris Humintado underscore the commitment to renewable energy development as highlighted a local driven strategy anchor on collaboration among local government units kon LGUs. Lakip usab ang mga utilities and private developers. Then si Attorney Handy Lagunay, ang atong Bohol provincial legal officer mao ni representar ni Governor Aris Humintado in solar and storage live Philippines nga gipahigayon kini dito sa kauluhan, particular sa SMX Hall, Mall of Asia. Emphasize that province renewable energy force has been strengthened through the institutionalization of the Renewable Energy Code and the creation of Renewable Energy Board, providing a coordinated and stable policy environment that encourages investment while aligning with a long-term resiliency goal. So through this framework, Bohol aims to localize power generation, reduce dependency on external supply source, and improve energy security across the island. A key development supporting this shape is establishment of second transmission link from Cebu through the National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, reducing resilience on a previously Sol-Leyte connection. Official noted that this improved connectivity combined with growing presence of solar farm, battery storage system, and other renewable energy facilities significantly enhanced the province's capacity to withstand major disruption such as earthquakes o uban pang mga kalamidad, mga higala, nga simbako lang mo hamok din sa atong lalawigan sa Bohol o kasikbit nga probinsya. So the event of disaster similar to Yolanda or a major seismic event, we believe Bohol will no longer be plunged into darkness, matul pa ni Atty. Handy Lagunay, emphasizing the importance of resilient island-based energy system. Now, the province is now encouraging other LGUs nationwide to adopt similar policy frameworks, calling for stronger coordination between local government units, utilities, and energy developers to replicate Bohol model of decentralized and resilient power system. National government agencies and development partners will likewise urge the support LGUs by assisting in policy formulation, convening energy board, and accelerating renewable energy project. The initiative conclude with a call for continued collaboration to the scale up renewable energy adoption and strengthen energy independence across the country, mga higala. So mo ni ang usaka mahinungdanong kalihukan nga gipahigayon dito sa kauluhan, particular sa SMX Mall of Asia nga gitambungan ni Atty. Handel Lagunay. So,
1: sustainable cities. This planning mechanism ensures that every proposed RE project is evaluated not only on its technical merit.
0: So mo to Miguel, no? Ang tipik sa iyahang imisahe, no? Dunay diferensya ang atong kahimanan, Miguel, no? Muna nga naputol ang atong audio. Atong tayo pabati ang tipik sa mensahe ni Atty. Handel Lagunay, tubangan sa mga attendees, Miguel, sa nigipaygayon o sa kanakong kalihukan dito sa Mall of Asia sa kauluhan, mga higala, no? Kaya gahapo nga adlawa. Unya, alang sa mga lecturers, nitong naging simana, ang Department of Foreign Affairs, Department of Tourism, o ang atong kagamhanang probinsyal nga gipangluhan ni Governor Aris Omintado, ilang gipaduso ang pag-aproba sa visa upon arrival programs to help, no, nga mainganyo ang atong mga turista, labi na nga gikan sa China, kay ang atong namatikdan karon ang atong mga turista nga mga pitok-pikot og mata dili na basta-basta nga mo direct tugpa sa Panglao International Airport gikan sa China. Kinahanglan mo agi gyud og Manila. Mao na nga ato ning gani gipangutana sa atong higala nga maoy hepe sa immigration dinis probinsya sa Bohol ato nakalabing semana samtang nagkahinabi mi nga unsa may diferensya sa Immigration Manila o Immigration dinis sa Panglao International Airport. Matod pa niya, maura gud ko no, pero kung ano man nga di man basta-basta ang mga pikot og mata nga makadirect tugpa sa ato nga tugpahanan sa Panglao International Airport. Matod pa niya, unsa man nga order maguno ni BBA mga higala. Muna nga naninguha ang atong mga opisyales sa probinsya sa Bohol, led by Gobernador Ari Sumintado, nga nakitagbo sa mga opisyales sa Department of Foreign Affairs, Department of Tourism, aron nga mahatagan o kahigayunan nga kining maprubahan kining visa upon arrival program to help attract more foreign tourists, particularly from China and other Asian countries nga makadirekta sa atong probinsya sa Bohol. Aron sa inyong niana, o pinagi ni ini, makadugang na unya kini ugbo sa atong turismo sa probinsya sa Bohol. Ug sayon kitang tanan nga ang turismo mo'y giila o giisip na to nga mo'y dugukan sa atong ekonomiya sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Now, ito ipabati, inintipik sa pamahayag ni Gobernador Ari Sumintado.
2: Sa maka-entice ta pasabot maka-attract ta pagbalik sa itong mga turista labi na sa mga Chinese na diin nakapahimulo. So with that mauday pod ang iyang tumong o tinguha na naana siya gihimong initial talks with the Department of Foreign Affairs and of course with our support or ang appeal sa gikan sa provincial government dako daw ikatabang sa maong iyang gihimong kalihukan na ma-approve ang visa upon arrival. And ako yung gi-emphasize, dili lang pili-pili asan dapita. Ang Bohol gud sa nga na ang Bohol na international airport and nindot gud usas gi-angalan sa itong mga turista din sa Bohol, I mean sa tibuok Pilipinas, is ang pagbisita sa mga prime tourist destination sa Bohol, they have to pass through Manila. And then from Manila, going to Siargao, padung to Bohol, going to Cebu, going to Aklan, daghang
3: daghan pang agian.
2: Agian, daghan pang bihayan. So, kung naan ang gitawag o visa upon arrival, then it will attract direct flight from China going to Bohol kay dili na hassle para nila.
3: From what country pod nga ihatag or itanyag kining visa upon arrival? Na mention nimo China. Sa China lang ba o uban pang mga
2: Chinese, Taiwan, I think tanan na Asian countries kay mostly sa atong mga Asian countries manggad ang atong market sa tourism dinhi sa Pilipinas. So kung atong tanawon murag ugi na to ni buhaton mura og ma-incline ang ato mga neighboring nation countries na mga turista na mo labay na nas Pilipinas kung dili ni nato ma-approve ang visa upon arrival.
3: Yeah, so it's a very good initiative no nga nga murag mabalik kita ni kay I understand diha ni sa una pero naundang now ibalik na gyud.
2: Yeah. Gawas po po so, sa mong istoryahan, lami yun ang among paghinabi, no? To attract more tourists sa Bohol, ato i-incorporate ang gitawag og sports tourism. Kaya daghan man po na mga langyaw na can afford na mo join o mga international sports na ani-held sa Bohol, it means mo spend sila for staying here sa Bohol. Fake tourism. Tungod kay rich ang atong culture bahin sa aning mga old churches. So, usap po na. And kaning wellness tourism. Nindot po na yun na ay ma-open din ni na ay mga wellness na mag-put up din sa Bohol para magamit ang health tourism.
0: So, mga tamigala, no? Ang tipik sa pamahayag ni Gobernador Ari Sumintado kalabot ining inisiyatibo nga ilang gihimo tali nga to sa Department of Foreign Affairs o sa Department of Tourism o ang atong kagamhanang provincial mga higala. So nindot ni og we hope na mahatagan ni og pagtagad og maprobahan kining maong initiative or sing niya na mobalik na pod og lagsik ang atong mga ang atong turismo sa probinsya sa Bohol, labi na gyud kining mga Chinese, no? Og gani atong naging semana adunay unang direct flight gikan sa Japan paingon sa atong tugpahanan sa Panglao International Airport mahigala nga diing gikalipay usab kana ikahimuot sa atong mga nanginabuhi sa turismo mahigala. O gani imong makita karon diha sa lungsod sa Panglao magabii, grabe gapunsisok tong mga tao, traffic ayo mahigala, no? Og nakasuroy ta dito mga pila ka bisis na sa naibag-o karon nga night market nga gipanag-iya ni Boss Ariel Gabuya, no? Awag yu kay mailiw mga higala o panahon nga manihapon ka, no? Nya very affordable ang presyos pagkaon, mga barato kayo. Nya samtang kakaon ka, aduna pag yu'y manglingaw kanimo, no? Kada gabi eh, aduna'y laing-laing klase sa banda nga mulingaw sa mga bisita nga samtang nagkaon sila, nagatiri-tiri, tagay-tagay mga higala, no? So, nga gawas pa, usapos nakapadasig sa mga bisita nga mo ana sa Tawala night market mga higala, gumikan kay labihan kaluag ang parking area. Nga sa kilid aduna poy lugar mga higala kay nabitang uso karon nga pickleball nga matutpag ipanag-iya ni former city councilor Turalba, no? Murag duha na tulo na ka court. So gikan kadua gigutom lakang nakapila ka lakang kaon sa Tawala night market mga higala. So bisita mo dito, wapa mo ka bisita, bisita mo dito ako mong dapiton kaya sigurado di igyon mo magmahay mga higala sa mga ilin-ilin ka. Kung sa imo gustong kanon mga higala, no? Sa pila na ka stall mura o duwan sa gatos ka mga stall na. Unya na yung mga foreigner, mga Koreano nga namaligya pong ilaha pong mga pagkaon, delikasi nila. Huwag na po ato, no? So muna nga usana sa ka tabang pod sa atong turismo kay pag tubag sa reklamo sa atong mga kaisunang mga turista bisan ng mga local nga mga turista kining kamahal sa mga palaliton diha uban nga mga restawran. So karon anay ilang kapilian o gani uban diha na nira na sa atong mga grabe mo bunal og presyo human nga nag-operate na ning Tawala night market diha sa kilid na gyud sa Panglao International Airport mga higala kining maong establishmento unya lapad kayo, no? Awa kay problema ka parkingan mga higala. Okay, samtang atong ibalik mga higala sa mga kaigsuna nato labi na gyud intawon atong wa pa bitaw makasugod og pananom og lubi matud pas taga PCA to ning balikon ato naman ning gipa hibaw nga oras nga magpaturo ka, magtanom ka, magkanang dinaghan kita, magtinom kaglubihan, makasapi pa ka, no? Matod pa, aduna na'y sapi sa pagpaturo o pagtanom o lubi, no? O mas dako pang masapi kung ang gitanom, makapamunga na. So kinima o ipasalig sa opisyal sa Philippine Coconut Authority kung PCA. Gani, bayran nila og tag 35 pesos ang mag-uuma sa lubi nga makapaturok sa usa ka lubi diha sa nursery. So lain pang 25 pesos sa matag lubi nga tugkan nga makaabot og usa ka pi ang gatason. Samtang kung matanom na kini, bayran na sab sa PCA ang mag-uuma og tag 35 pesos ang matag lubi nga natanom sa matag 8 ka metros ang distansya o interval. So grabe ha. Gi paudyuna na jud ta, no? Katong mga tapuan mga mutanom og lubi kay ilang unola kuno sa apat magkakaon ani. Pero daghan naman klase sa lubi karon nga mugbo na. Tagpila ka tuig, 5 ka tuig wa na. Mamunga na. Naganay mo sabay usa ka punuan. Sige na kuha ano butong, no? Kugi na mo kuha butong. Ila mo rag 5 ka tuig pa man siguro na. Una nga kini ang gibutyag ni PCA Bohol General Manager nga si Hubensio Felicilda dito sa Kapihan PA samtang iyang ipadayag ang massive coconut planting program sa kagamhanan. Ug matud pa niya ang programa sa kagamhanan mao ang magkatanom og 100 million, no? Kalubi sa pagtak-op sa tuig 2028. So ilang kipaning kabutan nga inig tak-op sa tuig 2028 aduna nay usa ka milyon ka lubi nga natanom mga higala. So ang tumong aron makuha og balik sa Pilipinas ang status isip nagunang coconut producer sa tibuok kalibutan. Manay pamahayag ni Hubensio Pelisilda, ang Bohol hipis sa PCA Bohol mga higala. Ninunot nini bisan kun ang gitarget alang sa Bohol 200,000 kalubi human sa 2028. O gipadayag ni Pelisilda nga kaya sa Bohol abton ang 4 million kalubi nga matanom sa umaabot nga tuig 2028. So nini ang PCA nagapadagan sa participatory coconut planting program diin ang mag-uuma mismo ang magtanom mao imong paturok sa lubi og mamahimong kadtong matang nga mulayog og kadtong dwarf nga gipadaghan na karon sa PCA. So pwede man mo makapangayo og similya sa PCA murag sa luway man siguro ng ilahang nursery magigala. So alang nining mga mag-uma og lubi nga buot musalmot sa programa angay nga mopibaw sa PCA aron katabangan kaabagan unya sa mga kasayuran labi na technical nga side mahigala og masugdan ang dokumentasyon. Now gawas pa himon usab sa PCA ang mag-uma og ang umahan nga gitamnan sa lubi sa monitoring evaluation. Unya ang nakanindot pagyod oras nga ikaw marehistro sa PCA nga ikaw usa ka coconut farmers pwede na ka makaabil sa ilang hospitalization diin atong naging adlaw mga higala gilagdaan tali sa provincial government o sa mga kadagkuan sa Philippine Coconut Authority o diha mismo ang HIPE sa Region 7 nga ning atinder imaong nga kalihukan aron nga ipaygayon ang ceremonial MOA signing mga higala.
4: Governor Aris Omintado, no, for this partnership, dako kay ning ikatabang ma-reach out namo ang kadaghanan sa atong mga mag-uuma sa lubi dinhi sa probinsya sa Bohol. So para sa atong mga mag-uuma sa lubi, this is an opportunity for you kay dako na kay ning tabang kaning hospitalization program. Because mo-cover ni siya no ang 40,000 pesos na coverage within 3 months. Niya naapagyutay outpatient services na worth 5,000 pod within the period of 3 months. So we would like to thank the provincial government of Bohol through Governor Aris Omintado no for this partnership. Dako kay ning ikatabang ma-reach out namo ang kadaghanan sa atong mga mag-uuma sa lubi dinhi sa probinsya sa Bohol. So para sa atong mga mag-uuma sa lubi, this is an opportunity for you kay dako na kay ning tabang kaning hospitalization program because mo-cover ni siya no ang 40,000 pesos na coverage within 3 months. Niya naapagyutay outpatient services na worth 5,000 pod within the period of 3 months.
0: So, moto migala, no? So, nindot kayo, no? Muna, pasalamat tayo ning ahinsya sa gobyerno, kining PCA, nga dunay programa nga susaman ng inini nga makatabang o dako mga higala, no? Sa ato mga kaigsunan, labi na gyud sa kinini ang coconut farmers mga higala. Now, samtang kagahapon mga higala, si Governor Aris Omintado ning tambong kini sa usa ka kalihukan sa mga kadakong opisyal sa DepEd Central Visayas. Ug matod pa ni Governor Aris Omintado nalipay kita nga ania sa atong probinsya ang mga haligi sa edukasyon alang sa gipaygayon nga Second Regional Management Committee meeting. Ug atong giabi-abi sila si Undersecretary Irving Corbera, Undersecretary Malcolm Garma, o Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Uban usab, kanato sila si DepEd Region 7 Regional Director, Dr. Arturo Bayukot. Diha usab ang presensya ni Assistant Regional Director Attorney Phil Almindra. Kuyog sa tanang mga hintungdang DepEd Region 7 officials o School Division Superintendent sa pag-ibiabi sa DepEd Bohol SDS si Dr. Faye Luaris. Now, dugang niya sa atong aktibong partnership uban sa DepEd, nakita karon ang talagsaong kalambuan sa sektor sa edukasyon sa probinsya sa Bohol nga dako og impact para sa atong kabataan. Malipayon kita nga pinagi sa atong tibuok kapagsalig sa Provincial School Board bahin sa atong Special Education Fund kon SEF na pasayon og mas paspas ang implementasyon sa mga proyekto nga napalig-on sa edukasyong sektor, sa education sector. Daghang salamat sa atong kanunay nga panaghiusa og sa inyong suporta ning inyong advokasya nga matag pamilya kinahanglan adunay profesional. Ug iyang gi-welcome ang tanang mga delegado ining naisgutan nga kalihukan nga gipahigayon kagahapong adlaw ug gitambungan kini ni Governor Raris Aumentado ang mga higala.
5: Participation in more national, international, and global competitions. These accomplishments prove that transformative outcomes are achieved when stakeholders work together in advancing education as part of community development. The provincial government aims to do more to elevate these gains to an even higher level. Together with DepEd Bohol and our partners, we view this gathering as one potent opportunity to strengthen partnership, capture new opportunities, and increase support from the regional office.
6: Today, the shores of Bohol bear witness to that gathering. Welcome to the second Regional Management Committee meeting of DepEd Region 7, a convergence of the 12 schools division offices of Central Visayas, brought together under one roof, united by one mission, excellence in education for every Filipino child. This assembly is graced by the visionary leadership of Regional Director Dr. Arturo B. Bayukot, whose steadfast guidance continues to chart the course of quality education across the region. We are deeply honored by the presence of distinguished leaders from the Department of Education Central Office, Undersecretary Peter Irving C. Corvera, Undersecretary Malcolm S. Garma, and Assistant Secretary and Concurrent Director of National Capital Region, Jocelyn Andaya, pillars of national education policy, whose presence today speaks volumes of the Central Office's commitment to walking alongside its regions, not merely from above, but in the trenches, together. Our gracious host, the Schools Division Office of Bohol, led by the capable Dr. Faye C. Luares, has opened its doors, a testament to Bohol's warm spirit and its unwavering commitment to the cause of learning. From reviewing the milestones of their first meeting in Karkar, Cebu, to addressing the pressing issues that shape education on the ground, every agenda item carries the weight of thousands of learners, teachers, and communities counting on these leaders to deliver. This is not merely a meeting. This is leadership in action, where policy meets purpose, where decisions become destinies, and where the future of Central Visayas is shaped one agreement at a time. To the Central Office officials and educational leaders gathered here today, thank you so much. The work you do echoes in every classroom, in every graduate, and in every community that dares to dream of a better tomorrow.
0: So, Moto Miguel, ano? Ang kalihukan kagahapong adlaw, dinhi sa probinsya sa Bohol nga gitambungan sa nagkadayang opisyal sa DepEd Region 7 mga higala, no? So nindot kayo, no? Nga nagtambayayong tali sa kagamanang probinsyal inguman sa DepEd Region 7 mga higala. Samtang sa laing bahin usab niyatong nakalabay adlaw, gi welcome o gi kalipay ni Gobernador Aris Omintado. Matod pa niya, malipayon kita nga nakig-abi-abi kang Police Lieutenant Colonel Bernard Banak dinhi sa atong opisina sa Kapitulo uban kang Provincial Director Police Colonel Patricio Digay. Kuyog kang Police Lieutenant General Banak ang iyahang kapikas kinabuhi, usa ka Division Chief sa Bureau of Fire Protection nga si Ma'am Luisa Samia Banak. Ang iyang inahan nga si Ma'am Lucia Banak o igsuon nga si Ma'am Luciana Banak Bunilya. Dugang ni Gobernador Aris, dakong garbo nato sa lalawigan sa Bohol nga doon na tayo usa ka bulanon nga tubong bilarnon nga nag-alagad isip Deputy Chief for Administration sa Philippine National Police dito sa Kamkrami, Quezon City. So saludo kita sa gipakita nga commitment and excellence sa atong sano kabahin sa safety sa atong lalawigan sa Bohol. So muna ay mensahe ni Gobernador Aris Omintado atol sa pagbisita ni Police Lieutenant General Banak mga higala dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang pagbisita ni General Banak sa Kampo Dakuhoy, atubangan sa kapulisan sa probinsya, iya usab ga doon na sa pamahayag kung iyahang gipahimangnoan ang iyahang mga ginsakupan mga higala.
7: The regions and the provincial offices, I have been constantly reminding our personnel to never allow yourself to commit any illegal acts. Never be involved in illegal drugs, in online gambling, online sabong, and many others. No? So this is a reminder for all of us, because one mistake, no, as I've said, will affect the entire organization and will put to shame our families. Maluhay kita sa atong pamilya o sa atong mga anak. Now, they're the ones who really suffer every time a police officer gets involved in any misconduct.
0: So matay pemang no ni General Banak Megala sa iyahang mga ginsakupan ng kapulisan dinis probinsya sa Bohol atol sa iyang pagbisita nga ito nakalabay nga adlaw mga higala. Nawarita sa laing bahin, karong adlawa, 2 million kapisos no, nga gitunol ni Gobernador Aris Omintado para sa pag-asfalto overlay sa Tagbilaran City Central Elementary School. Nga gipanguluhan ni Gobernador Aris Omintado sa kagamhanang probinsyal sa pagtugyan sa 2 million kapisos nga tabang pinansyal alang sa asphalt overlay, no, pag-asphalt overlay project sa Tagbilaran City Central Elementary School isip kabahin sa padayong paningkamot sa probinsya sa pagpalambo sa kaluwasan o accessibility sud sa tulungaan mga higala. Ang maong proyekto gilauman nga makatabang aron mahimong mas luwas o mas komportable ang paglihok sa atong mga estudyante, magtutudlo, lakip usab ang mga ginikanan sud sa school campus. Nitambong sa turnover ceremony ang mga opisyal sa barangay nga gipunguluhan ni Poblacion 3 Barangay Kapitan Jun Ramon Duroy o gakagawad Ralph Kabagnot uban sa mga opisyal sa eskwelahan nga mga magtutudlo, ginikanan o mga representante sa PTA isip pagsuporta sa maong proyekto. Sa iyang mensahe, gihatagan o gibugaton ni Gobernador Aris Omintado nga ang kalidad sa edukasyon magsugod sa usa ka luwas o maayong palibot sa pagkat-on. Matud pa niya, padayon sa pagsalig sa kagamhanang probinsyal, sa pagtiman o pagpanalipod sa kaayohan sa kabataan, sa Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang gipadangat usab ni City Central PTA President James Lim ang iyahang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto kang Governor Aris Omintado tungod sa padayong pagpangga o pagsuporta sa mga kabataan sa eskwelahan. Matud niya, wala pakyasa o gitubag sa gobernador ang ilahang hangyo nga mapaanindot o mapalambo ang kahimtang sud sa tunghaan alang sa mas maayong pagkat-on sa atong mga estudyante, mga higala. Muna nga ato ipabati ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado atol sa pag-turnover sa kantidad ga 2 milyones ka pesos para sa pag-asphalt sa tulungaan diha sa City Central School.
8: Maayong punta ka kung karam. Una, tugutin ko na magpasalamat na sa kong labaw magagamong kay kaning atong gihimong kalihukan karong buntaga. Pagpuot ni niya kay gihimo lamang kita isip instrumento sa mga plano sa paglabaw ng atong pagpakan. And of course, magpasalamat ko sa atong barangay captain, si Kapitan Leroy, sa iyong pagsabot na ibaw ko na kaning rektuha mura o kung atong ato ding supayon sa pangita po kung tao doon eh. And sa among pamaagi di man yun may pwede makahatag o mga proyekto kung dili na mo ipang-download sa mga kabarangayan. So, muna na usas rason na dili mi makapatuman sa mong gustong hitabo na mauna ang atong Central School tungod kay amo kong kon ihatag ang katungod sa barangay kay amo may download sila mga pailuna ang napos sa mga priority na project na iatiba. So at least nagkasinapot na yun kunya nabinas na si Ma'am. Grabe ni si Ma'am Papit. Papit, no? Grabe siya.
0: So, Mato Miguel, no? Ang tipik sa pamahayag ni Governor Aris Omintado. Samtang ito ipabati ang presidente sa PTA mga higala sa iyang pagpasalamat.
9: So, dakong pasalamat ako atong Governor Aris Omintado kay daghang isinayin ko niya sa Central Board niya pinanggaputan niya. So, again, go. Kanang nagpasalamat, bigdang ko. Pasensya na kasi may follow-up ni mo. Pero, at least na nakuhan yun na naitabo na yun ang atong turnover. Unya, imbis sa una, 1 million, 2 million pag yun niya. So, atong dakong grabo sa atong City Central nga si Gomares na natong direk nga naglantaw po. Hasta itong mapupuhol, iabot ito, 100,000 po tayang ipan. Nindot po na itong mapupuhol. Go, napebelahin.
0: So, Mato Miguel, ang tipik sa mensahe ni James Lim, ang PTA President sa City Central School, mga higala, no? Nga nagpasalamat sa ni Governor Aris Omintado sa grasya nga ilang nadawat, mga higala. Iawat makapaspalto sa ilahang agianan, mga higala, diha sa City Central School. Samtang sa laing bahin, karon usab ang adlawa, no? Diin gibutyag ni Governor Aris Omintado nga migahin paog dugang 11 milyones ka pesos ang kagamahan ng probinsyal alang sa rice subsidy program. Dugang sa 126 milyones ka pesos nga pundo nga gigahin sa nasudnong kagamhanan pinaagi ni President Ferdinand Marcos Jr. Matod sa gobernador, dili paigo ang maong pundo nga gikan sa buhatan sa presidente aron matubag ang panginahanglan sa tanang benepisaryo. Sa maong hinungdan nga nakahukom usab ang probinsya nga magdugang og alokasyon aron mas daghang pamilyang bulaanon nga makapahimos ining maong programa kining rice subsidy program. Giklaro usab samahan sa probinsya nga ang kadtong mga pamilya na dili makadawat sa rice subsidy program gikan sa probinsya ang matag LGU maoy mutubag o mugahin alang kanila aron masiguro nga way mahibilin nga nagkinahanglan. So karong hapon lang adlaw nga Martes nga Mayo 19 mukabat sa mail mukabat sa 1,100 ka mga benepisaryong pamilya sa lungsod sa Luway ang nakadawat og tag 10 kilos nga bugas mga higala og prioridad sa maong programa ang mga miyembro sa Poor Face, senior citizen, mga mananagat og mga mag-uma nga igo lamang sa ang ilang inadlaw nga kita mga higala. Muna nga dako nig tabang sa atong mga kaisunan labi na gyud sa nakadayang lungsod. O karong hapon lang no na tagamtaman sa mga residente sa lungsod sa Luway. Umukabat kini sa 1,100 ka benepisaryo ang nakadawat sa tag 10 kilos nga bugas mga higala.
10: Ato pasalamatan ang ato pangalan presidente Bongbong Marcos.

ng anong iyamot ako. Buhati ka programa, usan ka programa apang buha sektor anak kapahimulos. Ang rason na minatang sa disability o 196 million para i-support sa atong mga local farmers na pamalikod ang ilang abo

0: Email, 500 kapesos. Sore eyes, kaya mo muna isagad po, igawas ining maong matang sasakit, panahon sa init, adunay 16,575 pesos. Infectious diarrhea, acute gastroenteritis, adunay 11,700 kapesos. Makahilo nga epekto nga magkontak sa mga isda o guban pang mga mananap sa dagat sama sa jellyfish, si shellfish o starfish, adunay 11,000 kapesos mga higala nga inyohang maabil sa PhilHealth mga sano. So muna ang mga pipila ka mga binipisyo ni ngatol sa tinginit nga matod pa inyong maabil sa Philippine Health Insurance mga higala. So wala tayo kong oras nga mapadayon sa atong tulumanon ares sa delivery program Tuesday edition. So sa ngala lang sa banay ni Governor Aris Humintado ug sa tanang mga opisyalis kagamanang probinsyal, kaninyong tanan katawhang bulano nagasalamat ug maayong gabi eh. Sano ug sana.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DTH 500.
10: Si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit, lihok. Sa pagkaduwang na ko sa DTH 500, akong gi-double dose, mga kapsul sa buntag, sa gabi, wala 5 bulan, wala ang bagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500!
11: Mabalik sa mga butika.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay! Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang espirituhanong kahimtan sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtan moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong abot mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong diwa o balaanong kadasig mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod niya sa Tuan Kabutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat ug maayong gabi mga kaigsoonan at mga pangmusta sa itong mga kaigsoonan sa ato nga pundok sa Missionary Families of Christ. Maayong gabi ninyong tanan, maayong gabi ninyo. O kusab atong panimbaya sa tanan atong mga kaigsoonan din sa ato nga Dakbayans Tagbilaran sa mga kalungsuran nga naglibot nining ato nga siyudad o sa gawas sa ato nga probinsya. Maayong gabi ninyo. Gawas atong nasod, pinagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. O live ta sa DYRDAM, live ta sa ato pod nga Facebook page na naiusangan ning appeal. Salamat kayo. Early bird si Kagawad Victor Malayaw diha sa Kurilya. May gabi kanimo diha. Kagawad Victor o sa tanan nato nga nagsunod. At usab nga mga pangumusta sa atong mga kaigsoonan, labi na sa pangandam ninyo sa atong paghimuon nga WCC, World Couples Congress. So maone ang ato nga umaabot nga kalihukan karong umaabot nga 31, pizza 31 sa Mayo. That's a Sunday. It's a date for us. Itong mga gipang-imbitar, daghan-daghanan ang response sa itong mga invitation. Salamat kayo. Ang tagaloon, murag 20 kuno sila. O, daghan-daghan kayo. Nya, diha pas taga Buol, na, nga daghan na yun, diri sa Mangga, na diri sa ato, o sa Kaigsoonan, sa Dampas, o kinatibukan, kinatibukan sa Tagbilaran, sa Buol. Diha sa Dawis. Diha sa Panglao, nanay daghan nga may parehistro kay natay pre-registration. O kumusta diha itong pangumusta sa atong mga kaigsoonan, labi na sa akong mga kaubanan sa Baysubilar Alumni Association. Salamat kayo, salamat DYRD sa pag-bulig sa ako nga invitation, sa ako nga invitation sa atong mga kaubanan sa Alumni Association, mga graduate dito sa Bilar, atong gihimo ni atong miaging Sabado, ni atong miaging Mayo 16, kaliwasan yun, liwas sa pista sa San Isidro, dito sa lungsod sa Bilar. Daghan kayo, I was just very, kuan ko, na-overwhelmed ko sa nakita na ko sa atong mga kaigsoonan, as far as Mindanao, diha gani, Canada. Diha ni gikan sa Canada. Of course, daghan kayong gikan sa ato nga probinsya, dahil taga Cebu, dahil gikan sa Manila. Daghan kayo, na konta, na lipay ta, kay diha gid ang mga daan natong mga opisyalis sa ato nga alumni association, former president, si Dr. Mutya, nga gikan sa Dumaguete, ning uli gid siya, aron pagtambong ang atong former nga mga teachers, si Ma'am Lel, diha si Ma'am Larry, Mar, diha daghan-daghan kayo atong mga kuan, daghan kayo mga former kuan ato. Salamat kayo sa ato nga kitirer, si Nisi, Ma'am Nisi. Nisi Asinyero. Maayo kayong pagkaon nimo ni sa atong mga kaigsoonan. Salamat kayo. Salamat kayo sa atong secretariat. Of course, magpasalamat ta sa ato nga president, mismo gyud ni adto gyud siya, bisan og diha siya ay commitment pagkaalauna ning adto gyud siya dito sa lungsod sa Bilar, dito sa atong eskwelahan. si Dr. Anthony Pinaso. Salamat kay sir o sa ato nga guest speaker nga ato pong member po na siya sa ato nga alumni association nga si Mayor Benji Oliva diha sa Katigbian. Mayong gabi ini mo diha, Jay. O sa ato po mga sa ato po nga campus director si Dr. Castel, Prosiso Castel. Daghang salamat kaya, sir. O sa mga daghan pa kaayo, daghan pa kaayong mga dihagi kag Manila nga ning uli lang yod, diha iniingon nato nga nakadungog siya sa buto-buto dito, mismo kay naa siya magtrabaho dito sa Senate. Ning uli gyud siya diha po yung mga military, diha po yung mga military officers nato nga ning uli gyud kay graduate sila sa Bilar. So it was a very makaingon ko nga successful nga third grand alumni homecoming nato diha sa Bilar. Si Jude Bernard Gabe, mayong gabi ni mo diha. Jude, uy, wata makita atong pagpirmahay, pagpirmahay sa BITC sa ato nga Bohol IT Council with the governor nga nagpirmahay ang council o ang gobernador sa kasabutan nga naay panagtambayayong sa ICT Council nato din sa Bohol og sa probinsya sa Bohol aron nga magmugna ta og atmosphere o magmugna ta og kanang relasyon nga moy mo pa duol nato sa paligon pagyod sa atong IT sector din sa atong probinsya sa Bohol. We already have daghan na tag mga dagko din In fact, ang upat ka mga big players nato sa IT sector dito yod. Diha ang TaskUs, diha ang IBEX, diha ang GenPack, sa Patuguban. So, daghan-daghan ang mga atong gikahimamat dito. Salamat kayo, Gabe. Salamat ninyo sa inyong pag facilitate si Inday. Si Ma'am Inday. Di pa retire ni Gob kay kinahangan nga moabot matuman pa ang target nga daghan na kayo nga makatrabaho sa IT sector din sa atong probinsya sa Bohol. Pagkakaroon, hapit na ta maabot sa 10,000. Ingon siya nga, before 2027, muna'y gitanaw nila nga maabot na tag 12,000. But hopefully, kay mauni ang ato ning paglaom din sa Bohol tungod kay dako-dako magupunig sweldo o maghisgotag private ba. Na bang mo pa isood ni mo, murag sakto-sakto po doon, makagasto-gasto na kasi imong panginanglan, labi na sa itong mga dalaga o ulitaw nga manarbaho. Okay, so salamat ato po nga pasalamat sa atong mga kaigsunan sa MFC, sa Missionary Families of Christ, labi na sa atong mga youth nga dito sa Valencia, nag-conduct sila dito o youth camp dito sa Valencia. Kunya natay umabot ng youth camp karong pizza 21-22 din sa ato nga siyudad sa Tagbilaran anha diha sa Bohol Child diha sa Bohol lugar ni Dr. Keith Balani diha sa Bohol kanang child Bohol Child school. So ato ning among gidapit ang tanan nga mga ginikanan nga mo pa adto sa inyo mga bata dito aron maka-appeal sila ining kaning atong paghimuon nga youth camp. Youth camp ni this is religious nga activities sa nga pasigdahan sa Missionary Families of Christ aron nga naay kaugalingon nga barkada ang inyo mga bata, ha? Usahay kining ato nga mga bata o di nato i-expose po nga tos mga barkada nila, di po sila madasig nga to sa simbahan. O sa o kitang mga ginikanan, mura o bugat kayo ilang pagsugot o maingon na tag manimbata o rato ta sa simbahan, unay mga kalihukan sa simbahan. But og sila na sa ilang kaugalingon, sa ilang kaugalingon nga circle dito sa mga batan-on, dali ra nimo kumbinsihon. Og labi na sa mga issues karong panahon na, maghisgot ang issues about early pregnancy, kaya ng mga teenage pregnancy nga gisgutan nila, dili kayo ta makapasabot nilang maayo. Tungod kay naatay inhibition ba sa itong kaugalingon nga dos mga batan-on. Pero kung sila na maghisgot, kaugalingon mga peer groups ba, mga parehas-parehas po nilang edad, parehas-parehas nila o paminsar po diha sa may tungod sa sexuality nila, sa sexuality na itong mga tao, dali ra kayo sila magkasinabot. Hmm? Labi na o maghisgot ta o kanang atong giingon na ito nga na bang kanang pagpugong ba sa giingon na ito o sex before marriage. Diba? Ay, kiniya, kung nang gisulti ninyo, tungod kay ang mga batanon o sila'y mahisgot ini, dili magod maayo nga mahisgot o nga wa makita silang kagalingon. So naay maayong mga modelo, naay maayong mga example, kaya katong mga batan-on na to, at to minaw sila kanunay sa mga artista. O hibaw tas mga artista nga, karon na ay ilang kaipon, sunod simana na po, lain na po, sunod buwan, sunod tuig mantingali. So hangtod nga, magbuwag na yun. Sayon-sayon rin nila ng mga yun na to magabuwag. Pero ugna na ay commitment, makasabot sila unsa din yung marriage, unsa din yung kaminyoon, malagmit nga, malikaya na to ang kuan. Kanang ingon na to nga teenage pregnancies, pwede na malikayan, basta sila na mismo ang mulikay. Pero og dili sila makasabot, ganong maglikay man ta, ganong ihikaw man na mo. But if, ilan ang masabtan nga mga pagtulunan nga gikan yan sa balaang kasulatan, gikan yan sa Biblia, gikan sa atong tradisyon nga mga Katoliko nga dili na maayo o naidaghang mga rason in their own way nga ma-express nila ang mga rason. So muna makakaisunan sa usa sa nakita nato sa mga renewal movements, naana sa Couples for Christ, naana sa BCBP, naana sa ubang mga renewal movements nga ito na nga gitudlo na aron nga naay makakita og alternative, labi na ning panahon na karon nga na preoccupied ang utok o nahunas mga batan-on, oras mga batan-on anang mga sa multimedia nga dili husto nga mga pagpresentar nila sa mga pagtulunan nga dili usahay lagi dili nagikan sa mga ginikanan gyud. So this will sigurado ko nga makatabang nis mga ginikanan. Okay, so unya salamat, magpasalamat pud ta sa atong mga kaigsoonan pud sa kanabang prayer groups ba, nagpadayon ta labi na sa awhag sa ato nga awhag sa atong obispo, arch-obispo di sa Sugbo, nga si Archbishop Abit Oy, ang iyang pagka mainampuon na ito karong panahon na, aron nga itong aron at makabot, at tinudanay na ito nga pamaagi sa atong discernment, kana bang pagpamalandong o unsa joy maayo nga buhato na ito nining crisis sa Pilipinas. Crisis sa Pilipinas sa mahitungod sa politika. Crisis sa Pilipinas mahitungod sa epekto sa pagtaas sa presyo sa fuel. Crisis sa Pilipinas mahitungod sa pagtaas sa mga paliton. O crisis sa Pilipinas mahitungod sa pag-ubos na kayo sa atong income. Sa atong income tungod kay daghan na kaayong mga gastuhanan na ito nga prohibitive na. Dili na, salamat lang po nga na ay mga tabang, but this tabang I would like to emphasize nga dili gyud ni sustainable, di ni sa side sa gobyerno, dili ni sustainable kay naka-drain ni sa ato nga budget, sa ato nga pundo, sa side pud nato nga mga tao tungod kay maka-gain ta o kana bang murag bagsalig lang ta nga nakanunay unya og mahurot na ang tabang gikas gobyerno, we will start to kanapod kana na ang mo magsugod na puta o kanang reklamo. Sugod na punta o gasaba, sugod na punta o kanang mangita na po tao, unsa pa bay lain na pa bay sunod ni ini, di ba? So, mas maayog yan. Oy, mayong gabi eh, sir, shout out nga to sa Tanday, Corilla, mga beats sa W sa Tanday. God bless, sir Ed. Yes. Uy, salamat kayo mga taga-Tanday tungod kay inyo may gipakaon dahil sa inyong pista sa Ginoan. Bitaw. Oh, bungga po ng mga taga-Tanday o magpista. Uy, niadha po sa mga kapilya, dahil mga kapilya diha sa poblasyon, sa Kangkatak. Salamat kayo ninyo. Salamat kayo ninyo diha. Og uy ato dang i uy si Jojo ni Minso usanes ato nga mga ligon pod kayo nga membro prominente nga membro sa ato nga Bayso Bilar Alumni Association kisa po ba ning uban ano may daghan di ay oh si Jod na silang uy okay, so ato ning mga kaigsoonan, mao lagi ni kani ako mga gipanghisgutan, kani ako mga gipanghisgutan. These are mga kuan ni, mga kabahin ni, mga kabahin kahilukan nga kabahin ni sa ato nga gimbuhaton isip mga Katoliko, isip mga Kristiyano. Isip mga Kristiyano sa pagpakailap sa maayong balita ngadto sa itong mga kaigsoonan. Maayong balita man na sa inyo dihang mga sinilingan nga mga meeting, maayong balita man na nga ato silang pahibawon nga naay kaayuhan nga akong nakuha sa akong pagsigigsimba, di ba? Sa akong pagsigigsimba, naay kaayuhan nga akong nakuha sa pagdas akong mga bata ngadto sa simbahan. These are mga good news nga angay nato ipabati sa itong mga kaigsoonan. Mga good news nga ato nga mapaambit nga to sa atong pagpaambit sa itong mga kaigsoonan sa imo dihang mga ginagmay nga unsay na animo, mga material nga butang o mga kwarta man tingali, mga maayong balita ni angay nato ipakailap nga to sa uban. Pero these are part of our sa akong giingon ninyo sa atong last week nga atong gimbuhaton isip mga binunyagan ang atong pagka-appeal sa pagpakailap sa maayong balita kon evangelization, di ba? Na akong giingon ninyo personal nga pamaagi sa evangelization na ay giingon nato pod nga circumstantial nga gamit nato sa mga kahigayon nga kita maka-evangelize. Napoy gingon nato nga formal. Napoy mga kana bang pag-establish og mga seminar niya sa simbahan na ay paghimo nila na ay mga normal nato diha mga evangelization works mahitungod sa pre-Cana sa pre-Jordan nga at gisangyaw ug ano ba unsa bay rason na ini na abin ni sa balaang kasulatan nga kining atong pagipangbuhat. So unsa bay connection ni ini diha sa atong kinabuhi sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi isip mga Kristiyano. So muna akong gi-kuan nga kabahin ni tanan sa ato nga evangelization because kun way mo hatod ini nga mga balita kinsa may magbag-o, kinsa may magbag-o. Why magbago og dili sila makasabot og unsa baday ni kinsa baday ay nag mugna sa atong kinabuhi, kinsa baday angay nga mukuha na ining atong kinabuhi, di ba? Ang Ginoo ay daghang mga pamaagi nga mawa atong kinabuhi nga iyang kuhaon balik ang kinabuhi nga atong gihuaman pinaagi sa atong old age. Bodo day normal nga kinahangan nga maningkamot ang mabuhi, kauntam, minusan ni mga sakit-sakit. Kaya aron magdugay-dugay pataning kalibutan. Kay mauni ang gihatag sa Ginoo nato nga kahigayonan. So, mga bitana kanunay atong gisulti nga ang kinabuhi gasa nato gikan sa Ginoo. Ug unsaon ni nato nga atong kinabuhi nga nato iyang gihatag nato, mao punay atong gasa ngadto sa Ginoo. unsa may gasang igusto nimong buhaton nimo ngadto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Imo bang tagaan sa kinabuhi nga palahubog? Kana kinabuhi bang dagag kontra? Kanang kinabuhi bang kanunay kang kanunay mag kanang kwan ang imong o mainit ang imong o kana bang kinabuhi nga kanunay kang kasinggitan sa imong asawa o ang asawa kasab-an ka sa imong bana kay sige ra ka diha og sayang na nang yanang mga delivery delivery or kanang mga kwan so mao nay buot pasabot nga giunsa nato atong kinabuhi ato ba siyang tagaan ugasa sa atong kinabuhi nga dili mak dili mapahiyom ang Ginoo, dili malipay ang Ginoo. Mao mo itaw na nga maningkamot ta kaysa pwede maningkamot nga maluwas ta, pero diha sa agianan sa kaluwasan na diha pod ang mga pamaagi unsao nato nga mahimutang mga mahimutang mga maayong anak sa Dios. Eh, si Noel pila rin mayang gabi ni Noel, si Sister Merlin na Sarabia is watching. Salamat ninyo, salamat kay ninyo. O mao ni mga kaigsoonan nga makaapil ta nga ay daghang mga gipasigdahan sa atong mga kaparian, na gipasigdahan sa ato nga mga leader sa ato nga simbahan, na gipasigdahan sa mga renewal movements, ha? Ato nga BCBP, na ay mga El Shaddai, na sila mga seminar, LSS, ya gipasigdahan po sa mga charismatic groups na to, o sa uban pa mga religious family community na ibag-o karon nga family community diha sa lungsod sa Dumiyaw. Ato nang tabangan kay wa pa na sila mga partners dito sa ubang mga lugar. So mao man ni ang atong kinabuhi, dili man ni competition, di ni competition na ay uban nga kuan na uban nga kanang dili mo share sa ilang mga unsay maayo nilang ipangbuhat kay ilara na dili pwede. Ato jud nga magtinabangay ta kay daghan pa kayong mga tao nga wa pa diha sa simbahan, daghan pa kayong mga tao nga wa pa kay bag-o sa schedule sa misa, daghan pa kayong mga tao nga wa makasabot nganong manguros ta gani, daghan pa mga tao nga wa pa makasabot ngano man nga muhatag man sa dito sa simbahan, nga pobre man pud ta, di ba? Mga rason nga press ini mga kaigsoonan, di po ni nato mabasol sila tungod kay kung maligi sila mapasabot po sa uban nga nauntay pabor unta nga makapasabot ni ini. Na po'y uban nga mahadlok, maikog, gamu pa musulti tungod kay lagi. Maumanay uban nga. So may labot, nimo sa akong kinabuhi. Dili man pwede. Matod pa sa Osaka, good ka akadong evangelizer gyud ba kana bang tigsangyaw daghan siya og mga pamaagis pagsangyaw ngayon nga this is not about this is not about trabaho, this is about kana bang giingon na irap nga trabaho lang to walang personalan. Kining ato dili ni trabaho, personala na yun, because we are looking at the salvation of souls. Personala na litungod kay ato ning trabaho anang naata sa simbahan bitaw mo kan primero nato nga pagampo, primero nato nga kanang giingon og plenary bang pagpangayo sa pasaylo. Kay akong sala, akong dakong sala muna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Mao nang daghan unta ta mga buhaton noon nga wa na tumabuhat kani evangelization. Mao manggali na ang pare inaguman og misa, tapos na ang misa, dadalanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Asa man ato na gida? Ato nang gida tos buangan dayon. Ato pa nang gida dito sa atong pamilya tungo kay ning uli ta diretso ato nang gi og ato pa nang gida dito sa atong silingan. ato panangida dito sa tubaan. Og wa ba jud tay gihimo aron na nga maong kalinaw nga gipada sa pare sa ato nga pagsimba, ato unta na nga mapaabot ngadto sa uban nga makabaton sila sa maong kalinaw, sa maong tataw nga pagsabot, tataw nga pag paningkamot nga unta makadungog sila sa mga pulong sa Dios nga ibungat sa matag apil nato sa misa og sa mga pagpasabot sa pare sa matag higayon nga sila muhatag sa ilang nga pagpamalandong. So, mo ni, salamat kay ninyo. Uy, si Jojo Zero is watching, Jo. Mayong gabi ini mo diha. Salamat kayo, Jo, sa imo nga tabang gyud. This is my personal kuan nimo, kana na ang akong pasalamat nimo sa imong tabang para nga mahuman gyud ang ato nga Sobinar program. Ato dai pong pasalamat ngadto sa atong tanang mga sponsors sa atong Sobinar program. In fact, ning dugang jud tag pages sa atong Sobinar program kay daghan kaayo nga gusto nga mutabang sa ato nga kausa, pag pamaayo sa ato nga libro sa atong Sobinar program nga niadtong miagi nato nga third alumni homecoming sa By Sobilar Alumni Association. So wa na po tayo panahon. Naupupos na po. Uy, si Brad Binancio Bautista, mo na yung ato nga outgoing nga hari ang atong ning king. Uy, salamat kay Vince. Salamat kayo nimo unya, salamat kayo mo sa imong participation unya sa pag-turnover nimo sa imong kuruna ngadto sa sunod nga nahimo nato nga king and queen sa alumni homecoming 2026. So mga kaigsoonan, ako pasalamat ninyo uban sa panghinaot nga unta ang Dios kay makagahom sa tanan sa kanunay magauban ka nato sa atong mga gimbuhaton ni ining semana. Mayong gabi.
2: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon ng inyong madunog dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo saipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagahom.

0: DYRD Kinaham Kanuna Kanuna
1: DTX 500 Health Alert
2: Lord is Pantay 51 Sa Isidro Labrador Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubag na natingala ang doktor nga ang uban nagan bato hubag lagi daw ang kidney nang akong mga organs sa ilalom limpyo na pag operahan ako inuma nang gyapon ko DTX DTX ay gyud hantud gyud na palit na ako sa DTX gyapon may pa DTX inyong baliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX ra ko gi-maintain oi lain
1: DTX 500 mabalik sa mga butika
3: tama na sa pagkaon sa parat nga mga pagkaon mo ni adto ang isgotan ron mga higala himarat ka ba nung sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pag yun ta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood or either naatay problema sa kidney, musamot ang atong problema. Or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan, dira. Mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw mo magini paborito sa mga Pilipino ladbu sa sundaan ni moderate ladbu mga dried foods mga higala mas maayo nga ang kaunon preska nga isda sariwa nga isda kaysa mga dried fish mga higala imbis nga mga bacon di ba mga ham dry goods eh, mas maayo tong preska nanlikay sa mga canned goods
1: DTX 500 Health Alert!
3: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat! Kung saon na ito pag ila o pagkabalo nga parat, basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang ang ginakaon. Tantawan ninyo na iuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa kahiwa rana ha? Dili itong usag yun ka lata. E naman na gitong dito, per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving sa tuba usa ka hiwa per serving man kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon pero dili kayo parat no dili man kay parat sir nantawa ang nutrition level
4: DTX 500. Magandang araw tatay, ano po inyong pangalan?
5: Ricardo Alvidera.
4: Ilang taon na po kayo?
5: 75.
4: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
5: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
4: Mm-mm.
5: 7 years na ito nga nag-ato ko din sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test, bala nga ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa imo, 15 days ito.
4: Oo.
5: Ay, na-comply ko man tapos yung pagkaon na bang nga yung mga ginbutang ko hindi ba nag-iwasan ko na
4: Ito
5: ba ganit mga 1 year ko rin na tapos doon babakot na ako na tapos naway na ko yung nakulba ibala kasi ito doon pwede ako nakulbaan nakulba ako
4: so, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX di Tribaya MITC
5: naya sige ginito diya kada weekly yan kamakalim ko diya kaya ng 10 nga di Tribaya 10 nga MITC kag 10 nga DTX 1 week na yan
4: ang blood sugar mo ngayon ilan na lang
5: basta 5 ba
4: okay, 5.5.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
6: Mocha Frapp 4.
7: Aray! Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
8: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1 66 sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexino Forte.
18: Mas paspas, banat sa upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh,

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy!
5: Kuhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon! Tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Lucans.
11: Gainom ka o dito excited man din. Gisulayan, gini mo.
12: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Manhood ako ang tiil. O naiusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o manhood ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
13: Mabibilis sa mga butika.
14: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
17: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
19: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
20: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
21: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, ako tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot ya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipamakeup. Tinahanglan ko mga MX3ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your
13: doctor. Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
23: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
22: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Takna sa DWRD ang radyo sa katawhan alas 9:17 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta o maayong gabi inusab kaninyong atanan at mga suking tigpaminaw sa tong tulumanon sa Tagbilaran by Night, Martes nga edisyon sa tong pagpanaguban Pizza 19 buwan sa Mayo 2026 o kinino sabi niyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban ka mga higala suod sa duhang atak na din magatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita nga nahipo sa itong mga TV na lagad Philip Reuters. Ingon man, magahiskot kita mga issues sa dunay kalambigitan kanatong mga bulanon sa Pikaslawak at makauban si Engineer Jerry Cahis. Ingon man, atong mga TV na lagad Philip Reuters nga namihutang gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital si Alerto June Gutierrez. Mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni the Parker Cell Remolador o si Darubo Cup William Maestrado. Mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa kapulisan. Atong mga pagtimbaya o ato ang mga pagpangumusta labi na sa ato mga sukintig paminaw ato mga kaisunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa ato mahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa mga naminaw kanato karon pinagi sa 1161 sa dial sa inyo mga radio sets din sa tunakbay niya sa Tagbilaran sa mga 15 kabarangay. Ato mga kaisunang Tagbilaron, mayong gabi kaninyong tanan. Ingon man sa ato mga 47 kalungsod, libot lawigang bulanon, nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district, ato mga kasilahan, atong mga kabukiran diin mabot itong Sibya. Mag-uban-uban kita mahigala sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night o mag-uban-uban kita, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa ato mga listeners worldwide, pinagi sa www.dordam.com o sa ato mga suking viewers. Ato mga suki nga di gud matug o di mahuman atong programa o maudyo atangan sa kanunay ang Tagbilaran by Night pinagi sa atong social media account no sa Facebook, ang DYRD ang kasaligan Facebook. Mayong gabi, mayong buntag, mayong palis kung nasa mo karon gibutang at tibuok kalibutan. Mayong gabi, welcome no sab sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night o sa kanunay atong mga panghinaot nga naa kamo sa mayong kahimtang. Karong panahona, bisan tuod anata sa kalisod, anata sa krisis, apan na positibo lagi hapunta, na magpadayon, na positibo lagi hapunta, o di na to kalimtan ang atong pag-ampo nga to sa tumahal na magkagaho mga higala. So arang kada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong tak na may gala alas 9.22 na, arita sa tumauluhan sa itong mga balita ni padangat sa itong mga TV na lagad Philip Reuters. Pagkatong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa itong kapulisan, uluhan sa mga balita ni Darubo Cup Willie Maestrado. Will?
2: Yes, ala kasalamat. May gabi sa itong mga suking tipuminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Gikan din ay sa itong minatangan sa Tagbilaran City Police Station o sa ka-street level individual nga, nga tipayutan sa ginadiling at lugas ang nadakpan sa bypass operation na gibaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit. Labing labas nga balita o kumplito ng detalye itong mabati sa itong pagbalik.
0: Samtang sa laing balita din sa tundakbayan sa Tagbilaran, gitunaan sa kagamhanan din sa tundakbayan ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle at taliwa sa usab-usab nga presyo sa gasolina. Mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran nanukad sa BPPO ani si the Barker Cell Remolador sa uluhan sa mga balita Cell.
3: Okay, daghang salamat Leonard dito mga panimbaya pa kamusta madung gabi madung pagpaminaw sa to mga pinangka suking tigpaminaw. Nga kanunay nagsunod sa tong tulumanon sa Tagbilaran by Night worldwide. Nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa loon ang gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga druga atol sa usa ka bypass operation dito sa barangay Katagbakan Handig sa lungsod sa Luon. Nanukat gikan sa buwatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy The Parker, Shell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, sa sangguni ang panalawigan, nanawagan si Board Member Joanna Cabalit Initay alang sa adjustment sa plitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center uban ni Alerto June Gutierrez. June.
4: Yes, dagan salamat kayo, Leonard. May gabi sa mga suking at itipaminaw ng sunod. Ganun ay sa sunod manon tag Bilaran by Night. Nasa critical nga kahimtang ang usa ka barangay alert humakinin na responde sa sunog diha sa Mangga. Mga kompleto ni Tali sa ito niya pagbalik.
0: Samtang sa laing balita, ang mga senior citizen dinhi sa tundak bayan sa Tagbilaran binipisaryo sa rice subsidy gikan sa nasudnong panggagahanan. Og ato may gala ato maluhan sa ato mga balita og ang detalye nini ato mabati sa dili madugay.
1: Tagbilaran by Night.
5: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account.

0: ipadangat lang na inyohang mga komento, inyohang mga greetings. Pagtimbaya sa inyong mahal sa kinabuhi, ilabi na sa naka-view ka na to sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Comment lang mo dihan. Okay, atogin na ang gahina na tog oras. Atogin na tagapagtagad ang inyong mensahe na ipadangat diha sa tagbi, DYRD ang Kasaligan Facebook. Unya sa ito mga kaisunan usab, no? Labi na doon na kami gusto ipadangat sa itong tulumanon, pinagi sa pag-text, i-text lang na, no? Sa 0947-870-1262. Itong balikon, itong text klamo number, 0947-870-1262. Kaya itong basahon na inyong mga mensahe, mga higala, o itong paningkamutan, labi na doon na kami mga reklamo na mapaabot, labi na sa mga hingtungdan. Dinhilang sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night, mga higala. Unya, arita sa itong mga isikutanan na ito karon, din ang ato ang mga magbabalao dinhi sa itong syudad sa Tagbilaran. Gitunan, labi na sa ito ang kagamhanan sa syudad, ang sugyot ni ining gitawag og bracketing sa plitihan sa tricycle. Kaya nakita naman sa itong makikisunan na ito na lihok kayo ning saka, kaubos. Pero at least na lang, no? Nag-atong gisubay na itong mga higala. Correct lang may if pilay inyohang na bantayan, no? Sa inyohang mga tasatag sa ka mga lugar. Kaya di po pariha. Atong gi-check na ito og pila na presyo sa fuel prices, no? Dito sa itong syudad sa Tagbilaran. Ga-range ni siya from 78 pesos and 30 centavos to 86, no? 0.70. Di magkapariha mga higala, pero ubos-ubos ning presyo. Labi na kung arita mo pa gasolina diri sa kining Petron, no? Sa mga gasoline station nga Petron. Unya ang gasolina na, no? 78 pesos. Unya kung arita sa diesel, naanis siya galaro sa 80. 81 kapin, 81 to 84, so depende na, no? Ugasa kadapita magpa gasolina mga higala. Unya kung maghisgot kita og kining extra advance, 78 na unya XCS 79 unya ang diesel max is 81. Unya ang turbo diesel nini is 84. So mao na mga presyo karon mahigala diin medyo layo pa pod sa ato ang naandan nato nga presyo dito sa kanang sa naandan nato sa mga mapalitan nato og gasolina mahigala. So at least no kay abot na gyud ni og 100 kapin ang presyo nini labi na sa atong gasolina mao ning arang-arang pero malagi po na sa man poy kining action na buhaton labi na sa ato mga plitihan mga higala labi na kaning panakayang pangdagat nato kay medyo alangan ni sila karon kay medyo pa mo pud hing rollback unya sige lihok no rollback gamay sakag dako-dako medyo apike gyud sa ato mga kaisuon nato mga higala atong takna alas 9:38 na
1: Tagbilaran by night.
0: Ato sa nga unahon mga higala kaning balita nga nahipo sa gikan sa Tambalanan. Unya giingon ni mga higala na nga adunay sunog niini papan ang hinga response niini atong emergency response atong syudad sa Tagbilaran miyembro sa alert mao nay na gitabang tungod kay medyo napikis siya unsa man ni siyang hitabua ato ning siren mga higala kaning detalye sa mga balita nga nahipos ni Alerto June Gutierrez gikan sa Tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. June.
2: Yes, nagkasalamat kay Leonardo. Naasa critical nga kahimtang ang usa ka barangay alert. Humakini nagresponde og sunog sa lahara usab nga barangay. Ang barangay alert gipailan nga si Wendell Nulia hamtong ang pangidaron nga nagapuyo kani sa Puro 4. Barangay Mangga ni ato ang rakbayan sa tuwa nga nasairan basi usab sa asoy ni Barangay Kagawad Marlon Dilusa nga gini na mga alas 8 no dili pa kidugay mga alas 8 sa gabi nga kini nga si Barangay Alert nakamatikod gini nga ang iyang silingan nagasulaob na ang ilang dirty kitchen gamit ang mga nipa kay matud pa nga kini nga nay bata nga nagahaling sila nga kusina nga nagtuo tong bata nga napawong na ang katong nga gihaling nga papel wala nga damhang nga kalit kini og sulaob minunda nga kini si

0: Barangay alert nga si Wendell Nulya, nagdadali in town ng digandagan hakot og tubig. Pag sige niya hakot og tubig, tungod laging na kuan kalit na kini siya o kaluya. Hingday yung pagkaluya, nagagunit siya sa gate sa bay, nakalit ka niya sa katumba. May inundang hindali kini og rescue sa tuwang CDRRM mo, o gidagan dresto nga Galiares Hospital, o ito na sa Iran karoon nga gabi na, kritikal na kini o gitabang sa tuwang mga doktor.
1: John,
0: yes.
1: Kani John, diha na sa Barangay Mangga, diin adunay sunog nga nahitabo.
0: Yes, tinood yan. Sige, silingan aning Barangay Alert.
1: Okay, so Barangay Alert ni siya. No? Dili na siya gikan sa syudad na ito ang emergency response na to, kundi sa Barangay Alert ni siya, diha sa Barangay Mangga.
0: Yes,
1: so si Jay unang nakarespondi sa mong sunog, apan gitabang siya tungod posible kaw sa hinungdan kani John.
0: Ang gidudaan ni basing mi saka yang pressure tungod lagi sa pagdali niya kahago bitbit tubig para untang i-bu-bu ato nga detikitsin sa iyang silingan na dakuon man siya nga laki no? Dakuon siya nga laki nga Barangay Alert minundang basing saka ang pressure ani.
1: So posible nagiatake na siya og high blood John.
0: Usana maoy una nga gitutukan kay ato ta pangutan-on ang doktor karon gitabangan ni sa tuwa sa emergency.
1: Okay. So John kanang batong susihon kamusta man pud ang sunog John na
0: ang diha na may atua mga alert ang mga fire no sa atua nga city wa pa ta makahatag og totally bagyod nga napaw masing ato makontak nga atua daga fire og unsay na status sa sunog.
1: Oh, pero arita sa kuan kani si sa toy pangan John kaning Barangay Alert
0: Wendell Nulya.
1: Wendell Nulya. Pangidaro niya ni John?
0: Naanay sa mga 30 kapin.
1: So hamto na pangidaro ni ini. So mo ni siya ay may tabang unta. Nakaisilingan naman niya. Kaning maong nasunog diha sa Barangay Mangga. Nagsugo diha sa kusina ba. O niya kining murag iatake.
0: Yes. So, kaning dirty kitchen nga sunog. No, nga atop niya nga nipa. Si Jennifer Rodillas, no? Wako masayop angan sa tag-iya sa bahay.
1: Jennifer Rodillas.
0: Yes.
1: Moni tag-iya sa Panimalay, di indiha sa dirty kitchen, nagsugod ang mga sunog. Unya kaning maong giatake dyan, iyang silingan, naunang nakaresponde, pero gitabang siya kahingkalit sa kakolaps.
0: Yes, tinood dyan na, Leonardo, ato lang iampo, no? Kaning makasurvive, kaning si Wendell Nulya. Gika lang dili sa matangan sa Galiares Medical Center. Kasi sa Alerto Jogot Series, ang friend mo forever. Basta balita, TYRD ang kasaligan sa balita.
1: Tagan salamat, Alerto June Gutierrez sa mong reports. Atong kontakon po ang atuang buhatan sa City Fire, mga higala. Kay sa atong makita ang video diha no, sa screen no sa atong live Facebook makita na to nga sunog no onya arita sa punto diin ang mi tabang niini sa among sunog ang silingan mismo nga miyembro nining Barangay Alert gi atake onya critical anaa karon sa atong tambalanan sa Galiares Hospital mangigala. Ito lang pong ipa-follow up ni Alerto June Gutierrez. Balikamutan na ito sa dili pa matapos atong programa kung saan ay update ni ini ni Wendell. Kining iyahang kamusta na iyang kahimtang. Kay matod pa, gi-atake. Posible ka high blood ng pag-atake ni ini. Kay na-collapse naman niya sa siyang pagtabang. Diha siyang silingan makikala kay maumani nakaresponde at bit-bit ni ining tubig aron tabang pag pa-alim or pa-kuan no? Kaning pagpapaong sa kining sunog. Pero ang nahitabo, si Jan ay gitabang, posible kay giatake siya makikala. So ato lang ng pabuton. Onya ato pong panikamutan na ito na makontak na ito ato ang Bureau of Fire sa itong syudad sa Tagbilaran. Atong susiho na ito, no? Unsay hinungdan sa sunog, pilay damage o kung saan ay sitwasyon karong mga orasa. O kung saan po ning orasa, nakadawat o alarma ning ato ang Bureau of Fire din sa itong syudad sa Tagbilaran, mga higala. Atong tak na alas 9.38 na. Samtang paabot pa tamahigala no unsa na development ni ana Unya sumpay sa tasato ang hisgutan kabahin ni ining atong plitihan dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran ingon man sa atong probinsya sa Bohol kay sumpay sad niini ang ato ang sangguniang panalawigan labi na ni board member Joanna Cabalit Initay kay nanawagan po ni siya sa adjustment no sa plitihan unya dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran na hinabi no sa atong programa sa inyong alagad si Konsehal Eunides Edi Borja mao man ni chairman sa Committee on Public Utilities sa sangguniang panglungsod diin miingon kini nga gimanduan siya ni Mayor Jane Nya para susihon ang posible or ang posibilidad nga mabalik ang daang pritihan sa tricycle gumikan kay saka kanaog ang presyo sa gasolina. Gikamanduan naman ni sa ato ang gobernador niini nga kinahanglang tukion sa sangguniang panalawigan ang posibleng pagbalik sa plitihan sanglit ni ubos ang bud ang presyo sa gasolina di man tuod na may balik sa normal or sama sa naanda na to pero at least hingos-os na wa na ning abot og 3 digit ng ato ang presyo sa ato ang kining petrolyo mangigala at least dool-dool na pero saon man to nakasaka na sa mga presyo sila ha mga plitihan labi na kaning ato ang plitihan sa ato mga barko. Kinigpasaka naman ni sila. Sa mga po'y aksyon ni ini, kanala po ni tagaan po pagtagad sa itong sangguniang panalawigan o niya ato po sangguniang panglunso sa itong syudad sa Tagbilaran. Kini po nga ito ang mga panakayan na itong pangdagat kay medyo mitsabaw na po ng ito ang mga kaisuon na itong mga higala. Samtang nanikamot po na ito ang kauban na ito din rin, no? Si Engineer Jerry Cahis aron makontak na to ato ang ka Bureau of Fire no aron susihon na to og kamusta na ang kahimtang dito sa Barangay Mangga adunay sunog si Kagawad Marlon De Losa ato po ni suki ato ni Paminaw mao ni nakahatag na to og kining update usab no og kamusta na diha sa maong sunog kay ang maong gagi may tabang unta maunay tabang pod no diha sa kining atong barangay alert no so mo nang mapasalamaton ta kay aktibo man ning atong mga barangay alert mangigala pero di pod nalikayan na siya mo inabutang sa alanganin dito sa lungsod ano sa barangay Mangga ne matud pa ni Villa Caballero hay nako mga silingan ko magingat sa iyong gasol or beauty no kay delikado ato pang sayro no sa hinungdan ni ini kay nagsugod mo ko sa dirty kitchen pero usually nado na ba ni na biyaan diha nga galong agba o sa ingana mo nang atong gipanikamot na to makontak na to atong buhatan sa fire dito sa syudad sa Tagbilaran mangigala unya ato pong ipabati ninyo ha kining atong gisugutan sad kanato niining maong pagtuo no saglit adunay sugyot niini na himuong bracketing kining plitihan sa ato mga tricycle dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran kay usab-usab ang presyo sa gasolina amo nang dakong hagit sad ni no labi na sa mga bagbabalao diha sa atong syudad sa Tagbilaran labi na sa pagpanguna sa chairman sa Committee on Public Utilities si Kagawad Edi Borja kay kinahanglan kini nga tun-an gyud no og taliwa nining dili pa stable sa supply labi na sa ato ang petrolyo tungod usab kini sa nagpadayon pa man pod na wapay kasiguruan og kanus-a mahuman pod ang tension diha sa Middle East mo nang gitun-an ang posibleng unsay mga angay lakang buhato niini labi na kining sugyot na himuon og bracketing labi na aning plitihan sa ato ang mga tricycle tricycle so matud pa pod ang kining maong andaman pod ang mga tricycle drivers og operators na muos-os mo paos-os ilahang mga plitihan kung muos-os pod ang presyo sa gasolina mao ni usa ka challenge niini kay anda mapuding ato apong mga kaisuunan nato mga operator o tricycle drivers nato nga mupaos-os as long lang pod na para po sila ha, fair na pod ang us-us pod ang presyo sa gasolina kay importante ni take home nila pila ning ilahang mauli nila silahang panimalay mabitbit nila pila na malimpyo silang kita matag adlaw kay ila man ning gahinan pud og panggasolina nila so mo po ni usa na angay pagatun-an gyud kining maong himuon nga bracketing kabahin ni ining plitihan sa ato mga tricycle kay chabaw pod no chabaw gyud ang ato ang mga kaisuonan nato karon labi na aning plitihan murag katong programa sa atong syudad katong free rides nato murag naundang naman kamulo po na itong probinsya na ito, ato po ning hisgutan na ito, kabahin ining mga ayuda na ito, mga higala. Ari sa ato nakuntak na ito, no, ang ato ang buhatan sa fire, no, Bureau of Fire sa itong syudad sa Tagbilara. Atong susiho na ito, kamusta na ning alarma or nadawat nila nga kining alarma sa sunog diya sa Barangay Mangga, nasa Pikas Linya, mga higala, si Sir Di Castro. Kabahin ni ini yes, atong musahon ning atong sunog da sa Barangay Mangga. Sir, mayong gabi eh. Live ta sa atong tulumanon sa Tagbilan Bayanay si Leonard Simit ni sir.
2: Yes, good evening Sir Leonard.
1: Okay, sir, no ato lang kamustahon eh mga detalye nato o kanus aman ni nadawat ning alarma ninyo kabahin ang sunog sa Barangay Mangga o unsa ni sitwasyon ani karon sir o sa hinungdan sa sunog.
2: Sir, based among sa among investigation karon sir nadaw na nakadawat mi sa tawag alas 8:29 karong gabi and then nakaresponde diretso ang atong mga bumbiro and then naabot sa area mga 5 minutes later kay layo biya po to sir kanang mangga unya na fire under control alas 8:42, sir. Okay. Then fire out, declare alas 8:44.
1: Okay, so balik ko na to, sir, no? Nabalik ko na to, sir, no? Alas 8:29, nadawat ninyong alarma. Yes, sir. Narespinduhan ninyo. Fire out na siya, sir, no? Alas 8:42?
2: 44. Fire under control siya, sir, pag alas 8:42.
1: Okay, alas 8:42, fire control. Onya fire gideklara ninyo na kuana under control na ninyo fire out na fire by 8:44.
2: Yes sir, ang involved ani sir is kanang dirty kitchen, murag nipa lang siya. Then gihimo siyang storage area mga kuan and then nasa say dirty kitchen. Gamay lang siya kayong kanang structure made of very light materials.
1: Ah okay, usab ni sumpay ba ni sila hang panimalay sir?
2: Dili sir, detached siya sa kanang main jud nga building sa ang balay na ay grahe nila sa tunga and then ang opposite side is ang katong dirty kitchen.
1: Dirty kitchen balay balag lutuan na kita ni nila.
2: Yes sir, yes.
1: Pero
2: sir.
1: Made of light materials.
2: Yes sir, lutuanan at the same time gibuhat gigamit sa nila nga storage.
1: Sige, storage. Pero wa na damay ni sir kaning ilahang karihaanan o ilahad yung main house nila?
2: Wala ra sir. Magpasalamat po ta sa mga kasilinganan nila sir. Nagtinabangay dyan sa sila o kanang palong sa kayo. Nitabang dyan sila kanang bubo o tubig sa kalayo sir.
1: Pero yes, kaning ilang dirty kitchen, sir, waya mo po'y silingan ane or nadikit ba nga bay pot, nga laing bay? Silingan nila?
2: Wala rasad, sir.
1: So murag na-isolate kinta ning lugar ra pod, kay murag, murag lutuanan naman ni nila. Pero usa may hinungdan ang mga sunog, sir?
2: Sa among initial investigation, na ang storya sa Tagiya is dihay gisunga, galuto bitaw sila sir or nasa halingan dito nga area sa dirty kitchen and then abi nila nga napaong na and then nangaon sila pagkataon-taon na bantayan nila nga ni Siga na sir.
1: Okay, so gahaling sila sa maong dirty kitchen.
2: Yes sir.
1: Wa nila na atoto o na paong bato nila pero may silaob na.
2: Yes sir. Abi nila o napaong na na humana o kayo pero wala day.
1: Okay, pero pila kay di mga kwinta-kwinta yung damage niyo, sir, kaning maong property, kaning dirty kitchen nila?
2: Based sa structural damage, sir, in relation sa yung area, sa yung size sa area ang gadakon. 7,000 ra sir ang among kwinta.
1: Kwinta-kwinta 7,000 kay made of light materials. Well, ang mga okay, ang kuan ani appliances nila ani, aduna ba ni sila like gasol or gas range sa bagi?
2: Wala man sir kay kuan man to abuhan jud ba? Yes sir.
1: Okay, so murag mo man ni uso sa una kaning ma separate ko nang ato ang dirty kitchen kita, pero at least po na tungod ana medyo nakapugong-pugong po na no, na di mo katay na mo ang kayo sa ilang main house nila.
2: Yes sir. Pero, yes sir.
1: Okay. Sir, pag-abot ba ninyo sir, nakatabang ba mo aning atong barangay alert diha na maupoy unang nakaresponde, nakatabang pagbubog tubig ni ana, pero kita bang po sir? Naka-abdan ba pa to ninyo tong barangay alert na gitabang po, mura gi-atake man kuno to kay kanipod.
2: Yes sir. Oh. So nakaabot mi gidala siya sa kuan sa pag-abot mo gidala sa siya sa ambulance sa hospital.
1: Okay, so nakaabot pa mo ato sir, po base sa inyong initial ninyong findings ato sir or inyong observation. Hinungdan sir.
2: Nay nagsulti nga na slide daw. Ya na po nadungga na mo nga kanang di atake. Ato pa nang i-check later kung unsa gyud hinungdan nga na maramon siya na unconscious good sir, pero nadala ra man sa dayon sa mga sa ambulance.
1: Okay. So pero base pa sa atong report no nakuha sa atong kauban sa tambalanan, critical iyang kahintang niya karon sir.
2: Mao ba? Sige sir. Yes sir.
1: Okay.
2: Thank you sa information. Ato nang i-follow up.
1: Okay. Atong balikan to sir. Kinsa may nga aning nanag-iya aning panimalay sir?
2: Si Jennifer Sordilia sir, pagkakaroon mao pa na ako nakuha nga information.
1: Okay.
2: Jennifer Sordilia ang tag-iya Magsaysay Street, Purok 5 sa Barangay Mangga.
1: Okay, kaning Purok 5 yes, sir, mao ba ni paingon dito sa kaning ilahang kuan, kaning ilang fishport nila?
2: Kanang ang ako layo ra sir. Dali ra sa Mangga Elementary.
1: Okay.
2: Kay iskina at bang onya ato padung sa sulod. Pero padung sa dia sa baybay.
1: Padung sa baybay.
2: Pero ang fishport ato naman to sa Pikas nga.
1: Sa Pikas nga kasada.
2: Umamil man yata to.
1: Okay, at bang ra sa elementary kanang mga karsada diha, nara diha dapita kani Purok 5.
2: Yes sir.
1: Okay, pamilyado ba ni si kuan kani Ridilias?
2: Sordilia.
1: Sordilias?
2: Yes, sir. Pamilya ni siya, sir. Pamilya. Siya, murag siya ang mother da sa balay.
1: Okay, so kaning mga orasa, pero mo na nag-mention nga na nihapon silang nahigayuna nga
2: sir.
1: Nasunog. So,
2: yes,
1: bali,
2: sir.
1: At least safety ang pamilya.
2: Safe na tanan, sir. Wala rin na injured, except katong barangay alert.
1: Okay, so pila ra ka, kuan, sir? Pila ra ka fire truck ang nakarespondi na to dia, sir?
2: Duha ang gideploy nga fire truck kay sa among information nakuha sa nag-report kanang populated area bitaw sir. Deploy mig duha ka fire truck, pero pag-abot sa kuan sa scene, fire scene, ang isa ra mo ay nagamit yun sir.
1: Okay, so naniguro lang tadaan.
2: Yes sir.
1: Naniguro lang tadaan kay tinuod no pa aduna jud po yung mga panimalay diha no for kuwalang paniguro lang puta. Pero at least sir no nadawat ninyo alas 8:29 ang maong alarma onya na
2: sir.
1: Fire out na siya by alas 8:45, so paspas ang ato pa-respond sir.
2: Yes sir.
1: Salamat kay sir ha, sa imong panahon naghihatag sa atong tulman
2: noon may gabi nimo. Yes sir. Good evening sir. Okay. Thank you sir.
1: Okay, thank you.
3: Pilaran by
1: night. Okay, so opo ni uso sa una no kaning malahi ng ato mga dirty kitchen na to. So wa nila nabantayan di ay nang ilang gihaling. May silaob. Pasalamat lang po sa mga silingan kay mo'y nakaunag responde ni ini tabang og buog tubig. Pag-abot pa sa to ang mga tinugyanan na to sa Bureau of Fire kay ilaman ni na dawat ng responde alas 8:29. 5 minutes nakaabot na sila sa maong lugar. fire control no alas 8:42 unya considered fire out by alas 8:44. City Mill ang maong damage sa maong lugar, safety ra ang maong pamilya, diin maoy namuyo aning panimalay diin ang ilahang dirty kitchen ni maoy nasunog. Apan ato ning follow up po, no, kay naabtan pa dai kuno sa nilang Sir De Castro badak no si sana man ni sana ka fire o sana man ni position ni badak De Castro no atong diha sa Bureau of Fire kining maong si kuan Windell diin mao ni mitabang sa pag-apula ni ining sunog apan matud pa ha kay matud pa ni Sir De Castro na adunay sulting na slide kuno or giatake kuno. Unya karon sa report ni Alerto Jun Gutierrez Mahigala, critical ay ang kahintang naa sa tuntambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. So mo nang atulaning paluapon ni Alerto Gutierrez o kung saan na po'y development niini ni Windell, no? Membro niining barangay alert diha sa tuang kining barangay Mangga. So ato la po ning paboto no sanay development ni Mangala diha sa ato ang kining kuan. Ato la po ning balikan na to na no? John na kuha ba to ni mo John no tagiya Redilias to nga tagiya or Sordilias. Okay, Sordilias no ang tagiya sa palang pangan ato John mo lang si Jennifer Sordilias diha sa Barangay Mangga unya kuan no kining Purok 5 diha sa Barangay Mangga ang maong panimalay ni Jennifer Sordilias. Onya dirty kitchen maoy na igo or natupok ni ning kayo pero na fire out na siya alas 8:44 matod pa ni Sir De Castro no sa buhatan sa Bureau of Fire no. So 7,000 ang damage nini made of light materials. Onya safety ra no ugwa po ni nakaangin. Kining maong lugar or kaning maong dirty kitchen na mo'y nasunog mga higala. At utak na alas 9:54 na. O niya itong ipabati na ito kaning mga higala. Kining pamahayag usab no, ni atong magbabalao di sa itong syudad sa Tagbilaran. Kabahin ni ining bracketing nga posibleng mohimoon. Pag-atunan pa ni Konsehal Eddie Borja atong Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panglungsod sa posible niini nga usap may mga lakang himuon niini aron matagad po ning mga yangungo sa ato ang mga motorista kining ato po mga sumasakay na to kaya us-us na mo pang presyo us-usip po presyo ninyo sa inyo ang mga pritihan. Ato ning paminawon mga igala kining pamahayag usab ni Kagawad Eddie Borja sa programa no sa inyong alagad kaganina may lato paminawon.
4: Maimbuntag kanimo Vice Mayor Tibbs Bulitel o maimbuntag usab sa atong mga sukingting paminawan sa atong kinaham na kalmano inyong alagad. Yeah, before anything else I would like to greet no and congratulate Bohol Chronicle ang atong Bohol Chronicle for celebrating sa atong ika 72 years no yeah in public service dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran ug sa lalawigan sa Bohol. So to the DRSCO family, congratulations more power and long live no Bohol Chronicle og the Bohol Chronicle Radio Corporation Vice Tibbs.
5: Salamat kayo Konsehal Eddie sa maong congratulations og ang Bohol Chronicle mo padayon sa pag suwat kagawad edi kabahin nining mga kalihukan sa tung syudad sa Tagbilaran. Sigurado ta apil na ning mga plitihan na kagawad edi sa atong nga tricycle karong buntaga mo na atong isgutan.
4: Yes sa ibong no, initial discussion tips no bahin man to sa plitihan. Last week na i-contact na ni Mayor Jane agipod o kinta o sanong po sa hangyo sa atong gobernador no, nga kabahin na ginimplitihan. So during namaya mong group chat with Mayor Jane Yap, akong gitulti dito atong hulaton na siguro ning usually bitaw bias Friday mo gawas ning advisory for the price this coming Tuesday. So karong adlaw insaka na pod ang gasolina o 2 pesos mo tubay so kumasayop no unya ang diesel insaka pod no motong sa among isbitisigot sa akong mga kaubanan undi sa ikon lagi tinutong gihingon mo initially before we started this discussion nga very much willing ang ato mga tricycle drivers o operators nga og motors na ang pritihan no I mean ang presyo sa gasolina they are also very much willing nga i-usos po ang pritihan. Karon with the present situation with our vice nga di pagyod one stable ang kining ang atong supply sa lana with the wapag klaro ning solusyon bitaw vice ning sa kuan sa crisis dito sa Middle East so saka kanaog pa ang presyo sa gasolina mo to we come out to the idea of what it bracket na to ba nga o ani nga bracket minta nga presyo mao ni ang pritihan unya og musaka na corresponding increase no sa plate pero amo pa ning gitudlan kay di ba kini maka create of condition on especially sa atong riding public ni kaduha gi require bagi nato nganay tarifa ibutang sa atong tricycle so kuan kayo kaning mao ni ang mga suggestion no sa atong mga kaubanan nga i-bracketing based kinta sa existing price karon no so I think the last time nga naka-experience sa vice of katong before aning gira murag diha ta gaduwa ta sa 55 no pesos per liter ang sa gasolina gasolina tong is gutan kay mao na gamiton sa atong mga tricycle unya karon as of today murag nata sa 80 siguro guys ang presyo sa gasolina di ko pamilya kay diesel na sa kedan so naya po ay murag 20 pesos nga increase no based kinta sa atong February 2028 nga presyo nga atong gigamit o February 23 mao na nga ang sanggunian panusod nangita bigyan din o kung sa isaktong formula ni nga itong gamiton kay tinuod na no katong gipasihan sa I think we approve the 15 pesos nga 20 pesos nga provisional increase mura gaduwa to sa 80 to 90 pesos per liter ang presyo sa gasolina so pagkakaroon gahuwat pagyud pod ni sa recommendation kay ina naman to si Mayor Jane Yap na unsay possibility nga us-usan yun ang plite nga ingus-us na po ng gasolina. So, mo na yung mong fanbite, gawat po mita endorsement sa botan sa atong mayor and also siguro sa SP po ni, mahimo po may mga initiative kabayan niya ni kaning adjustment sa plitihan sa tricycle bike.
5: Mm. Sakto tingali na kagawad, hindi, no? Doon na yung bracketing aron dili ta magsige o gama o ordinansa kon ugaling maus-us musaka no o
4: magbayad yes,
5: ang presyo sa lana mutungtong og 70 tingali mo ni plitihan mutungtong og 80 mo ni plitihan mutungtong og 90 mo ni plitihan
4: yes vice murag sa yun siguro na nga possibility kay murag kada martes bitaw musaka vice so posible ane ugnana kita karong murag po to atong plitihan ni murag po presyo gasolina ba nga karong Martes, mura og mao ni ang projected increase. So mao po ni atong projected ang atong kuan pritihan sa tagbilaran. Amo sa gitunaw especially sa legality po dani kabayan ini. So this afternoon during sa mo session ako ning i-discuss openly sa akong kauban no sa plenary sa posibilidad no. So aron ma-discuss na mo po ni sa committee level. Gani, di ba ito'y plano na muunta nga ipatawag to itong mga tricycle drivers, operators, katong ilang mga kadagkuan. But we are just waiting po sa mga proposal po sa ako mga kauban. So, ingana lang siguro, guys, kay Paano man yun, predictable man ang adlaw nga musaka ang piso ng gasolina. So, ingana na po na itong gamiton siguro dili sa siyudad sa Tagbilaran. So, maulang siguro na ba ang mga duldool ng proposal kabahin ni ining pag-caution po siguro sa impact sa ato mga sumasakay, especially mag-isigot ang pilitihan din sa atong tricycle sa siyudad sa Tagbilaran, Vice.
5: Dililisod ng pagpanday sa balaod na kagawad hindi, no? Ang pagpatuman, kaya posible mo ay makakusugubot, no? Kana bang unsaon nga motuhog na automatic ang mga tricycle operators, automatic pod ang mga sumasakay muhatag sa insaktong plitihan, pinasikad sa maong bracketing baka ha. So naa sa pagpatuman ana ang challenging ana kagawad idi Borja.
4: Yeah, tinuod yun na ba? It's even now, it's a big challenge for us. I don't know, amo po bin kadawat o sige mo kong monitor po o nabay mo reklamo kay kaling bahin sa overcharging, kaya ang atong mayor na may emergency power, no, nga atong gisyo di asasaw ng panusot, authorizing the mayor to cancel the franchise sa mga tricycle drivers, operators na wa mo patuman sa saktong apitihan sa syudad. So, kanayon, it's a big challenge for us, kaling kabahin sa pagpatuman aning tricycle rate sa siyudad sa Tagbilaran.
5: Kamusta tuod kagawad edi katubitawang libreng sakay, coupon, nagpadayon pa ba gihapon to karon?
4: Yes, Vice, padayon gihapon to, Vice, and we are so happy ang kuhan kayo, no? We welcome ni Santo Makatawhan. Siguro, wala, murag nino siguro ni reklamo o kaning sakay, kaya may itong libreng sakay karon, no? Gihapon gi-implement. Mano, nakamayo kayo ng programa nga gi-introduce sa siyudad through the initiative ni Mayor Jane Yap niya kaning libreng sakay and namin itong i-post niya sa atong official page sa atong mayor sa Facebook o sa siyudad sa Tagbilaran. We are reporting on a daily basis, no? Regular basis kung kailan niya nakabe, kailan niya naka-enjoy. So dako niya ko yung itabang ng programa sa siyudad sa Tagbilaran nga gibugna ni Mayor Jane Yap aning libreng sakay na to daghan na ka benepisyo ni Vice. And also ato mga transport mga operators sa mga jeepney sa multi-cabs nakatabang ko ni nila.
5: Pinasikad sa atong budget para ni ining maong nga programa ha kagawad edi. Ano sa kutob ni mahurot or mulanat ba ni hantod the end of this year kagawad edi Borja?
4: Well, We are appropriated in amount for this, no? Iko ka kuhan sa exact na amount ane kay kini na include man to katubito ang subsidy po sa atong mga kabalayan. So hopefully we can sustain this until katapusan sa Mayo, Vice.
5: Katapusan, no? Sa Mayo. So buti pa sabot sa June wala na ni.
4: Ato talaon po na I think we still have time, no, ang atong sanggol ng panusod. Depende man eh kay ang atong gitanaw ni ang musakay man, no. We are ni compute na to on the average mao kita ni ma-avail sa mga tao nga mo-avail sa atong programa. So karong nga dawa mo hatag ba to si Councilor Tim Butalon siguro og update o pila ng balanse sa atong pundo bahay ni ini kay kining kama po regular po na itong mga drivers o operators pagpangayo po silang refund, no?
5: Tingali karong panahon na kagawad edi makuha na nato ang trend, no, sa ato ang expenses. Yes. Matagabi, no, kamoy mapasihan nato sa atong pagbudget anak pohon kun ato ning gustong mulanat ni the whole year of 2026, no? So
4: yes,
5: makuha na tila nato ang trend kay I suppose Tagbilaran City
3: Tagbilaran by night.
1: Okay, so mo to higala, no, ang maong gihimong interview ni kagawad Edi Borja, no, giha sa sangguniang palaliwigan din sangguniang panlungsod din sa tuang dakbayan sa Tagbilaran, isip chairman sa Committee on Public and Utilities. Kini paghimoon nga bracketing sakto ning planuha mga higala na makita naman nato. Sabado, Friday, banabana naman ni og pila na isaka. So, maabot nga sunod simana kay every Martes maning paglihok ni ini. kagaroon, no? Aduna ni adjustment karon, no? Munang sakata karon sa presyo sa atong petrolyo, dos man siguro to ang saka karong adlaw. Diin makita na ni ha para sa sunod semana. Sumuon nang sakto tong ilahang pagabuhaton nga og unsay asa masod ang bracket, pilay presyo nga bracket na masod ni ana. Mopo na poy adunay corresponding ni ini nga amount sa plitihan na ipahamtang para sunod semana. So sa puno ka challenge ni ini kun ipatuman dayon labi na kung us-us kinta. So barato ang plitihan. Sunod baka punta na, no, nga tricycle driver. So ate problema sa mga kining multicab or kining mga jeep kay padayon pa man daw, no, kining maong kining libreng sakay. Labi na aning mga grupo sa mga operators or drivers ni ini, pangingon din sumangga, pahingon dito sa mansa sa Buol or asa dapita pahingon ni kabawan ba. So maka-avail pagkakihapon, no, ni ining libre sakay, pero matod pa ni kagawad ide, posible na taman pa ni sa Mayo or Tanawo, no? So bayon pa o gaduna pa ay saktong pundo ni ini aron mapadayon ng programaha. Nag-i-implementar sa itong syudad sa Tagbilaran, pagpanguna ni Mayor Jane, nining libre sakay mga higala. So nindot ni siya na maong pagabuhaton, labi na sa sangganoy ang panglungsod sa itong syudad sa Tagbilaran, aron matagad ning maong yangungo sa ito apong mga kaisunan, kabahin na ning plitihan na us-us naman atong presyo karon, di naman ni pareha sa maodoy pagbutog sa isyo ni ining crisis sa Middle East tungod ni ining gera. Pero how about po, no, kaning plitihan lagi sa barko, labi na kaning plitihan na nangusan jet wa pa man kuning us-us daghang mga po sa social media mga galang gusto po sila nga kining tagaan po pagtagad sa ato ang mga opisyalis nato na maususan po ning presyo diha. Labi na ning plitihan nato diha sa Ocean Jet o uban pang mga panakayang barko mga igala, paingon o paggawas din sa itong lalawigan sa Bohol. Muning angay tagaan o pagtagad, labi na sa itong mga opisyalis, patungod at kamanduan naman ni sa itong gobernador usab, no, labi na sa ito ang kining sangguniang panalawigan usab, labi na kay nanguna usab ni ini si board member Joanna Initay na alang sa adjustment ining plitihan sa tanang matang pampublikong transportasyon dinhi sa atong lalawigan. Dinhi yan ang gihimo ang usa ka privilege speech sa gihimong regular session sa sangguniang panalawigan kaganina. Amo nang ipamahayag niya o gipasabot ni board member Initay ang dakong epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ngadto sa ekonomiya o ingon man sa sektor sa transportasyon. Labi na kung human misaka ang presyo sa palaliton sa petrolyo tungod lagi nining tensyon, no, na nahitabo or gubat dito sa Middle East. Mo nang gitumbok usab ni board member Initay samtang adunay timailhan na pagkunhod sa presyo sa lana labi na sa internasyonal nga merkado, kinahanglan usab nga tanawon pag-usab, no, ang kasamtangang plitihan sa mga pampuliko sa kinam dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Mo nang tungod ni ana giduso labi na sa pagpasar og resolusyon diha sa sangguniang panalawigan na mag-awhag sa mga may kalabutan nga ahensya kauban ang mga operator, driver o tag-iya sa transportasyon o guban pang stakeholders alang sa posibleng pagripaso usab nining angay nga adjustment sa plitihan sa tanang public transport utilities dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mahigala. So mo nay angay tagaan o pagtagad labi na sa atong mga magbalaod dinhi sa atong syudad o ingon pa sa probinsya aron maibsan usab, no, kaning sakripisyo or crisis na giatubang sa ato ang mga kaisunang bulanon mga higala. Atong tagna alas sa Jess na. Arita mga higala sa atong detalye sa atong mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP. Ani si Darubo Cup Willie Maisado para sa detalye sa mga balita, Will.
6: Sa grade nila individual nga pipayotan sa inadiling nga kruga sa nakatan to bypass operation. Ang kikatapan nila, no, sa Luwe Lagan, Ilagan, ito isang niyo sulitaw, rumat niya malopyo, sa 4-4 sa kalangkat ang bukal sa lungsod sa Katigyan. Itong Domingo sa hapon ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Kaulahan ni Police Lieutenant Abel Paternal na kaigyan kinisanta yung legal drug operation diya sa parangkat ang pas na tumukan hindi ang gigatapan ng balikya sa Gingong Cebu. Sa supervisor ni Police Lieutenant Colonel Arwen National Gingong Bayo Supervision patok sa gigatapan ang gisakisihan kini bilang parangkat kagawad tradisyon ng West o sa barangay kagawat Emiliana Anit sa barangay Dampas o sa Pagpamidya. Usa ka police po surveyor, may palit na ini, usa ka potos na ginyong sa bus, kantinad na 3,000 sa pisos. Patulo sa ikatapan sa usa ka potos na rin ng kisiko o pastos sa disposisyon ini, sa inyong pa sa mga potos na ginyong sa bus, ang nakuha ng ipalabanan ng timbal tanan nga to sa 6.1 kagramo nga nasa standard drug price, mukha ba gini nga to sa 41,000 480 kapitos. Atong ilegal nga pagpahiwot, may ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugan sa kiandap karan sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga pasaka nga sumbong patok sa ikatapan na Demar Truwe Ilagan. Gikan sa Tabilanan City Police Station, kini si William Estrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasagigan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat, darubo ka po William Maestrado sa imong reports. Tagatod sa tuntak na may galatris si minutos may labay sa last 10 sa gabi. Samtang basa tag mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, ingon man sa itong mga texters, itong mga pagtimbaya ni Norma Daral, good evening DWRD, TBN, Sir Leonard, God bless and more power. Ingon man si Aster Doy Sabas, good evening Sir Leonard, timbaya ko ni Sir Jel Bungato diha sa Mansasa og Mayor Mer Arotsa. Diha sa Punsod, Maribuhok ug Alvar Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buol. Your Milana Adilad, BSR Leonard watching from Bilisan Panglao. Sige, salamat kayo sa to mga viewers and listeners diha sa Bilisan Panglao. Arita mahigala sa to mga balita, detalye sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Ubani the Barker Cell Remodelador Cell.
7: Okay, daghang salamat ka Leonard. Dito sa lungsod sa Loon, gidudahan nga tigpayohot sa kinadili ng droga. Nadagpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Loon, kinatol sa usaka bypass operation ay tabo. Dito sa Purok 3 sa Barangay Katagbakan Handig Loon. Ang suspek, usan ni ka 19 anyos nga ulitao, tumulupyo sa Purok 6 sa Barangay Katagbakan Loon, kinsagi katao nga positibo kini. Na napalitan ng usaka puto sa gituohang Cebu, kandidat sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing tulo ka putos nga pulos usab o dunay short, gituohang Cebu, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip na usab ang cellphone nga gigamit nini. Gibana-bana nga mutimbang sa 3.0 grams. Kandidat kapin sa 24,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Katagbakan Loon o kasakop sa media. Atong panimbaya, congratulations and happy wedding to Angel May and James Roy Clarabal o happy birthday usab ni Angel May. Oga shout out ni Kumari nga Petronia Batak di sa San Isidro Palilihan ingon man ni Abilardo o Kang Crisia sa ato mga backup dancers sila Selena Georgia Naring Aracel Lily JR o Renilen di sa barangay San Isidro lungsod sa Palilihan. Nanukad gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Coy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat, The Barker Cell Remolador, si among reports. This is 6 minutos, milabay sa last 10 sa gabi. Doon na tayo mga mensahe, gikan sa itong mga texters mahigala. Itong text klamo number, number gikan ni 6935. Mayong gabi, sir, text klamo lang ko. Aning Paris Pastoral Council, o Parish Finance Council Chairman sa among parokya sa San Isidro Labrador diri sa lungsod sa San Isidro. Asa man yan nasakop na yan, Diocese of Talibon or Diocese of Tagbilaran. Second district naman ng San Isidro, no? Lungsod sa San Isidro. Matod pa sa mong texter, amo na unta nga pulihan kay wala na may kauyon sa ilang dinalhan. Kabahin kini sa ticket sa among paraffle para sa church project. Ila lang tamhangan dako baya ang kantidad sa kwarta, luoy ang mga tao. Nasayod mi nga ang among kura paroko na pressure gyud tungod anak nila naluoy na gyud kaayo mi sa among pare. Mao nang gusto namo nga pulihan gyud ang konseho sa PPC o sa PFC sa mas angayan, mas taas o kahibalo o kasinatian. Wala gyud sila klaro nga management sa among parokya, sir. Inay patabungon tabangunon ang parokya, nakadugang lang ni sila og problema, kinahanglan ba namo ni paabot sa Diocese of Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran dai, no? Salamat, no, please do not mention my number, concerned parishioner. So daghan na po tang nadunggan ingani mga panghitabo, mga higala, labi na sa tong texture na to, no, diha sa kuan. So kuan man na, no, pwede man ta kuan, no, base lang po na sa ako apong nahibaw-an. Ting election ron, so sa PPC, no, o sa PFC, so pwede mo na mag-elect. Ano na matay katungod na mo baguan eh, ha? Based na po na sa akong nahibawaan kay miyembro mo po ta ng lay minister. Ano na ay paghahimuon yun po na kaneng election, ha? Unya, ay pwede ganahimuon na girilin ng election ni ini. Pero ang pangutana ni ini, ang kura paroko dewa po'y tingog, ha? Diha sa Paris Finance Council, o kaning PPC, Pastoral Council, wala tingog di ay. Kay concern lang po ni ato ang parishioner diha. O gadi, gud mo masitol diha, no? Ato lang pong kining ikasugyot, pwede mo dangop, no? Labi na sa ato ang Diocese of Tagbilaran, aron na muhimo po o kuan kining unsay mga lakang na himuon ni ini. Kining maong reklamo, labi na diha sa lungsod sa kining San Isidro. So mahog magupunig internal ni siyang concerns diha, no, sa maong parokya. Kung mahimo magsinabtanay lang kay ugatong basihan ni mahigala kaning panghitabo karon, lahi-lahi baya pud ni o kaning panaako ni mensahe ning ato ang mga bishop, no, maghiskot lang tani ini. Isip na hiskutan man ato ning bahin ni natong parokya na to o simbahan na to. Lahi po ni ang kuan po, no, pamahayag po ni kining Bishop Bacane ngadto sa mga senador, kay matud pa niya, you are not people of Sara, you are people of nation. Mao na gitagaan o pagtagad ni Bishop Bacane, labi na sa mga senador na ilahang responsibilidad sa publiko o di dapat nakagapo sila sa personal na kining ilahang loyalty ngadto sa usa ka politiko or personalidad. Unya gipaklaro gyud na you are not people of Sara. Pero bintaha po ning mensahe sa ato ang pinalangga natong arsobispo sa Sugbo, ang ato apo ning obispo sa atong syudad sa Tagbilaran, si Archbishop Uy, no, ngadto sa government leaders. So in general ning gipasabot ni Archbishop Abit Uy ngadto sa mga kining government leaders, apil na niini mga senador o mga kongresista, matud pa ni Archbishop Abit Uy, show people flood control probe is pursued seriously without favoritism. So aduna manguputay mga lideres nato sa tong simbahan ang alantaran po, no, na aduna joy gidapigan, adunay pagsaway ngadto sa a certain na politiko our politic kaning politician. So ang atuan ni ini is kining magpadakat lang ta sa atong mensahe, na wa tay magpakita og bayas sa mga galato ni sumpayan human sa atong pagbalik. Alas atong takna alas just 21 na inigbalik atong mga higala, basa ta mga mensahe na ipadangat sa atong mga viewers ingon man sa atong mga texters. Atong takna alas just 21.

0: di ka nunay.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka, ana, pre.
1: Bilinyal na guto, pre.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe. Strong sa una,
6: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay anak na babay. Di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagitagin may sa mong anak. Iinag ko sa kuwang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuwa kong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Kalugod ang ganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila sa ngang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kinis sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kinis sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.

0: Tagbilaran Bayan.
1: Atuntak na may gala, alas 10:43 na, balik ta sa itong tulumanon o mga mensahe sa itong mga texters, ingon man ang mga viewers sa itong Facebook Live. Matod pa sa itong texter 4522, good PM TVN, dili tanan mga senior makadawat sa tin kilos bugas. Why man oy, daghan jud indigent pobre kay tagaan jud. Pero sa ito ang nakita sa post no, ni Gov. Aris Aumentado, nga katong wa nakadawat sa kining para sa mga senior citizens labi na gikan sa probinsya ang syudad or ang lungsod mao nay muhatag nini. So base pa sa post ni Governor Aris Aumentado, dinhi sa tong syudad sa Tagbilaran no ang mga benepisaryo sa rice subsidy gikan sa national government, diin mapasalamaton ang atong probinsya sa Bohol, labi na sa pagpanguna sa Provincial Social Welfare and Development. O ang City of Tagbilaran, diin gipahigayon ang distribution. Karong kaganina, ang 3,000 ka mga benepisaryo sa Rice Subsidy Program. Diin ang pundo nini gikan sa national government. So nakadawat og tag 10 kilos no bugas ayuda. Ang atong mga senior citizens di sa atong syudad sa Tagbilaran. Diin ang ubang mga indigents ang wala mahiapil karon ang 15 ka mga hingtungdang mga barangay o ang City Government of Tagbilaran mao ang muhatag sa bugas gikan sa pundo sa ilang nadawat sa nasudnong panudlanan. So mao nang ipahibaw labi na sa atong tester na to nawa kuno kadawat no, labi na ang mga ubang mga indigent. Pero matud pa nga katong wa mga nakadawat labi na sa naapil aning lista nga 3,000 nga mao man ni mga benepisaryo nga maoy naapil sa lista, ang uban niini nga wa nakadawat ang muhatag niini labi na sa mga 15 ka barangay sa atong syudad ang ato ang syudad no ang mo hatag na niini diin kini maong mga lakang naghihimo apil ni sa mga estratehiya labi na sa atong syudad sa pagpanghatag usab og tag 5,000 ha kinundong pa ba itong panghatag na 5,000 labi na sa mga benepisaryo sa fuel subsidy gikan sa national agencies. Tubag po ni sa mga panginanglanon labi na sa mga kaisuunan na to na apil ni ining mga apektado sa maong krisis na ito ang nasinati karon. So positibo no, labi na ang impact niini labi na sa partnership sa national government ingon man ang provincial government o ang city government labi na sa itong mga kabarangayan sa mga 15 kabarangay diin 3,000 ka mga senior citizen or mga benepisaryo niini para sa rice subsidy program. So kita mismo sab no atong inahan nga naka dawat sad niini. Munang pasalamat sa national government, ingon man ang atong provincial o ang city government sa paghatag o pagtagad, labi na sa ito ang mga pinanglanon, labi na sa ito mga senior citizens, mga higala. Unya dito po sa kuan, Albuquerque po, karong adlaw, nakadawat po ang 701 ka mga benepisaryo sa nakadawat nining rice subsidy. Diin mapasalamat no, sab, no, ato ang provincial government. Ingon man ang ato ang local government of Albuquerque ngadto sa nasudnong kining pagamhanan tungod niining adunay mga pipila ka mga kaisuna nato sa Albuquerque nga nakadawat usab niini kining bugas. So hayan na maapod-apod ang tanan. Dili lang kaysa pipila lang mao manay awhag po sa ato mga kaisuna nato nga tagaan po pagtagad labi na gatong mas na kinahanglan pagyon. Atong takna alas 10:47 na, dugang na itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Gikan ni Titi Tatad. Good evening, Sir Leonard. Always watching from Poblacion Cortez. Ingon man si In Samosino sa San Isidro, Bohol, sa Kambansag. Shout out ni Mami Yed, no, o Tita Herbs. Arita Humamoy, diha sa CPG North Avenue. Marivic Bagtaso sa Duero, Bohol. Si Lily Hins, no, live. Happy Tuesday, more power and may God bless us all. Sige. Onya Gerald Ongyot, good evening Sir Leonard, always watching from Lourdes Cortez. Sige, salamat kayo at ugineng basahon nila mga mensahe, mga igala, no, kay itong mga suking viewers sa atong Facebook Live. Noel Valeroso diha sa Dao Tagbilaran, ato pong mga kaparentihan diha, no, mga simbit, no, diha sa Barangay Dao, ubay-ubay tag mga parente diha. Villa Caballero, mayong gabi, no, Lendor Anida, mayong gabi Sir Ton, no, wa po si Sir Ton tomorrow o sa Thursday, busy si Kagawad Tonton. Pagtimbaya ko nila Manny B o Junjun Bacos diha sa Dao Tagbilara. Onya Tusnov sa Nidak, Aripod Garcia Hernandez sa Baobao. Olin Salbuner, good evening TBN watching from Danao, Antequera. Si Leonido Rose, watching live here in Barangay Labuon, Maasin City, Southern Leyte. Mabuhay ang TBN. Sige, amping muna kanunay, Leonido Rose. Onya Jose Pintor sa Valencia La Victoria, Bohol. Sa Antequera usab, no, si Gina Lucasan. Uy, Kapitan Bert Rimulador, mayong gabiin ni mo diha, Kapitan. Diha sa Poblacion 3 sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ningon man si Janet Rimulador, yung anak ni atong HR na to sa The Fortune Group of Companies. Ma'am Rachel Felicilda, no, diha sa Uptown. Mayong gabiin ni mo diha, no, viewing and listening here. Malaysia na ka sa Malaysia diha, eh? Johor Bahru. Na de ka sa Malaysia de karon, Ma'am Rachel Felicilda. John Lloyd Enderes, good evening sir, maribuhok, shout out ko ni Regine Enderes. Ingon man si Jeffrey Arotsa, no, from San Vicente, maribuhok, no, tuning sukin at tuntik paminaw mga igala. Unya si Nisias Dudong Hakulba, si Nancy Clarin Balo. Oy, salamat kayo ha, sa San Isidro Tagbilaran, no, si Nancy Clarin Balo. Palit ni siya na ito, dishwashing na ito, no, si Ninsky. Salamat kayo, Ninsky. Sarah Jane, no, Richie Nutarte from Liloan, Cebu. Maayong pagpaminaw si Mama Emma Nunes Lubon, no, Hana Lubon, Vito Pulinar. Sa Kanangkaan, Corilla usab, no, si Ansoy Comidoy, onya si Hermi Orasyon. Lily Hins, no, Sir Leonard, mangutan na lang ko, bahin sa bugas panghatag sa mga senior, kay wala may coupon. Panghatag basin na pilion rasad unya Sir Leonard. Ang ako nahibawaan ni ini kay apil mo po nakadawat ako mama kaganina, naamago po ni sila mga listahan sa mga senior citizen kada barangay. So kaning tag 10 kilos gihatag ni siya sa mga kuan eh adunay grupo ni ana, no, sa mga senior citizen sa kada barangayan, aduna na sa lista ni ana, updated po na sila ni ana. Gika na sa DSWD, morning ipanghatag ka ganina. So kaning imong pangutan na lilihins ugwa ni sa natagaan ka ganina, matud pa sa mong post ni kining Gov Ares Amintado, nga ang syudad muhatag ni ini, kay ang ipanghatag ka ganina gikan na sa nasudnon po ng budget. So mo nang adunay koordinasyon sa probinsya o sa syudad sa pagpanghatag ni ini. Dugang pa po ni Alda o pinadili tana nakadawat ang senior citizen sayang among pamasahe o sayang among pamasahe, pinili ra piskay ang nakadawat daghan na ay dili citizen, bata pa pero naa sa list. Inay kami citizen, wala may kadawat, makadasig kayo ilang style. So naman po ni po, ano, appeal man po sa mga listahan ani siguro, no, aside sa mga senior citizen, katong mga beneficiaryo po, no, labi itong mga PWD, katong mga single mom, no, pero gi-highlight nila ni ini kanang maong mga senior citizen. Pero Alda, no, Alda Opina, palihog lang ko po kukuan, labi na kay senior citizen man ang imuhang concern, palihog lang ko coordinate ni sa sudad, no, kay matud pa ni Mayor Jane niya pusab, no, katungwa matagaan gani ato ang coupon, pangitaan tog pamaagi, kinahanglan nag mo coordinate, kay posible ni ini nga wa na apil sa lista, wa po ni na rehistro diha sa maong barangay nato, mo na kinanglan nga i-update ng ato ang registration sa ato ang barangay aron maupon ay mapasa ngadto sa syudad aron adunay mga ayuda, adunay mga susama niini na coupon ni panghatag or bugas na panghatag ikan sa national government, maana mo apir na ninyo nga pangan. So muna, so lilihin po no, so ingana po na siguro labi na katong wa na update ang ilahang mga listahan diha sa maong mga listahan sa ato mga tasa-tagsa ka mga barangay. Basta sayod ta no, kaning ato ang mga senior citizen, kaya kung mama membro naman ning senior citizen da sa barangay Ubuhan, aduna na sila listahan no, aduna sila listahan niini, aduna po na sila regular nga meeting, so aduna yung mga kaning ayuda, so katong listahan nila mo i-submit dito. So wa ka na appeal ani sa lista, i-coordinate lang labi na ang mga president no sa mga senior citizen or sa atong syudad no or sa atong mga barangay aron adunay proper coordination aron matagad ning ato ang mga concerns ni ana. Okay? So muna na nadunggan nato nalilihin no kanang mga single mom no mga PWD, appeal po ni ining mga benepersaryo ni ining kuan sa maong mga ayuda na gihatag sa ato ang national government no unya kaalayon po atong provincial government na to niining mga programa na gipang-apod-apod karon labi na kaning tabang ato sa mga nakinahanglan unya sa uban po na tong mga balita mga higala ato po ning lakbitan na to kay kuan napadi ay ato po ning basahon na to si Jaime Acain. Ako sir wako tagae gipili-pili diri sa Maribok senior nako unta unja PWD ko. Mao ba? Coordinate lang ha kinsa inyong presidente dia sa senior or angay no kay kuan gyud no importante na mo coordinate sa atong tasa-tagsa na to ka mga barangay ba aron maapil ta na no ma-update atong lista. Kay sayang pud in tao no. Ato bay po nang katungod na makakuan ta. Kining maka kuan po ta no, maka dawat po ta ning ayuda ni ana. Arita sa ato ang nasyonal na itong balita mga higala. Sa po itanaw ninyo ane kay matod pa sa Office of the Solgen no? Solicitor General no OSG. Ilan ning gipangayo dito sa Korte Suprema mga higala nga ibasura ning petisyon nga nag-auhag o nagsugo ngadto ni PBBM na mopaubos sa drug test o medical exam. Amunay gikuan sa Office of the Solicitor General ngadto sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na gihain batok ni Presidente Bongbong Marcos diin kaning obligaho na siya na mo undergo og physical, mental og hair follicle drug examination. So gipangayuan ni siya comment pero may lapas ta 10 days man to mga higala nya baguhay pa ni migawas na balita diha sa maong social media mga higala nga karon pa nila gitubag no pero sobra na sa po ka adlaw ni gi request sa Korte Suprema unsay comment ni ini pero ang tubag ni ini sa Solgen mura gi pangayo agi ingon na ibasura na di may mo sanong ni ana mao pa na itubag no sa Solicitor General mga higala kay matud pa labag kuno na sa doktrina sa presidential immunity so mo nang gibabaga na sa OSG or Office of the Solicitor General tungod kay supak na sa immunity sa maong presidente mo nang di may kinahanglan na mo pa sa ilaw may medical mental o labi na ka ng hair follicle no na kining mapamatud-an o gagamitan ba yung kagdroga. So mao man na no, matud pa, the present petition which seeks to compel an incumbent president to perform an act which he alone can fulfill a blatant violation of the president's immunity from suit during his tenure. Mao na'y baruganan sa OSG may gala, labi na sa Article 7, Section 12 sa Konstitusyon na kining angay ra, kining protektado ang atong presidente sama ni ini. So why bout ni ini? So itubagan na sa ato ang presidente mga higala. Aron na matubag ning maong pangutana usab no or hagit sa mga kaisuunan nato ang usa may kahimtang sa atong presidente no, physically fit pa ba ni siya, mentally fit pa ba ni siya, or tinuod ba ng isyu na tigamitan siya og droga mahigala na angay na ma kuan matagaan o pagtagad kay karon pa lang daan no, upat ka upat na balita nagpuli-puli o kuan kining Senate President no ubos sa administrasyon ni PBBM. Una niini si Subire, unya gipulihan ni Escudero, unya si Escudero pod gipulihan ni Soto, nya karon pod baguhay pa lang nakudita, napulihan pod ni Cayetano, unya ana kuno pod bagong kudita ni mahitabo niini. O successful pa ba ni sila ani mga higala? So ingana na ang dagan sa tuang kining panggobyerno na to karon, basta makinhanglan ni siya og 16 kaboto sa mga senador aron makumbikto ni si Sara Duterte mga higala, kining iyahang mga pasangil nga to kaniya. Out of 24 ka mga senador, 16 ang angay muboto na to convict or to acquit ni Sara Duterte. Mao nang ato mga kadakuan sa atong simbahan, labi na ni Bishop Bacane, matod pa niya nga, you are not people of Sara, you are people of nation. Makonsensya naman ko mo. Kay di mo mga tao ni Sara, so tao mo sa taong bayan. So mao nang kinahanglan na magtarong ni ato ang mga senador, di mo laban ni Uga kining maong mga politiko, kinahanglan manubag po ni sila. Sa maong ilahang mga kining itawag og accountability. So mao nay atong paaboton sa umabot nga panahon no, labi na kanipong madayon ba ni atong eleksyon nato karong tuiga, labi na sa barangay og SK election mahigala. Unya dugang pagminsahe diri ni kuan, lilihis na a regular meeting ang uban, dili gani mo meeting Sir Leonard. Mao lagi na no pabadlong paning uban dating meeting, pero inig ananay ayuda mao ti unang magbagulbol magyaw-yaw kay di kadawat puting meeting pa, pero mo meeting ni labi na sila og tinghatag na nilahang monthly kuan, ano na mag-upo sila madawat ning monthly, pero matingob ni every 3 months pa sila madawat nila. Sige, salamat kayo sa atong mga viewers and listeners na to sa atong tuluman sa Tagbin by Night. Takop na atong oras mga igala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night karong Adlaong Martes, Mayon 19. Umang Adlawa o Adlaong Webes, mag-uban-ubang diapunta sa itong tulumanon din hila sa itong stasyon sa DWR. Ito pa salamat, labi na sa itong mga TV Info reporters, itong mga texters, itong mga viewers sa itong Facebook Live sa Pikas Lawak, si Engineer Kagawa Jerica Hisangalan, ni Ern Payahay, Alin Doidora o ni Kagawa Tuntunan Discal. Kini inyong higala sa kanginan Leonard Sibet, mayong gabi kaninyong tanan. Tagbilaran by night, maukay.
0: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bukol, balik. Welcome to Bukol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD nang una sa mga balita.
1: Galamay nga buntag kini si Ray Duta sa namagahuluhan sa mga balita karong buntaga ning adlawng Miyerkules, Mayo 20, 2025. Patay ang usang kasagob sa barangay alert samtang mitabang sa sunog sa barangay Mangga, Dakbayan, Tagbilaran kagabi. Mabot sa 413 ka mga tao na dakpan o nagpamadlong sa usang adlaw ng operasyon sa kabulisan sa tibuok probinsya sa Bohol. Bracketing sa blindihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot aliwa sa saka kanaog nga presyo sa gasolina. Nangandam karon ang Bohol sa 79% posibilidad nga maigo ang El Nino sugod karong Hunyo. Mao kay mga higalang ato mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, maing buntag.
0: DYRD nang una sa mga balita.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: Mayong adlaw kanatong tanan mga higala, welcome no sa tuang programa.
0: Ang bul-anong panguma.
1: Og atong makaubad karon gyapon, atong guest sa miaging adlaw, atong i-welcome pagbalik ang atoang regional focal CFIDP coordinator si Sir John Arenario. Mayong adlaw, Sir John.
2: Mayong adlaw pag-usab, no? Mag-uban na punta karong adlaw sa atong diskusyon to dive deeper sa atong proyekto nga gihandolan karon ang intercropping project.
1: Mm-mm. So Sir, pwede nimo i-recap unsa to ang discussion sa miaging adlaw, kabayan sa itong mga listeners karon nga bago pa naka-abli sa itong programa. O, unsa ni ang CFIDP o kaniyang wala ito ng isgutan na ino sa pagyagi pila day budget ni ini.
2: Sige. Ang CFIDP, isa siya ka plan na naay mga programs na nagpaloob para sa mga coconut farmers. So naatay, wala na ko ng isgutan, naatay pito ka national development programs para sa coconut farmers. So isa ana is kani atong ginahandolan karon ang under sa program sa farm rehabilitation and improvement programa intercropping na project. So ang atong kaubanan ani di ay nga proyekto mao pud ang integration. Their integration o ang livestock integration, native livestock and poultry integration. So tulo ta kabuok ani nga program under ani nga programa. So karon adlaw ang ato rang i-focus is kaning intercropping na project. So kani mangong intercropping na project na mugna ni siya sa atong kuano under sa CFIDP kay para mapahimuslan jud nato ang atong mga coconut lands or maka-add punta o kanang additional or maka-additional income ta through intercropping with coffee and cacao, which is mostly sa atong kanang business sa nationwide, mojoy gingon nga angayan nga i-intercrop sa coconut. So muna, namugna ni siya ng proyekto for the coconut farmers. So ang makabila ni is ang atong mainly NCFRS or National Coconut Farmers Registry System na registered farmers, coconut farmers o CFIDP eligible po. So ang pumatawag na itong CFIDP eligible namang goy kanang sa atong programa or sa mga ubang programa under sa CFIDP na ay mga necessary or kanya-kanyang requirements ang paano gina-implement sa atong mga implementing agencies. So for the intercropping project, kasagara natong qualified beneficiary is na ay coconut lands na ranges from 0.5 to 5 hectares na coconut lands munay possible na maka-avail sa atong mga project. So unsa pa ito kon mga uban nga top or uban nga point for discussion sa Miko?
1: Kuan ni sir, isip ako nga mag-uuma unsaon ako pag-apply sa CFIDP.
2: Sige.
1: Bisan kang individual lang ko, pero na ako'y kalubian, sir.
2: Ang ato mangong priority nga kanang beneficiary ani, labi na akong individual sa akong naisgutan na itong last is active siya nga member sa isa ka grupo. So dapat member pod siya sa isa ka grupo sa mag-uuma sa lubi. So active dayon, pwede pod siya or maka actively participate pod siya sa mga activities sa atong under sa atong project, which is for instance sa atong project required manggod ang training. Then ang parcel of land niya nga i-implementahan ang project like intercropping, kung magpa-expand sa intercropping, so naay ready yung land. So kasagara natong mga farmers dini is kwadod mga gagmay ra gyud kayo o mga anang coconut area 0.5. so kasagara ang atong mga intervention is sa akong gisgutan last is katong expansion sa intercropping, rehabilitation sa kanang existing na intercrop na diha sa inyong coconut land, establishment of nurseries, o lastly katong provision sa basic na mga post-harvest and processing makina or equipo. So munay pwede nila ma-avail sa ato. So kuha na ko ang advice na ko sa mga farmers, labi na kung individual farmers na kawa pa dyan kay kuan, kawa pa dyan kay kanang farmer cooperative association nga giapilan, magpa-appeal na dyan mo kay kasagara manggod sa among panpod sa uban nga ag-implement sa kaning mga programa under CPIDP is required dyan siya nga PC accredited, then mostly NCFRS registered po ang atong mga individual farmers. So mas maayo nga makakuan po sila sa grupo kay para ma-consolidate na to ang ilang mga produce, labi na kung na sila'y coconut, na po sila'y cacao or coffee, ang ilang mga produce like for instance beans, coffee beans or kanang cacao beans atong ma-consolidate para na sila'y ginatawag nga kanang subscale. Kaya ang kasagara manggod kung mag-market ka dahil mura na imong production, dili na kuhaon sa market. Ang atong kuhaon manggod is binaghan. Ang kuhaon sa atong market, binaghan. So dapat ma-consolidate na ito atong mga produce para makabargain po ka sa atong atong bina produce nga mga products sa atong mga farms. So kana ang dapat ang pwede pa makaabil noon ang atong individual farmers diha sa rehabilitation and expansion of intercropping. Kay naman ni Master Case of Approved Beneficiary ana nga na mabutang ang mga individual farmers. Galing lang sa akong ginaingon ko pa nga dapat active member siya sa isa ka association. Then dapat PCA accredited po do ang association niya. So moto ang kuan ang atong anang conditional kung gusto ta mo avail aning proyekto.
1: Okay, so thank you kay Sir John noon. Yeah, dagan-dagan pa tayo pwede mong iskutan. So mag-break sa tano mga kahigala. Humalabang sa pipila ka mga payanumdum atong hiskutan pagbalik. No, ang kaning mga requirements nga gikinahanglan. So take notes gayon ta, no, mga kahigala.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheet blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo.
4: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa manay mong gibitbit?
5: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungos pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay atong kog lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong tanon nga kaunon ug anoon ra pagyudaghang kaing sustansya do.
4: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
5: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden. Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
0: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o Ning Istasyon.
1: Ugmo ka to atong mga pahinundong mga higala sa Prospa. Welcome sa to ang programang
0: Ang Bulanong Panguma.
1: So asa ta pwede unang muduol sir sa inyoha or sa Philippine Coconut Authority?
2: Sige. Ang atong kuan, atong implementation scheme, labi na kung bago pa lang ta or kanang willing or interested yun ta mo kuan, mo abil sa atong mga packages of intervention under sa atong intercropping project for rehabilitation and expansion naaman may master list of approved participants. So kasagara master list of approved participants is prepared by sa atong PC agriculturist or binatawag nila coconut development officer. So ang atong PCA Agriculturist po is napunay kanang napunay mga assignment per province then per municipality. Kasagara PCA Agriculturist na ay 4 ka munisipyo or maximum 5 ka munisipyo ang ginahandolan. So akong suggestion ninyo nga muduol mo kung kailan mo sa inyong PCA Agriculturist, duol mo sa inyong PCA Agriculturist. Kung wala gali, ato mo sa Municipal Agriculture Office sa inyong lungsod o sa inyong syudad, then igna lang sila na moabil ni aning intercropping project under CFIDP. Then magpalista lang mo sa atong intercropping na project. Then for kuan, for nursery establishment and provision of basic posardes and processing na makina or equipo, na-adjun na siya endorsement coming from the PCA. So, ang kuwala na is from CBO or PCA Agriculturist, i-endorse nila sa PCDM nila or katong provincial coconut managers nila na nasa mga kada probinsya, for instance, sa Bohol, na sila yung office sa Tagbilaran lapit. So inyong adtoon pwede dito nila i-endorse, then pag human nila endorse dinhi sa provincial mo adto din sa regional na Philippine Coconut Authority para i-endorse na pod sa atong regional manager sa dinhi sa Department of Agriculture through High Value Crops Development Program.
1: Pero syempre sir no, kung magpa-register dapat RSBSA ta nga kuan.
2: Ang atong kuan is NCFRS. Ang registry system ang good sa coconut farmers kay National Coconut Farmers Registry System or NCFRS. So lahi po itong RSBSA. Pero mas maayo nga RSBSA po mo. Ang registry system for basic sector in agriculture. So dapat kung NCFRS mo anya lang po mo sa RSBSA po magpa-kwante. Naman po ay lahi nga or naman po ay lahi nga kanang requirements ang Department of Agriculture labi na kung sa regular programs na mo nato nga na-require na RSBSA jud ang kwan ang isa ka beneficiaryo no nga registered. So lahi po tong sa kwan sa coconut farmers priority lang yun nga in SFRS registered. Pero mas maayo nga registered po sa SBSA.
1: Pero, unsa na sir, lain na po na siya nga card ng ilang madawat or?
2: I don't know kung kuan, card ba ang ginakuan, but bini sa SBSA na to naman kay card, di ba? For instance, kung financial assistance, baka nga for instance, sa RISE program, financial assistance, naman sila yung card nga inahatag. So, I don't know sa PCA, but I think naroon na sila yung naramangod siya yung database system. Then, ilarang i-search kung registered ba ka. So, I don't know kung wala pa noon ko ka kita kung naapa sila yung card ang NCPRS noon.
1: So, ang paagyan ni sir kay kung mag-register ka, kinanglan dito ang ato. Wala na siya online or kanang i-text lang nato.
2: Ang registry system nila is through Municipal Agriculture Office galing ang kuan ang updating karon kay sugod 2022 until now sige update ang kuan ang registry system sa NCPRS no. So gina-clean nila or sanitize nila jud ang kuan ang database. So kasagara jud Municipal Agriculture Office magbaranggayan ang Municipal Agriculture Office or ang PCA Agriculturist. Madto sila sa isa ka barangay then dito i-announce na diha nga barangay madto ang PCA Agriculturist para mag-update or magpa-register sa mga coconut farmers ana. So munay kasagara practice sa pan-registry system na to or sa mga registration na to din sa Department of Agriculture sa Philippine Coconut Authority. Magbaranggayan jud na sila.
1: Sir, sa pag-register sir, mga pila man na siya kadlaw mudag, dali ra ba na siya kay saya tong mga farmers delivery din kadali-dali og biya sa ilang pagpanguma?
2: I think dali ra siya mga kuan lang siguro 1 to 2 hours siguro kung na kay kuan daan kung nakakuha na kag kanang mga templates daan or registration forms daan dali ra kay na pag register kung madto na din ka sa on-site nga registration namang gud tay mga kuan mga available nga kanang registration forms sa atong Municipal Agriculture Office dito lang sila madto para inig barangayan or inig update baka or inig registration schedule dali na lang kayo ang pagpa-register mupasa na lang ka. So more or less mga 1 to 2 hours or pan mas taas na dali ng 2 hours kung buto na naan but para makapuanjod ma-maximize jud manto sila sa atong Municipal Agriculture Office katong wala pa na register then payuan na lang daan ng forms then pangutana na lang dayon kung unsa pa'y lain ni mong pangutana bahin sa forms para dali na lang dahin mo, mapasa na lang dahin mo during sa on-site nga registration dito sa munisipyo kung magpatawag mo galing.
1: What if sir, nagpa-register sila, no? Unsa may naadin to sa enrollment form, ang tawagan na sir? Unsa may mga needed nila dadon na mga IDs?
2: Ang kasagara, Jod, is basic information, pangalan, edad, area sa ilang kuan, the own na yuta, kasagara po, kanang copy sa tax deck ba or kuan, title sa yuta ang kasagara ngayon, ana, and kuan, IDs, valid ini valid ID, magay kasagara jud, then kasagara po ang pirmaan na is for instance ang sa RSBSA na ay barangay captain ang MAO so para link on jud ang kwan witness na dito jud siya natuyo then farmer jud siya for kwan in SFRS I think the same raga po ang scenario ingana raga po ang sulod sa isa ka registration form.
1: Okay, thank you, Sir Jan. No, stay tuned sa ta, mga kahigala, no, mag-break o sa ta, basin, daghan na kay tag-impormasyon ba niya. Di, raba na ito masudan sa tuang okok, no? Mula simula po sa pikas ka dumgan si mag-break sa ta, mga kahigala. Sa tuang pagbalik, no, atong pahingusgan, no, ang unsay maayo nga buhaton, no, sa tuang mga farmers, requirements nga gikinahanglan, no, sa may mga proseso ni ini. Kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdum.

0: isang paalala mula sa Department of Agriculture.
1: Huwag mo kato itong mga pahinundong mga higala sa makausapa. Welcome nyo sa ang programang
2: Ang Bulanong Panguma.
1: So what if sir, ako nga, ako sa ka-farmer din, ang akong igsuon bakaha or ako ang anak, nailain po nga luna. Kunya, wa mi kaabot sa required na kwan ma-register mi sa CFIDP. Unsa may pwedeng buhaton ana? Kunya, pwede ba nga ako ra usa mo adto dito para magpa-register or needed authorization?
3: Naay kwan, naay for instance, naay instances nga needed ang authorization but kung naana kay kwan daan, form daan na ipasa na lang, pwede ra man siguro ipasa na lang, i-apply na lang pasa sa imuha ang katong registration form. For instance, mong igsoon baka ang lahi o luna, then pwede rin na ipapasa niya sa imuha ang iyang registration form. Then kung palanlitan nga namanggod tayo giingon nga per project manggod na yung mga requirements sa atong intercropping nga na project 0.5 manggod to 5 hectares dapat makaangkon or naana ang kuan ang isa ka coconut farmers. So for instance, dili kaabot namatay ginatawag nga cluster and consolidation of farmers. So atong i-consolidate ang atong mga farmers labi na katong dili kaabot sa atong minimum requirements ng 0.5, no. So for instance, naay 0.25 ang isa ka farmer na naa sa isa ka household, then naapod siya lain nga pamilya nga or duha ba ka sila ka pamilya diya sa isa ka household nga naapod 0.25, so pwede rin nato i-consolidate siya para maka pasar sa ato ang requirements sa ato ang labi na sa coconut land nga hectareage. So muna clustering and consolidation na dyan ang atong strategy ana, labi na dili kaabot sa minimum requirement.
1: Sir, basi na pa kay line ikadugang nga wa na ko na pangutana nimo kabahin sa requirements
3: pag so sa requirements na to, no, kang ang atong requirements dali ra jud siya i-comply labi na kung NCFRS registered na ka, magpa kuan lang ka, magpa-lista lang ka dito sa Municipal Agriculture Office or sa imong kailang PCA Agriculturist or Coconut Development Officer diya sa inyong lungsod. Labi na kung ang imong i-avail is kaning intercropping, expansion of intercropping and kaning rehabilitation of intercrop. Pero kung kaning establishment of nurseries and provision of basic for service and processing machines and equipment dapat naadjud kay grupo ana. So registered po ng grupo, PCA accredited, registered sa SEC, CDA or DOLE. Then kung kuan, wala po na ako na-mention na dapat na namoy history sa inyong ano, inyong enterprise operation. So dapat kuan manggod ka kung ang nursery manggod pwede makakwarta ang association ana nursery og ang pagkatong paghimo og mga processing byproducts out of coffee or cacao, coffee or cacao. So pwede na nimo maka-income ang kuan jud ana ang association, ibaligya nimo ang kuan, for instance ang nursery seedlings, mabaligya nimo ang katong byproducts and products out of cacao and coffee, mabaligya nimo. So nanay history pod ang kuan ang kanang association. So pag dumala sa labi nag agriculture related na operations, no, then kuan pod aside ana katong akong i-emphasize jud nga na sila ay counterpart nga either for kung establishment man galing ilang i-avail na sila ay lot area, then na pod tay kasulatan ana or mapaloob po sa atong memorandum of understanding nga ang 70% sa inyong sa produce sa planting materials na produce sa kuan sa katong nursery nga natukod kung mag-operate na jud is intended for sale, then ang kaning 30% ana sa na-produce ninyo is ipanghatag sa ubang membro na gusto mo abil sa expansion pod sa intercrop. So munay purpose ana then moto ang atong kuan ang atong mga conditions no sa atong mga kung ganahan manggalinta mo abil sa atong mga component activities and intervention under sa intercropping project. Asa ako pang dinadiscuss ka kanina na before mag-implement o project or before sila maka-avail sa atong project, dapat trainingon sa sila. So natay successive na mga trainings na spearheaded or facilitated by atong training arm sa Department of Agriculture, which is ang partner implementing agency po sa CPIDP, ang Agricultural Training Institute. So nagsugod na sila og training sa mga atong mga qualified beneficiary hangtod karon. Dayon for the future kung kani kay kwan request based manggod ni siya, so depende lang kung unsay ganahan i-avail sa kwan, pero mas maayo for the next years maka-avail na ta og mga post-harvest and processing facility, basic post-harvest and processing facility or machines or equipment. So, kana para makatantod, makapahimos po sila sa value-adding sa duha ka commodity ba, ang coffee o cacao.
1: Itaganging salamat mo. Wala dyan tayo oras mga kaigala sa sunod ako dyan ngayon. Huwag hinaot nga mahinabig ako na itong pagbalik si Sir John.
2: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be happy.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lukans.
4: Gainom ka og dito ang Sir Mandit. Gisun na yan, gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi yun sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang takna, alas
8: 5.35. DYRD. Nag-una sa mga balita.
9: DYRD. Weather Report.
10: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlawa, kining easterlies o hangin ikan sa silangan nga may nakaapekto sa Southern Luzon ug lakip na usab sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Subuhon ug mga kalungsuran ug Tacmen sa Tagbilaran ug ang usab ditong dapita sa may Bicol region ug Mimaropa. Karong adlaw makasinati kitang maayong panahon ug ingon man sab init nga panahon. Ug ingon sab adunay mga pupanagsang mga pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga dakbit nga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati lamang og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo nga kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habatang silangan nga may mapuslabi ditong dapita sa may Northern Luzon ug Central Luzon. Ug samtang karagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan nga may mopslabi sa tibuok Kabisayan lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon usab sa bangbahin sa Luzon. Ug samtang karagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbayan usab, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihanang silangan ug paingon nga ngadto sa amihanan nga may mapuslabi usab ditong dapita sa Mindanao ug lakip na usab sa bangbayan sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manang karong mga panahon na padayon gyapon kita nagapahinumdum sa tanan. Ug ingon mo sab labi na sa ato ang katungdunay mga balatian ug sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:50 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagaikan sa DOST Pag-asa, Mercury Kibuna Station. Yunado Samar, mayong buntag.
9: DYRD Weather Report.

0: rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL, makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pag-ex al Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang takna, alas 5:45.
3: Aldridge, balitang kalusugan.

0: ang adlaw ka natuntanan. Good morning. May papanikay-sikay sa sayong kabuntagon. Mayong pagpamati sa ato ang mga kaigsuunan na sayong nagmata karong buntaga mga higala. Unya, atong pasalamatan gyud ang Diyos nga makagagahom nga mo'y naghatag nato sa tanan mga higala. Welcome na usab din sa atong tulumanon na Aldrich Balitang Kalusugan ining adlaw karon nga Martes nga buwan sa Mayo tuig 2027 ang atong Diyos nga magagagaho mga higala sa tanan nga mga grasya, grasya sa kinabuhi, grasya sa pamilya, grasya sa mayong panglawas o sa tanan, no? Nga naa nato. Kumusta na ang atong mga dunay atong mga kaigsuunan nga dunay gihambin nga mga balatian? Inaot unta nga naa nga ayo na mo sa inyohang mga sakit-sakit, mga naa sa ospital, naa sa tagsa-tagsa ka mga balay, sahay mga higala o kinibitawong sakit, sala, no? Sala o nakasa manguta kay natamhang taas tong gaugulingon. Napoy uban nga na kuang yun sila sa ilahang pagkatao, bisa gaamping sila, nakasakit gihapon. Pero kasagaran yun, adunay uban nga kaning kakuwang sa pagpakabana bitaw, maunang mo resulta nga to sa kuan pagkasakit kay wa may pura, no? Unya, why panagang sa lawas tungod kay matanoon pa, askil pa ang kalawasan, mao nga hala, bungga yun, no? Pero ato dahil kung anong adunag yun ay mga limit yun, no? Tanang yung butang, tanang yung mga gimbuhaton, tanang yun din yung kalibutan, adunag yun ay limitation. Yung kinahanglan yun nga in moderation ng yun. Tambag sa Aldrich Corporation nga nagpangapod-apod sa mga produkto sa Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o energoturo nga di gyud magpalabi sa tanan bisan gani o sobra na imong kwarta, basta kay magsubra na usahay o sagad gyud makalimot na ka sa Dios, kalimot na ka sa Dios, makalimot na ka o do na kay dahang kwarta nga di man day maayo ning magasigi o pagpauros kanunay sa kaha, mga processed foods nga dali ra kaunon, mga kanang muadto ka sa mga musuri-suroy ka, nindot maday kayo kining nakay kwarta kay dali ra ka maka-order sa mga mahalon nga mga pagkaon. So basta na ugway pura ang ato ang dila mga higala. Malaumang kita, no, sa pagkahitumpawak nga to sa paglapas gyud sa angayan gyud nga masud sa to ang lawas. So sa ato na lang nga mga kaigsuunan nato nga dunay mga gihambin nga balatian tungod sa mga kalapasan nato sa to ang paglapas sa angayan nato pagkakanon o pagkaimnon. Akseptahon na lamang gyud, no? Akseptahon na laman ang yung sa inyong gibati. Unya, katong uban nga adunay gibati, bisan pa wa maglapas, akseptahon lang gihapon, hunahunaon nga kung nilapas pagyug ka sa mga limitasyon sa pagkaon o pag-inom, unsa nagyugha ang imong gibati ni mo karon. So, ayaw na lang yung kalimot, no? Paligo na lang ang imong immune system kanunay pinaagis pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Pau de Arco Herbal Capsule, makatabang o makatabang ni pag-ayo nato, no? Makatabang ni pag-ayo nato para sa itong itinguha ng itong mabatunan ng itong maindagan sa panglawas. atong mabatunan ang mayong dagan sa panlawas mga higala. Kay importante magyuning ato ang panlawas. Kitang mga senior citizens, kinahanglan nga doble amping pagyod na ato kay hinay naman ta o mga panglihok-lihok. Minus na ta nga mo burn out sa to ang mga calories nga nasuod sa to ang lawas. Inungdan nga angayan gyud nga di ta magpahingawa nining Pau de Arco Herbal Capsule. Pau de Arco Herbal Capsule, mutabang ni sa pag-regulate sa imuhang presyon sa dugo o ingoman usab, mutabang ni sa pag-regulate sa blood sugar level nga naa sa imuhang dugo. Unya, mutabang sa maayong sirkulasyon nga importante kayo pinaagis, importante kayo itong lawas, labi na gyud kitang mga senior citizens. Kayong makatiguang na, minus na ang sirkulasyon sa tuang dugo. O minus na gani ang sirkulasyon sa dugo, dali na ng pagpanghupong sa mga tiil, no? Mamurot ng imuhang mga tiil. Kay minus naman ang balik ba? Minus naman ang pag-circulate sa dugo, gikan sa imuhang kasing-kasing nga mag-distribute ngadto sa managkaedeh ang bahin sa lawas, mga higala. Nya sa gulan pag yun na to, o kaon na ni mga daghan ng mga bad cholesterol, mga tambok ng mga pagkaon, samot nga magka problema sa sirkulasyon sa dugo. Nya sticky kayo ang imong dugo, nya minus ka mo inom og tubig, mo samot, no? Mo samot. Unya labi na gyud kitang mga senior citizens, kitang aduna nay mga pangidarona, no? Kay lahi na lagi, hinay na magyud ang ato ang panglihok-lihok. Kinsa bagoy nag-edad og mga 60 nga papariha pa imong nilihukan og mga edad pag mga 15, 14, 18, 20, lahi na gyud, no? Unahuna ra gyud ako nato. Atong unahuna gadako, iniglingi nimo sa tuo, sa wa, malilong pa ka kay nakabertigo ka. No, unya og mo lakaw ka gato, ang imong lawas mo ay gauna pero imong tiil na wahi kay hinay ang imong paglakang, hinay ang imuhang stepping, no? Imo pag lihok sa imuhang tiil, mauna nga masapid ka, matumba ka. Kay di naman magkuyog kaayo, no? Di na mukuyog sa imong unahuna ang ubang parte sa imuhang lawas. No. Mauna nga lahi gyud kining mga senior citizens kan nata. Mao nga di gyud angay nga magpahingawa sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Kung pigado iti magining ato ang bulsa, bisag tagsa na lang ka kapsula kada adlaw, 30 minutes before breakfast, no, sa dili pa mamahaw. Pero gaduna magani poy ika dugang-dugang bisan og magabii, no, sa dili pa ka manihapon, 30 minutos tulaki lagi init-init nga tubig sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Unya panghapla sa tuang Pau liniment. Kung adunay mga apo, mga anak nga makapamasahi, gamita ang Pau masahe, niguman i-finishing touches ng ato ang Pau liniment. Human sa imong paghilot aron maayo ang dagayday po sa imong dugo o maayo ang imuhang paghikatulog. Maramang yun na, no? Kitang mga senior citizens, angay yun ang tatamu iwas sa stress. Pero kalikayan ba ang stress karong panahon na? No? Kalikayan ba kung bisan og senior citizens ka na naa kay mga daghanang problema gumunhap sa imuhang pamilya, nagka problema pa ka sa imuhang pagkaon, no, sa imuhang magastos sa matag adlaw, unya na problema pa ka sa imuhang balatian pod, no, ang imuhang maintenance, mao na nga musamot kag ka stress, musamot gyud og ka kuan magsakit ang lawas sa tao. Okay ra siguro tong uban nga adunay sakto bala. O gano'n na ba kay pension gamay kay aron po makatapak-tapak in taon. Pero katong mga igo-igo ra po ng trabaho kaniadto sa gobyerno na nagkaidara na rong gamay pa man, gamay ra man ay nag-pension. No? So, kuwang pagani. Pero mas maayo na lang kay naadun na gyo'y ikabalabala sa imuhang maintenance ni mo. Ang imo na lang pong pagkaon, maayo itong makaunahuna pong mga anak na magtampuhay na lang pong pagkaon. Adunay mga pipila ka mga tips nga ikahatag ngadto sa mga senior citizens bitang gikan bisan kadto mga nagikan sa trabaho aron maiwas sa stress mga pensionado na kintahay. Aron maiwas sa stress kay kining stress lagi mao ni makaingon nga magkasakit ang lawas sa tao. nga maog yun tayo gipaningkamutan sa Aldrich Corporation nga mamahimong masanta pinaagis pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, pero di mangyod kalikayan nga doon na magyod tayo tagsa-tagsak ang mga problema sa kinabuhi. Doon na tayo tagsa-tagsak ang mga problema sa kinabuhi. Kining mga senior citizens, angayan yun kuno nga mag-iwas sa stress, mamahimong, o kung mahimo lang yun, no? Di lang yun mo ipon sa mga anak. Di yun mo ipon sa mga anak o puyo ang mga seniors. Huwag doon na magkakay anak nga wak maminyo, mas bubintaha nga mo na ikaipon ni mo. Pero kung mo ipon ka sa imong mga anak nga minyo na, bisan pagkang maayo kaha ang imuhang mga kuan, na doon na magyoy makalahi magyoy sa mga prinsipyo gihapon. Mauna nga mapugnan ka sa imong panglihok-lihok, no? Maupunay makaingon nga ma-stress ka, ikaw senior citizens. Maikog ka, no? Nga mo kuan sa imuhang masamong mga anak baka sa imuhang mga binaji nga naa nag-ipon mo, di ka murabag malimitahan kung sa imong kagustuhan ba. Whereas kung naglain ka pa, mamahimo mga maghigda-higda ka, magtahi-tahi ka diha, why mo badon ka, imo man ka bubuton, no? Mauna nga kung galing aduna kay mga madawat hinig-retire ni mo, ayaw hurut-huruta, di ka ingog ipangbahin sa akong mga anak. Wa na ka sa mo'y mabilin. Huwag masakit ka, mag-iaway man po ng ubang mga anak, huwag kisa mo gasto. Mas maayog itong aduna kay pundo sa imuha. Nga imong makuot-kuot ni mo. Maunay pahinumdum sa Aldrich Corporation nga to sa mga seniors, no? Na po'y uban nga, uy, kanang imuhang retirement benefits, ipalit nagsakyanan. Kay marong magsakay-sakay na ka. Sa umadi man kakadrive, kay idara naman po ka. Ang manggiaway, mga anak na po kisay mo, imo maniho sa imo sakyanan. Unya, og makuha na, madaot na, niya, imong kwarta, tuara dito sakyanan, madaot na imuhang kuha, wala imo paayo, maglubog imo sakyanan, lubog po ka, kay wala po kay kwarta. So, diskarte lang yun, no? Kay kitang mga senior citizens, dali ralabag yun tamahi ubos. No? Dali ralabag tamahi ubos. Mauna nga, nakabantay bitaw ko sa akong inahan kani adto. Bisag unsaon na tugtagad o maayo, muingon doon siya maglain, dyan ko. Mupuyo dyan ko sa akong bay. No? Akong inahan. Mupuyo dyan ko sa akong bay. Mauna, gipangitaan na mo, o kisay yung ikakauban. No? Di ha po'y mga pagumangkon, kinta. So ingon anak ba bitaw, no, nga pamaagi kay kitang mga senior citizens lahi na gyud, no, angay gyud unta nga og do na lang gyud ikakaya magalulinghayaw na, no, magalulinghayaw kay aron ma-relax malayo sa stress nga maoy hinungdan nga magkasakit pud ang lawas, maoy hinungdan nga magkasakit ang lawas. So maningkamot lang gyud nga maiwas sa stress. Unya, ampo lang yuta sa Ginoo kanunay. Nga unta hatagang tag-igong taas-taas nga kinabuhi o maayong panglawas o igong kaligon sa tuang panglawas. Kaya wag yuta ilaing saligan. No? Wag yuta ilaing saligan do yun. No? Wag tayo dyan mo'y pensyon nga madawat. Ampo yuta sa Ginoo. Nga wag tayo mamahimong maintenance nga pag-aim nun. Nga makapaningkakay paghihapon ta. Nga itong mga anak, muatiman. No? Muatiman na to. Dili manggibugno, manggiaway aron sa pag-atiman. Subo mo kong palandungon nga dunay ginikanan nga nakaangkon upo kabuk anak. Giatiman, gikan pa sa gagmay pa, gipahumang gani pag-eskwela. O magkatiguang na ang duha, amahan o ginahan, manggisinto na kung kinsa sa napo ang muatiman. Pastilan. So salamat na lang kaayo sa itong mga online viewers, no? Di na ito maapas sa pag-timbaya. Ayaw lang yun kalimot sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports o uban pang ato ng mga produkto, mga higala. Salamat kaayo. Salamat ni Bro Kagawa Dani Abiliana de Escugon nga naglanog-lanog ato ang Sibya karon. Hilbeng kugihana kayo nga konsihal. Parihan na sila si Roberto Batsoy Alba, mga higala sa Poblasyon 2. Good morning usab nga ito ni City Councilor Edi Burha, no? O si City Councilor Team Butalid, lakip na usab may pagpamati po ni diha ni Buol Barangay Kagawad Isabel Ringka o siyang anak na si Councilor Plong Plong Ringka. Good morning kaninyong tanan. Salamat kaayo sa inyong pagtubay din sa ato ang tulumanon. ato sa mga timbayaon sila si Attorney Edgar Migrino Chato, uban siyang banay, Brad Singh o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply dahil si PG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop dahil sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center dahil sa Maraviles Dawis ni Sir Jay Tandog, mga pensionado sa SSS, GSI sa mga senior citizens ng mga suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Good morning, usab ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park dahil sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ato ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lichon. Dias Porok 3 Barangay Dao, Tagbilaran City. Mag-contact sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Oban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ugan General Manager si Ma'am Janet Romero. Taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, balik na sa Kalihukan. Good morning. Ilabi na diha sa mga guwapa sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap, good morning. Congressman Baba Yap, good morning. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Deno Rojas. Good morning sa tanang taga BDMPC, ubos sa mayong pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning ni Ma'am Maricel Gritan, ang BDMPC nagpadaga gasoline station. Das Porok 5, Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor sa Baclayon, Singgingging. Og Muloy Caballo, mga higala, ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Good morning. Kinakusgang Vice Mayor diha sa lungsod sa Alburquerque, Vice Mayor Dan Samar. Og ang kinakusgan usab nga hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center. Das Palma Street, Poblasyon 2 na itong syudad. Haong sa tanang mga events, mga higala. Dool ra kaayo, no? 3 minutos lang kung pag-asakyon gikan sa pantalan. Og ang kanhi kapitan, kinakusgang konsihal diha sa mansa sa Paul Pahang. Good morning.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita. Atod ganato sa Marcella Feeds. Balita dinhi sa atong dapit. Patay ang usa ka barangay alert human kini mitubag sa sunog sa balay sa iyang silingan. Diya sa barangay Mangga ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Kagabi. Ato pa minaw detalye sa report gikan ni June Gutierrez. June, go.
1: Patay ang usa ka barangay alert ang makini may responde og sunog sa ilang balay sa ilang silingan diha sa barangay Mangga natuwa ang Rakbayan. Ang barangay alert ipaila nga si Wendell Nulia, 41 anos, nagapuyo sa may Purok 5, barangay Mangga natuwa ang Rakbayan. Sa tuwa na sa ira gahapon sa maras 8:31 sa gabi nga kini nga iyang silingan nga gipaila nga si Jennifer Sordelia nga nagakilaab gani una sunog ang iyang bitikitsen. Minunda nga kini nga barangay alert ni dali ni responde bit sa balde og sa iya nga pagaresponde nga padaw nga unta kani siya mo gawas gikan nagabuo og tubig nakalit na kini kaluya og nakahawid-hawid gini sa may pultahan nga bahin sa gate sa bahay nga iyang girespondehan. Tuwang magpaginabi ni barangay kagawad Marlo Nadirusa, barangay kagawad sa barangay Mangga natuwa ang Rakbayan.
2: Unsa man ang bahayan totally nasunog na og kan
3: bitikitsen siya, bro.
2: Detekisin na nga, kan?
3: Actually, nasunog mo, papil-papil ang anak, kinakuran.
2: Okay.
3: Sa niya, sa talay, kanya. Katuog, nakaong na ba?
2: Mm-hmm.
3: Pagkarikod nila, naog daw na, kung magpupunin, native siya na detekisin.
2: Okay.
3: Kaya hindi pa, ang ibabaw.
2: Kasi pag itinood itong nagrabi mo itong alert, alert sa barangay ito?
3: Ang atong alert sa barangay, nagako, pagkasunog mo, nagako siya tubig mo.
2: Okay.
3: Mura, isa ka, sa rodugo na, o sa, nabagok.
0: Umanat ako ng butaga si Senior Fire Officer 1 Dominic Di Castro sa City Fire Station din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sir Di Castro, good morning.
4: Thank you for having me, sir.
0: Okay, sir. Unsa may nakaingon gyud sa sunog diha sa Mangga?
4: Based atong investigation karon, sir, conduct man ta ongoing investigation, no. Ingon sa katong tagiya nga mao lagi to nahitabo nag sunog sila og kanang mga papel-papel dito ra pud sa ilang dirty kitchen. Nga ang structure sa ilang dirty kitchen is light materials, and then gihimusad siya nga murag bodega sa mga papel-papel, ana daghan kay mga panapton, mga old nga mga appliances, ana sa gihimo nilang bodega sad. Moto nabiyaan nila, nangaon sila, abi nilag napalong na moto ni kanit lang og dako ang kayo. Money ang storya sa katong tag-iya, sir, nga si Ma'am Jennifer Sordelia. Ato sad na siyang i-confirm kung maubag yun based sa atong mga sa atong investigation, sir.
0: Okay. Wow. Pilay banabana nga damyo sa maong sunog?
4: Among estimate, sir, based sa structural damage, 7,000 ragyod, sir, kay gamay ra kayo ang area. Unya, dali ragyod, dako lang yun siya kayo, tanawon nga murag dali kayo nga ni dako ang kayo kay tungod sa iyang pagka light materials.
0: Usang, yes, sir. Unsang orasa nagsugod ang unsang orasa ang alarma sa sunog nga inyohang nahibawan? Unya, fire control, yes, o na fire out, ano sa aman orasa, sir?
4: Yes, sir. Sa atong gi-conduct na investigation gabi, sir, nibalik yun mi dito sa area mga hapit na 11 o'clock 12, at atong make sure kung unsa gyud orasa ni abot ang ni sugod ang kayo. Based sa ilang CCTV footage, sir, sa balay mismo nagsugod ang kayo 8:25 sa gabi. And then nakadawat ang BFP Tagbilaran City og tawag alas 8:20 Nuybe or 4 minutes later, and then niresponde dayon na declare na to nga fire under control alas 8:42 and then na fire out na ditso. Declared na fire out alas 8:44, sir.
0: Okay. Aduna may usa ka Wendell Noria ba to nga nakabsan sa kinabuhi atol sa maong sunog? Usa kay nakaingon ato?
4: Yes, sir. Pag gabi sad amot sa gisundan dito sa kanang Galyares Hospital, sir. Ang kay pag abot na mo dito sa fire operations, mao man to siya na gikarga sa ambulance bitaw, sir. Bisa katong report sa Galyares is ang cause of death is katong cardiac arrest. Unfortunate yun kayo nga pagkahitabo, sir, pero kanigod siya sila, sir, sila Wendell Nulia o kanang uban nga mga murag volunteers or kanang mga alert responders, kanang gitrain man dyan ni sila na mo og mga kanang mo respond bitaw, sir, initial respond in case of fire incidents. For example, pwede sila magbuhat og bucket relay na patay gatrained ana, sir, sa tanang mga barangay nga mga ilang mga fire brigades.
0: Okay, oh.
4: Unfortunate lang gyud nga naa siya'y gibati nga di maayo niya na kuan disgust siya.
0: Okay. Unya pero og wa man kay ingog adunay linyas kuryente nga nakuan sa sunog nga kuya o magkurintihan ang mga mo responde gilayon.
4: Wala man sa sir kay sa again sa antong investigation kani si Ma'am Jennifer Sordilla, employee ni siya sa provincial government, sa provincial health man siguro, and then naka undergo sad ni siya og fire drill or training sa gikan sa Tagbayan City Fire Station. Pagkahitabo sa sunog gabi, sir, pagkahibaw niya mismo ang iyang gibuhat, wala siya gapanik, gi-off niya yung tanan ng mga electrical connections, electrical supply, gipang-off niya. And then, gigamit dayon niya ang kanang hose bitaw, sir, what tubig. Gamit ang garden hose para i-extinguish or i-control lang ang kayo nga dili mo dako dayon, dili dayon mo mukatay sa ubang mga buildings while waiting sa mga bumbiro, sir.
0: Plangka may yang gi-off dayon?
4: Yes, sir. Yes, sir.
0: Og ma-off na ng plangka, so di na makakuan sa linyas kuryente, kaya wala na may
4: yes, sir, kay usaman sad na. Yes, sir, usaman sad na sa peligro kayo sa mga para sa mga responders, sir. Nga mo responde, magsigig gamit og tubig, and then live pa ang kuryente, peligro kayo, sir.
0: Oh, di ba automatic po ng ganunay mga kuan, sir, mo offer ang plangka po? Kaning
4: naasad, sir, pero mas safe yun kung pagsugod pa lang daan, i-off na lang yun dito. Dili lang maghuwat nga mo trip, bitaw, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, wa mo ba'y nabagatan nga problema atol sa kuan kagahapon? Supplies tubig, wa ba'y problema?
4: Wala raman sad, sir, and then nakatabang sad dako ang CDRRMO, ang ilang tanker, and then ang ambulance, and then ang mga katauhan gyud sad, sir, dako sad kay sulag tabang nga wala ra ni dako kayo ang kayo.
0: Okay, dabay mga fire hydrant sa mga nagkadayon dapit din sa tuas tag Bilaran?
4: Yes, sir, natay mga fire hydrants gipang check na tanan, sir, nasa ubuhan aning aning kuan mismo, aning CPG daghan, sir.
0: Okay, so salamat kayo, Senior Fire Officer 1 Dominic De Castro, sir.
4: Yes, sir, thank you also. Thank you.
0: Mayong buntag.
4: Good morning.
5: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Alas 6:22 ang atong oras sa mga balita gikan sa kauluhan. Hugtanong gipahayag ni DILG Secretary Remulla nga walay nahitabong pag-atake sa Senado. CCTV footage gipagawas na sa publiko. Kini mo gitutukan sa News 5.
6: Hindi raw totoong ang dalatak ang Senado na magkabaril noong Miyerkules. Kung ibabase raw sa kuha ng mga CCTV, itang bumaril si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska kahit wala naman daw tao. At kasunod niyan, pinatatawag bukas ng PNP CIDG ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms kabilang ang operator ng CCTV. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili.
7: 5 p.m.
8: Sa kuha ng CCTV na inilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado.
9: The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So,
8: bahagi ng preemptive measure ng GSIS maintenance ang pagdidrill sa kanilang mga pinto. Kabilang dyan ang pinto na kumukonekta sa Senado at GSIS main building. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla,
9: none of the NBA agents had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door.
8: Nasabihan din daw ang Senado tungkol sa pagdidrill.
9: So hindi gulat nito, because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed.
8: Nakunan din ng CCTV ang pag-inspect ng NBI agents sa outdoor canteen hallway at kalayaan garden ng GSIS. Dalawa sa kanila ang naiwan. Pasado alas 7 ng gabi o ilang saglit bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa second floor ang drilling sa first floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplaska na meron silang aarestuhin.
9: General Aplaska did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order of the lock and load and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
8: Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at kalayaan garden ng GSIS kung nasa ng dalawang NBI agent. Kita dyan si Aplaska na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 p.m. nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito ang unang beses na nagpaputok si Aplaska.
9: We assume that this is the first time shots were fired by General Aplaska.
8: In a few seconds, ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplaska at binaril ang bintana. Pero ayon kay Remulla, wala naman silang binabaril.
9: Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. After the last fire,
8: sinundan ulit yan ang putok ng isa sa mga kasamahan ni Aplaska. Sa labas naman makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Pero ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o sa kampo ni Aplaska.
10: On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong apat na shooter.
8: Ang tanong, may pag-atake nga ba talaga sa Senado? Gaya ng ginigiit ni Senate President Alan Cayetano. Ang malinaw, ayon kay Remulla,
9: pagkatapos ng anim na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
8: Una na rin sinabi ng palasyo na hindi inaatake ang Senado. Ipapakita pa sana ng PNP ang CCTV ng pag-alis umano ni Senador Bato de la Rosa madaling araw ng May 14. Pero nagkaroon ng technical issue kaya hindi ito na-play. Ang naipakita nila ay ang picture ng puting Fortuner palabas ng Senado na pag-aari umano ni Senador Robin Padilla.
10: It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla.
8: Tumanggi muna ang Department of Justice na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability sa mga pangyayari. Pero ang lahat daw ng ito na i-report na nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
0: Alas 6:29 ang atong oras sa Kabuntagon, samtang sa laing bahin. May grabe ang Ebola outbreak dito sa Congo, Africa. Kini mo'y gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
8: Nababahalang ilang eksperto sa pagkalat ng Ebola virus sa ilang bansa sa Africa. Mismong si US President Donald Trump very concerned na rin. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
11: Severe and potentially devastating kung tawagin ng ilang eksperto ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kung saan higit 100 na ang namamatay.
12: And until the outbreak is over in Africa, it will not be all clear everywhere. There are lots of implications not just about Ebola but about healthcare systems, about travel, about the World Cup.
11: Si Dr. Tom Frieden ang namuno sa CDC nang sumiklab din ang Ebola outbreak sa West Africa noong 2014 hanggang 2016.
12: I'm very concerned about the ability of the U.S. government, especially the CDC, to respond to emergencies like this.
11: Isang U.S. national sa Congo ang nagpositibo sa Ebola virus.
13: That American, as well as six other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German counterparts. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments.
11: Wala pa naman daw kaso ng Ebola sa Estados Unidos, and the U.S. intends to keep it that way.
14: I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, it's been confined right now to Africa. But it's something that has had a breakout.
11: Pinagbawalan na ang mga US citizen na pumunta sa Congo at neighboring Uganda na apektado rin ng virus. Bundibugyo strain ang sanhi ng outbreak ayon sa WHO. Wala pa itong vaccine sa ngayon. Para sa agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.
0: Unang bahin, gatos ng mga balita inyo na pati. Hatod ka na to sa Marcela Fee.

0: Adto na ta.
1: Ranching is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Van Willar.
2: Ranching is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time Check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
4: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag-Parex B araw-araw.
7: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
9: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, nanawagan si PCL President Juana Cabalit-Initay og adjustment sa pilitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon sa Bohol. Samtang bracketing sa pilitihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot taliwa sa saka kanaog nga presyo sa gasolina. Nangandam karon ang Bohol sa 79% ng posibilidad nga moigo ang El Nino sugod karong Hunyo. Samtang gihangyo sa sangguni ang panalawigan ang Environmental Management Bureau nga magbutang og satellite office sa EMB aron mapasayon ang pagkuha og environmental compliance certificate. Mga detalye kini og dugang pang mga detalye og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Pharyx B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Pharyx B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharyx B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering Prosperity, Denisert, Agamanogan, Zamboanga, Del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya masulib ko kalipong. May maintenance na ganit ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandirang nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit niya akong ulo. Karon kaluyan sa ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 o may TC Red, sige nga akong ginainom, sir.
3: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.

0: drink responsibly.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigyan ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original.

0: makadugang gid sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko pirmi. I've heard na agid siya clinical studies sa US ug sa Canada. Tinuod gid sa nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free ug fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3, dili ko believe.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Mayong pagpamati ni Nilo Alino or Nilo Rinoblas diya sa Danao, Antiquera. Pasa Bicio Anabeso, good morning. Ditz Loves, good morning. Cecilia Satera Calipes from Bungahan, Antiquera. Elbe Rubin Dumagit Libres, mayong pagpamati. Yen Diola, kada adlaw mi tigpaminawan sa imong programa, Sir Atoy. Salamat po kayo, no? Yolem Seruela, Seruela. Okay, Mercedes Matalinis, watching live from Australia. Seferina Buktuanon, good morning. Greet ko sa mga seniors og hulapong family diha sa Kanto Limbo. Lagtangan Sibilia from Pina, Buktuanon. Cecil Umaka sa Milio, good morning. Mayong pagpaminaw diha sa Maria Balaba diri sa Balili, Danao, Panglao. Salamat kayo. Og happy birthday nga to ni FJ Lord, mga higalang. Nagsaulog siyang ika-27 nga adlaw natawhan karong adlaw.
11: Unsa ang ambisyon nimo?
12: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: What?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: a las 6:54.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
2: DYRD Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
3: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni sir?
3: Marco Saraga, sir.
0: Marco Saraga, taga-asa ni sir?
3: Aring lingkod po.
0: Pilay edad?
3: 54.
0: 5'2"? 52?
3: 5'4.
0: 5'4. O sa may problema, sir?
3: Padong lang ako mag-dialysis. Tumba ko gapon. Nalipong ko.
0: Magpadong ka pa dialysis?
3: Magpa-dialyze? Para
0: matutok. Taas ka? Diabetic day ka? Watuwat lang dahil sa gawa, sir, ah?
3: Sige, sir.
0: Sige, salamat kayo. Paliho ko nung pahuam na inyong cellphone, sir. Anang aduna po ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
4: Good morning, sir.
0: Good morning, kinsa ni?
4: Si Aladdin Gudringi, sir.
0: Pila may edad?
4: 51.
0: Okay, unsa may sakit, sir? Unsa may problema, sir?
4: Dialysis na po, sir.
0: Okay, sige. Watuwat lang na sa gawa, sir, ah?
4: Salamat, sir.
0: Sige, salamat. Ang dialysis, libre ron ang dialysis, pero kanay intahong ilahang magasto-gasto, intang paingon na rin, ya, pagkaon pa nila, o niya, guwa po'y tambal nga mahatag, sila po'y mapalit, no? Ari, paliho ko nung kupasa nang aduna po ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
5: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am?
5: Ellie
0: Rose. Sa to, pilido ni mo, Yurag?
5: Yurag.
0: Pila may edad ni mo, ma'am?
5: 30.
0: Unsa may problema?
5: Kanang pa-ultrasound, sir, kay sa akong sahi, isang taon na ba nga?
0: Pa-ultrasound?
5: Oo.
0: Sige. Watuwat lang na sa gawas, mama.
5: Salamat.
0: Paliho ko nuko, pasa na yung cellphone sa laing usa diha nga doon na po ihangyo nga to sa tumanga ni Minaw. Hello,
5: hello,
0: hello, good morning. Kisa ni ma'am? Okay, kisa may pasyente ani ma'am?
5: Ang aong bana, dialysis.
0: Kisa may nga sa imong bana?
5: Si Panfilo Marco.
0: Panfilo Marco Hos. Pila na edad ni Sir Panfilo ron?
5: 62.
0: Sige, watuwat lang dia sa gawas, mama.
5: Sige,
0: oros sir, mo makadawat og tag 1,000 pesos gikan sa mga loyal donors. Doon na po tayo ihatag ninyo gikan sa ato ang uban ng mga sources, mga higala. Salamat kayo sa itong mga loyal donors.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Yeshua Jesus Loves You, EMB Capital Lending, V. Butler, Anonymous Panglao, Taseco, og Liam Mimet.
0: Salamat po guys to Gapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyota Dao, Diamond. Salamat ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care na himutang nilihalayo diha sa Co-op Hospital ning atong sa Barangay Masasa ning atong siyudad sa Tagbilaran. Good morning og salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxiris Mahumas. Og ingo manusab ni Ondoy Cristan, no? Salamat kayo. Adunay 200 pesos nga ihatag. Father James Darunday, 500 pesos sa pinagi sa programang Baon sa Kagawasan kung baksan ipaagi ang paghatag og tabang sa STK Diner na himutang atbang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2, mga higala. O ginga manusab ni Inday Boniti sa Hazel Bulaluan, adunay 500 pesos. Ang Hazel Bulaluan na himutang dilihalayo sa KFC Church, wala ang restaurant diha punuan sa Acacia. Aduna po'y ihatag karon na gikan sa Bohol Tourist Multipurpose Cooperative. Salamat kaayo ni Ma'am Mela diha sa Manga. Salamat kaayo og sa uban pa nato nga mga donors, mga higala, no? Ang Champaca Anonymous de sa Champaca Street sa barang sa Lindaville Subdivision Phase 2. Good morning ato ni Sabel og Junior Istumo diha sa Purok Size B Tangnan Panglao nga sige o pamati dinhi sa imong tulumanon na Sir Atoy. Salamat kayo gikan ni Sabel Istumo. Unya mayo pun nga pag pamati ni Brady Lou Araneta diha sa Katarman Dawis. Ma'am Dori Kagoko ni Ma'am Bete Matiga Humawid ni Kagawad Batsoy Alba des Poblasyon 2 na itong syudad ni Kagawad Bro Danny Abiliana des Barangay Kugon in Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ni Fidel Lamban Apari Biwang. Good morning o dun ay pahibaw po si Senior Master Jerry Sibayan, ang Provincial PICAF Director, mga higala. Ang World Eskrima Cali Arnis Federation con WICAF adunay upcoming world tournament nga dito paghimuon sa New Delhi, India. Unya usak usak kini ka World Invitational Tournament diin i-welcome ang mga mahiligon sa dula sa Arnis. O kini pahigayon raw maabot nga Agosto 1 hangtod 4 ang WICAF mao ang International Federation sa Arnis nga maoy sole governing body sa international tournament. Daghan kayong salamat sa pagsibya Bro Atoy gikan ni Bro Jerry Sipayan. Good morning o nga mayong pagpamina usab ni Ma'am Betty Matiga Humawid, ni Ma'am M. Serikina, ni Marianit Salibay, ay ni Rosemary Inday and Paul Masirin o Jobilin and Landy Lumayag na kanunay namati din sa tumalo na sumana pa ni Ma'am M. Serikina. Pigaday tin ang atong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug may buntag kanatong tanan.

0: Oras sa DYRD alang sa imong kasayun o kasayuran. Alas 7:01.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta! Nagpangitabag ka mo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paras ug Binting, Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay, buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ning panahon nga lisod ang daghan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Kung nga mupili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca, palit na!
3: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
4: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
5: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
6: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawat na nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Unsa man ang dividendo, mare?
6: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
5: Mao ba mare? Papila ko anabi?
6: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
5: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
6: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
5: Mao ba mare? Kanindot good.
6: Nindot jud gayo pre og naapagid sila kay KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
5: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Sige pre, way sa payan.
7: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
8: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Paloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
9: You know, we have not introduced our service.
10: You?
5: Magkakilala kayo?
10: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
5: Ito!
9: Dave.
10: Dave?
9: Yes.
10: Ah.
9: Your name? Candy, right?
11: Mm-hmm.
12: Aha.
11: Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel.
12: I don't want my life in a box. I want the freedom, my home. I'm sorry. I didn't tell you something about me.
13: Why you leave the hotel and stay here?
14: I came here just really to explore, be a free woman.
15: May mawawala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
14: Oh, grabe to, oh. Tingnan mo.
16: Nung sekya, oti aboji orgule! Motulay도 분수가 있지, 그따구리! 넌 지금부터 내 아들 아니야!
17: 아버지!
16: 아버지란 소리 하지도 마!
18: I've been looking at you all the time. And I think that the chismes, I mean, the gossips are true.
6: Who told you you can touch my things? Who gave you the permission?
12: What else? Huh? What else are you hiding?
6: What else am I hiding? Why?
14: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
12: Am I not important? You can live without me, because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Pagkaroon sa mga detalye sa atong mga balita. Ang pagsunog sa Sabog iawhag himuon din sa atong lalawigan sa Bohol aron mapapa sa mga pagdudas katawhan nga ang Sabo girecycle. Atong paminawon ang kumpletong detalye sa alagad Ray Tutas.
1: Tungod kay walay pasilidad o kahimanan nga musunog sa illegal nga drugas, kinahanglan pa nga dalhon dito sa Dakbayan sa Sugbo ang mga Sabo o gubang klase sa illegal nga drugas nga nasakbit din sa Bohol aron ipaubos sa distraction. Ang mga nasakbit nga drugas sa Bohol sa gayon nga muhatag og pagtugot ang korte dalhon dito sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Honquera Street, Barangay Kalubihan, siyudad sa Sugbo aron nasunugon.
2: I would like to invite the manager or the owner of St. Peter, Honorable Chair, as well as PDEA, kay we learned na naa sila'y crematorium. There is a clamor from the public nga ngano mangdadun pa man sa Sibo ni mga Sabo nga nadakpan.
1: Si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagudiang Panlungsod, may padayag sa iyong tinguha nga mas mayong anhina sa buhol himuon ang pagsunog sa mga illegal nga drugas aron mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle ang kini sa mga otoridad.
2: So we would like to invite them, o kung saman operational ba ng ilang crematorium, what is the kuan, para po ng atong PDEA po, and also the head of PDEA, para makadungog po sila kung sa'y kuwang ang ilang crematorium or operational na ba na. So that our people will not bash or do something on the social media nga tuagi balhin ang mga droga sa Cebu and then gi-transport, nunya gi-recycle, etc., etc. So I hope ma-kuan na to, ma-invite na to ang St. Peter and also the head of PDEA Bohol.
1: Tungod nini, gikauyonan sa Sagudiang Panlungsod atol sa sesyon nga gipunguluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala nga imbitaron ang tagiya sa St. Peter's Crematorium nga naimutang sa Barangay Taluto, Dakbayan sa Tagbilaran o ang Philippine Drug Enforcement Agency Confederia sa tumong nga mapangutana kung mahimo bang gamiton sa pagsunog sa illegal nga drugas ang maong crematorium. Matod ni Budlong, nabantayan din sa social media ang mga post sa mga netizens nga nagduda nga girecycle lang sa mga otoridad o guban pa mga pasangil ang mga illegal nga drugas. Nasairan nga mga illegal nga drugas nga nagsilbig ebidensya, kinahanglang ipresentar sa korte o ang korte lang ang adunay katungod sa pagmando nga sunugon na ang mga ebidensya. Gikan sa Sagudiang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninang Mary Discalyar, Am Discalyar, Tata Discalyar, o si Moloy Discalyar, na naminaw karon sa DYRD. Samtang bracketing sa plitihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot taliwa sa sakakanaog na presyo sa gasolina. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayena.
4: Gitun-an karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle taliwa sa usab-usab nga presyo sa gasolina. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kang Konsehal Eunides Ede Borja, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Sanguniang Panlungsod kagahapon Martes, May 19, siya miingon nga gimanduan siya ni Mayor Jane Yap nga susihon ang posibilidad nga mabalik ang daang pritihan sa tricycle gumikan sa saka kanaog nga presyo sa gasolina.
5: Last week, i-contact ni Mayor Jane, agipod o kinta o sanong po sa hangyo sa itong gobernador no, nga kabayan na giniimplitihan. During namaya mong group chat with Mayor Jane Yap, sa among isbitisyo sa akong mga kaubanan, kundi Kay Kwan, tinutong giingon mo initially before we started this discussion nga very much willing ang ato mga tricycle drivers o operators nga o motors na ang kritihan, no? I mean, ang presyo sa gasolina, they are also very much willing nga iwas ospod ang kritihan. Karon, with the present situation with the wise nga di pagod able ang ining ang atong supply sa lana with the wapagiklaro ning solusyon dito vice ning sa crisis dito sa Middle East, so saka kanaog pa ang presyo sa gasolina.
4: Sayo ni ini so Gobernador Aris Omentado ni hangyo sa sangguniang panlalawigan sa pagtuki sa posibleng pagbalik sa pitihan sanglit ni ubos na ang presyo sa gasolina. Giangko ni Borja nga dakong hagit kini alang kanilang mga magbabalaod, hinungdan nga kinahanglan kini nga tun-an taliwa samtang dili pa stable ang supply sa lana tungod usab sa nagpadayon o wala pay kasiguruhan kung kanus-a mahuman nga tensyon sa Middle East. Lagi usab gitun-an ang pagbutang og taripa sa gisugyot nga bracketing sa pritihan. Dugang pa sa biteranong magbabalaod nga andam ang mga tricycle drivers ug operators nga og muus-us ang presyo sa gasolina, mopaus-us usab sila sa pritihan.
5: Come out to the idea of what if i-bracket na to ba nga o ano nga bracket nga nga presyo mao ni ang pritihan o niya o musaka na corresponding increase no sa plate. Pero amo pa ng bitunan kay di ba kani maka-create of condition on especially sa atong riding public ni kaduha i-require bagi na to nganay taripa ibutang sa atong tricycle. So kuhan kayo kaning mao ni ang mga suggestion no sa atong mga kaubanan nga i-bracketing based kinta sa existing price karon, no? So pagkakaroon, gahuwat pag-ipod din sa recommendation kayo nga naman ito si Mayor Jane Yap na unsay possibility nga us-usan yun ang plite nga ingus-us na po ng gasolina. Ang atong mayor na may emergency power, no? Nga atong gisyo di asasaw ng panusot, authorizing the mayor to cancel the franchise sa mga tricycle drivers operators na wamo patuman sa sakto nga plitehan sa syudad. So, kanagyo, it's a big challenge for us, kaning kabahin sa pagpatuman aning tricycle rate.
4: Sa pikas nga bahin, gipahinumduman ni Borja ang mga tricycle operators o drivers nga nagpasar o resolusyon ang konseho sa Dakbayan nga naghatag o emergency powers sa mayor sa pagkansilar sa prangkisa sa mga tricycle drivers nga wala mupatuman sa sakto nga pitihan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 24 minutos diri sa ato ang DYRD Breakfast News, direkta sa inyong mga devices online. Sama ni Chito Besara, Chit, may buntag naman niya, Chit, watching the Breakfast News. Si Julius Maranggit, doy, may buntag naman niya, doy. O si Maria Ongkog, si Rogelio Tambis, good morning, sir. Nanawagan si PCL President Joanna Cabalit Initay og adjustment sa plitihan sa tanang matang sa pampubliko nga transportasyon nga nais atong lalawigan. Atong paminaon si Alagad Allen sa kumpletong detalye.
6: Nanawagan si Board Member Joanna Cabalit Initay alang sa adjustment sa plitihan sa tanang nga matang sa pampublikong transportasyon sa Bohol atol sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon kagahapong adlawa. Sa iyang pamahayag, ipasabot ni Initay ang dakong epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ngadto sa ekonomiya o sektor sa transportasyon, ilabi na human misaka ang presyo sa lana tungod sa tensyon sa gubat sa Middle East. Matod niya, dali o dako ang pagsaka sa presyo sa gasolina o diesel sa mga gasolinahan bisan pa og adunay gitawag nga buffer stock nga mamahimong makatabang sa pagpugong sa kalit nga pagsaka sa presyo.
7: The trend seems to go back to a stable prices. Nagdarako na ang presyo. This is why the regulatory power of the local government units really matters.
6: pagudin ba ang pagpasar og resolusyon sa sugdi ang panalawigan nga mag-auhag sa mga may kalabtanan sa ahensya kauban ang mga operator, driver, tagiang transportasyon uban sa mga stakeholders alang sa posibleng pagrepaso o gangay nga adjustment sa pitihan sa tanang public transport utilities sa Bohol. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw ka na to karon gikan sa Kutkutan, Valencia. Jamel Dicasa, nagtanaw po gikan sa Bilar. Ugusab si Delo Quino, nagtanaw sa Mansa sa Tagbilaran. Rolando Minyo, nagtanaw po. Ugusab si Irma Shiga, Celeste Mijares, nagtanaw po gikan sa San Juan Village, lungsod sa Maribohok, o si Patrick Panong Redolia. Patahing usa ka barangay alert samtang mitabang sa pagpaong sa sunog gagabi diha sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad June Gutierrez.
8: Patay ang usa ka barangay alert ang makini may responde og sunog sa ilang balay silang silingan diha sa barangay Mangga natuang Rakbayan. Ang barangay alert ipaila nga si Wendell Nulia, 41 anos, nagapuyo sa Maypurok 5, barangay Mangga natuang Rakbayan. Sa tuwa na sa ira gahapon sa maras 8:31 sa gabi nga kining ihang silingan nga ipaila nga si Jennifer Sordelia nga nagakilaab gani una sunog ang iyang bitikitsen. Minunda nga kaning barangay alert ni dali ang nagresponde bit-bit sa balde og sa iya nga pagresponde nga padung ang taga sa mga gawas gikan nagabuo og tubig nakalit lang kini kaluya og nakahawid-hawid gini sa may pultahan na bahin sa gate sa bahay nga iyang girespondehan. Tuwa nga paginabi ni barangay kagawad Marlo na dito sa barangay kagawal sa barangay Mangga na tuwa nga Rakbayan.
9: Unsa man ang bayan totally nasunog na og kan
10: bitikitsen sa bro.
9: Ah, detekisin na nga kan?
10: Actually, nasunog mo, papil-papil ang anak, kinakuran.
9: Okay.
10: Sa tagi niya, sa talay, kanya. Katuog, nakaog na ba?
9: Mm-hmm.
10: Pagkalikod nila, naog daw na, kung magpupunin, message siya na detekisin.
9: Ah, okay.
10: Kaya hindi pa, ang ibabaw.
9: Kasi pag itinood nga, nagrabi mo itong alert. Alert sa barangay ito?
10: Ang ato alert sa barangay, nagako, pagkasunog bro, nagako siya tubig bro.
9: Okay.
10: Murag, isa ka, sa rodo na, usa, nagbagok.
0: DYRD. May 28 minutos pasado las 7 sa atong DYRD Breakfast News. Kamo nga paminaw sa DYRD Breakfast News sa tukinis may nga tingwa Silent City Mall. O karong adlaw, birthday usab sa anak sa Mr. Patrol Balita. Anak ni ato'y kusap ng si J-Lord. Happy birthday, J-Lord. O si Carlos Palak Galuno. Mayo 20. Kinsa nang birthday diha? Pahibaw lang mo kaya mag-greet sa mo dire sa ato ang programa.

0: Balik kani sa itong balita, nagpahigayon og tigom ang Provincial El Nino Task Force atong lalawigan aron sa palig-unon ang mga proactive og development oriented nga lakang batok kini sa posibleng pagsuod sa El Nino karong tuiga. Ang maong meeting ipanguluhan kini ni Provincial Administrator Esteria Caberte ubos kini sa chairmanship ni Governor Ari Sumintado. Diin mitambong sab ang mga opisyal gikan sa agrikultura, panglawas, disaster response og national agencies. Atol sa maong meeting ipadayag usab ni Leonard Samar sa PAGASA nga natural pa kun neutral pa ang kasamtangang kahimtang karon apan nagpakita ang climate models og 79% possibility nga motumaw ang El Nino sa buwan sa Hunyo, Hulyo og Agosto. O posible usab nga bulungtad pa kini sa sayong bahin sa sunod tuig 2027. O tungod din eh, gisgutan usab sa task force ang mga lakang sa pagpangandam, sa pagpamino sa epektos huaw, lakip na ang papalig-on usab sa communication mechanism o alang usab sa mga mag-uuma, mas organisadong koordinasyon usab sa mga komitiba o ang posibilidad sa pagkatukod o capital-owned seedling storage facility aron sa mapalig-on ang agricultural resilience o ang food security sa atong probinsya. Ug matod usab sa provincial government kabahin kini sa strategic agenda kung change agenda sa atong lalawigan alang sa climate smart agriculture and fisheries nga nagatumong kini sa anticipatory action ug mas lig-on usab nga disaster resilience o sustainable development planning.
1: Good morning ni Kokelia Draude nga nagtan-aw ka nato karon live sa Upper De La Paz Cortes. Usab si Maribel Abuan, Nes Jewel nagtan-aw pud, Mercedes Matalines gikan sa Australia nagtan-aw. Maug si Linda Pasco, Teresa Rabanal Acero nagtan-aw pud gikan sa Dawis, Bohol. Gihangyo sa sanggunian panlalawigan ang Environmental Management Bureau nga magbutang og satellite office sa EMB aron mapasayon ang pagkuha og Environmental Compliance Certificate. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
2: Gisugyot ni Provincial Board Member Jessel Rey Omentado Villamor ang pagtukod og satellite office sa Environmental Management Bureau kon EMB sa Bohol aron mapadali og mapaduol ang environmental compliance og permitting services sa mga bulanon. Atol siyang privilege speech sa sangguniang panalawigan kagahapon, gipasabot ni Villamor nga nagadako ang pagpanginhanglan alang sa efficienting environmental regulations tungod sa nagpadayon nga pagtubo sa turismo, infrastruktura, negosyo, agrikultura og real state development sa probinsya. Matod ni Villamor, daghang negosyo og LGO sa Bohol ang nanginhanglan og permit sama sa Environmental Compliance Certificate.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayo gimonitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, kining easterlies o hangin ikan sa silangan nga may nakaapekto sa Southern Luzon ug lakip na usab sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran og tagmens tagbilaran. Ug ang usab ditong lapita sa may Bicol region ug Mimaropa. Karong adlaw makasinati kitang maayong panahon ug ingon man sab init nga panahon. Ug ingon man sab dunay mga pagpanagsang mga pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumo na karangitan ug gidumanan sa panagsang mga dagmay tung napakulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan ug ginabanan sa panagsang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanurupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habatang silangan nga may mapuslabi ditong dapita sa may Northern Luzon ug Central Luzon. Ug samtang karagatan usab nini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon usab sa bangbahin sa Luzon. Ug samtang karagatan usab nini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin usab, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihanang silangan ug paingon nga ngadto sa amihanan nga mao'y mapuslabi usab ditong lapita sa Mindanao ug lakip na usab sa bangbahin sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Manang karong mga panahon na padayon gyapon kita nagapahinumdum sa tanan. Ug ingon man sab labi na sa ato ang katong dunay mga balatian ug sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:57 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagaikan sa DOST Pag-asa, Mercury Kibuna Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito ganis mayang tinguha sa Island City Mall. At ang dugang balita din is DYRD. Ang radyos katawahan, nagkang salamat o mayong buntag.
3: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 15 minuto sa di pa mag alas 8.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
5: Yan ang jam, maganda, powerful, parang may rai, may 5-in-1 beauty of immunity powers.
4: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
5: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango.
6: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
1: Dugang na ng balita sa mga bahin sa nasod. Ang Department of Agriculture mo patuman kini og suggested retail price kon SRP nga 53 pesos kada kilo sa lokal nga bugas isip kinigiya sa mga konsumidor. Kini dugang balita ang inyong mabati human ini.
7: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
8: DYRD Worldwide.
9: Arita sa tondugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo dan sa lungso sa Albor, iyang bana nga si Sir Sammy Milo. May buntag usab ni Nick Radasa, Lee Radasa na minaw karon, Ma'am Zinoy. Ma'am Lut Kurayag, Lito Kurayag dan sa Major Pharmacy na minaw pud. O si Terso Suway Bagyo, Maricel Suway Bagyo o si Mark Suway Bagyo. May buntag usab. May buntag ni Nila Cajes Kagulada. Ma'am Nila Cajes, good morning. Mag-usap si Ray Kagulada, maayong buntag. Maayong pagpaminausap ni Noel Dano, Kapitan Luz Dano. Si Lalang Dano sa Kambagi, si Filia Bohol. Gika ni Edwin Digal. May buntag usap ni Ruel Galurio, Merlin Soliva, naminaw karon, Corazon Onkog, Robelin Patigara, si Helen Ikot, Aiza Lumaad, Shirley Kaya, Sheena Bangalaw, Armisa Panya, Elpidia Bahoy, Ma'am Elma Teruel o si Romy Teruel o gusab si Sir John Maraginot. Good morning natong tanan.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at dilaw na muso ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas, sa ganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya nga motolayod sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical and electronic supplies and construction materials. Nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dak Bayan sa Tagbilaran. Motuman ang kampo ni Vice President Sara sa pag-issue sa writ of summons sa Senado nga magasilbi kaning impeachment court. Mato ni Attorney Michael Poa ang legal counsel o gatik mamaba usab ni Vice President Sara. Motubag sila sa proseso nga gihatag sa Senate impeachment court. Gipaniguro usab ni ini nga mo pasakasad sila o igong tubag subay kini sa Constitution. Girespeto usab nila ang kasamtangan proseso gwa na idugang komento. Mahinumduman nga gihatagan sa Senate Impeachment Court ang Vice President na po kadlaw human nila na dawat ang writ of summons.
2: Nagpahayag og pagkadismaya si Senador Jinggoy Estrada gabayan sa resolusyon sa Department of Justice gabayan usab sa kaso nga gipasaka bato kaniya. Gumikan ni ini niadtong Mayo 15 may pasaka siya og omnibus motion sa Department of Justice arang subling buksan ang investigasyon sa mga kasong gipasaka sa NBI kabahin sa flood control project. Kuntumong sa motion nga maapil og matun-an ang dugang ebidensya nga makatabang sa patas og lehitimong pagdesisyon sa mga reklamo.
1: Dugang balita Pilipinas humanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas, ito ginato sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first-class tire service. De kalidad ng serbisyo. Tungod kay gi paluyuhan sa Goodyear. Duawang karon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Binansyo P. Inting Avenue. Dakbayan sa Tagbilaran. Ang Department of Agriculture mo patuman kini og SRP kung na suggested retail price 53 pesos kada kilo sa lokal nga bugas isip kini giya sa mga konsumidor. Matod ni Agriculture Sec Francisco Cho Laurel Jr., ang maong departamento o ang mga stakeholders bugas, nagkaabot kini sila o kasabutan aron sa balansihon ang kita sa mga mag-uuma o ang mga kaya usab sa atong mga konsumidor. Giklaro usab sa kalihim nga dili kini price ceiling apan giya lamang kini para sa mga konsumidor kabahin sa saktong presyo sa local rice. Sa susamang higayon, 50 pesos kada kilo sab ang price cap para kini sa mga imported nga 5% broken rice. Magpabilin sulod sa 30 days sugod Mayo 15.
1: Gipangayag ni Presidente Bongbong Marcos nga ang unang tumong sa iyang pagbisita dito sa Japan karong Mayo 26 hangtod sa Mayo 29 mao ang pagpaligun sa kooperasyon sa energy security. Sumapa ni Presidente Marcos nga dako og tabang ang Japan sa pagpangita og solusyon aron masiguro ang igo nga supply sa enerhiya ug lana dinhi sa Pilipinas. Tukion usab sa pagbisita ang programang Power Asia sa Japan nga nagtumong nga suportahan ang mga Asyano sa supply sa krudo, supply chain og renewable energy.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang pagnat sa Kusog humanin.
2: B-Y-R-B. Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balitaan sa gawa sa nasod, ito ko na ito sa Tire Queen at Goodyear Servitech, paibaw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hapit na matuman sa Israel ang tumong niini nga pamatyon tanang mga anaas luyo sa pag-atake sa Hamas ni atong Oktobre 7, tuig 2023. Kini human usab kumpirmahon sa militar sa Israel ang kamatayon ni Izzedini Al-Haddad, usa kini sa mga komander sa Hamas nga namatay sa usa ka airstrike sa Gaza Strip. Mingon sab nga kontrolado na karon sa Israel 60% dias Gaza ug magapadayon sila sa ilang operasyon aron sa masiguro nga dili na kini mahimong hulga sa ilahang nasod ang Hamas. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa tennis, subling isaka ang ranking ni Pinay tennis player Alex Ayala. Base sa gipagawas nga ranking sa Women's Tennis Association, nga naana kini sa ika-38 nga pwesto, gikan sa kani ika-42. Gikatakda usab nga musalmot si Alex Ayala sa French Open nga magsugod gikan sa Mayo 24 hangtod sa Hunyo 7. Samtang sa laing bahin, nakalangkat na usab si Carlos Yolo o gold medal atol siya ang pagsalmot sa torneo sa 2026 French Gymnastics dito sa France. Sa nata sa basketball sa NBA, miabot pa sa duha ka overtime para makuha sa San Antonio Spurs ang unang kadaugan sa best of 7 series sa Western Conference Finals batok sa Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115. Bibida sa kadaugan sa San Antonio Spurs si Victor Wembanyama nga nagtala og 41 puntos og 24 ka rebounds. Kini na usab ang unang pagkapildi sa Oklahoma City Thunder karon nga season. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball daw mangtas og may pabuhagi og 41 puntos og 24 ka rebounds ang higanteng si Victor Wembanyama aron ang kunon sa San Antonio Spurs ang double overtime nga kadaugan batok sa host Oklahoma City Thunder 122-115 kagahapon sa pagsugod sa Western Conference Finals Series sa 2025-2026 NBA Playoffs. Ang Spurs maoy unang team nga nakapilde sa defending champions na Oklahoma City Thunder. Ang back to the basket alley-oop dunk ni Wembanyama gikan sa pasa ni Stephen Castle maoy nakahatag og unom ka mga puntos nga labaw sa Spurs sa nahibiling 22 nga segundos sa ikaduhang overtime. Ang nahibiling 26 ka mga segundos sa primerong overtime na tabla ni Wembanyama ang duwa pinaagi siyang 3-pointer. Aduna untay kahigayunan nga ang Spurs mudaog sa pipila ka mga segundos nga nahibilin sa regression period pinaagi sa itsa ni Wembanyama apan napalakan siya ni Chet Holmgren ang big man sa Thunder. Miagak si Dylan Harper sa iyang 24 puntos samtang si Castle mitampo sa bug 17 puntos alang sa Spurs samtang ang Thunder gipangluhan ni Alex Caruso pinagi sa iyang 31 puntos din mitampo sa bug 26 puntos si Williams samtang nihatag og 24 puntos si Gilgeous Alexander kinsa baguhay lang ni dawat sa iyang ikaduhang sunod-sunod nga MVP awards. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, ni padangat og emosyonal nga mensahe ang actress nga si Kay Aban. Human siya nakigbatok sa breast cancer o cancer sa suso. Usa sa labing lisod alang kaniya, mao ang pagbiya sa ilang duha ka mga anak samtang mularga siya paingon sa laing nasod aron magpatambal. Human sa usa ka tuig nga pakigbisog, gipahibaw si ang doktor nga cancer free na siya o giisip niya kini nga usa ka milagro.
0: Bugti sa peso itandi is dolyar o mga salapi is kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar 61 pesos o 75 centavos. Japan yen 37 centavos, UK pound 81 pesos og 22 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 68 centavos, Canadian dollar 43 pesos og 47 centavos, Singapore dollar 46 pesos og 88 centavos, Australian dollar 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 30 centavos. Euro 69 pesos o 42 centavos.
0: Inyo na ba din balita sa Tire Queen? Goodyear Servtech, your first stop in first class tire service. Dalan Venancio Painting Avenue, Dakbayan sa Bilaran, agay panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servtech. Ano mga pulong sa kaalam?
1: Itanom sa inyong kasing-kasing ang Ginoo, mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
0: Mokad to ang nagbagang balita. Karumbuntagan nyo na bati pagunan din his numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Sa nga nasabi Sir Richan James, Gilbert Tulop, ang itong at check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O kinisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may butag.
3: DYRD Gisaligan.
0: 4 minutos pasado las 8.
4: Takna sa Bohol Live, panuga